0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Effect.
6: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men. Si Darling
9: Extend Food Superman for Men. May maka kag Lava Waska, nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
13: Mabibili sa mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Sige, ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
6: Ako si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
7: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pimpito!
9: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Ay buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maunda nga pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, las 10:01 ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
6: Mayong aga mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics Mighty C Capsule, Extend Food Supplement kag DTX Beauty Soap, subong man sa Clinica Spore Biotics. Posible nga maglawig pa tubtob sa tuig 2027 ang El Nino phenomenon. Bangod siniginhingyo sang pag-asa ang publiko nga magkinot sa paggamit sang tubig. Sulo sa pag-asa, maeksperyensyahan man ang mga pagbubo sang ulan sa pungsod, antes ka maeksperyensyahan ang paghagan-hagan sang mga rainfall events. Gani kinahanglan sa gihapon nga maghanda sa epekto sang El Nino. Ginklaro sang pag-asa nga ang mataas nga temperatura sa pila ka bahin sang Pilipinas hindi pa makabig nga direkta nga epekto sang El Nino. Ginpalayag ni Analisa Soles, Chief sang Climate Monitoring and Prediction Section sang Pagasa, nga posible sa bulan pa sang Hunyo, mag-aumpisa ang pag-release sang El Nino Advisory. Para sa dugang pa nga mga balita, 80 nang nabawian sang kabuhi sa Democratic Republic of Congo sa Africa Sabado nga adlaw bangod sa ginasuspetsuhan Ebola virus. Suno sa Health Ministry sang Democratic Republic of Congo, lunsay mga residente sang Ituri province ang mga biktima. Magluwas sa 80 nga nabawian sang kabuhi, walo pa ka mga pasyente ang nagpositibo man sa virus kag 240 sa ispagid ka mga indibidwal ang ginasuspetsuhan nga positibo man sa Ebola sa nasambit nga pungsod. Sa pungsod Uganda, isa man ang nabawian sang kabuhi bangod sa nasambit nga virus. Isa pa ka indibidwal ang nagpositibo man sa virus sa nasambit nga pungsod. Gin-report sang World Health Organization ang duha ka mga kaso sang tinalikdan nga Biyernes kag Sabado. Base man sa report sang WHO, nagbiyahe sa Democratic Republic of Congo ang duha nga nagpositibo sa virus sa pungsod Uganda. Ang Ebola, isa ka virus nga nagatugas sang seryoso nga balatian kon magsulod sa lawas ang isa ka indibidwal. Kalakip sa mga sintomas ini amo ang hilanat, palanakit sang kalawasan kag pagpalangapoy. Makuha ang virus pinaagi sa fluids gikan sa infected nga indibidwal o kon sa bangkay nga nagpositibo sa virus. Ginakabig sa mga eksperto nga fatal o kon malala ang impeksyon nga tuga sang Ebola virus. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sa BTX Coffee Mix, subong man sang Klinika D3 Bio. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 da. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahanap proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuton ng akong arthritis. Tuhod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang akong pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
6: Gluternamax! Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh, available now.
11: Number 101.5 K5 News.
12: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by Mitesi, the Alkaline Vitamin C. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
5: Uh-huh.
4: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang free tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na daw ang pagproduce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na daw ang pagproduce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio, Namitulog
5: mo. Mm-hmm.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung naka-D3 lang.
4: Kung naka-D3 Bio ka. Dok Sam?
6: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio ka dadlaw, naghatag ina sang ginatawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato amo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ketones sa ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton correct. Brain dindalahi pagi D3 Bio
6: gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito so malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na
7: kampyon ang utok mo nami nang function niya pero kisa kinasubuan kapag Japon depressed ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang modo mo. Consequently, ang dopamine, diri ni siya ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics kapila tanan agi nang sulit-sulit your D3 Bio is the favorite food sang probiotics Sir Boy.
5: Correct.
7: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut and then when there is enough friendly bacteria 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
5: Amak mo na 50%.
7: 50%. Tama ko mo na. So Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kompleto ka dere, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Okay. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
5: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3 Bio.
5: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
0: D3 Bio!
5: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
4: Ang pinakanami natin nga, permi natin ginabalik-balik.
0: D3 Bio!
4: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan oto, hilana ton, saan oto sipon, amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3 Bio. Dari ko, Sir Boy. Diri ko.
5: Dala man ko.
6: Oo, oh, saga prevent.
5: Kaya hindi
4: prevention na yan.
5: Prevention na yan.
9: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Malakas, magabuti ka.
9: D3 Bio. Health News.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
13: 66th Palarumpa Bansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, alas 11:01 ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Syrup.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
14: Mayong aga, mga ka-K5, yari na mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, subong mansang Mighty C Capsule. Isa ka politiko ang ginatumod nga nagbulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agun nga makapalagyo sa Metro Manila. Ginbulgar ni Ramon Tulfo sa social media nga ginpasakay sa yate si Senator Bato kaupod si Senator Robin Padilla gikan sa Manila Yacht Club padulong sa Batangas asang tinalikdan nga Mayo 14, Huwebes. gikan sa Batangas, nagsakay sa chopper si Senator Bato. Padulong naman sa Mindanao apang hindi nakaupod si Senator Robin. Suno sa mga netizens, ginapanagiyahan ni Travis Singson ang yate na ginasakyan sang duha ka senador. Sa karon wala pa sang opisyal nga report angot sa ginahamtangan ni Senator Ronald De La Rosa. Para sa dugang pa nga mga balita, nagapati ang Office of the Prosecutor sa International Criminal Court o kung ICC sa The Hague, Netherlands nga makumpleto na ang pre-trial preparations sa katapusan sang Setyembre. Kasunod siniginhingyo sang Office of the Prosecutor nga umpisa ng trial sa kaso ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kung ICC sa Nobyembre 30 tuig 2026. Suno sa prosekusyon, may ara sang 60, tubtob 70 ka mga witnesses sa ipatigayon nga trial sa crimes against humanity batok kay Duterte. Ini nga mga witnesses ginalakipan sang insider witnesses, crime-based witnesses kag expert witnesses. Kalakip sa mga expert witnesses among specialists sa drug war sa Pilipinas, police operations, statistical analysis sang nagluntad nga mga pagpamatay kag forensic science. Ginbulgar man sang prosekusyon nga may 197 ka mga speeches kag public statements nga ginhimo ang anay pangulo nga mahimo nga ipresentar man sa nasambit nga trial. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sini nga oras. Ang mga balita nga gindulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil, kag DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beauty forget ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: K5 News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyahan ta karon. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini. Ang tawag niya inflammation sa tunlawas. Kaupunta sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
4: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kabay pa na inom yung inyong nga DTX, inyong nga Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika ang isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP, ang lugar kung diin na may injury,
3: may
4: kagaw,
3: may toxins.
4: May mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
3: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
4: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gigadlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan yung kaadlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amunang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agod nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta maataking toxin niya. Panghaboy mo na, pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals. Nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500!
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Mapos laman ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas sini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
4: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag Mighty C, tanan niya sa isang inflammation, Sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Amo na, Sir Boy, ya, kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake.
3: Duga ko dita siya.
4: Na, no, naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang phenolic compounds, luntsay na mga powerful antioxidants, Sir GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag, siyempre, kaangay sa mga pankreas. Imagine la, amliga na, hindi na maghubag. Kidney ni mo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo, mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag Mitocin.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:58 sa aga. Okay, mayong aga, banwa mga aga syudad sa Bacolod, kagsubong man, mayong aga Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan, kaginatigluhan, Ido, kalidad, sa K5 News FM. Siyempre, hindi yung alagad, Kaki5 Ed Sayusa, upod siyempre si Miss Erjoy Abelardo and my good partner, Sir Harrison Galang. Sir, good morning.
10: Sir, good morning. Kaga Erjoy, good morning. Hi. It's been a long time nga wala ako nakakadto diri, no? Kaga, Abi, masako man ang inyong abiyan, Abi. Naglagaw-lagaw, may mga errands nga gamay. And right now, nakabalikid man kita after more than a month nga...
9: Doon ka lang,
10: four weeks, no? So nga bulo bakasyon, masako man kita. And I hope nga tuloy-tuloy na ang aton nga pag-alagan, pag-servisyo sa edukalidad sa K5 News FM. And na-miss ko kamo nga duwa.
9: Wow, yes, kami mo.
10: Good morning sa aton nga bisita. Bisita. Subong later on, morning, ipagpakilala.
9: Okay, sige, partner. Sige,
11: good morning, K-5 everyone. Marjoy, go ahead. Good morning, everyone. Of course, aton nga dear listeners da, ang aton mga students, teachers, and of course, ang aton mga dear parents. Good morning. It's a second Sunday siguro of the month, and of course, we need to continue man sa aton nga goal there is edukalidad. It is to inspire and of course empower each of one of us. So good morning dira, and I would like to shout out man sa akon nga family and friends dira sa Morsha, Mansilingan, Handumanan, Victoria, Sansilay, and of course sir, Okay. Congratulations sa aton nga mga passers sa LPT.
10: Yes!
11: Sa recent lang, March 2026, ang akon nga Bacolod City College sa College of Education, 100% ang rate sa both BSED. Congratulations, Gid.
10: Kadaming ang performance.
11: Yes.
10: And congratulations sa Amon Badjao dira sa balay.
9: Nakapasa man, nakita ko
10: 90% sa LAT.
11: Yes.
10: Shout out kay Hershey Marie Galang.
9: Okay.
10: Kaga shout out man gali kay Ardios Arden, Gerson Guevara, Gino Iglesias, Medicine, and Ma'am Estela Piñaranda nga nagapamati subong.
9: Sige. Sige. Antes kita magkadto dira partner sa mga madamo pagid nga ma-shout out naton, may bisita kita gikan sa Division of Negros Occidental.
10: Ipakilala.
9: Kag ipakilala sang aton matahom nga kaki 5 Miss Erjoy Abelardo.
11: Okay. So to help us enlighten sang aton nga topic subong, we have here a very special guest, si Miss Tony Alison and Rivera. So she is she earned the degree of Bachelor of Physical Education, specializing in sports, and minor in music from West Visayas State University, La Paz, Iloilo. Last March 2004, the editor-in-chief of Dynamics, the official publication of the College of Pescar, West Visayas State University, an orator and layout artist. Likewise, she graduated Master of Physical Education, specializing in dance from the same university last April 2016. She also underwent trainings on music and arts, as well as sports coaching and officiating in gymnastics and cheerleading. In addition, she attended visual arts seminars, international dance training, and foreign and ballroom dances under the National Commission on Culture and the Arts, or NCCA. Being a visual artist, she also conducts local trainings and workshops on visual arts to less fortunate but deserving learners, together with her sister in their ministry project known as Teach to Touch, a non-sectarian and non-government organization which aims to make a difference and enrich lives through their God-given gifts. Presently, she is an OIC Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking Section, and at the same division, Girl Scouts of the Philippines Coordinator in the School's Division of Negros Occidental.
10: Wow!
11: Grabe, daw mahapo man ko sa credentials ni Miss.
9: Sige, Ma'am Tony.
10: Hindi, basta-basta. Good morning, Ma'am. Kag-welcome sa edukalidad sa K5 News FM.
12: Okay, so good morning, everybody. Good morning to all the avid listeners and followers of K5 News FM. And I'm very happy and very fortunate to be given this opportunity to guest here and to share now our topic, a very important topic, which will focus on the preparation of our 2026 Brigada Eskwela program. So,
9: okay, antes na mag-atag si Ma'am Tune sa iyang mga i-lectures ni nga ugto sa aton, aton na naya tamyawon sang malipayon nga sa pagsaulog sang kaadlawan sang aton pinlangga nga president kag CEO sang K5 News FM Philippines and Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ang very generous person, Doc Ramel Oy.
10: Happy birthday!
9: Happy birthday, kay Doc! Kaga shout out, kaga panginbulahan gali sa tanan nga nagtapos ang BTC training or Boy Scout training course dira sa Barangay Alegria National High School, especially kay Ma'am Aileen Larawan, Ma'am Jennifer Torino Miranda, Ma'am Divina Damalerio, kaga Sir Alexis Padol sang Barangay Alegria National High School. Ini nga pa shout out ginadala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ma'am Tone, go ahead.
12: Okay, and thank you also. I was also a part of that
9: BTC. Ay, okay. Nalipat ako sa magtamyaw, no?
12: Yeah, the Boy Scouts of the
10: Patani, no?
12: Boy Scouts of the Philippines basic training course on leaders of adults, no? And then I would like to
10: May ara pa dason, ma'am?
9: Okay, sige.
10: May ara pa na dason?
12: Yeah, they're planning naman. They're planning. And actually, the team, the staff.
9: Sige, go ahead, ma'am. Itamyaw nato ng staff.
12: And Sipalay for another training. And I would like to greet let's start from the Negros Island Region, DepEd, the Regional Director of DepEd NIR, Dr. Ramir B. Oitico, CESO 3, and also our dear Sir Anthony H. Liobet, the Assistant Regional Director, and of course for our Schools Division, the Province of Negros Occidental DepEd, headed by of course the very dynamic and proactive Ma'am Gladys Amelaine D. Sales, CESO 5, and our two equally brilliant and active Assistant Schools Division Superintendent Sir Jolito Felicano for the South, and we have Ma'am Inginet Damasco Baroa for the North, and all the rest of our teaching and non-teaching personnel of the Schools Division of Negros Occidental. Panginbulahan gid and a blessed Sunday to all, especially our partners also and our stakeholders, our PTA, the Federated Provincial PTA officers who are listening right now, and the rest of our teachers out there.
9: Okay, Sir Nelson G. Bidaure also, nagapamati sa aton, and Sir Romeo Sison. Okay, go ahead ma'am. Ano ganing topiko natin subong? It's all about Brigada Eskwela. So palaboton nga,
12: this will be implemented, or the week of that will be on June 1 to 5.
9: Okay, sige. Tell us about Brigada Eskwela, ma'am. Go ahead, ma'am.
12: Okay. So, we have here the DepEd Memorandum Number 027, Series of 2026, entitled the 2026 Brigada Eskwela Implementing Guidelines. So, this is in accordance with DO or DepEd Order Number 009, of 2026, titled The Guidelines of the Implementation of the Three-Term School Calendar. So, naka-align ini sa aton bag-usubo nga school calendar nga tatlo na lang ka-term. So, the Department of Education shall conduct this Brigada Eskwela on that June 1 to 5, 2026 in preparation for the opening of classes. And then, this is an annual initiative of DepEd, which aims to ensure that the schools are ready to start for the new school year. So when we talk about Brigada Eskwela, this is a five-day activity that upholds the spirit of Bayanihan. So last time, I can still remember that when we say Bayanihan, this is a collaborative effort, but it is this is voluntary, or the commitment of each volunteer are being concerted or gathered together. Sa sabi nyo last time sa bayanihan sa bayanihan na dito sa Pilipinas, and then this is a community collaboration in order to prepare our schools, with of course we give also a prime importance to the literacy or the improvement of the academic aspect of education, as well as the improvement of the structural facilities.
9: Okay.
12: And before I forget, this year's Brigada Eskwela theme embraces or states that Bayanihan sa Paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. That highlights again the power of collective action to strengthen both learning and school environments.
9: Okay, sige. Ma'am, regarding with this Brigada Eskwela, ay may pamangkot, di ba nga, itong tagpalamati o nagasiling sa, okay, pwede bala makasulisit? O kung pwede ka pang sulisit ang in-charge sa Brigada Eskwela? No? Ang sa ako na balaan daw, no.
12: No, hindi. Gid siya, no. Strict, may prohibition. Gid siya nga, bawal.
9: So, bawal ang... pag-sulisit sa Brigada Eskwela. So, okay. Pero pwede magabaton sang donations.
12: Yes.
9: Ang school.
12: Ang ano na dira, actually, ang ginahimo, kung may donor or education partner who would like to give like a monetary form of assistance, gina-advise namon nga ang in-charge dira, basta non-DepEd lang gid nga, like the PTA treasurer will be holding the cold cash, not the DepEd personnel. Sky no-no gid na siya.
9: Okay.
12: And then, dapat nila dayon i-convert into the goods nga needed nila, the materials. Kay para nga makita nga na-addressan ang needs ng sina nga particular school.
9: Okay, kanami. No? Sige, Francis na magpadayon kita, no, Ario. Good noon, Ma'am Tony and Angkor. Angkor sang K5 Baido Calidad, watching from Soriano Elementary School in La Castellana 1, Negros Occidental. God bless everyone. Partner,
12: thank you.
9: May nag-message dira sa imo?
10: Wala man partner, pero shout out ko lang kay Rodura Wakay, ang akon okay. Nga hinablos nga ara git subo nagapamati.
9: Oh, sige ka nami.
10: Rodura, maayo lang pagpamati.
9: Sige, si Kaki
10: Five like and share.
9: Okay, si Kaki Five Joy Abe.
13: So, na, shout out man of course akon nga mga classmates and mga parents man nga gapamati subong. And I would like to ask lang kay Miss na. So, in behalf of the students man, I would like to know nga kung ano gid ang pinaka big role sa mga students when it comes sa Bigrada Eskwela.
12: Okay. Okay. Ang aton nga mga students, especially the student organization, the leadership organization of the schools, they are considered as internal partners within the school. Mm-hmm. And they can help in any way possible.
9: Correct.
12: Like for the advocacy campaign and then also for the cleaning drives and the, of course, for those young adults, maybe they can do peer volunteer when it comes to tutorials. Medyo struggling ang mga readers, ng mga bata.
10: Partner?
9: Go partner.
10: May pabangko, tiri sa akong personal.
9: Sige.
10: How can we encourage volunteers sa Brigada Eskwela?
9: Wow, kanami. Mm-hmm. No? Paano kita maka panghagad?
10: Panghagad, pagiging volunteer.
9: Oh. Sige, Ma'am Tony, ano bing ato ni Moon sina para nga maka panghagad pagita kanami, no? Kay Kadamo, sang nagapamati sa aton, na ang chat dira, nagsiling, paano? Paano kita maka-encourage volunteers?
10: Mapadugang tapagid ang aton nga force.
9: Oo, oh, correct.
10: Force multipliers kita.
9: Oh, remember, ang Brigada is bayanihan mo.
10: Bayanihan.
9: Yes, okay, yes. Sige.
12: This is actually a collaborative effort of our internal and external partners,
10: stakeholders,
12: education partners of that would like to help in the Adapt a School program under our Republic Act 8525. Of course, we are urging everyone to be a part of this community of like villagers who are educating the children. Kaya ang ginabiliban naton, it takes a village to educate a child, but I believe that it takes an educated villagers to really promote and na sa kamay ng everyone nakasalalay ang result or katatagan ng bansa.
13: Yes,
12: so
13: correct.
12: That's how we encourage everyone that we are all a part and parcel of the success of education and the result of the improvement of our next generation lies in the hands of everybody who's involved here.
9: Okay, sige partner, go.
10: Nakita ko man partner no nga sa Kalawigon since 2003 na implement ang Brigada Eskwela.
9: Mm-hmm. Na
10: madamo gidyaya sa mga naga-volunteer sa
9: correct.
10: Ato no. In fact, ang iban naghatag sang pamahaw,
9: correct.
10: Ang iban wala sang ihatag pamahaw, nagadala lansang, naga-martilyo sa ato ni mga ano ni. So, madamo gid daw nangin kultura na sa mga Pilipino nga every time nga may Brigada Eskwela makabati Brigada Eskwela si CAFGO, si police
9: army
10: in fact ang mga reservists
9: naga
10: so, shout out na sa mga reservists ang 605 Ready Reserve Battalion kung sa diin kita kabahin partner.
9: Correct. Dira sa panaad.
10: Sa panaad.
9: Okay.
10: Gapamati sila subong sa atin. Aktibo sila yang mag-volunteer sa ilang mga services. Every time nga may Brigada Eskwela. In fact, may mga motorcycle enthusiasts.
12: Yes.
9: Okay.
10: Mga bikers.
12: Mm-hmm.
10: No?
9: Mm-hmm.
10: Mga,
9: go ahead partner.
10: Yes. Mga sports enthusiasts, yung mga parents na, mga bikers, naga-drop by na sila para mga tagpinta, mga all we have to do is just recognize them.
12: Yes.
10: Ibutang natin na.
12: We really have to appreciate their
10: yes.
12: efforts.
10: Sige. Kung may lugaw kita dira, pwede natin mahatagaan sila lugaw. Kung inpakani sila magkani kadala sa mga pagkaon.
9: So, mas manami pagin siguro, partner, kung we can send letter.
12: Yes.
10: Letters.
12: That's good, sir. Partnership letter.
9: Partnership letter. Encouraging them nga join with our brigada sa amun nga ura, sa amun nga takna, sa amun nga adlaw.
10: Yes.
12: Tapos, ang nami, paginada, in your letter, you have already like because nga may mga pre-implementation planning na ni.
9: May pre.
12: So mga committee may naga-take charge man sa mga advocacy campaign hand out sa mga letters naton sa aton mga target or potential partners. So gina-state ta ginada nami gid nga makita nilang need na inventory na naton ang needs because nga mambal kita dasig para sa ila kundiin sila pwede ka hatag sang ila nga support nga diin sila nga area makasupport.
9: Wow, sige. Kaki Five or Joy, something?
13: So, as what you have mentioned, Ben Sir, now, so due to sa reflection talaga sa kadamdaman sa gabulig sa Brigada Eskwela. So despite of all the things nga gakatabo bisa aton palibot, there's still a hope sa tanan nga gabulig man nga mag-invest man sa aton nga education sector.
12: Yes, yes. We really urge everyone to invest in your future under the Adapt a School program and the umbrella of which of course amo ining aton brigada, which is the highlight.
14: Si Suset Alonan nagapang bugno sa aton good morning daw kag si Ma'am Maria Figayosa Sayusa nagapamati sa aton partner.
10: Okay. Kag si Ma'am Josay Kahilado man retiring a teacher sa Lupisayna National High School.
14: Damo subong sa aton gapamati no sige. Sige, ma'am, ini bala ang pwede ma-donate, no? Ina, sa atong tagpalamati, pwede ka donar sa diin kung di nyo gusto basta eskwelahan. Ini ang pero dapat ini mga ginadonar naton naka-align sa brigada pakidyes ang Department of Education.
12: Yes.
14: Una-una, cleaning materials. So ina mga cleaning materials, gabaton ng eskwelahan.
12: Yes.
14: Mga silhig, paypay, bunot, floor wax, okay, kagina ang classroom essential.
12: Opo.
14: Ma'am, to ni ano ni siya ang specific explanation sa classroom essential inang mga blackboard or
12: nang pwede gid ang makita ninyo inside the classroom nga gamiton mga learning materials
14: book,
12: ng resources no para sa ila library ang mga maybe toys dira kunara kita sa mga kindergarten
14: sa
12: mga toys, mga chairs. So gapa nga yung kami daw amo ginang nakita ko nga isa sa daw kakulangan kay kadamo-damo gadya sa existing school, especially in Negros Occidental we have like 555 elementary and secondary schools. So kinanglanan namon mga lamisa, mga bangko, mga ang ano pagid ang mga needs dira maybe may mga jealousy or ano pa
14: partner nabutang pagid rin no nang gabaton man ang atong mga eskwelahan as recipients ang first aid supplies or emergency materials partner. Correct. Mga ano ini ng mga emergency kag mga first aid supply
10: actually
14: partner.
10: May ara kita sa DRM nga daw ka 5% na sa DRM sa MOE no ginabakal ginayabulong ginabakal materials. Aside from that may mga tao nga mga kanami ibla ka mga well wishers gid may nagadonate sa aton kung isa mga bulong no aton man na siya mabato no kung nagabaton man ang eskwelahan ta sang mga basta related lang sa DRR Street Sir Abby or spine boards oxygen tank kung may ara no may mag-donate
14: wheelchair
10: kabalo kamo subong mga ka K5 nga nagapalamati subong no need gid namon sa eskwelahan kapin pa nga perte ang heat index subong.
14: Correct.
10: Kinahanglan no namon ang mga supplies like mga ice packs. Ginabutangan sang ice para hindi matunaw ano tawag cooler
14: kay, essential na
10: bisan kami na lang ang mabakal sang ice kaluluoy sa mga kabataan kay ang room kung isa overpack sila perti kainit malas pala nag hyperventilate ang mga kabataan.
12: Yes.
10: So medyo may mas casualty kung kisa na experience ko na partner mas casualty nga ginatawag madamo-damo sa nagaka short of breath nagakalipong so dalon sa DRR ang kwarto gamay lang so ginabutan na lang namon sila sa isa ka mahandong lugar kag ginapabugnawan so kinanglano namon kung may ara dira sang may Golden Heart pwede kamo makadonate aircon or electric fan sa mga kwarto.
14: Okay, Mantone, before that Kaki Vibe or Joy, go.
13: Okay,
14: go. Sige.
13: Okay, so I would like to as lang miss na. So speaking of those parents man nga mga students man, why do you think miss nga may mga parents man or other students nga hesitate gid nga mag-participate or mag-volunteer sa Brigada Eskwela?
14: Hesitant sila
12: okay,
14: no.
12: Okay, so maybe ang makunanta na da guro ng maybe they are working parents or ng iban sa ila daw hindi pa ganun, hindi pa ka wala pa sang deeper understanding kung ano gud bala ang pinaka main purpose nga naga hold kita sa Brigada Eskwela. And then I really do not know lang gida kung may mga past sila experiences na nang kinanglan ka maghatag sang imo nga services or may materials kang inano in daw inabla ang in katapat of something. Pero gina-no-no-no, gina siya subong. Kay kailangan, gid man nga, daw volunteerism, gidyang aton.
14: So meaning, there is a need sa aton nga may brigada orientations.
12: Yes.
14: So that ilang
12: yes,
14: mga ginikanan naton nga medyo daw hesitant o kon na sa pag offer sang services. Anyway, hindi man ni kinalanon gid nga damo ka kwarta kay pwede ka man maka volunteer through services.
12: Yes.
14: Mayo ka maminta, mayo ka mang repair, mayo ka mang hilamon sa aton tagpalamati
12: sa luto,
14: mga
12: sa
14: ginikanan. Oo, kung mayo ka magluto aros kaldo, pwede gyapon. Hindi pala partner.
10: Oh, partner may nagapamati subong si Joel Bonza sa
14: Bagres.
10: Oh, sa Bagres Elementary School, isa sa mga frontliner sa Brigada Eskwila. Partner Joel, ano pagid ang dapat nato ni

0: season teachers na kita. Ini siya nga pamangkot para sa mga baguhan, no? Mga newbies. Okay. Mga newbies nga mga educators, ari ang sabat ni ma'am.
1: So sa volunteers na da gapon nga efforts, may ara ko na gina suggest nga may ara sila commitment form kay para maramdaman gid nila nga even internal partner ang aton nga mga teachers inside the school, may ara gid sila nga gin commit no nga ano nila, tapos may ara kita dira corresponding nga mga credits. So ang makita nyo na dire kang ma-read naton sa ini nga implementing guidelines kung paano kamo maka ano sang inyo mga compensatory time off for the non-teaching personnel, tapos sa mga teaching personnel naton may ara man kita mga vacation credits.
2: Okay. So pwede so service credit gali partner
1: sa ilang
2: vacation so, credit
0: partner sa the way I look at it sa Brigada Squid.
2: Sige, partner.
0: Bisan wala sang service credit. It is our moral obligation.
2: Correct,
0: it is
2: partner.
0: Our duty.
2: Correct,
0: as partner. Educator nga before magklase kita. Ready na ang aton nga mga classrooms.
2: Okay.
0: Gone were the days when we were still high school, ma'am.
2: Sige.
0: Nga pag abot naton sa eskwelahan, amo pa lang yung pagpaninlo naton sa mga garden nga ang hilamon taas pa sa aton.
2: Sa una mo ginano. No?
0: Haldason ang mga yabok daw tatlo naka-apply da ang hinadamulon, no? So it took us, it will take us, I mean, mga 2-3 days, no? Pero subong
2: hindi na.
0: Hindi na.
2: Dapat pag abot sa adlaw sang klase na.
0: Mga klase kita. Pero sa bago na to, yung education curriculum, subong daw, hindi pagin siguro. Hindi
2: na. Si discuss na sa labuton partner.
0: Yes. Ang expanded
2: pero,
0: na. No?
2: Pero nanamihan ko sa
0: three terms.
2: Nanamihan ko sa point pa partner. Nga sang una, ang muna ang kakatabo. Unlike subong, through Brigada Eskwela, daw wala na na.
0: Daw, ang Brigada Eskwela partner more than 2 decades na eh. So ang mga ginikanan nga sa una makakaraan na kabalo na sila ko.
2: Nakahangop na sila.
0: Galing kong mga ginikanan sa nagapamati nga mga ginikanan, may ara kabla kita kung kisa mga nanay, mga tatay nga mga mentalidad kung kisa bla compliance na lang makadtulan ta sa school may compliance. Remember ang aton ginaubra mga nanay kag tatay, magabalik ba na sa aton yung mga kabataan?
2: Correct.
0: Yes. Oo, hindi na siya magkanto sa ibang mga tao, kundi nga once na nagbully kita sa classroom o kontinlo sa bilog ng eskwelahan, ang magabenefit sina ang aton mismo ng mga kabataan.
2: Very well said, partner. Say, partner. Sige, Ma'am Tony, may share ka.
0: Before that,
2: okay, go ahead,
0: shout partner. Out kay Ma'am Ruth Sumagaysay.
2: Wow, sa Lupisay na, partner?
0: Oo.
2: Wow, loyal gina yung mga taga-Lupisay na sa Ido Kalidad.
0: Yes.
2: Sige,
0: Ma'am.
1: Oo, so ang mga may ara ang aton nga Brigada Eskwela nga program nga tatlo gid ka importante nga phases. So una may ginatawag kita nga pre-implementation stage or phase, tapos ang amo ni siya ang nagasulod sa period nga 2 to 3 months anay nga naka-meeting na kag naka-create ng mga committees.
0: Okay. Naka-brainstorming na.
1: Naka-brainstorming na, and then maano man na di ang inventory of needs nga dapat may ara nga daw in charge siya nga coordinators ng school or shall we say the property in charge kag sa mga DRRM nga naga-check sang tanan-tanan gid nga nook and corner of the school nga makita nila kung diin pwede ka help ang ila target nga ang ila target nga partners. And then sa implementation phase, of course direkta na siya ma-commence nos again sa June 1 and then it will end up to June 5. But usually, kung amo na nga 5-day nga active ginila nga days to do the bayanihan,
2: okay.
1: Usually daw Sabado pag na sila, so ginadala pa na sa aton nga credits man nga dira sila ma-closing program.
2: Okay.
1: And then may ara man kita dayon nga reporting na kag ang post-evaluation phase, no, post-implementation phase, nga nagahimo kita report, nagapadala sa division office. And of course, kada isa ka-eskwelahan, may ari na sila nga DPDS account, password, username, and then ma-oversee na siya sang regional level naton nga personnel sa partnerships kag sa central office. So, gina-receive nila aton ng mga reports.
2: Wow, ganun. Partner, na-mention ni ma'am ang DRRM, so both silingon partner, during the Brigada time, kinalanon man ang presensya.
1: Yes.
2: Kinalanon
1: yes.
2: Sa safety and number security. One ang safety and security. Okay,
0: si ma'am Ruth Nagambal, I'm back watching from Barangay Alegria. Have a nice day. From Amor Mapa.
2: Go ahead.
0: watching from Masulog Elementary School.

0: Sige. Okay. Okay. Shout out man kay Lynn na Buhol.
1: Ah, sige. Kaki-5 or Joy, may something to ask?
2: So, Miss Naldona, ano to lang sang unami sa kami as a student, sabi naman, ang brigada is one day lang gina siya nga, ang magina yung gatatak sa atin. So, hindi siya galing nga one day lang. So, it is a step-by-step process sa gidya sang tagsa-tagsa nga ano, sa community.
0: Partner, may mga estudyante, wala nga tanda.
1: Oh, sige, may partner. Hmm. Ano ko no?
0: Wala sila report. First day, kinamunamu, unubra.
2: Oo. Ang magina, sir.
0: So, graduate. Amo ka muna sa una, Joy, no?
2: Hindi nang danay, mas
0: smart yung Jaya, oo. Mga report na sila, mga third day, fourth day.
1: Jutay na lang.
0: Jutay na lang.
1: May guro siguro partner, schedule tayo, no?
3: Oo. Sir, actually, ara, gina siya, no? If I may speak, sa aton pa lang itong preparation, ginaimuan sa nga brigada, eskwela kalendar. So, ara, na dahil siya ang 5 days nga sinuna ditanan ang target namon ng mga partners nga makavisit dari sa amon school kasi sila na nakakoordinate na in advance no sa mga sulat, sa ilang mga coordination ng mga meeting. Tapos, ang set of students or ano nga grade ang ara, dira, especially nga daw time na assessorsang daw, kumbaga, finalization na bla official enrollment period na nato, no? Sa atong mga schools.
1: Tapos
3: so, nakaset na siya, no? Day by day.
0: Kagdira nato na tagaan sang sector ang aton nga school.
3: Okay.
0: Hindi lang yan nga pagsulod sa mga estudyante, kag sa mga ginikanan and other stakeholders, ma-program-program, tapos na dayon daw mga ilaga na lang kita nga
1: mag-minasag na lang dayon.
0: Mga pala, kita nga pinamuhag. Hindi amo sina, kundi nga may ara gidiya nga sektor nga inersya mo daanay ang aton unahon amoni no para hindi kita magsulit-sulit sa obra.
3: Yes po. Kag ang nakita na din naton dapat sa inventory period pa lang to sa mga committees kag ang amuna bi ang daw na listan inla sa quota nga kailangan nila i-addressan ang mga educational needs and gaps no sa ila dapat naka-align na siya sa ila na mga annual plan tapos sa SIP sang school
1: SIP na, annual plan
3: dapat nakasulod na daang plano kag ang mga nakita nila nga needs nga ayhan maano ni sa mabuli iniayhan masabat sang nabilin pa nga mga MOOE sang school para sa mga minor repairs or kung may mga dago good man nga mga needs amo naman ang aton nga gina sure gid nga kung target ninyo nga mga maka-establish or forge partnerships with big establishments no mga business and companies kailangan dinada actually in even pagali regardless of the background kung ano man kadakuon sang pwedeng mahatag nga donation or support or services gina-advise gina namon ang kada school nga may ready prepared na kamang daan nga templates of your deed of donation and deed of acceptance para sa both parties nga involved
0: masay na lang
3: kailangan na siya ginapanotaryuhan and then ari pagid ang isa sa important reminders nga kung ang ihatag sa inyo may nag-commit abing big partner no I will give you your covered court or ma-support kami sa dire no sa isa isabi ka kwarto or sa inyo dira mga makeshift basta gani ang amount naton would exceed 50,000 above
1: pasaka.
3: Maubra na na kita sang aton nga memorandum of understanding or memorandum of agreement nga ginatawag so ang draft nga ina ginapadalaman na sa amon dito nga office sa social mobilization sa SGOD at the same time gina-forward sa aton nga legal office for further checking and ginadala naton sa SDS para mabalaan nila ang kadakuon or ang kadamuon kagunsin o ng aton ng mga partner sa education nga grabe gid ang support.
0: Okay. Usually, partner, ina, sila partner,
1: go ahead, partner,
0: ang mga amusin ang mga kwarto no, or portions sa eskwilahan, mga alumni na siya. In fact, ang mga alumni naghambal na nga ma-donate kami sa isa ka room or isa ka room kano ni namo nang kami ang bahala magpakayo
1: adapt room
0: sa mga alumni na
1: okay so partner before sina partner akong pagdating na dumduman daw ang lupisay na partner daw may isang una pa daw may nagdunar dira daw mga gamit para sa ano na sa sa pagluto?
0: Yes po, ang Coca-Cola
3: company. Coca-Cola. Oh, okay. I was also there, sir.
1: Oh, see, sa inadumduman ko.
3: Millions.
1: See, million.
0: 4.5 million.
1: So, butchaling yun ang mga eskwelahan nagabaton million. Okay. Sa donations. Oh, yes. Siyempre, may mga agreement da, may mga donations.
3: Very important, gano'n nga ihambal, nga may ginaprohibit man sa aton, nga when you... sa pag-target sa potential ni mo nga nga donor mga may ara kita gali nga no hindi lang basta-basta nga
1: okay sige yes. Good
3: kay ang ginaprohibit sa aton nga makipag-partner kita sa damay mga conflict of interest ng mga business enterprise like tobacco or liquor company or milk products. Okay. So kay tungod nga of course for the safety kag sa wellness sa aton naman ay health asang aton ng mga schools kag maybe at times no even ang pagcore ang iba na nang daw kung tulukon ta lang if they are maybe hiding or may ara sila nga daw lain nga face when it comes to their foundation nga may ara sila corporate social responsibility in the name of ADAPA school program nga mag hatag sila sang support to a school. Pwede ni siya yakon foundation ang naga-exist nga though may ara sila mga board no of board of trustees mga stakeholders
1: nila so but not in the name of
3: or the company mismo kay at times makita nato na daw gina-endorse pa ang name sang product so hindi tama na sa gusto nga daw gina-encourage nga dako-dako dang name nila sa aton mga dingding or sa mga tarpaulin nga amusin na kag-ginabawal
0: gid no advertise.
3: Bawal gid na makipag-link kita sa liquor company sa tobacco company tapos sa mga milk substitute companies
0: amo gani nga partner nga kundi may manukan ka partner kumbukta mo daya nga
1: naglabot
0: sa manukan no donated by so hindi pwede na partner
1: okay so bawal sa akon na so alam ba wa bi ako partner no magdonar ako pero hindi ko pagdalon ng manukan
0: oo
1: so but part ako bisang alumni
0: pwede
1: ako na lang okay alumni batch amo ni pwede na yan
3: pwede
1: ginambal ni partner nga ini nga building gindonar ni Sir Ed Manukan so bawal
0: ang ina nga manukan partner ya for fighting ka pero kung manok lang yang broiler
1: okay
0: partner basahon tablaan na yun.
1: Sige,
0: good morning partner. Watching from Kambaog Elementary School Hinigaran 1 from May Mungkal. Hali naman kay Sir Tony Brillias. Good noon, watching from Barangay Daan Banwa, Sitio Katali. Mag-agree man kita kay Marilo Jurado Antoniega. Ang hambal niya, that is why external partnership is important gid in the preparation of the school opening. Local, national, private, individual, NGO, and other group nga ga volunteers dako gid ang mabulig. Salamat Mama Rilo.
1: Kanami
0: insight.
1: Kanami gid sa ngambal ni Mama Rilo. By the way, talking about local okon NGO. So dapat part gid sila sa aton nga brigada eskwela. Okay?
3: Different agencies sir no naton diri local man, national level man, international level. We really open arms gid na nga base ya may ara kamo yung group dito ya base from Korea from Japan nga maka visit dire no mga volunteers sila mas nami pagid nga nagaamutan na we go global
1: okay
0: kag hindi ina posible ma'am partner
1: okay.
0: Miss Erjoy nga may mga outside stakeholders kita mga international stakeholders bangod nga foreigners naga-care man sila sa aton man.
3: Yes.
0: Okay. And they want also to be recognized and they want to donate and be part of our endeavors.
1: Okay.
3: Yes.
0: Partner, may pamangkot, no?
1: Go ahead, partner.
0: Paano kuno, how does Brigada Eskwela contribute to quality education?
1: Wow, kanami.
0: Ubra-ubra lang na ito na. Ibanda, maubra garden. Maminta lang sa mga paso. How does it contribute to quality education?
1: To quality education.
3: Yes.
1: So, go ahead, Ma'am Tone.
3: I believe nga ang aton nga mga contributions, aton tanan nga efforts, no? Kag ang aton nga voluntary services, if you think nga part kada sa big picture nga nagabayanihan kita tanan.
1: Okay.
3: So pasalamatan mo una imo kaugalingon kag I believe nga dako-dako gini significant kini nga impact ang ma-create ya kung makita mismo sa mga bata how the adults are acting or doing, tapos nga maano tagid la ang values nga nakapaloob dira, no, nga hindi sa pilitan pero ang heart of compassion, the kindness and the generosity of everybody. Mm-hmm. Kag Aria, dako-dako gini siya ano, because we will commence our school year 2026 to 2027 with a big bang, na makita naton nga giyo ang tanan, active ang tanan, even not in monetary form but in their services, in their commitment, and then conducive space ang aton mga spaces, child friendly, peaceful, mm-hmm, safe. Do you think wala ina sa makontribute sa learning? So ang impact para sa mga maestra, para sa aton nga mga personnel sa sulod sa school, at the same time dako-dako good, because the star of this education, the teaching learning process, is our kids. So dako-dako good ang mabulig naton kung tanan kag nga aspects ang aton school communities are handa.
0: Wow. Shout out kay Miss Andreas Arden. Sorry for late watching. Stay healthy and be happy, ma'am.
1: Okay, si Rachel Pineda Cabales, kakita pa na partner?
0: Oo.
1: Sige, good noon everyone watching from District Sibukawan. Sibukawan Elementary School, District of Isabela to. Okay, pa for joy, daw ka.
2: So, sakto gito nga, mamamiss mo kayo as a student, kung nasuguran, bala yung start pa lang sa klase, nasuguran na nga ang tanan, organized. Ang all throughout sa school year na miss, daw ka namin na lang sa mga students.
1: Ka namin sa term ni Kaki Five or Joy partner, organized. Once nga organized na, di accessible.
3: May kaayusan.
1: Accessible to learning. No, hindi ba? Kay ti organized na katama mo. Ang teacher hindi na magsugo nga manglimpyo, maminta kay ti pinapintahan na, nakapanglimpyo na. Partner.
0: Nagapanumdong ko partner ko, ano nga ako ni Muon mag-abri klase because excited na kuya mag-atubang sa akong mga engineering kag allied health students.
1: Sige, siguro mas nami pagid ang aton mga school heads, no, sige, will recognize those groups,
3: yes,
1: no,
3: yes,
1: sa
3: yes, yes,
1: mga volunteers. Kagi-appreciate gid naton.
3: Yes, sir.
1: Especially also ang teachers naton, no, nga nag-volunteer man.
3: Yes. Amo gina siya yang akon man permi gid nga gina pa-remind nga hindi gid sila malipat nga ano gid ya daw kunbaga ano gid ya ang kadako sang ang expenditure or spend mga cost sa pag-print sang papel base amo pa lang nang only certificate nga mabaton sang taga Changi nga nagbulong sa mga dulce or sang support or ang nag-volunteer nga nang Hilamon. So kailangan gid hindi kita malipat to recognize and appreciate our partners kay tanan kita amo man ang magalong kita yung i-appreciate kita, tapos ang contribution sa aton mga stakeholders para sa success ng aton nga brigada eskwela.
1: Wow.
3: Amo ni sa ang gina-determine sa aton nga eskwelahan sang taga district kag mga division levels nga daw ara kita may appreciation kag mag stakeholders recognition.
1: Yeah.
3: So ang following suggested qualifiers naman, may recommend gid nga approval man sang different committees, no, para nga i-recognize naton kag gina isa pa gid sa akong suggestion that if you can do it, nga daw may wall kamo da blalapit sa stage or blank da bla sa kilid sang inyong office or classroom, himuon nyo na sila nga kuni Hall of Fame, ato niya Wall of Fame. Ipasikat niyo ang tanan niyo nga partners and stakeholders of education, may it be online or offline platforms.
1: Wow.
3: So kanami-nami, kung mabatsyaga nila, you are really a part and a family member of our school community.
1: Sige partner.
0: Speaking of online technology, technology, paano tapagid mapa-improve? Anybody can answer this. Paano tapagid mapa-improve sa mga nagapamati, dira, no, nga mga teachers man, paano ta mapa-improve ang atong brigada eskwela through the use of social media or technology?
1: Okay.
0: Partner.
1: Okay.
0: Basi may ideya ka.
1: Siguro, isa na ang pag-ano, picturean sila, tapos i-post naton sa aton nga mga group chat, sa aton nga mga ano na, kag sa aton nga mga email din nato
0: mga morning pages. Oh,
3: kami ara kita sir, actually individual nga school DepEd tayo page.
1: Oo, tapos may DepEd tayo page tayo.
3: Oo.
1: Tapos sa mga pages sang iyang iyang DepEd, no?
3: Oo.
1: Pwede tagi.
3: Kag amo ko na ang ginahambal ko ganya, itag nyo kami sa division level para tanan yung partnership engagements.
1: Makita.
3: Mabatsyagan mo na mo sila yo kami sa inyo kag makatag kami dugang pag inyo technical assistance.
1: Amo
3: na ay virtual poster if gani ang may ara man nga cases kun ang inyo nga benefactor hindi sa gusto nga doka confidential, maybe blank lang ang iya nga face. Okay. Pero virtual poster nga nagapasalamat kamo nga amoning help ni sir or ni ma'am.
4: Okay, virtual
0: may mga poster. Tao partner yang hindi sige, gusto i-recognize.
4: Oo. No? Mm-hmm.
0: Oo, i-respect na sila. Mm-hmm. Pero may mga tao man nga gusto nila i pangalandakan ang ilang aguya sa social media. Mm-hmm. So be it, tagtagid na. Pero sige, may mga tao nga hindi iya gusto. So, respect.
4: Respect.
0: Ang ilang mga privacy, kumbaga.
4: You have something, Ricky Piper?
2: So, due to the rise man sa technology man mismo or sa mga social media man, ano, paano na yagakagamit sa Brigada Eskwela itself to para mas maging effective or mas ma-promote pagid ang amo ng program or ano ginapang obra sa schools?
3: Oo, sa ato ng mga schools, kundi meron sila committees, of course, for advocacy campaign.
4: Mm-hmm.
3: Actually, okay, kung sa mga offline naman, garikurida, gapadala sila mga partnership letters, tapos malakat, ginasilaya sila mga potential partners with their action plan or maybe ara na nga daan ng inventory of needs. Tapos, kung sa mga social media, of course, amo to ng may mga tarp sila, mga virtual, may mga virtual poster, tapos sa email, na pwede kita ka-communicate, good, sa ila. Kag, of course, dapat lang man ginada ang persistence, kundi kailangan ko na makulit, ako namang, kag even sa Bible, no, amuna, no, kaya ang gina-pray, kaya ang gina-desire sa mga ano, kung kisa, makita lang nila kung grabe, man ka mukha kulit, na gusto-gusto nyo, good, na maansiran, good, ang inyong mga needs. So, amuna, no, ang aton nga, pwede man mahimo somehow, sa mga agad sa technology, amo na man sig ano sila maka-create sila mga sa mga brochures, sa mga ano nila nga ipangatag na nila sa ano mga sige, materials sige nila.
0: Partner, sa tanaw subong ang amo nga si AT facilitator nga si Ma'am Estella Piñaranda. Ma'am, happy watching. Next week ari ka diri ma'am maghambal ka diri about sang inyong leadership enhancement and attitude development nga training. Kaga, good morning watching from Cambaog Elementary School District Inigaran 1, Brigada Eskwela para sa bata, para sa bayan. Mm-hmm. From Mary Grace Mungkal.
4: Para sa bata,
3: sila,
4: para
3: sa lahat. Sila ni Ma'am Grace, hello sa inyo, mga coordinators namon sa partnership.
0: Wow!
4: Isa sa amon, sa school namon, isa sa mga best practices namon during Brigada Eskwela is the collection sang bayo, kagnan bayo, ang mga estudyante bala namon. Isa na sa mga best practices
3: sa mga
4: namon,
3: waste materials.
4: Sa mga waste materials naman kami. Sa inyo, partner, ano isa sa mga nakita mo itong natalupang dan, mga best practices nyo during Brigada Eskwela?
0: Kada mo partner
4: hindi maisip,
0: aktibo no? Ya ang amon na principal three nga si nga Doc ito, Margie Santa Ana.
4: Mayong hapon dira Doc
3: Margie, hello.
0: Very active ina si ma'am. Isaya lang na ya ka kumpas ang iya nga magic wand. Tanan na ya
4: gagiho
0: ginadayon niya. Partner, looking at the big picture.
4: Sige.
0: Okay. May mga brigada eskwela nagligad tuig.
4: Mm-hmm.
0: Nagliligad pagid tuig.
4: Mm-hmm. Kag
0: nagligad pagid ari ta subong brigada eskwela, mm-hmm, no.
4: Uh-huh.
0: Putting the cart ahead of the horse.
4: Mm-hmm.
0: Ano pa ihan ang mga manami naton nga i-improve sa brigada eskwela?
4: Oo, sa pala. Mm-hmm. Oo, sige. Sige, may something to share
0: ang basing from our experiences. Oo. What improvements?
3: Ang sa akon ng gid no kay parang at least ma-sustain naton kag kunbaga ma-encourage pagid sa gihapon ang aton nga mga education partners and stakeholders to really give in their all or shall we say add pagid sang dugang pagid nga mga donations sa aton mga donees or beneficiary schools. Kailangan ginadang pinaka nakita ko is the transparency of all the grabe gid ba may ara kamo nga doon nakaset dira sa inyo committee gina-encourage kung gina nga daw mo internal audit kamo.
4: Mm-hmm.
3: Kay do amo gina sang pinaka ginakonan even ganin relationship kakaguba when it comes to the cash no or just finances sa kanila proper accounting proper documentation and filing with all the MOVs nga mga acknowledgement receipts mga atong mga deed atong mga MOA plus legalized tanan and then gina-follow up ang mga partners kag i-report balik sila through a sound feedback portion. Kung ipakita pagid sila kung anong impact ang ilang nga donation sa mga beneficiary.
1: Uh-huh.
3: So, na para maramdaman, gud nila nga, yes, I have been a part of something bigger than myself.
1: Okay. Wow. Okay. Ma'am Tony, mamangkot lang Ma'am Tony, ang division bala nato naghahatag sang recognition sa mga school nga makonsider nato nga best brigada
3: implementers. Yes, sa mga nagliligad, may ara.
1: Okay.
3: Pero, daw na-notice namon, nga daw hindi, naging sa specific, nga daw ginhimo sang search. At para nga daw hindi, ta competition, kundi ang gina-encourage lang namon, you have na lang, kundi sa ila, may ara sila mga reporting, nga nag-lambot man na sa amon office during the days na sa implementation proper, gaya sa June 1 to 5, you need to become better than yourself yesterday. Kanaan mo ka sa nagligad, ano ka naman subong, or maybe, ara kita, amidst of crisis, subong ka damadamo sa challenges and trials, nga hindi taman malikawan, may mga natural, nga mga phenomenon, nga muna, tapos sa crisis, pagid no worldwide, globally, pero ang balko, kung hindi nyo man ma-reach, nga daw, kapadako-dako, ganyan sa corresponding amount or monetary value of the received nila nga support, i-ensure nyo na lang gid nga clean gid siya kag conducive inyong space nang wala mga bullying, ma-practice yung gid ang peace zone, wala dira daw medyo ano gid kamo nga ang syempre tanan yung community partners ya daw wala gid kamo da kalaban, no, tanan-tanan everybody friendly gid kamo ya kag makapangayo gid kamo bulig man sa inyo safety, amo lang gid namin organized na magda clean ang aton mga classroom ko, okay na na. Tapos ang sa nadumduman ko pagid gali, hindi naton pagpintahan kag ipabilin nga maging natural siya nga state ang aton nga mga bato, ang aton nga mga kahoy. Hindi niya na nasa pagdalahigon sa inyo mga painting palihog.
1: Yeah, okay,
3: ang aton na lang
0: mga kwarto. Ang puno sa kahoy ginapintahan puti.
3: Oo, ang mga bato, ang mga bato ginapang kuluran nila.
1: So dapat bawalan
3: natural
1: na, no?
3: Oo, kailangan ara sa natural yagid nga ano kag alagaan ta ang environment.
1: John, go ahead partner.
0: Imo ane partner.
1: Ah, hindi, itamyawan ko lang si John Berdigay.
0: Uh-huh.
1: Good noon po. Shout out po sa mga pakaisa ko diyan na mga Berdigay. Okay, yan lang muna.
0: Kay partner. Kim Ariesoni Flora.
1: Oo, sige.
0: Kag kay Josephine Monotilia.
1: Okay,
0: na nagapamati sa Pilar Elementary School Hinigaran 1.
1: Sige partner, may pamangkot ka.
0: Partner, as to the answer to the question, what could be the best improvements?
3: Mm-hmm.
0: My answer is this.
3: Mm-hmm.
0: The improvements is relative. Why relative? Kay kada ang brigada eskwela dynamic mong.
3: Mm-hmm.
0: It keeps on changing.
3: Yes.
0: So we sometimes we adapt with an O or adapt with an A. A.
3: Yeah,
0: sa in certain situations dapat kita nga mga implementer sang brigada eskwela, mga teachers, may ara kita na sense of discernment nga kung ano ang dapat pagid naton i-improve nga the best sa amusina na situation.
3: Okay. Okay.
0: Kasi situational ang brigada eskwela.
3: As the need arises, nga kung nakita at ako na ano ang sitwasyon, amo na aton adresa.
0: There is no perfect formula for the best improvement para sa brigada
1: iskina. Partner, ang oras subong alas 12:48, so, kadasig lang sa paglakad sang oras, no? Gabay pa ngang oras, tani, maghinay-hinay lang. Mayara na lang kita, pila ka minuto, partner. Sige, ma'am. Sige, kakipan for joy.
2: Okay. So, may ask ko, miss, nang about naman nga, what are the skills or values naman nga matik sang mga students when joining or participating in brigada
3: Yes, sa positive traits as a Filipino citizen, ang aton ginadin makita, of course, the commitment, ang heart nila nga ka-kind gid, tapos ang respect to the authorities, and then the collaborative spirit of everybody, regardless of your age, regardless of your status, your family income, your maybe the physical kung may disability or whatever man wala ta na siya, regardless of your gender preferences, ang pagrespetuhan ay sa isa kag isa, kag pagkatapos obedience to the law and order sang aton nga mga eskwelahan. Do amo gina siyang basic ko nga makita, and of course ang pag ano tagid perme, pag revert tagid sa kay Lord, sa kay ang aton nga tanan nga affairs dire, nagapati kita nga hindi ini mga successful ang tanan nga effort kung wala tagid na include kag gina recognize nga tanan para sa Dios ang glory, no? So salamat gid.
0: Okay. Happy watching, brother Honorio.
1: Okay.
0: Partner,
1: partner.
0: Kapatikin ko yung ang values na makuha sa mga kabataan is the value of work.
3: Okay.
0: Kay subong mga kabataan, subong, ara sila mga panimalay sa kwarto. Isa lang ka panimalay, pero wala pag istoryahan, nay.
1: Kaya nga, kung isa nag-chat tayo pag ano, tinuparay lang man,
0: panaog na di kay Maniaga na.
1: Oo, chatan.
0: Maamusin na, no? So, dira sa brigada eskwela pananaw ko na iya is dalo ni nanay kag ni tatay ang bata and in one family sila ya nga maga ubra dila sa eskwelahan kag communication man kay sa subong mga kabataan subong daw suguon mo bala daw mga pispis wit
2: Wait.
1: the banding yung ma-develop pag insayla kanami, no? Sige, go ahead,
0: sir. Ako yung value of work, kaya yung inatanaw, kuya, yung tudluan sila, yung mag-survive sa ilang kaugalingon, yung kabalo sila dapat mag-ubra sila nga bagay, kay hindi sa tanan nga chimpo ang mga ginikanan, ara sila tupad.
1: Correct.
0: Para nga mag-alalay kung may problema sila.
1: Correct.
0: When they become independent, kabalo na sila magbangabuhi. Amo na partner.
1: Sige, partner, ang takna subong alas 12:51, may ara na lang kita 4 ka minuto para nga matapos ni nga itong programa. So, ma-wrap up kita. Pro, Ate Sina, Ma'am Tony, quick messages na lang siguro.
3: Yeah, so, quick reminder for everybody, we will be disseminating the same information that we had discussed today through a division memorandum by the following days.
1: Mm-hmm.
3: And then, we have a suggested and planned division kickoff in EB at EB Magalona National High School.
1: Okay.
3: And of course, for what else are other brigada updates? The national kickoff will be on May 29 at Kabadbaran City in Caraga. Then we have, of course, the nationwide man commencement again of our Brigada Eskwela program, which will be on June 1 until June 5.
1: Okay.
3: And then for the implementation, the monitoring of the schools and the inventory, the validation and the official reporting of the educational data will be on the same week through the DPDS as well as through our online platforms there. Nga ako ang nag-receive at the same time gago man kami around for monitoring,
1: okay,
3: no, to oversee. So amo lang ina ang mahambal ko and as for the SDO Negros Occidental for the Tatak Negrense, we say or we advocate for smart, healthy, strong, mm-hmm, and happy schools. Agape every day.
1: Okay, partner Harson, go.
0: Happy watching, Ma'am Ruby Santillana. Partner, kanami gid sang aton nga pagtalakay subong, no? Ka very informative kay Ma'am Tony. Gabay patani sa Dason, partner, open magyapon ng iya nga time sa lain naman nga topic ko.
3: Yes, of course.
0: Kay kanami kay ang pag-exchange ng ideas, kanami gid.
3: Yes.
1: Okay, so wala na kita sa mga himo. Ang takda, alas 12:53.
0: The agenda is too long,
1: but
0: the time is too short.
1: Tapos na isa naton ka episode ang magkita kita sa Dason nga Domingo, same time, same station, sininyo alagad ka K5Ed sa iyo, sa nga nakasilay magpamati sa K5 News FM, magpamati sa iyo kalidad, upod siyempre ang aton station manager, mapisan, kaghapos palapitan, station manager Rhodes Palma, nga nakasilay magpamati kita sa K5 News FM. Partner.
0: Kag ini si Teacher Herson yung naghambal, lamang ang may alam.
1: Arjay.
2: Inisi ka K5 Erjay Abelardo nga magabilin lang sa simple nga quote that says education is a shared responsibility.
1: Wow. Okay.
0: Hindi tanan nga guwapa.
2: Hindi tanan nga guwapa. Nag-artista ang iba nag maestra.
1: Oh. Wow. Mayong hapon sa tanan. Kaya salamat git sa inyong pagpamati.
5: K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes, mag-DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kung makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
27: 66th Palarong Pabansa.
26: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
0: Sports K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigurity, gidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, diambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Number one hit music station, 101.5
26: 101.5 K5 News.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule.

0: News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gituwag transformation sir boy sang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gituwag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gituwag gut derived nga B vitamins, isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio, Nami tulog mo.
5: Mm.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung nakadi-human lang.
4: Kung nakadi-3 Bio ka. Dok Sam?
6: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ilatag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Indi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton
6: correct.
5: Brain dindalahi pag D3 Bio.
6: Dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
7: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pag Japon. Depress ka, subuan ka, doy kagana. Kay kulang ka sa dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel-good hormone. Kapag nami isang mood mo. Consequently, ang dopamine, diri ni siya ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics. Kapila tanan agin ang sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
5: Correct.
7: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut. And then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
5: Amak mo na, 50%.
7: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
2: D3 Bio.
5: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
2: D3 Bio!
5: Sa mga customers namin noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
4: Ang pinakanami natin nga, permi natin ginabalik-balik.
2: D3 Bio!
4: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana, aton sa noto sipon amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso ga inom na D3 Bio. Diriko Sir Boy. Diriko.
5: Dira man ko.
6: Oh, saga prevent.
5: Kay hindi
4: prevention na
5: yan. Prevention na yan.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. And

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Kagapon mga ka-K5, no, nagapasalamat kita kay nakabatsyag kita sang ulan, no. At least nabasa ang aton nga mga kadutaan, no, kaga sa mga nakapasar sa licensed professional teacher, congratulations. Kaga sa wala nakapasar, no, o kun wala natagaan sang pag-asa sininga tion, no, indi madulaan sang paglaom kay tungod ang aton nga licensed professional teacher nagapadayon ina ang aton nga exam, no. Kay kahibalo kita mga ka-K5, no, nga I licensed professional teacher, newly licensed professional teacher. So, liwat, congratulations, kagapadayon na. Amat-amat na mo sa pag-jogging, kay baton ka mo sa aton nga Philippine Army. Awsusa.

Kag, for today's motto, mga ka-K5, no? Build bridges, not walls. Make peace, not chaos. Magahimo kita sang dala na padulong sa paghigdait kag paglaom indi sa nga dingding, no? Para nga magbahin-bahin kita. Together, we are stronger Filipinos.

mayong hapon gali no sa tanan naton nga peacemakers dira sa Liganes Iloilo kay Mother Julie sa akon nga mga batchmates kag kay Ma'am Alberio mamayong hapon. Subong mga ka-K5 no pag-istrihan naton ang mga nagasari-sari nga topiko no bahin sa aton nga army balita diri sa Negros Occidental. Kung sa diin naghatag asang statement ang aton nga pinalangga nga Father of Negros no ang aton nga gobernador no about sa statement sa Toboso encounter kay kahibalo kita mga ka-K5 no nga wala gihapon na nagatapos ang headlines about sa Toboso encounter. Kag amuman pag-istoryahan man naton ang mga Negros Association of Chief Executive o kon Negros ACE on Toboso incident. Kag amuman ang Toboso Residents Unite in Peace Rally, condemn violence and call for justice. Kag amuman ang 79th Infantry Battalion kung sa diin nag-conduct sang stress debriefing and psychological first aid sa aton nga mga taga Toboso. Kag amuman no nga nag-intra sila sa psychosocial processing and community outreach program dira sa Barangay Salamangka sakop sa Toboso Negros Occidental.

0: karon mga ka-K5 sa aton nga pinalangga nga gobernador no diri sa Negros Occidental maayong hapon sa aton nga gobernador Honorable Eugenio Jose V. Lacson no mga ka-K5 sa iya nga statement no nga ginpagwa parte gidalamang gihapon sa Toboso encounter kung sa diin nagasiling ang aton nga gobernador mga ka-K5 no nga kung siya gani ang pamangkuton hindi na kinahanglan pa imbestigahan ang natabo nga Toboso encounter.
1: Pilipino ako.
0: Nagapati ang aton nga gobernador mga ka-K5 nga yara gihapon sa aton mga pumuluyo ang ginapaminsar sang aton nga mga kasundaluhan ang siguridad at kagkalinong amuna nga may mga military operations kita. Kag yara ang aton nga mga kasundaluhan sa nagasari-sari nga bukid nga nabahin sang Toboso para matagaan na sang siguridad ang mga katawhan kag makita kung ano ang sitwasyon nila didto. Kag gani mga ka-K5 no diri man nakakita sang tiempo. Ang isa naton ka pumuluyo no dira sa barangay Salamangka Toboso Negros Occidental no nga naga-report sa aton nga mga kasundaluhan nga may mga New People's Army sa amon nga lugar, sa amon na nga tion, sa amon na nga inuras. So mga ka-K5 no. Kag gilayon naman nga ginaksyonan ina sang aton nga mga kasundaluhan no para nga matagaan sang seguridad ang mga pumuluyo no. Agad gilayon naman nga ginaksyonan no sang aton nga mga kasundaluhan, organisado, planado with coordination sa local LGUs kaga sa mga pumuluyo.
2: Igagalang ko ang kapwa sa isip ko sa salita.
0: Kagayari mga ka-K5 no ang statement sang aton nga gobernador. Nagapati kami nga isa ini kamatarong nga pagtunggaliay. Sa akon paghuna-huna, dapat man naton mahangpan nga hindi mahimo sang aton mga sundalo ang sina nga wala sang impormasyon halin sa mga pumuluyo. Maathag nga nagbulig ang mga taho sa pagtudlo sa Philippine Army agud matugpaana nila ang ilang nga ginapangita. Ina mga ka-K5 no suno sa aton nga gobernador sa iya panagasugilan ano sa mga mamumugon sang bati balita. Amo na mga ka-K5 no nga yara gid sa kasundaluhan ang pagsalig kag pagsuporta sang aton nga gobernador no Eugenio Jose V. Lacson, Honorable Eugenio Jose V. Lacson, indi tungod kay sundalo patihan ta kay sundalo indi tungod amo na mga ka-K5 no kundi tungod kay nagapati ang aton nga gobernador nga yara sa kadam-an sa mga pumuluyo ang ginainchindi o kung ginapaminsar sang aton nga mga kasundaluhan kung sa law of education o kung sa philosophy of education pa mga ka-K5 no may ginatawag kita nga totalitarianism so no kung sa diin to ang kadam-an kung sa diin to ang kasiguraduhan sang kadam-an na didto kita so amo man na mga ka-K5 ang ginapaminsar sang aton nga mga kasundaluhan gani may mga military operations para matagaan sang seguridad kag para makita kung ano ang sitwasyon sa mga nabahin nga kabukiran no dira sa Toboso Negros Occidental. Kahibalo kita mga ka-K5 no nga natabo ang amuna nga inkwentro para matapos na no ang pagpanghadlok sang amuna nga mga katapo sang mga katawhan matapos na ang ilang pagpangikil ang ilang pagpangabusar no o kuno pagpangayo sang mga kung ano-ano nga dapat sila masunod kag para matapos naman mga ka-K5 ang mga ginahimo nila nga hindi amo nga mga ginapatihan nila nga ideolohiya. Kag amo man mga ka-K5 no para matapos na ang pagpangagaw nila sang mga pangabuhian o kuno pagpangayo kayo sang mga kwarta. So ayara no natabo ang amo na nga inkwentro mga ka-K5 para masugpuan na, para matapos na na kagmamat-amat na ang kalinong kag katawhay no sang paminsaron sang aton nga mga pumuluyo dira sa barangay Salamangka sakop sang Toboso Negros Occidental.
2: Sa puso't diwa

iti karon mga ka-K5 no kung may nagreporta sa aton nga mga kasundaluhan no nga isa sa mga pumuluyo no nga naghambal nga may New People's Army sa amo na da nga lugar sa amo na nga oras ti kung hindi na pag-aksyonan sang aton nga mga kasundaluhan daw pareho lang na nga wala naton ginatagaan sang seguridad ang pumuluyo. So amo na nga gilayon nga ginaksyonan sang aton nga mga kasundaluhan no para matagaan na sang kalinong kaga seguridad ang aton nga mga pumuluyo dira sakop sang Toboso, Negros Occidental. Nagsiling man mga ka-K5 no ang aton pinalangga nga gobernador nga hindi na kinahanglanon nga himuon pa nga buluhaton na sang iban nga grupo agudo si saon ang natabo nga pagtunggaliay sa Toboso. Para sa akon ha, suno sa aton nga gobernador mga ka-K5 no. Wala ako nagapati nga kinahanglan pa ina pero nagahimo naman sila sang pagsusi. Nahibaluan ko nga yara na ang Commission on Human Rights diri sa Negros nga nagahimo sang ila investigasyon. Siling niya. Pero kung pamakotonyo ako, hindi na ako magpangayo sang pag-usisa. Tungod kay nagasalig ako nga matarong kagsakto ag pangtunggaliay sang aton Philippine Army kontra sa New People's Army. Ang maging sukli para sa bayan tungkulin ko. Kag mga ka-K5 no, ginabalik man ni Honorable Eugenio Jose Villacson no ang iyang pagpanawagan sa mga katapo pa nga mga nabilin nga mga New People's Army nga yara sa kabukiran no nga magbalik-loob na sa gobyerno kag pagasundon ang mga lehitimo nga mga rules and regulation bilang isa ka nga bilang isa ka Filipino. Hindi ako maghahangad ng para sa nga magbalik na sa husto nga dalan kag magpasakop sa layis ang gobyerno.

magulang ko. Kagasuno man sang aton nga gobernador mga ka-K5, ang operasyon ginahimo suno sa mga pagsulundan nga ginbutang. Ikaw ang tahanan ng kagamay husto nga pagtamod sa kaluwasan sa mga sibilyan. Sa maayo nga pagbinuligay upod ang mga lokal nga gobyerno kag mga kaupod nga ahensya. Ang mga pumuluyong apektado luwas nga gindala sa iban nga lugar samtang nakatabo sa nga pagtunggalian. Kag subong mga ka-K5 no, nakabalik na sila sa ilang mga balay, sa ilang mga lugar kung sa diin padayon gihapon na ang pagbanta isang aton nga mga kasundaluhan no, sang aton nga Armed Forces of the Philippines no, para sa seguridad sang aton nga mga pumuluyo dira sa barangay Salamangka kag barangay San Jose sakop sang Tuboso.

0: Maayong hapon kay Leonardo Rilos. Maayong hapon, ma'am. Ari lang ko gamon ito sa Barangay Tangob. Sir, maayong hapon. Kag-amuman kay April Joy Montejo, watching from Sipalay. Maayong hapon kay John Kenneth Situhado. Good afternoon, ma'am. Watching from Consolacion, Cebu. Greet lang ko sa mga Situhado family sa Mambugsay, Cagayan, Negros Occidental. Nasa liwat, from John Kenneth Situhado, ginapag-greet niya ang tanan nga Situhado family sa Mambugsay, Cagayan, Negros Occidental. Kagakaroon mga ka-K5, no, pag-aistoryahan naman natin ang Negros Association of Chief Executive, no, kung sa diin naghatag man sila sang ilang statement bahin sa Toboso incident. Kaga sa karon, mga ka-K5, no, sa tanan nga nagatan-aw, sa tanan nga nagapamati, mag-standby kita danay, kay mag-commercial kita danay. Sang makadali lang, kaga magbalik man kita dugay-dugay. Sa liwat, standby, kaga mag-commercial break kita danay. Madamo agid nga salamat.
1: K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Muter naman. Kusan ka mo yan. Kasi nga mula ka kayo ng sang gluter na. Galabo ako ng tanawan. Kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat din ko kayo na dulatan na. Kaya ako gisang magulid sa aking halawasan.
11: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmigan katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: K5 News FM.

Magabalik kita mga ka-K5 oras na ito na los 2:37 na kita. Ang buhay ko... Maayong hapon kay Technical Sergeant Fuentes. Sir, maayong hapon. Kag maayong hapon na shout out sa Celestial Family sa Badian. Kagamuman, good afternoon, still watching, good job from Suzette Tianga. Good afternoon, ma'am. Salamat sa pag-apresyara sa gamay naton nga programa. Kagamuman kay Melissa Lecheca Gador, maayong hapon sa Tanan Monitor lang ko di sa Barangay Uringawa, Sakop, Sangkaban, Kalan. Maayong hapon, ma'am. Para sa bayan, tungkulin ko ikagampanan. Kaga magabalik kita mga ka-K5 no, kung sa diin ginaistoryahan ta kagina ang statement asang aton nga pinalangga nga gobernador no, statement sang aton nga tatay diri sa Negros Occidental. Kaga karon naman mga ka-K5 no, pag-istoryahan naton ang statement naman no, parte gihapon sa Toboso incident no, halina sa aton nga Negros Association of Chief Executive o kuna Negros Ace. Mga ka-K5 no, ang Negros Association of Chief Executive o kuna Negros Ace nagakilala kaga nagaintindi sa dako nga epekto sa katilingban ilabi na gid diri sa Negros ang natabo nga Toboso encounter. Ang makihiliwason nga pagkawala asang mga kabuhi nagakasakit sa tagipusoon sang kada Pilipino ilabi na gid sa aton nga mga katribo nga Negrosanon. Kahit dugo gani mga ka-K5 ang aton nga Negros Association of Chief Executive o kuna Negros Ace nga isa ka grupo nga tanan nga mayor diri sa Negros Occidental no, nagapakita sang ilang pagsuporta nga nagahiusa sa ilang panindugan parte sa seguridad kag paghidait. Kung sa diin no, reaffirming full support sa aton nga Armed Forces of the Philippines kag sa aton nga Philippine National Police. Kaangtanan mang gihapon na sa natubos, kaangtanan gihapon sa natabo nga Toboso encounter. Nagapakita sang ilang nga pagsuporta mga ka-K5 no nga ginasuportahan nila ang ginhimo nga operasyon sang aton nga kasundalohan kag sang aton nga PNP. Kag ginkumpirmar nila no nga gahambal gid sila yang matutuod ini nga lehitimo ini nga aksyon na laban sa mga armadong grupo. Kag ginapamalibad ang pagtawag nga massacre kaga nagsiling nga indi kinahanglan ang lain nga imbestigasyon asang kongreso. Kag amuman mga ka-K5 no, nga ginakilala sang aton nga Negros Ace ang persa sang aton nga Armed Forces of the Philippines nga tumanon ang pagtatap sang kalinong kaga kasiguraduhan pati man ang ila katarungan nga panalipdan ang mga Pilipino kontra sa mga katalagman nga ginatuga sa pag-alsa kag armado nga kapintas.

0: Maayong hapon kay Joey Casoyon. Good afternoon, ma'am. Maayong hapon, sir. Kag mga ka-K5, no, ang ato naman nga last nga topic ko kung sa diin ang ato nga 79 Infantry Battalion nagkandak asang stress debriefing and psychological first aid. Kag nag-amuman nga nag-intra asang psychosocial processing and community outreach program, no, dira sa barangay sa Lamang Katubo. So nga nagapakita ini mga ka-K5, no, nga ang aton nga mga kasundaluhan, labi na gid ang aton nga 79 Infantry Battalion, no, nga nagahatag sa nga kalipayan kag kahilwayan sa aton nga mga pumuluyo dira sa barangay sa Lamangka. Kay kahibalo kita mga ka-K5, no, nga ang stress, no, o kung ano ang ginapaminsar naton nga kakapoy o kung kabugat, no, nga mga kapintas nga mga trauma naton, no, mabuligan ina paagi sa psychological first aid, paagi sa paghataga sang psychosocial processing kag community outreach program sang aton nga mga kasundaluhan upod ang mga nagasari-sari, no, nga local agencies diri sa Negros Occidental upod ang Philippine National Police, ang mga counseling team naton sa paghatag sang aton nga mental health awareness kag sa paghatag sang kalipayan sa aton nga mga tagipusoon. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:53 na kita sang hapon. Sa tanan nga nagapamati kag nagatan-aw, no, madamo gid nga salamat kag happy Sunday everyone. Hasta diri lang kita danay mga ka-K5, no, kag magkita ay kita sa liwat naman nga Domingo, no, kaga sa liwat alas 2 tubtob alas 3 asang hapon, kaga sa daso naman nga Domingo mga K5, no, pag-istoryahan naman naton ang mga topiko bahin na sa inyo Army sa Negros, no, diri sa rehiyon na sang Negros. Sa liwat, happy birthday kay Doc Ramil Uy. Madama gid nga salamat, sir, sa imo paghatag asang oportunidad para makaprograma kami diri sa K5 News FM. Happy Sunday everyone, kag madamo gid nga salamat, kita ay kita sa daso naman nga Domingo. Sa liwat, pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbiniligay, ako ang inyo lubos nga alagad Private Celestial.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: O si Jean Paul Generoso, storyahan ta karon. Ano bala ang inflammation? Paano mabulikan ni DTX 500? Delikado bala ini ang tawag nga inflammation sa tunlawas. Kaupunta sa diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Doc Ramil.
4: Yes, sir, GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kabay pa na inom yun inyong nga DTX, inyong nga Mighty C or Pure C, bangod ini dako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Mm-hmm. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sang aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dai niya, Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury, may kagaw,
3: kag may toxin,
4: may mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
3: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nagarelease sang chemicals nga nagatrigger sang immune system response. Kaangay sa pagrelease sang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area. Usually, ang healing process ang nagalawig sang inuras, tubtub, inadlaw.
4: Sakto. Ina, Sir GP, kung acute inflammation. Ang problema, kung chronic inflammation, bangod ini ang nagadugay, kag samtang nagalawig, ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da, Sir GP, ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga, kinahanglan gigadla-adla mag-inom DTX 500. Kinahanglan gyud ka adlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Mm. Kay amo nang gatap na sa mga inflammatory substances. Mm. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agud nga indi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, di na basta-basta maagtaking toxin niya, panghaboy man pag sipaon na sa imo ano, antioxidant. Mm. Especially ang free radicals nga among gatugas ang chronic inflammation.
1: DTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabat siyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas ini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
4: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag Mighty C, tanan niya sa isang inflammation, Sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Mm-hmm. Amo na, Sir Boy, ya, kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake hun.
3: Duga ko dita siya.
4: Nano naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, luntsay na mga powerful antioxidants or GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pankreas, imagine la amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: We are back sa aton nga programa, ang Negros Power at your service, mga subidores. I am your host, San Mark Digala. And last month, April 27, nag-post si Negros Power sa aton nga Negros Power page sang Bantay Pabida Burador. Ano niya siyang Bantay Pabida Burador? Ina aton pagastuyan, kaupod si Engineer Leo Meltambanillo or Engineer Bong. Engineer, kamusta?
8: Mayong aga sa imo San Mark. Mm. Okay lang gid, though rested man ta kagabi. So, feeling good today.
7: Feeling good. Okay, well, Engineer, gahan pang kaburador sa gamay ka?
8: Of course. Halin sa gamay ko elementary, ay madunduman ko na nga taga summer. Upod na sa nga mo ni mga neighbors sa kaingod na mo. Ginagray, himo bardo ka palupad. Sa kampo.
7: Sa kampo.
8: Oh, yeah. Sa may central, Bacolod Central. Now, subong. Amo na da ang Mega World.
7: Wow.
8: Kalaban ang gawa.
7: Ay, okay. Well, amo na yung ako nahisaan. Kaya doon hindi ko na ikabalo halin sa una. Doon hindi ko kabalo magpalupad sa burador.
8: Himuan ta ka. Kaba palupad na burador.
7: That's it, next time. Well, speaking of burador, Engineer, no, may ara kita nga gin-post sa Negros Tower page. Isa, I don't know, we call it as a campaign at the same time, no, ang Bantay Pabida Burador. Ano ni siya ang butsilingon sa amusining campaign na to?
8: Well, ang Bantay Pabida Burador, aton ining campaign against sa mga kites nga nagapalupad malapit sa aton nga linya o sa aton nga mga substations. I mean, ang aton nga mga kabataan, usually, kabataan, they are not aware kung anong danger sa magpalupad. Sa parehas ng sanggamay, ako magpalupad, ako parador. But during those times, hindi na ako maghambal kung pila katuig, hindi mo masyado damo linya. How one to ya kaayo, kung naging na pa, luparan sa burador. But over the years, damo na sang struktura diri, sang electrical structures, and mga high voltage pa. 13,200, 7,620, and may ara na ito nga 69 kV sa aton din nga franchise area, which is now become a very concern, especially sa safety sa mga tao, mga kabataan, nga nagapalupad sa mga burador. Okay? So, hindi lang ang sa safety, kiti concernin ka nga high voltage, posible ka nga makurindi. Ano? Kay man ang materials na ginagamit sa burador ini usually kawayan, no? Kawayan kag may ara sila nga PC or strings. Now, man iman nga mga materials ang PC coated na siya sang glass powder. And some are coated by metallic materials. Nga these are conductive in nature. Mutsinta conductive in nature. Sarang nasa nga maagyan sang kurente once makakontakt sa mga linya. So that number one is a safety nga concern nga to, no, for a possible electrocution. And for those naman nga PC yung cotton or what, ang iya sa danger is kung mabasa na siya. Sa ano nga paaging mabasa ini nga mga PC? Kung magtaliti or magulan. So kung ang ini nga PC magatandog sa duwa kalinya na kung magkalihi ka magulan, it becomes a path sa current or naging conductive na siya. Kag amon na tawag dato niya may short circuit.
7: Okay.
8: And sunod siya na is brownout.
7: Well, paano naman niya if ang gahampang niya gintryab naman niya saka to ko, for example, gasab nasab 8B ang burador. Normal daan sa mga burador ya, Sir Bong, hindi na gadmay-gadmay lang. May mga lagko-lagko, kasi may butterfly, may airplane ng mga burador.
8: So,
7: o ano niya siya ang matabo? Possible.
8: So, ang patabo siya na is kung ila i-attempt in ako, number one, labi na sa mga aton yung mga linya ng mga high voltage, 13,200 or 7,600. Mm-hmm. 20 volts. Mm. Usually, amo ni ang ga-distribute sa aton nga mga dalan, no? Kag sa iban, sa mga across man, sa mga kampo. Well, that is a very dangerous, kaga risky kayo, aga pause gid sang posibleng electrocution. Which is why we advise our consumers, binagin ang mga ginikanan aton, nga pag-abisuhan ng aton ng mga kabataan, nga hindi magpalupad sang burador malapit sa linya or sa mga substations. O kung gani nga kung magrambod na ang burador just in case may makita ka mo na nga rambod ng burador, do not attempt nga ikuhiton ina. No, kay i-report na lang sa Kay Negros Power. para kami na lang, kita na lang ya, ang makuha sinasang nagrambod ng PC sa aton nga linya.
9: Speaking of nagrambod ang PC sa linyada naton, ano ang matuga sini kung may nagrambod ng posible nga matabo?
8: Well, again, kung ang material sa PC naton is conductive, as I mentioned, may ara nga mga PC dira nga coated sang glass powder, organic mga metallic. Usually ginahin mo nila magpasampok sa San Mark.
9: Sa burador?
8: Sa burador, kaya pasampok na mo kung sino da ang mabugto mo ng pwede. So, even gamit sa mga string na may mga powder glass or metallic para ang hiyaya, in dugay, ang kontraya, dali mabugto. Gabaid mo, magbaid na muna siya. But then again, na muna siya, kung it becomes a conducted na, either by the properties ng PC nga ginagamit or nagtabuan ng amin na basa tungod sa taliti kag ulan mangkit, titama na siya is makosa sa sangaton sa widespread nga outages or natawag naton nga layman's term is brownout. Short circuit nga aton ginahambal sina. So once mag-short na sa kag maapektuhan ang pila ka pumuluyo sina labi na kon high voltage kay pila na daya ka mga transformers ang pila ka balay ang ginasabihan sang aton nga 13.2 kV nga feeders or worse kunara sa 69 so there are several substations connected to our 69 kV nga subtransmission line.
9: Well sir Bong, may natabo na ni nga na anugid ang sang burador ang linya na to kag ka broad out kids ang
8: yes in fact I think mga April 17 or 18 no. Ang aton nga substation tender sa Talisay substation no nag-request nga nag-report nga may ara nga PC nga nag across sa aton nga mga electrical equipment no ang aton nga power transformer kag aton nga mga circuit breakers kag sa aton nga mga bus bar may PC sang burador across the substations. Okay. Which is why nag-interrupt kita, no? It was reported and the management decided to have an emergency shutdown. So mga 30 minutes gid para makuha lang ini ang PC around 11 a.m. na restore man sa around mga 11:30 p.m. But that's imagine tungod lang kwaon ta ang isa ka ang PC nga nagrambod sa atong substation. We have to shutdown emergency sa aton na bilong na substation.
9: Well, makahatag kita sa inconvenience sa aton.
8: Yes. And hindi lang na isa. May din natabo sa aton nga 69 kV sa Bacolod, Silay. This is along the Vista Alegre.
9: Vista Alegre.
8: Barangay. And it caused some burnout man dira sa aton nga Burgos kag sa Mountain View substation. Mm-hmm. Mga around mga 54,000 consumers ang napiktuan sa ito nga gin-clear lang natin ang 69 kV natin. So, it's not really a mas na nahalitan, in short. But of course, ang atong palupad sa barador, hindi man ito intentional. No? Wala siya kabalo nga amo na giling mahalit na mahatag kung mag-sub-it na o mag-burambod ang ina nga PC sa aton yung mga structures.
9: Sir, ba ano naman preventive may ang ginobra nato niya, preventive measures nato para do somehow malikawan na ni ang mga amon yung mga cases.
8: Subong nga miyara kita ng mga personnel nato, sa field personnel na nagalibot kag nagapamantay sa bilog nga coverage area hindi lang diri sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago, even Morcia and Don Salvador. And in fact, San Mark, miyara kita nga discover ng mga 167 kamurador na. And 74 of these nga mga borador, 74 kamurador nagburambod ng string nila sa aton nga linya. And of course, ang aton na yan ang mga linemen ang may skills na makasarang na yan na magtinglo sinang kaginapanguha naton. So imagine na mo nakada mo. But this is a traditional nga ginahampang sa mga kabataan ano but with this slightly advising nga sa mga aton ng ginikanan or mga kabataan naton nga mahilig mag palupad sang borador likaw kita layo sa aton yung mga linya, sa aton yung mga substations. Mm-hmm. Para malikawan nato, number one is the possible nga electrocution. Mm-hmm. Kaya daw, hindi daw, hindi kinakabayad.
9: Hindi kinakabayad, yeah.
8: And number two is to prevent sang outages na mahalita ng aton nga iban nga kaingon.
9: Exactly.
8: So, amo lang aton nga dapat in... But we continue. And we are, in fact, nagpadala na kami kita sa sulat na ito dito sa tanan niya mga local executives, sa mga mayors sa itong apat ka cities and two municipalities, and to all barangay capitans no sa bilog nga aton nga coverage area sa Central Negros to seek support for this campaign. Na sila mismo mag-advise sa ilang mga constituents nga ilikawan ang pagpalupad sa border nga lapit sa linya.
9: Okay. Well, lastly, Sir Bong, ano padugyan natin sa mga consumidores, especially sa mga Iloy kagamay?
8: Well, sa mga ginikanan naton, no, may mga kabataan nga mahilig magpalupad sang borador, entidihan ta nga ina kalingawan, but kung ina it becomes a hazard na sa ato mismo kabataan, kag makahatag sang halit sa pag-cause sang burnout, advice naton sila nga, guide naton sila nga magpalupad layo sa linya,
9: layo, no, sa linya.
8: Para ma-prevent ini ang mga risk, safety risk, kag ang mga possible nga mga outages or burnout.
9: Okay. Well, salamat kay Sir Bong sa paghatag sang, you know, klaro nga explanation about ini sa aton nga campaign, no, ang Bantay Pabida Burador. Thank you so much. Well, sa atong mga consumidores, wa kanami gina actually maghampang sa burador. Ako sa gamay ko gusto ko ginapakatuon makahampang ko. Pero mas manami pa gid nang wala kita sang power interruption ng mabatsyagan. Kag wala may makuryente sa aton. That's why importante gid na nga magpalayo kita sang mga delikado nga bagay, especially sa atong mga kabataan. Bantayan ta gid. Op, wala kami gahambal nga tato ng pagpalupad sa burador, no, we want to see kids enjoying their ano childhood, no. Yes. Pero gusto lang naton nga maging safe sila, so advise them tudlo ato sila nga magpalupad sa dirila nga area hindi malapit sa linyada o sa poste. Sa liwat mga sumidores, madamo nga salamat sa pagtutok. Isa na naman ka campaign ang ato na natun-an subong kung ano ni bala ang Bantay Pabida Burador sa Negros Power. This is Sunmark and this is Negros Power at your service.
6: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
10: Ano sa wayang sila tanay magpalupad eh, para hindi na masagabal sa puste.
11: Dapat na ang mga ginikanan, dapat bantayan nila ang ilang mga bata nga hindi sila magpalupad sa borador. Kahit siyempre, nagatunaan na sa maanong kuryente, mag-brown out. Dapat i-ano man nila nga likawan man nga mga kabataan na hindi mag-ano sang burador.
12: Dapat hindi sila magpalupad eh, kay dako ka presyo ko ng burador magsangit sa ato yung mga linya ng mga wiring mo. Kag number one, ginaan mo na nga gata na sang isa ka brown out yung inatawag.
6: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Muroy.
10: Negros Power, delikado wala magpalupad burador sa lapit sa linya?
13: Yes, of course. Kiti ara ang aton nga kuryente, isay voltage, and as ang aton nga PC, possible nga makakontakt, makakam in contact na sa aton nga high voltage nga lines that can cause also a possible electrocution.
11: Negros Power, makakos bala sang brownout ang burador?
13: Of course. Once, the moment na mag tandog ng linya o magburambod, kag ina may mga conductive nga properties ina nga PC, makahatag sa dayon automatic nga short circuit kag natawag naton nga brownout.
12: Negros Power, safe ba lang akoon ang burador nga nasangit sa linya?
13: No. Dapat magpahibalo sa Negros Power para gayon matagaan sang ang aton ng mga lineman ang maka clear sang ina ng mga burador or PC man nagburambod sa aton yung mga linya.
6: Ipamangkot kay Muroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayan. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: 105 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
1: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw.
2: 101.5 K5 News. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdibulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 1.5
5: K5
4: News.
5: K5
4: News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
7: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Free Bio. Gali ka kabala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Si Hannibal is tunin na. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupos ako arthritis.
7: Gluternamax! Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C alkaline based vitamin C, D3 Bio antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
14: 101.5 K5 News.
15: K5
14: News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
6: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
5: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
7: Nestor, ang sinaing
8: luto na,
7: ang labahan
8: nakasampay na,
7: ang uniform ko
8: naplansa na.
9: Ganito ako,
10: tigasi,
9: tigalapa,
10: tigasay,
9: tigaplansa.
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod,
9: sa gabi
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasang ako
10: ang extend
9: supplement for men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo.
11: Yes, darling, come to mama.
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: O si Jean Paul Hineroso, storyhanta ka ron. Ano bala ang inflammation? Paano mabuli ka ni DTX 500? Delikado bala ini. Ang tawag nga inflammation sa tunlawas. Kaupunta sa diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod discuss about inflammation, kabay pa na inom yun inyong nga DTX, inyong nga Mighty C or Pure C, bangod ini dako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sang aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika angay sang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dai niya Sir GP. Ang lugar kung diin na may injury,
2: may
3: kagaw,
2: kag may toxin,
3: may mga toxins, iyan ang hubagon Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang ma-damage, ang lawas ang nag-release sang chemicals nga naga-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release sang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area. Usually, ang healing process ang nagalawig sang inuras, tubtub, inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP, kung acute inflammation. Ang problema, kung chronic inflammation, bangod ini ang nagadugay, kag samtang nagalawig, ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da, Sir GP, ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga, kinahanglan gigadla-adla mag-inom DTX 500. Kinahanglan yung kaadlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amunang gatap na sa mga inflammatory substances. Kag ini pa ang gabantay sa imo selula agod nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta maatakeng toxin niya. Panghaboy na, pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals na among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
2: Mapos lang man ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas sini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
3: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag Mighty C, tanan niya sa isang inflammation, Sir GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Amo na, Sir Boy, ya, kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, o na yun ka man niya. Permi ko na ginahambal sa aton nga program nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake
2: hun. Duga ko dita siya.
3: Nano naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, luntsay na mga powerful antioxidants or GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pankreas, imagine la amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Sporbiotics.
10: Sporbiotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporbiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
15: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsible. Number 1, the
3: Hit Music Station, 101.5.
4: K5
3: News.
4: K5
3: News FM.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Nga may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Sulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Gala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
10: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
11: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1 News. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
5: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Oras ng K5 News FM Philippines, alas 6:05 na sa hapon.
5: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagkapalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sining Domingo, Mayo 17, 2026.
6: Makita kag babatiang kita live sa abad naman official Facebook pages kag K5 News FM 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Babatian man kita sa mga radio sa frequency nga 101.5 MHz.
5: Sa mga headlines sa Dulong Matskalaman, sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Punta kita sa balitang lokal, commander sang NPA, isa sa mga napatay sa inkwentro sa Kawayan.
6: NPA, ginako ang pagpatay sa duha ka mga lalaki sa Calatrava.
5: Samtang, pinagka mga residente sa may barangay sa Lamangka, Tuboso, nagapanigayon sang peace rally.
6: Sukot naman sa kuryente para sa mga konsumidor sa Negros Power, magapanaog.
5: Sa balitang nasyonal, Senado magakonvene bilang impeachment court at buwas ng adlaw.
6: Samtang Archbishop Villegas ginbatikos ang kudeta sa Senado kag paghatag proteksyon kay Senator De La Rosa.
5: Kag PNP ginpanasig na ang imbestigasyon sa nagluntad nga pagpanglutang sa Senado.
6: Samtang prosecutors nagahinyo naman yung pisa na ang ICC trial ni Ari Pangulong Duterte sa Nobyembre.
5: Sa balitang international, pinagdako ng skeleton sang dinosaur nga nakitaan sa Thailand na identify na sang mga scientista.
6: Sa balita naman sa sports, Pinoy ginpatumbang Italian boxer sa World Super Welterweight Championship.
5: Tag sa balitang entertainment, Red Spill Gilman ginkoronahan bilang Miss International Queen Philippines 2026. Diretso kita sa atong singaulat panahon, check na ton kay Kakipay Dominica Baniaga.
15: Maka-experyensya sa mga pag-ulan ng pilakabahin sang Mindanao bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Suno sa pag-asa, magalumon kag maka-experyensya sa mga pag-ulan ang Zamboanga Peninsula, Barm, Sargent, kag Davao Region bangod sa epekto sang ITCZ. Ang easterlies naman ang magadalas ang mapaang nga panahon sa Visayas kag nabilin nga bahin sang Mindanao, samtang maka-experyensya naman sang mga lapta-laptang mga pag-ulan ang Luzon, lakip na ang Metro Manila, bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may kinabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental buwas ng adlaw apang posible maka-experyensya sa mga pag-ulan ang pilakabahin sa probinsya sa hapon kagabi. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Gabriel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagabi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Diretso na kita sa details ng mga balitang lokal. Ginkumpirmar ni 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jason Humawan nga Commander sa Southwest Front New People's Army ang isa sa mga napatay sa Kawayan Negros Occidental.
6: Ginkilalang napatay nga commander sang SWF NPA nga si Rolando Anyo Dantes Jr.
5: Suno kay Humawan, nagkilala naman nila ang duha pa sa lima nga mga ginapatihan rebelde nga sanday Helbert Colintong Tingson kag Jobert John Ruby Kasipong.
6: Nagapati naman ang general nga masobra sa 10 ka mga tapos sang NPA ang inkwentro sang 20 ka mabilitar sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army.
5: Samtang naging kumpirmarman sa Negros Electric and Power Corporation o Negros Power sa Bunga Dubingo na magpanaog na sila sang sukot sa kuryente para naman sa bulan sa Mayo 2026.
6: Suno sa Negros Power, ang sukot nila sa kuryente ang nag-decrease sang 11.38 per kilowatt hour para sa bulan sa Mayo.
5: Nagdubo ini naman sang 0.87 pesos sa kilowatt per hour kung ikumpara naman sa sukot sang Abril ngayara sa 12 pesos 25 centavos per kilowatt per hour.
6: Makita sa mga konsumidor ang update nga rate sa ilang mga bills nga pagpagwaon sa adlaw kon matapos sa Mayo 16 sa karon nga tuig.
5: Sa dugang pangabalitang lokal, nagpatigayo naman sang peace rally ang mga residente sa Barangay Salamangka, Tuboso, Negros Occidental sa pagpanguna naman ni Chairman Romeo Sultan bilang pagkondinar sang ginatawag nga pagpang-abuso sa CPP, NPA, NDF.
6: Nagserbi naman ang aktibidad bilang payag sa pagdubili sa mga komunidad sa armado nga grupo sa pagpangayo sang hustisya para sa mga sibilyan nga apektado sang insurhensya sa isla sang Negros.
5: Ginhiwat ang rally kag ginpabutyag naman sa mga residente nga kabudlayan kag kahadlok bangod naman sang inkwantro, lakip nang epekto sa ilang pagpangabuhian.
6: Ginparawag naman sa komunidad ang padayong nga pagpasanyog sang kaninong pagbinuligay, kaugkauswagan sa ilang lugar.
5: Ginpahayag man sang mga nagpakigbahin nga ang pagdumili sa presensya sa mga grupo sang human rights advocates nga nagahimo sang fact-finding missions nga wala naman sang nagakaigo nga koordinasyon.
6: Samtang formal lang ang nagpungkos sa pwesto bilang bago naman yung Provincial Police Chief sang Sikihor, si Police Colonel Mark Anthony.
5: Ginhiwat ang turnover of command ceremony kahapon nga adlaw, kung sa din ginbusla ni Andrade si Police Colonel Emily Santos nga nagbagasaylo naman sa Police Regional Office Central Visayas Pro 7.
6: Si Andrade ang nagserbing ang hepe sang Regional Community Affairs Development Division sang PRO Negros Island Region.
5: Sa dugang pagamabalitang lokal, lima kang mga gitapatihan in PA patay sa inkwentro sa Kawayan. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Obre Suspenye.
6: Samtang oras sa K5 News event.
18: Napatiyan katapos ang New People's Army sa naglungkad ng kwentro sa barangay Abakab, Banwas ng Kawayan, Negros Occidental, kahapon ng adlaw, pasado la sa isang aga, Sabado, Mayo 16, 2026. Ginkilala ang mga napatay, ang Musanday Gilbert Colintong Tingson, Rolando Anyo Dantes Jr., Commander ng Southwest Front New People's Army, kag Jobert Jan Rubik Sipong. Ginsiling ni Brigadier General Jason Humawan, 302nd Brigade Commander, nga apat ka mga sudasod ng inkwentro ang naglungtad sa mga lugar. Una nga inkwentro, las 6 ang aga, ginsundan sa las 7 ang aga, las 2 ang hapon, kag las 5 ang hapon. Dugang pa ni Brigadier General Humawan, na-recover sa lugar ang isa ka M60 machine gun, lima ka M16 rifle, isa ka M14, isa ka hand grenade, duha ka rifle-propelled grenade. Nahibaluan nga ang limang mga napatay ang likod sa asod-asod nga pinatsyanay sa Banwa nga lunsay ginpang ako man sang NPA. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampinyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sa iban pang nagabaga kag mainit ka mga balita lokal sa Banwa naman sa Kalatrava, NPA ginako ang pagpatay sa duha ka mga lalaki sa Kalatrava. May kampiyon nga balita si Kakipay Wilson Villena.
19: Ginkompermar sa Roslyn Jean Peel Command sa New People's Army nga sila ang salikod sa magkatuhay nga insidente sa pagpatay sa duha ka mga individual sa Banwa sa Kalatrava subong nga bulan sang Mayo. Sa ilang opisyal nga pahayag, una nga ginpatay sa Mayo 5 sa Barangay Dolis si Elias Gemma, 53 anyos, bangon sa ginaligar mga sala sini sa komunidad. Kaangay sang pagpatay sa yautod, pagpang-hold up, kagpang pag-abuso sa mga kababaihan. Kasunod sini ginpatuman man sa RJPC NPA ang silot o kung kamatayon sang Mayo 13 bato kay Elias Jerry, 53 anyos, sa Barangay Minautok na ginaligar nagapangmulestya kag nangin informant sang Army. Suro kay Cecil Estrella, tagpamaba sang RJPC NPA. Ang ini nga mga tikang ang sabat sa ila hublag agud mahatag sang hustisya kasunod sa nagliligad nga mga maduguon nga insidente sa Banwa sang Toboso. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC kag D3 Bio. Upod sa patron si Martin de Mesa, pwede naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang nga fuel subsidy para naman sa TNVS kag taxi drivers na tala na nga ipagwa subong nga simana. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
20: Ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ginalauman niya ipagwa subong nga simana ang fuel subsidy para sa Transport Network Vehicle Service o kon TNVS kag taxi drivers. Pahayag pa ni Gasataya, ang listahan sang benepisyaryo sang fuel subsidy para sa TNVS ang naghalin sa ila tagsa ka mga kumpanya, samtang ang listahan para sa taxi drivers ang naghalin naman sa LTFRB. Nagapangabay naman si Gasataya nga hulaton ang dugang anunsyo gikan sa DSWD kag sa mga opisyal nga channels sang syudad. Padayon naman niya nagapakigangod sa DSWD ang lokal nga gobyerno sa Bacolod na tuwi sa programa. Ining balita nga dulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Samtang sa dugang pang mga balita lokal, 11 milyones ka pesos ang ginhatag sa Kapitulyo Provincial para sa mga atleta sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
0: Ginpangunahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang send-off ceremony sa mga atleta, coaches, assistant coaches, chaperones, trainers, officials, kag support personnel sa probinsya sa Palarong Pambansa. May kabugusan ng 11.7 million pesos ang ginbaton ng assistance ng delegasyon sa Negros Occidental sa Palarong Pambansa 2026 nga hiwaton sa Agusan del Sur sa maabot ng Mayo 24-31. Ang nasambit nga kantidad ang para sa concentration training allowances, pre-palaro activity, kag participation allowances sa palaro, lakip naman ang mga hygiene kits kag parade uniforms. Nagbaton man ang mga ini sang transportation assistance, mga sapatos kag uniforms, accommodation, meals, contingency support kag playing allowances agud masiguro nga sila mangin preparado kag maka-perform sang maayo sa nasambit nga hinampang. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa atin sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Kag sa katapusan nga balitang lokal, K5 Kalingawan sa barangay nga ginpatigayon sa Purok Active Barangay Mandalagan nangin Madinalagon. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
21: Nangin Madinalagon ang ginpatigayon nga K5 Kalingawan sa barangay sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sa Bacolod kagayina sang hapon. Higit pangunahan ni Station Manager ka K5 Rod Spalma. Ang nasambit ni aktividad ang kabahin sa Kadapa Community Program sa istasyon nga kadungan sa selebrasyon sa kaadlawan sa Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines kay Klinika de Alternativo nga si Dr. Ramil Uy. Nako naman ang pagpasalamat ni Purok Secretary Luella Gimeroy bangod madamo sa mga residente sa Purok Active ang naging malipayon sa programa ang ginpatigayon bangod may mga hinampang kangay na lamang sang hep hep hooray, longest shout, budots dan showdown ka give me what I want.
22: Sa inyo tanan, K5 News FM, madamo ginisalamat sa inyo mga pamulo sa Kurokative kabagang ugyon itatanan sa ilang pag-adap sa aton sa ilang mga activities kag madamo ginisalamat.
21: Magluwas sa mga hinampang nagpatigayon man sang raffle draw ko sinihin, madamo sa mga nagdaog sang radio kag DTX Coffee Mix, 8 ang nagdaog sa tag 200 pesos nga cash prize, 5 man ang nagdaog sa tag 300 pesos, kag 2 naman sa 500 pesos. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, dinhi sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Vital National. Vital National. Ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Sa detalye na, sa ito naman nagbaga kagbainit yung mga balita national, ginpag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ng formal di ang ginpahibalo sa mga kaupod ng senador ng mga convene ng Senado bilang impeachment court bukas ng Adlaw sang Lunes.
5: Sa sulat ka ginpadala ni Cayetano sa opisina naman sang 23 sanan ka mga senador, ginambalan niya nga ang mga ini ang mangin present sa Senate Session Hall kag maganda sa suksokon ang ilang mga robes.
6: Una naman niya ginpasigurado ni Cayetano sa publiko kapag sundon sang Senado ang ilang constitutional duty kag hindi nila ipadelay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Sa dugang pangamabalita ng National, ginbati ko saman nilinggayin Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang nagluntad ng kodeta sa Senado sa nagligad ng simanag kagang ilang pagprotekta agod nga maaristo Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Sa pastoral letter nga gipagwa naman sa Arsobispo, iya naman niya ginakwestiyon ang liderato sa Senado kung sariin ginbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Suru bilang Senate President.
5: Nagapati si Villegas nga ginhimo ini agod nga madelay ang impeachment bato kaman kay Vice President Sara Duterte.
6: Dugang pa ni Villegas ng pag-ilis sa liderato sa Senado ang hindi para sa pungso gani para lamang sa isa katao.
5: Wala man na namian si Villegas sa desisyon sa Senado nga igapay dalom sa protective custody si De La Rosa agod nga mabalabagan ang pagpatuman sa ngaratswaran kagit pagwa naman sa International Criminal Court.
6: Naghinyo naman si Archbishop Villegas sa mga Filipino ka magpasakop sa democratic process kag kilatizon sa maayo ang mga opisyal sa gobyerno base naman sila records sa opisina.
5: Sa dugang pang balitang nasyonal, ginpadasig naman sa Philippine National Police kon PNP ang ilang investigasyon sa gluntan kapag panglutang sa sulod sa Senado bango naman sa madasig na paglapta sa mga spekulasyon may angot sa insidente.
6: Sa payag naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., yagin pasigurado ng ilang pagwa sa publiko ang resulta sa investigasyon narangayo naman siya siyang pasensya bangod sa sensitibo nga isyo kag kinahanglan nga maangot ang mga nagluntad sa insidente sulod sa mga ebidensya kag facts.
5: Pahayag pa ni Nartatis Martinez. Iya ini nga ginauyatan ang pila ka mga ebidensya kag testimonya nga makabulig. Klaro kun ano bala ang natabo. Lakip na diri ang imbestigasyon sa naristo nga suspect kag ang mga nabaton nga kopya sa CCTV gikan naman sa Senado.
6: Sa kanapusa naman nga balita national, nagapating Office of the Prosecutor sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, nga makumpleto na ang pre-trial preparation sa kanapusan sa Setyembre.
5: Kasunod sini, ginihinyo naman sa Office of the Prosecutor ang umpisahan ang trial sa kaso ni Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC sa Nobyembre 30, tuig 2026.
6: Sunod naman sa prosecution, mayaras ang 60 tugtog 70 ka mga witnesses sa ipadagayan nga trial sa Crimes Against Humanity batok kay Duterte.
5: Ini nga mga witnesses ang kalakipan sa insider witnesses, crime-based witnesses kag expert witnesses.
6: Ginbulgar naman sa prosecution nga may 197 ka mga speeches kag public statements kag hindi mo ang aray pangulo kag mahimo ipresentar sa trial.
23: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
5: Ang balitang international dulong mas kalawaan sa DTX 500. Ang DTX 500 ang may mabasko nga antioxidant nga nagaprevent naman sa liver damage. Sa detalye na sa balitang international, na-identify na sa mga scientist kung ano ang sahi, anong sahi sa dinosaur ang nakitaan sa Thailand.
6: Giningad na naman sa isa ka PhD student sa nasambit niya pungsod nga ang nakita niya dinosaur bilang isa ka sauropod na nakuha sa isa ka rock formation sa nasambit niya nasyon.
5: Sunod naman sa mga scientist, katumbas ang halos siyam na ka mga dalagko ng mga elepante o kung adult elephant sa ang kabugaton sa nakita niya sapat.
6: Nagalabot sa 27 metros ang kalabaon sa liog sang dinosaur kami kabugaton ini nga 27 katinulada.
5: Ginpalayag man sa mga eksperto nga posible naglibot ang sauropod sa lugar nga sakop sang Thailand, isa kagatos tub-tub 120 katuig na ang nakaligad.
6: Nakitaan kagin-kutkot sa mga residente ang dinosaur sa isa ka rock formation sa manawal nga bansang dagat sa northeast sa Pungsod, Thailand na puno katuig ng nakaligad kagaroon nakadisplay na sa Thailanosaur Museum dito sa Bangkok.
23: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
6: Sa balita naman sa sports, Pinoy ginpatubang Italian boxer sa World Super Welterweight Championship. May kampiyon nga balita si Kakipay Marv Aranwes.
1: Ginpatumbas ang Pinoy boxer nga si Rolando D ang Italian boxer nga si Polly Malignaggi sa BKB World Super Welterweight Championship. Nagapabilin sa Pinoy ang championship belt matapos nga ginpatumba ang Italian sa ikaduhang round. Na-knockout si Malignaggi pinaagi sa tuong sumbag ni D sa hampang nga ginpatigayon sa Manchester, England. Nakatindog pa ang Italian na panggilayon ininga natumbaliwat kag naangkon sang Pinoy ang kadalagan. Para sa balitang sports nga gyudlong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranwes para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
23: Balita Entertainment. Balita Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Red Spiegelman naging koronahan bilang Miss International Queen Philippines 2026. May kachika si Kakipay Ivy Cordova.
2: Ginkoronahan si Red Spiegelman sa Pampanga bilang Miss International

0: Mga ka-K5, amuyad dong mga dalagkong mga balita subong nga Domingo, Mayo 17, 2026.
1: Bantayan ang masunod niyo programa, ang Larga Vista. Kaupo naman kay K5 Julius Mirabeles. Bantayan sa buwas sa paribago naman niya edisyon sang Vitri Bio Evening Newscast.
0: Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, and of course sa pangalan ni K5 Jean Siatita, sa pagpanguna naman sang atong singasiyo nga si Doc Ramil Uy. Ako naman si K5 Ronza Palma.
1: Pareho lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 FM kag sa among official Facebook pages. Ako naman si K5 Elgin Castaño.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals, likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butik.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga.
1: At exactly 34 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista!
1: Iniang inyong bagong atilamanan sa balita, ihibalo komentaryo, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo, publiko. Diri sa akon bagong apuloyan sa kahanginan.

Lorgo. Katulad sa kinandang upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban. Magluwas sa kamaturan, wala sang iban nga ginahalad, kundi ang katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorga. Hindi lang kay kutustado, kundi pwede nga batok gid ang kadutaan kag ang pungsod, bangod hindi lang Super El Nino ang mabatsagan karon nga tuig kag tugtob sa tuig 2027. Kundi posible isa kag Godzilla El Nino na nung buot silingon. Sang Godzilla El Nino, istoryahan ta karon dugay-dugay. Mahimo suno sa pila ka mga eksperto nga mas mainit pa sa El Nino sang tuig 2024 ang aton sine nga mabatsagan. Hibaroon ta na karon dugay-dugay sa aton nga pagpangaragad. Pero antes sina,
1: Lorga Vista.
0: Istoryahan ta tonight. Joining us is the former congressman and the former mayor, Monico Puentevelia, live diri sa Studio A sang K5 News FM Broadcast Complex. Istoryahan ta ang pila ka mga development sa politika bangod buwas. Banwa na kay bano naman kita nga mayara sang magaluntad nga opening sang impeachment trial batok sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Expected tomorrow nga magasuksok sang ila sini robes ukon sang ila kunop nga mga panapton ang mga katapo sang Senado as they convene into an impeachment court. Buwas ang Senado will become a council of judges. Sila ang magahusga sa mga aligasyon kag akusasyon kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
1: Lorga,
0: so meaning atong natabo nga paglinokpanay ang ginaimbestigar karon nga pagpalagyo o kung hindi pagpalagyo ni Senator Roland Bato de la Rosa ipahigad anay. Kay tomorrow, ang sentro sa entablado would be the impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Duterte.
1: Lorga,
0: and so amo ini ang pinakadako nga konteksto sa sining istorya sa politika. And we have the former congressman Monico Puentevelia. Unahon ko, Kong, mayong gabi.
2: Mayo, mayong gabi sa inyong tanan sa palanggata nga angkorman kag righteous fighter sa journalism sa ato Negros Occidental kag Pilipinas, si Julius Meribiles, anak sang akong classmate sang una sa ang eskwela pa ko sa Lasal. Mayong gabi sa tanan kag salamat kay pag-imbitar mo kay daw masadyang Pilipinas, subong masubo kag masadya.
0: I was told nga bag-o ka lang halin sa Metro Manila. Anong tabo to?
2: Naghalin ko actually ya sa India.
0: Oh!
2: Kay may ara kami a kongreso mga kauturan, Jules, sa India,
0: mm-hmm,
2: sa weightlifting.
0: Oh.
2: Kongreso, kagkabalo ka mo ang pinakauna nga medalya sang bilog nga Pilipinas in 100 years weightlifting sa kay Heidelin Diaz. So subong may mga bag-o naman ko nga mga kabataan nga naghahando magdakop naman medalya sa Los Angeles 2028 Olympics. Uy. So kapangabay ko nga base pa lang maswerte antes ko paguay.
0: Uy.
2: Antes ko pagwaon sang mahal nga makako, matagwa na isa pagit ka medalya sa Pilipinas, then I will rest. Oo. Happy naman ko sa isa ka medalya, pero base madugang pa kinanlan sa Pilipinas, inspirasyon subong nga tadlong kag maayo nga inspirasyon, hindi tinuntong nga mga kalatabo.
0: Sa edad mo nga ina, pila ka na gani subong?
2: Hindi ta na lang napag mo noon na, kaya abis ang iban karon kapila kadlaw, kapaminsar pang iban nga madlagan ko, pero magsilila, ay daw katigulang na kay tuto nyoksa. Di siling ko, pero magkabato pa ako, katenis pa ko.
0: Oo.
2: So,
0: pero kasi hindi ka pa weightlifting?
2: Ah, wala na kuya sa weightlifting. Ah. Bali, bugat na kayo. Bali, di nag-discover lang, ining ihwaton, drib lang nga batang Pinoy,
0: mm-hmm,
2: mga kauturan sa December. Tribute ina nila sa akon kay sa 1999, the first batang Pinoy diri kinhiwat sa Bacolod sang congressman ko. So 27 years after, ibalik nila sa ginalinan ang Bacolod City. Kay diri ko na kinhiwat kag I guess basi nalipat ang tawo, Jules.
0: Yes sir.
2: wala na sang may matabo nga Southeast Asian Games Day kung hindi sa akon sa tong congressman ko 2005. Southeast Asian Games diri in butang ang beach volleyball, regular volleyball, ang football nga pinakapopular sa SEA Games, ang weightlifting, dirito tanan giniwat tungod nga congressman pa ko sa to kag kita nila nga mayo man nga ilaptang SEA Games sa Cebu kag sa Negros. So ang problema kay Kasubo, hindi nakamukat, hindi nakatilaw kay buros na ni mga palakasay sa siya Manila na dito nilang nabutang mga Southeast Asian Games, mga SEA Games. Dito na lang kay dito sila iamang warta mo.
0: Ooh, dulain naman yung istorya, ina.
2: Lain-lain na, iya kay ito. Amo na nga, hasta si Migo mo bago nga presidente sa Senado, involved na. May kaso pa na sila sa SEA Games sa 2019. Si Migo mo nga ginapahalin ka ginapa-resign buwas. Mga kauturan alas dos buwas, pabalota ka mo, may people's power buwas.
0: Adanay. Kadto na ko da, kay ang sports da son ta kadtuan ha, kay damo nga ilalain ng istorya, ina. Pero ano ning matabo, tomorrow is the start of the impeachment trial.
2: Oh.
0: Nano ang kinaguol posible matabo buwas?
2: Ang ako niya pananaw, hindi ni madayon.
0: Ha?
2: Oo, kay ilan ni tingwaan, damo ni tawo mo sa Senado alas dos, kung hindi lang bago lang kung nagabot the other night, ma-attend man ko. Ginapangunahan na sa planggatang nila, kanday Nonoy Neri Colmenares, bayan muna. Manungkag tugid ko, galing-ling ko, mapahuway-way ko base sa Miyerkules lang ko. So, tungod sinasang ginamo, singkita na da mga senador, masiling sila, ano naman, daw ginagamo kami di, ng majority lang mag-ugulpi, nag-tungtong sa puder, nga tungod nga na nag-ulpot ang isa ka tarso to nga, yan nakapanago na plakabulan, gulpi ng ulpot kang pangusog maninggit, gali kay madlagan ka malagyo man lang. Di ang isa naman da, si Chisi Escudero, classmate ko ni Slatanan. Si Chisi Escudero ay manapila nakabulan, anay nga isla nila si Tito Soto, guwa man siya, palag-agita, nagpakita man siya, buto man siya. Pero abi mo, ang ilan niya sitwasyon mga kauturan Jules, salbaro nila, lawas nila. Kay kung hindi nila pag-islan si kung hindi nila pag ibalik si Sara, priso ni Slatanan. Priso gini Slatanan na muna nga nahadlokan si Chase kay klaro. Bilyon-bilyon. Si Jingoy, wala pang bilyon-bilyon. Ato naman, may harapan na sa kaso subong anuguhan sa Sandigan. Si Joel Villanueva, si Lengsang Isaka yung busman, pike man ang pirma niya sa to. O bilyon-bilyon man na. Sino pang involved na? Pati si Marculeta, pati talikda na sa isimbahan. Nga talikdan kay 500 million man tong iya ginpirmahan nga ano to account ano accountable. Di tanan ni sila hindi gusto mapriso.
0: Di, pero kung don't you think ni hindi ni subo nga sitwasyon because practically gatuhaw karon nga tong flood control scandal nga expose hindi man gali for corruption free government ang tuyo ya sa to kundi para lang nga may ikalso sa mga senador mag-abot ang impeachment. Doon ka subo, aw?
2: Hindi, doon, kung ano mong mix lang, may subo. Nga, masubo. Tungod ng aton senado, huwag na ginarespitar.
0: Oh.
2: Nagbinastos na mong, babas ni sigurado ko, madamo lang na madamo ang people power, ang atakis ni mga senador nga ra sa majority. Okay. Di subong, ang ara sa Facebook mo ginapa-resign si Alan Cayetano. Si Alan gintalikdan na sang UP. Si Ligardag ginkakas ng ilitrato sa Assumption. Tisigi pa ni. Base sa si Marculeta talikdan na sang isimbahan. Kay kaklaro mo. So ang guwaya masubo kay guba ang Senado. Pero mas makalipay kita nga. Kalipay kita kay nasapuan ang tinunto. Subong mabalaan na sang tanan nga ay hindi man ni sila gali amuni. Oh, kadamo sa nagtalang mong...
0: Lihog ko, partner, kindly bring in, partner Adrian, Lihog, bring in na sa kay Attorney Jomax Ortiz. I-online ta na siya. Kay maupod siya dugadugay sa aton. Anyway, kung do ka budlay ni isang sitwasyon ta subong, ang presidency is being challenged because of the flood control scandal. And then subong may issue na naman against the Senate because of Bato de la Rosa kag flood control man.
2: Kabalo ka ng silingkong magamo kay nadula. You know, even the Justice of the Supreme Court, Senior Associate Leonen, amo ginanda siyang pinakabuyong, pinakamaisog, kag, amo na siyang dalabulada si Leonen. Nagwa na siya sa Facebook, kay na, sang aga, nagwa siya sa Facebook, kaging klaro yung tanan. Para maintindihan nyo, that's why nag-ahiyo ko din sa kay Jules, nga makapa-explicar ko sa inyo. Ang mga majority sa Senado, gahambal, prisuhon ni sa iya o dakpo ni sa sang lokal na korte, hindi sang ICC, kaya mo nang ginahibian niya, gihibi-hibi iyang tarso, nga hindi sa pagdakpon, sa niya kay Bongbong, Mr. President, hindi man ko pagpadakop, ay, hindi man ko pagprisuha, ay abaw, pinakatawagin patay mo? Ha? Sa Dabao, pinakatawag pinamatay nyo? Kagsang pangpungko mo as Department of sa ano to, ng Chief of Police, Chief sang Chimpo ni Digong, pinatawagin patay nyo? Di, masapat ka man, biktima man to mo. Oh, ikaw ya, buhi ka pa, to ya, patay na to. Okay. Now, inis sila subong, si Jesus Cordero, huwag na nanagwa, pila nakabulan, bagul pinagwa karon nga, kay kung mabal, ang problema naton actually, Joel, mga kauturan, may pagkabuot ni si Bongbong. Kay kung isog lang ni sa pariw kay Digong, ubos ni sila tanan, subong arana ni sila tanan sa karsel. Matilaw ya si Digong, matilaw ya pa, maski patay patyon ni Digong, kumabato. Si Bongbong yan nagpromisa before Christmas, pamrisuhon na niyang mga nagpangawat sa baha. Di, uy, mangyapon. That's why, galing kayong budlay kay Kabuot, kay Bongbong.
0: Uy.
2: Huwag mo nang problema.
0: Di, pero do you think, ang isa ka-speculation, subong base mamarsyalo?
2: Ah, hindi na.
0: What do you think about that?
2: Hindi na yawa na siya. Hindi na yawa si Bongbong magsunod sa tataya. Kundi, sundoon, usaro niya na lang ng iya poder kay Subong. Pwede nga, abi mo sang chimpo sang una ni Digong, may rule of law, pero kadasi, iya mapriso. Inis siya, Subong, siguro may mambal gina sa mga luyoya. Iba na damigo kuman mo, Ralph Ricto, mambal man na. Mga si Migo ta Panlilio si, sa Davao. Makaday Anton, mahalambal man na nga. Prisuhan na, kabalo kasi nung prisuhan mo na kadamo, o. Sa ilan ang abutuhay nga nagbuluto na to upod sa piyak. Si Escudero, bilyon. Si Joel Villanueva, bilyon. Si, sino pa? Si Kwan, si
0: Bong Revilla.
2: Bong Revilla, lawas na yan. Hindi, huwag ganin.
0: Huwag siya, huwag siya.
2: Si Ara siya, pero asulod naman na sa kayo, nag-intraman siya sa ino namong. Si Kwan, pagid, si Pinding na yan kay Bong hasta subong, si Estrada. O JV. Si Jinggoy. Okay.
0: Ah, Jinggoy.
2: Oo. Si Marcolita, binirama ni Ping 500 million. Tanani sila, kung siyang timpon, hindi ko prisuhanan eh. Galing kay, hindi ko kaintindi kay amo nang ginambal ko sa National TV. Problema ni Bong, isa kabuot sa iya. Kung may utod ka lang agabuyayaw siya mo, ginapabayaan niya lang. Ginabuyayaw sa niya, may wala to. Oh, kasakit nga mga buyayaw. Ay, saga ba sa bata? Magulang niya mo. Oh, may bilin pa sa iya nga konsensya. That's why ako ya, subo ko kay Guba ang Senado, pero hapigid ko nga naginuwa ni tanan nga mga kinawatay. Nga, kay happy ko para makita ninyo, amo nang inambal ko, din ko maski sa National TV, bo, sang inuupod kami ni, daway man yung natabo ang nakinawatay ni di, galigig ka subong na nag-alam. After sang among termino, alam na sila tanan, kawata na tanan, bilyon. Bo, ma-deny pa, bo, naano pag-deny. Amo na namian ko kay Ping Lacson, kay Igo mo. Diferensya, amo ni gahipo subong. Mayo na, ipo si anay. Buwas pagwa. Tanawon ta ba ibuwas? O kay nagagawa na subong sa TV, gagawa na sa Facebook, tanan kita sa mga pumuluyo. Nga, ang nagsugod sa palupok to, ang security man sa Senado.
0: Taga Usaa.
2: Si Aplaska.
0: Oo. Usaa.
2: O siya man niya galing ng palupok. Sila man niya, kay close ko nung sila kay Kalbo. Sorry lang. Sinong ganun na siya? Si De La Rosa? Si Bato? O, nga nagbagwa kayo mo ito yung armas. Magkada mo media.
0: Ang dalagan sa istorya ni Kong, daw kapan-kapanon ang iskandalo sa isa, kapan-kapanon man ang iskandalo sa piyak.
2: Tanan!
0: Di ang punto, diidiin niya kita nga pumuluyo, makadus
2: na. Wala, wagutom ta. Wala, ya, pubring kaliktahaw. Abi mo, ining natabo, might be, amunang balo ko ang Diyos kabalugin mong Amulang ni nga bagay nga matyag ko ba si Lenny magbugtaw. Hindi si Lenny maglagan. Oh. Kapoy na mo nga muna gusto ko kay Lenny. Kaya hindi siya gusto maglagan. Kaya hindi siya mangawat. Kaya hindi na siya gusto maintrada. But, tungod sini nga ginamo, makuha na ni, mapriso ni, damo ni, basi may tiniruhay pa ni, pero kaluda ko sang kudita, ang ako niya pa nanaw, people power will force. By tomorrow, damo na nagkamakita mo na resign Caritano, resign Jesus Cudero, tanay na maginuwa na na.
0: Eh, pero ang guwas ni, basi ang target si Sara Duterte lang. How about ang Marcos administration?
2: Da, wala man eh, kahit nag-ipos mo lang siya eh. Amo nang natingala ko lang kung may ginatago man sa kay. Ang ginalagas siya pa rito sa kay si Sara, tanda.
0: Mm-hmm.
2: Naglupad na siya, way na siya mong. Balak mo na. Maski maglinagabong mo na, impeach nyo ko na, ari na ko sa abroad. O sino nang atak siya isang tugot naman? Authority to travel, si Bongbong naman.
0: Oh. Leo Cole, can you dial up Attorney Ortiz, partner? Pwede mo ma-online na si Attorney Ortiz. Nagsabat na siya nga pwede siya tawagan. Oh, Jomax. Jomax. Kay para sa Jaunta na eh. Now, kung ariyo, so tomorrow, wala kaga expect nga madayon ang impeachment trial nga ah.
2: Maginamo mong kay sasagwa pa lang sa Senado, punggan ang tao hindi ni mapunggan mong nga ma-attacking nga gwada kay Tano. Si Caetano kagapon, gambal na kagapon. Hindi nga, antis niyo ko si Paon, paubrahan niyo man ko kadali.
0: Alright, can we hold on, Kong? Let's bring in Attorney Jomax Ortiz sa aton istoryana. Attorney, mayong gabi.
3: Mayong gabi, da.
0: Yes, Attorney Updanay, kami din ni former Congressman Monico Puentevilla.
2: Mayong gabi, da, Max.
3: Ay, okay, oh. Mayong gabi, da, kay Kong.
2: Oh, Jomax, mayong gabi.
3: Kay Kong Monico.
0: Yes. Attorney, nanuya initially ang imong paglantaw sa mga recent developments, sir, until tomorrow sa impeachment?
3: Dawa ay choice siguro da ang Senate sa subong, especially now, na daw ka-pressing na gid, no? Ang pressure from the academic group like UP, Assumption, kagiban pag-gid ng mga grupo, ang ginalagas lang ginila na i-convene gid ang Senate as an impeachment court. Meaning, wala na delay. Because claro, under our Constitution, Article 11, accountability of public officers, nga ang term nga forthwith,
0: uh-huh,
3: no, kinanglan ma-apply na, although ang meaning sina sa Korte Suprema within a reasonable time.
0: Yes.
3: Short of saying, nga kinanglan tomorrow, i-convene ginaya as an impeachment court, then that's the time nga hatagan sang due process si VP Sara nga makasabat siya issuance summons to answer the consolidated complaints within 10 days. But silingon, hindi pa gina siling mahiring gidayon nga siling mag bali preliminary lang na, ikalendar lang na, especially nga tomorrow, ang 11 ka-prosecutors will appear, no? So sina ang pag-convene sa aton nga impeachment court as well as maybe ang 16 lawyers ni VP Sara ma-pirman. But hindi pa na siya mag-start Jules ang hearing tungod nga hataga ka pa na sang chimpo si VP Sara nga mag-sumiter sang iya sabat kay isyuan sa sang summons kung makonvene na ang impeachment court. So I doubt kung hindi makonvene, kay kung hindi makonvene, di medyo there will be confusion in the Senate.
0: Yes. I'll go to that later. Ang pila ka mga legal complexities sa sining issue. Pero let's go back makadali kay Kong Monico. Sir, do you think even if makonvene ang impeachment court ang lagas sa pamilya Duterte or sa Vice President, do you think they have the numbers nga ma-impeach siya?
2: Nagdami sa ngambal ni Jomax, amo ng ideal position. Correct na. Pero din si Sara, hindi na yung agulpot si Sara kung balaan niya at lutuon siya na. Amo ng question da. At una sa abroad, kita mo naglupad siya na yun. Mayon itong nga bobil nga balak mo da. Kaya rin na kuya sa abroad. Ari ko sa amay ko.
0: Pero do you think sa Senado, as it is, may ara danger may impeach siya o kung wala?
2: May ara kung ara ng prosecutor kakara na siya. Pero mo nambal ni Jomax. Gusto na. Kinanlan ara siya kaya kung hindi masabat, impeachment eh. Kaya kung hindi, bilog nga Pilipinas, ma, hasta ang majority senators, masilinga dali lang na ano tadi. Kaklaro, bilog nga Pilipinas, kapangayo nga mapirsa, masabat siya di sa mga kinawatay ni, nga akusasyon. Di karong kung hindi siya di magulpot, kag-aprobahan tanin nga hindi sa pag-impeach, kita di ang sunugon sa pumluyo. That's why people power ba, sa stako, sa sinigasimana, makagtok sa Manila, matin mako sa people power. Kaya di, nanong ni klase niya, impeachment, wala nang akusasyon, wala nang akusado. Kung hindi na sa magulpot ang manang silingko sa imo, gamon niya buhas. That's to the point nga question on, ba na, si kanon manadayon sang kapalam-alam, ani nga ginsuka na sa sangyupi. Si kay, sino ni Kuluko, ini bla, muli akong basketball, si Alan Cayetano, si kanon niya, ti, kilanlan, portuit, ang portuit, wala to, nanay. Ang portuit sa ilaya, siling ni Soto, insigida. Ang portuit niya ni Escudero, isa ka, pila ka bulan, in-archive niya. Tiginamo po niya po, hasta nga maalam, aranda, in the meantime, kasingkit sa tao. Mga people power nga, halalin na kamuda. Kaya hindi kami yung magbaton sa mga senador nga pareho sa inyo. Kaya ining cover up siling mo kayo na, cover up niya sa kawatay mo. Ang prisuhon mo da, kung wala, hindi si Sara ma-impeach man o hindi ma-impeach, ang akusado na nga dapat ibutang ni Bongbong kay sang presidente, Escudero, priso. Estrada, priso. Joel Villanueva, priso. Si Bato, ICC, nilang yung lokal, siling milyonen sa Supreme Court. ICC, yung na-recognize niya. Si Supreme Court na nagambal. Ti masiling niya, si niya, siling ni Alan Cayetano, hindi kinanlan local court lang ni saya. Tingin na ba ti justice sa Supreme Court? Hindi. Ina-recognize siya sa aton mga konstitusyon ang ICC kay member pata sang una sa ICC sang nakalatabo ang kalamatay ni sa pinatyanay nito sa Davao. So, i-recognize sa Gyapon ang statutes of Rome, ang Rome statute. Okay. So, that's why nga para sa akon, maginamo ni kay pangimatyan man sang masinador nga kapangawat nga ipriso nga punggan nila tiyang question da, will Vice President Sara appear or not? Kung mag-appear siya, mayo eh. Kisabto niya, pamangkuton siya sa mga prosecutors, bila kabilog, 300 almost mga kauturan ang nagbuto nga i-impeach siya. Almost 300, ha? Bila lang ang nag-abstain, nag-contra, gusto nila nga may impeachment gan. Di kung hindi si Sara mag-ulpot, yan anong matabo? Kung mag-ulpot man siya, sabto niya, sino ang piyatos? Inigitagaan mo nga milyones na kwarta nga mga chikip, biyatos, ang DepEd ka pa. Di ining kwarta, ang salin mo, kadako sa salin mo, wala ka sang kasunhan. Hindi magsanto ang imong sa salin. Assets and liabilities. Di, sino masabat na? Why may masabat? Why ni para sa akon? People power ni. Hindi lang ko gusto sang gordita, kay hindi kaya gusto pinatyanay mo.
0: Yes, I'll go back to you later. Balikan ko na si Attorney Jomax. Attorney, of course, ang imo ginapang point out mga legal complexities, pero sa istorya sang Pilipinas, usually ang impeachment for us ginatakop through a people power. Ano-ano matyag mo ang aton ato bangon in starting tomorrow?
3: I agree with the statement ni Kong Monico nga kung hindi ginman sila mag-convene, the possibility is people power.
0: Mm.
3: People power nga puwersa sila nga mag-convene as an impeachment court. Di bahala na daya kung let it be kay hatagan man due process si VP Sara, mag-appear siya na and then explicarya ang iyang aside. Otherwise, ang matabo sini nga sa subong, medyo majority pada ang minority. But mm-hmm. then, kung ipresentar na ni nga mga ebidensya, definitely, there will be a change of heart. There will be a change of decision nila da. Kasi kung klaro naman ang ebidensya, what is there nga ano pang taguon ta? So bisan ano pakatiga sa subong, kay hindi makalabot, 16 dira ang makakundikta kay BP Sara. But then again, only time can tell, once mapresentar na ini nga mga ebidensya, then that's the time nga damo gid ang makonvince da sa iban nga daw gaduda pa na magboto. Kasubong kay Loren, kasubong kay Cayetano, base kung mag-change of heart sila.
0: Mm-hmm.
3: Especially, kung may pressure ya sa iban nga mga grupo. Like, halimbawa, kung mag-intrada ang simbahan katoliko, kasi, ginfailan ang tatlo ka pare, ginfailan ang tatlo ka madre, tagang amlak ni Attorney Meneses Carpio. Sa sinang apunto, do kasubong lang nga ining na mga kaparian, no? Kag ang mga madre ni, siyempre, alang-alang man to nila i-file ang ilang komplento, kung wala yas ang green light from the higher ups, we will presume already nga atong pag-file nila was with the green light of the Catholic Church. Sa sinang apunto, you are already alienating sang ining tatlo ka pare kag ang tatlo ka mga madre na nga nag-file sang kaso. Short of saying, na kung hinali nga hindi mag-convene sila, by tomorrow, I will agree 100% with Kong Monico na there might be sort of a people power, of course, not in a kwan nga sense, kundi nga ang punto is just to pressure and compel the Senate nga mag-convene na sila as an impeachment court. Di kung parte naman niya sa presentahan na isang evidence, tanan ng ligwa, ihatag ta sa Vice President para maatagan sa due process kung nanugod ang iyang depensa. After all, hindi lang battery of lawyers ang magadepensa sa iya, kundi dynamo of 18 lawyers.
0: Yes, gabi, 18 ha? Dynamo na, hindi battery. Attorney and Kong Ari, ang pamangkot is very simple, no? Now, it might appear to be very democratic nga may ara sang people power, but at the end of the day, pamangkot amoni, is it not beneficial to our democracy nga may another people power naman? What do you think?
2: Wasak ni ekonomiya. Oh, sino gra pamangkot?
0: Sige, si Kong Monico una.
3: Si Kong Monico.
0: Siya una. And then ikaw, attorney.
2: Mayo ginang pag-ipikar ni Jomak, laban sa updanay kami sinida. Actually, guba ang ekonomiya. Subong ni bilog nga kalibutan, gabasa na ni nga naglinupok. At ako sa India, nagalinsing sa kadlaw. Gamonitor na ko, naglinupok sa kabataan ko, naglinupok, may mapatay ni. Ay kay gulpi lang galing, drama-drama, pamuslot ang mga kristal sa bala. Kay galing ang nagsugod malang to, mga tagasulod man sa Senado, para makabalagyo si Kulukoy. Ha? Kapamatay siya, pero sa karong kapangayo siya nga pakaluyaan niya si Bongbong, hindi lang ko pagpapriso. Yan ipamatay mo to, why ka man to naluoy? Bila ka tao pinamatay mo, bahus mo, hindi siya magkamusta sa kay Kiko Pangili. Sila ni ko, ari man nga, hindi magkalamusta. Hasta si inang-inang, si Kulukoy, blana, sino na, inang artista na, Tarso Rubén Padilla. Bahu, ginakamusta siya ni Kiko, hindi siya magkamusta, may kabastos, bla. Di mo na siling ko, gusto na si Mayor Jomax, former Mayor Jomax, nga magamu ini. Pero in the sense, ako ya, happy man ko kay gusto kong makita gid ang bilog na pumuloy. Kay iban gampin pa mo. Nga wala sala si Sarah, wala silang sala si Sarah. Gusto kong makita gid sang tanan. Hindi sa kasabat. Amo nang ang ilan ni Tuyo sang majority, nagpungko sila mag-majority. Hindi nila pagpasabton. Kaya kung sabton malatikoon nila, muna gusto nila si Mayo, may abilidad na yan si Alan. Kay Itano, upod ko na buyong. Ang iya lang na wala data, yun nga abilidad sa basketball. Balaliun na, hindi nakabalo, King Kuy. King Kuy, pero tanawin mo opisina yan, tanang alamiyan, tanang haligi. Michael Jordan ang sapatos. Bilog yung haligi sa opisina yan, koleksyon ni Michael Jordan sa buang sa basketball. Pero ang basketball, di kauyon sa iya. King Kuy, magambang. Pero amo ng siling ko, siling niya kagabi, hindi nyo lang manay pagsipa, ha? Pasirbisyuhan nyo man ko sa Pilipino. Ano bang servisyo mo na kaya under suspect ka na? Hasta ang UP, ginkundinar na si sinuning isa ng Kulukoy. Si Alan nga nigalingin, ginkundinar na. Di si Chich, ikundinar man na. Damo ni sila rin. Si Assumption, ginwa na si Ligarda. Damo po ni may matabo. That's why ko kabalo pagambal ni Jomax. Nga hasta mga pare kag Madrigin, intrahan gali nila. Di inaya, damo na kung ubispo ng balaan. Nga nagapangusog na. Di ko magsulod ng ubispo within the week. Within this week. Magsulod na ang simbahan Katoliko o kung anong kasimbahan, masadya na ni. Di kung hindi magbuli si Sarah, it will be worse.
0: Oh.
2: Because the whole country now, the whole world, especially man, kabalo na nga, why na tagasulina, kamahal na sang, ang kaluluoy ang pumuluyo.
0: Pero amo na ang kulba ko, aren't we opening, Attorney Jomax, aren't we opening the country's democracy to forces that could destabilize it, Attorney Jomax?
3: una gid believe ko kay Kong Yoks, no, mayo gid siya magjok-jok ang terminology siya sa kulupoy. That's why nga ang kanta nga ginatawag Run Samson Run, lanan ako, no, kapihan namon kay ina sa aga ang ngalan ang kanta dapat hindi ang kantahon ni Bato hindi nga Run Samson Run kundi oh. Run Bato Run.
2: Kaya hindi mo na, Joe Max, hindi mo na makilala subong si Bato. Bato kung makita mo. Kaya ang wig ni Marcolita, kaya si Marcolita, tutun, upon ko pila katuig mong sobra daw, pila katuig daw, awal, anong katuig up danay namon. Wig lang inausap yan mo, pasinsya lang ko sa mga wala, tanto buho ka. Ginsaylo ang wig kuno ni Marcolita, ginsaylo na kay Bato.
0: Nano na.
2: O, hindi mo ma-recognize kung maglakad si Bato, eh, wig man siya Bato, subong. O, tanawap lang Facebook, buyong gining Facebook mo. That's why gusto ka nga para sa akon. Kung sumulod ang simbahan, di, mas, ano nga simbahan, kung tanan magparibag people power, guba ni. Guba ni, but again, hindi lang problema ta gasolina, hindi lang si President Donald Trump nga haslo ang problema sa kalibutan. Ang problema ta gid siya kaluluoy ang pumuluyo. That's why si Bongbong now has been silent for about 3 to 4 days. Hipo siya mong kwa sa intra, nag-intra man to, yeah, si John Beck Rimulya magpulupang api to sa Senado. Oh. Inutil. Amo ganis ni ko kung ako siya, appoint siya si Trillanes eh.
0: Uy!
2: O, kung i-appoint siya si Trillanes, ubos na lang pang lagso na lang na rin Trillanes. Eh, may isog niya si Trillanes. Nating tulos mong. That's why nga for me, kabay pa, mga di lang ta, kaya na ng mga di magusimbahan, nagkanta ko sa simbahan kada Domingo. Mga di lang kong atani, hindi lang matamaan ang ekonomiya. Kaya galuluoy ang pumuluyo mo. But again, laruhon ko lang sa pumuluyo, kapinaraman si Mayor Jomax. Ay opener ini. Mabugtaw na kita. Hindi lang niya may sala sa panumbag sa Dabaw, sa Pangawat. Hindi, kundi, kung hindi siya magulpot, abi, kaya ginapaniguro nga, balik na di kay majority na ta. Ha? Sabton mo di. Di kung hindi magbalik niya si Sarah, ang balawin siya sa banay, ang amigo ko. Ngaupol ko si Carpio sa basketball sa Lasal team sa Manila. Di, ganun niya, hindi ka naman magbuli, kayo malit. Hindi ka na di base pag-abot mo si report, kuutun ka man gulpe. O, gapusan ka man permit. Kaya mo na nga siling ko, let it flow. Ako ya happy ko nga, bilog na kalibutan karon makita. Mayo ganun nga si Bongbong, apat kadlaw, kihipos, nabuyayaw sa sangutun dyan, nga babae, ala, ipos na na. Basta, buwas, kung ako ya, gulpi lang ito, buwas magsinulod ito ng military, buwas kag people power, at sa dyan eh.
0: Sige. Attorney Jomax, is this a good development for democracy?
3: Ang si Cayetano, no? Bible quoting ni si Cayetano mo, siya ginang nagsiling, the truth shall set us free.
0: Correct.
3: Okay? Uh-huh. At taong sang iyan ang statement. Pero ina siya, ang kamaturan, amuna na ang ginatawag pagpadayon sang impeachment trial. Agod, masimpatiya man kita, no, kay Bibi Sara, kay di susubong ang iamay gapangatubang sa May 27 ang adaan ng hearing mo.
0: Uh-huh.
3: Di nagdulungan ang hearing sa ICC, ang pre-trial, kagat the same time ang impeachment trial. That's why sa sinang apunto, I will agree with Senator Cayetano na nagsiling siya, the truth shall set us free. Okay. So, ang kamaturan among magwa sa sining impeachment trial. Kag kung matuod gid man, nga wala gid man sang nahimo si BP Sara, then, ang layi natong kag-ara, klaro gid nga maset siya free kay kung mawala siya sang kasalanan. However, the problem is, it appears according to the congressman, kay 257 gid ang buto nila, no, it appears nga ang ebidensya overwhelming according to some. With due respect of course sa ilang findings, overwhelming. So bisan may dynamo of lawyers ka, how can you reverse the irreversible? How can you defend the indefensible? Short of saying nga no amount of lawyering makakambyo sang ginatawag nga ebidensya, especially when the evidence is strong and overwhelming.
0: Mm-hmm.
3: Because as I have said, how can you defend the indefensible? Paano mo madepensahan ang hindi madepensahan? That's the problem. Only time can tell.
0: Yes, attorney, at the end of the day, ang pamangkot amuni, both sides gusto nila paakigon ang pumuluyo. But ang question ultimately is, magadulot ba lang ini sa aton sa kaayuhan o kung hindi?
3: Sa sina nga punto, para ini sa kaayuhan ta, precisely may accountability kita ng tanan nga public officials. While it is true nga ang ini nga impeachment trial, magadisturbo ini, no? Sa mga presyo, sa mga dapat na aton aksyonan sa aton gobyerno. But then again, it's a question nga itimbangon mo kundi ang unahon mo. Of course, ang pagsaka sa gasolina, isa man dako na nga problema. But you cannot just set aside sa ginawa natawag impeachment trial. Simply because nga ang presyo sa gasolina, damo pa problema sa aton nga nasyon. Amo na rason mo. Just because amuni, ang impeachment trial, hindi madayon. Precisely, we are here fighting sa ginatawag corruption. Ang issue di is corruption. Ang pihak ng grupo na gasinggit man, nga puwerte na gid ka-corrupt sa aton gobyerno. So, dapat padayonon ang impeachment trial because ang issue di is also corruption. So, hatagan ni nato sa importansya in the same way nga pagsaka sa presyo sa gasolina, ang mga balaklon, hatagan man sa aton nga national government sa kasubong man nga chimpo.
0: Alright, attorney. Attorney and Kong Monico, ako ma-devil's advocate ko ha. Kay may ara man school of thought nga nagasiling nga ti. Kung amo man lang ini nga we leave it to the judgment of the Filipino people, ti ihusgahan na lang na come 2028. What do you think? Ano lang taon nyo?
3: Ti, ang guwaya sinada, ginalaw mo, ang ginahatagan mo, ginatagan mo, pasinsya ang dapat nga i-trial. Mulaton mo ang 2028 ya. Kung hindi mo ni siya maklaruhan ini siya, kung may corruption gin man, then you are allowing somebody who is corrupt na magdalagan sa 2028. Okay? So to be saying, precisely, a cleansing process ni Subong. Agon ka sa 2028, ang tao nga hindi dapat magpungko dira, no? Hindi siya magpapagipapili sa 2028. Hindi nga siling iset aside mo ni siya, kagulaton mo sa 2028. So sina nga punto, are we saying nga ihatag nato niya sang pasinsya nga amunan nito? Kung may ebidensya against kay Mr. Marcos, against sa kay Saldico, then let it be nga sila dapat pagalagsun man. Incidentally, sa Subong wala pa na matao.
0: Oh.
3: What is pressing now, ang ari diya Subong, hindi na kami discuss. Yung mga ginapaabot, ang ari di Subong sa aton atubang, amo anay ang aton nga desisyonan. That is why, was, kay kumo ma-start ng impeachment trial, let it be nga unahon tani Subong.
0: Yes, yes, exactly. I get the point.
3: Hindi kita mag-divert sa aton atensyon. Hindi ta pag-i-divert. Kaya kung mag-aligar kita, nga ang dapat sinimanabat si Saldico kag si Mr. Marcos kay silagid ang utok sang initanan ng korupsyon, puros na tanan kun sa Tagalog pa haka-haka. Si hindi pwede nga ang isa ka haka-haka nga ginapresyum lang naton nga ang presidente ta involved, ang speaker of the house involved, si Saldico involved. Those are hearsay. Wala mahatagan sila sang tinion na magsabat sina, especially kay Saldico, kay wala pa siya madakpan. What is on the table now na dapat desisyonan is the impeachment trial. So unahon tanitanan,
0: yes.
3: Hindi kita ya magadto sa futuro kay ang present day, amo anay ang atong sabton. Ang
0: yes.
3: Futuro ya will come later. Sabton tana, pero sa ulihin na, ang very pressing now is sa Lunes. That's why, unahon taman sa Lunes.
0: Then again, attorney? Attorney, antes kita magbuy anay, ipamatian ko anay si former Congressman Monico Kong.
2: Mayo ang imo kombinasyon karong gabi, Jules. Kay ang legal standpoint siya, ginaexplicar ni former Mayor Joe Max. Ang ako niya layman and 9 and 10 years in Congress as a politician, mga lawmakers sang Pilipinas. Pero manaog kuya sa lokal, manaog kuya sa pag-explicar sa pumuluyo. Kay ang kung ang legal ini, a public office is a public trust. Okay? Amo ginaklaro. Tanan sa Supreme Court, gambal na sina, kay ina si Davide, former Chief Justice, nagpagwa man statement. It is accountability sa demokrasya ang ginastorya di. But lain ang senaryo, kay ginbuslan nila gani, ginpahalin nila si Soto, binutang nila si Cayetano para mag-majority vote sila, butuhanin nila, kung magsiling sila buwas nga dali lang, ito kagamo, for wit na lang nanay, for wit ang sa konstitusyon, hindi ni ang iyaya ni Soto, right, pag Wednesday, let us resume the impeachment trial. Di masiling sila, dali lang, konstitusyon, for wit, ang iyaya ni Chief Escudero, hulat lang niya kung saan ang gusto nila, archives na na, because, nahimo na ni personal. Ang aton personality, ang aton subong senado, nahimo na niya personal ng ila kay nga. Di mo min sigihon ining impeachment, kag ma-impeach si Sara, mapriso sila. Mapriso, accountable sila, pasabto ni sila ni Bongbong, priso. Escudero, bilyones sa Bulacan. Si Jingo Estrada, bilyones sa Batangas, sa Bulacan. Si Joel Villanueva sa Batangas, bilyone, tanani sila prisuho na. Di parang hindi sila mapriso, hindi nila pag-i-impeach si Sara, padago nila sa 2028, salbar sila. Okay naman sila sa mga kirida nila. Aran na tanan sa baseball ang mga kirida nila mo. Tiupon ko na sila sa basketball. Please the Lord, kadasun, kada maximum ang basketball. Ginpunggan lang kami ni John Beck. Si John Beck nagpunggong. Kabastusin mo.
0: Sino na?
2: Sino pa eh? Jewel kay player siya kuno sa UST.
0: Ginanoya ka?
2: Ha?
0: Ginanoya ka?
2: Hindi, bumanay sa basketball. Hindi sa kalusot mong. Hindi ko babaw ka sa bulukulo agi. May abilidad ka, UP ka. Ring mo yung UST ka nga varsity. Hindi ka ni mag-agi sa ako. Hindi ka ni ka-agi. Dito kas babaw ulo ko, agi. Malbalong. Amo na kahinulsol ko. Kalingan, subong ba? Hakusakusakon. Kasmit. Di po galing nangawat ka. Huwag ko kabalutan ang kamo nangawat ka mo. Sabto nyo na sa pumuluyo. Kaya gutom niya, gabing gutom sa Chimbo ba ha? Kay gali ka mo, ya kumplito ka mo. Ang inyo asawa, di na to sa Pransya. Ikaw, yay mo, kirida. So, kita sa Facebook, kamo nang gintaha sa Facebook, makita ang tinunto. Tiini sila, kung mag-impeachment, kag hindi ma-impeach si Sara, madlagan 28, ginadamgo nila, lusot sila sa kinawatan nila.
0: Yes.
2: Kung nangagabuto sila nga hindi ipag-impeach si Sara.
0: Kung ipatugdaon ko na kadali si Attorney Joe Max, and I hope nga mabalikan ko ni siya tomorrow, Attorney?
3: Gijols, daw okay naman siguro kay Baloka si VP Sara, ginataga na sang first chance. Okay? Hindi siya subong second chance na ni. Di, kung hindi siya pa ni pagdayon nun, ang second chance, magulat kita sa 2028 nga presidential elections ni. Do kasubong lang, ang isa ka napihon na tani, suno sa iba na, nga makundig, ginatagan mo naman chance naman sa 2028, it is just like saying, nga why kita nagasiling nga convicted na si Pipe Sara, kundi nga we are giving somebody again, pasensya mo siya. So we are putting somebody sa 2028, just in case magdaog siya, somebody who is corrupt from the very start. Tungod nga, wala matapos ang ini nga impeachment trial, ang pangduda sa pumuluyo, araba, kaya hindi, wala ginda yun. Despite the fact nga 257 na ka-congressman sina ang nagbuto da, we're not saying nga kwa na siya, guilty na siya nga daan, kundi let it be, nga hatagan tiyansa dira sa Senate nga magdesisyon sa sine. After all, kung matuod nga tinlo, ano abing hadlukan mo dira sa ginatawag impeachment trial? Why should the senators are allowing themselves nga gamiton sila nga masuspend o kung hindi madayon ang gina-impeachment trial kung why ka sa ginahadlukan? Kaya wala ka sinahadlukan. Dapat ikaw patani sinama welcome nga sige, madayonon tani para taganta opportunity ang isa ka ginapatiyan nga inusinte nga magsabat sa sini nga pala mangkutanon. So Joel, salamat gid ha.
0: Attorney Joe Max, I hope tomorrow nga malabuot ka namon ha.
2: Thank you.
3: Okay, okay. Oo.
2: Jomak, kamusta?
3: Opportunity dugin nga si Kung Yox, ara. Kay balbuka. Gusto nang baliya nga ang kombinasyon naman ng tomato.
2: Mayo na, kay Lugier.
3: Gaga po yan. Nalibay ko yan sa mga jokes yan ni Kung Yox. May na dalawat naman ako.
0: Wow. Sige, salamat kid, sir.
2: God bless you. God bless.
0: Good night. Good luck, sir. All right. Lorga. Congressman Monico, I hope tomorrow malabot ka namon bantayan taniya.
2: Sige, tawag lang kay Buas. Hindi ko mag-attend sa people rally kay bago lang ko nakabot. Pero even around the world now, bahala na ni Santanan Subong. Kay purti kita maski sa dito ko sa Thailand, sa Ilapulis, sa immigration naman ko. What happened? There was a bullet last, there were fire, gunshots fired last night in your Senate. What happened? Ay, hindi ko naano na ni. Mapile pa lang ko sa akong nga visa sa sulod sa immigration. Sulod pa lang ko sa batang sa Thailander. Nga, what happened to your country? There were fire shots.
0: Ti ikaw halin kay Corey, ara ka ng People Power 1, ng People Power 2 kay ERAP. Subong ano ginabatsyag mo? May chance pa yan ng Pilipinas?
2: Tanani na agyanan eh. But again, ako lang yung pangadi. Peaceful transition. You see, hindi ni magtugot ang People Power nga ang majority puros na da akusado sa kinawatay. Di karong ginisla nila ang presiding officer para nga makalusot sila. Di personal. Di subong ang UP, nagbubuylay ng lupi. Kaya ang UP is actually the start sa People Power sa itong Chimpo na Marcos. Budlay ang UP, aradang mga radikal mong. Di ina sila subong, nasuguran na nila. Kontra nila si Cayetano. Buas kontra ho naman na nila si Escudero. Tanan nga UP, biraho na nila na sa sulod. Di for me, it will be something troublesome para sa Pilipinas.
0: Di proba si Tico Beron tas ang komunista? Wa isang posibilidad nga muna?
2: Ay, hindi man. Wai man kay ti galabaw pa man ang pangdemokrasya. Ara pa man. Galing kay hindi pa rin siya. Sakya naman eh.
0: Amugan eh.
2: Sakya na isang tanan. Sakyan ni bus nga daan, upod nag-imbitar sa akon, mga grupo ko man, ang akuan man to, tanan nga mga amigo ko sa bayan muna, upod ko man sila tanik bus, tiling ko during the week lang ko ah. Hindi lang bus, kaya bago lang ko nagabot, tapuson ko pa mga obra ko din sa Bacolod. Pero malagas ko sininga si Mana, di magsulod, gusto na si Jomax, kung magsulod ang kaparian, ang mga simbahan, lain-lain ng mga simbahan, kaya hindi kagwanta, magamo. Kaya I think Sarah will not come home anymore. Kung mabala niya magamo, dito na lang na siya na safety sa to, ngayon asylum or something.
0: Ti magamo ni mga muyo na lang kitas ni.
2: At yan mo na yung opisyo ko ya. Everyday, simba ko, kanta ko kada Domingo sa simbahan. Di kapangadigid ko yan nga, masalbar lang kay ti. Tamo na nanto sa Pilipinas mo. Pero paminsaron mo, gutom ang tao, pero ang aton mga senador, yaka congressman, kadamo na ngawat mo. Dako yung kwarta bilyonis nga dapat tinatag na sa mga oportunidad sa ubra empleyo, mga ubra sa pumuluyo, makabaliga sila sa mga bulutsanggi-tsanggi na ginawat upo to sa baha. Ginamon ang nainitan ko nga nga naulihi na ginpabulgar ni Bongbong. Kahit ano dapat, but you know, amo na upo ko si Bongbong, why, hindi ko ya magkundinar tayo kay Bongbong, maski subong, dapat ginpapriso yun na before December, siguro may nagambal sa hindi lang anay kay damo na sila prisuhon mo. Kada mo damo ka senador prisuhon, di manano pa minsara. Di iba na siguro kapakitlooy, pero kay Bato kapakitlooy sa sang primero kay isok siya, sang pagpuli, sila niya na presidente, hindi man ko pag-ikulong, ay, hindi man ko pag-ipasok sa kulong. Di ang sabat man sang iban, tingin pamatay mo tayo sa Dabaw, huwag ka naluoy, ibihibi ka, kanakusi mo. Police chief ka, damo pinamatay mo, kaya bihibi ka sa Senado. Ano ka lang, ayaw man siya na, daw tinarso na na, lingko sara na lang blang wig ni Marcolita, para nga duha ka mo, hindi makilala mo sino sa inyo.
0: Di, pero sa simpleng istorya, bantayan ta gini, boss?
2: Oo, okay. Ara, kuya, monitor, kuya, boss, sugod alas dos, ginibitar na ko. Alas dos, boss, masugod. Di, hindi pa kuya kalagas, boss, pero damo ni kamo. I don't even think masugod ang impeachment. Gusto na si Jomax Torres, si Ortiz, makuan pa ni, madamo pa ni legalities, was, nga masugod ka mo kay YD nga mo nga Clinte, YD si Vice President, unfair na si Vice President, YD, siguran nyo, hindi na pwede, kinala na rin din akusado, o, tekundi ito yung magpuli karon. Yes, dito yes. Magbali karon sa dyan eh. That's why all the legalities will be used. The Supreme Court, amuna nagsala. That's why init sang ulo ko nga butigay. Kay siling ni Cayetano, hindi na siya pagdakpon sa ICC. Kinala local court niya makundinar sa iya. Di nagwa na subong ang Supreme Court Associate Senior Member, si Leonin. Siling niya sa Facebook kagabi. Ang aton nga participasyon sa Roman statutes, existing ina. So that means ang Hague, ang International ICC, i-recognize na isang Pilipinas sa batas sa konstitusyon. Kay member kita sang una, sang natabo ni sa Davao, na pinatya na ito. So ini sila, kinanlan sa ICC, gid sila mo nang gusto sa Supreme Court, ipadalon si Bato sa ICC, di hindi iya si Mary Robin Padilla. Gusto iya daw si Niblang Arti, tiruhay na lang ta! Mayob lang na. Di mo nang hindi gusto si, pumuluyog laruhon, these are the people we elected. Ha? Amo nang iliher, di purus di, ano na lang guwata sini? That's why ako may bilin lang ko sa imo nga closing remark.
0: Mm-hmm.
2: Amuning natabo nga para sa akon basi mag-ilis ang ulo ni Lenny Robredo. Hindi gid siya. Pero kung amuning kagamo basi mag-ginamo na kag magkuhan basi magpakaluyan sa Pilipinas kag magsige na lang. Mabalik madlaga na lang.

0: people ni the Lord.
1: Gai ko na lang ko chorus sinabi para dumalugpayan man ko.
0: Hindi ang mata ko mga kanta. Goodness of God.
1: Sige be, chorus lang kong.
0: Di para mga kauturan. Mm. Kung anak kamus panimalay niyo mag pamalandong kamo, magduko anay kadali ha, antis kamo manyapon. Thank you Lord for your mercies never fails me. All my life I've been held in your hands from the moment that I hate you and the moment that I love you. All my life I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. From the moment that I failed you, I will sing for the goodness of God. All my life I have been faithful, you have been faithful. All my life you have been so, so good. From the moment that I hurt you, I will sing for the goodness of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
1: Amen.
0: Amen.
1: Former Congressman, former Mayor Monico Pantivalia, sir, salamat kid for dropping by. Salamat kid. Mayang gabi. Alright. Ang aton nga mga bisita tonight, Anay Congressman Monico Pantivalia and kaina si Anay Konsyal and Anay Mayor Jomax Ortiz.
2: Lorgo,
1: ang aton pamukas ng mga balita at komentaryo for tonight, kindulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
2: Lorgo,
1: magabalik kita. Dugang nga mga balita, engkwentro dito sa Kawayan pagkatapos lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa madasing kapagkimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula sa

0: DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakan sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: KK5 News FM.
10: News FM.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga
11: Vista! Sa aton nga mga tagparamati, mga late tuners, nabatian bagugid lamang ang aton nga talakayan angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte buas kag ang aton dinapit nga mga bisita duha ka mga anay alkalde Monico Puentevelia and Jomax Ortiz. Di mo dumanwang aton himuon amon sini. Tomorrow ang K5 will continue to monitor sang developments kay at around 3 p.m. alas 3 buwas sang hapon. Amo ang expected nga pag-convene sang impeachment court sa Senado. But silingon, tanan nga senador magpungko bilang hukom angot sa mga akusasyon kontra sa vice presidente. Pero samtang nagkinagula sa politika dito sa Metro Manila, direya sa probinsya, padayon nga ligon ang Philippine Army sa ila sinikatungdanan sa pagtugis sang mga komunistang terorista sa kabukiran.
9: Larga Vista.
11: And dito sa Banwa sang Kawayan, reportedly, 5 ka mga katapo sang New People's Army o kon NPA. Joining us tonight is General Jason Humawan sang 302nd Infantry Brigade. General, good evening po. Hello, General. Hello. Balikan ta karon dagdugay si General Jason Humawan.
10: Lorga.
11: Ari siya. Hello, General. Good evening po.
12: Good evening, Julius. Good evening.
11: Yes, sir. Salamat sa tiyempo. General, what happened kanina? You were there to pumunta ka sa area. What did you see?
12: Yeah, to give you a brief background, yesterday morning, our troops from the 15th IB under Lieutenant Colonel Maduli, they received information of the presence of armed group from the populace in Barangay Abaca, Kawayan. So what he did, Lieutenant Colonel Maduli sent a patrol to verify yung information of the presence of the armed group. And once dumating yung tropa natin in the area, they were fired upon by this armed group. So
11: Hello, sir. All right. Balikan ta si General Jason Humawan sang 302nd Infantry Brigade sa idalom sang 302 nga nabase dito sa Banwa sang Tanhay, Negros Oriental ining 15th Infantry Battalion. General, you were saying?
12: Yeah, so when our troops arrived in the area, were fired upon by this armed group, itong mga NAs. So that started the series of encounter. The first encounter was recorded at around 5:45 ng umaga kahapon, and then second encounter 7, third encounter at 2 p.m. the population ng Kawayan around 5 p.m. So ang result niyan, yung death of 5 NPA member under Southwest Front. They are all members of Southwest Front. Yung pinaka-leader nila rito, alias Anyo, si Leonardo Dantes. So ang siya ang tumatay yung CEO ng FOC nitong dismantled na Southwest Front.
11: Oh, interesting. FOC, Front Organizing Committee po yan.
12: Front Operational Command.
11: The
12: military wing, yung armed group ng
11: yes.
12: NPA.
11: Very interesting na point yan, General. Ano? May Front Operational Command, pero wala na silang komite sa larangan.
12: Oh, dismantled na.
11: Dismantled. So,
12: but they, sila ay, they just keep on collecting taxes, intimidating people, no?
11: Oo. So, ano po yung movement ng grupong ito? Basically, parang you're talking about a rebelding lagalag na grupo.
12: Itong grupo na to, they merged with other remnants, no? Actually, yung dalawa sa mga namatay dito sa lima ay members ng dismantled na Southeast Front. So may merging na nangyari. But they are all in the area of Southwest Front. We should not be forgetting na itong grupo na to are the ones responsible in the series of killings dito sa Kawayan and Sipalay area.
11: Is it possible po ba na yung grupong ito ay the same group na pumatay kay Nanay Nora Anggit?
12: Yes, isa sa kanila ay tinuturong gunman dun sa pagpatay kay Lola.
11: And sino po yun, based on your intelligence, sino po yung na kasama?
12: Itong si Anyo, itong CEO.
11: Ang CEO mismo. Ano po yung detalye about this certain Anyo? Taga saan po siya? Taga doon sa Kawayan o nearby area sa Chicks?
12: Hello.
11: Hello, sir. Itong si Anyo, resident ba ng Kawayan or nearby areas po?
12: Oh, itong si Anyo, base sa aming he's from Kamindangan, Sipalay.
11: So Kamindangan, that would be Sitio Umas.
12: ang nakalagay sa niya ay Barangay Kamindangan, Sitio Pinus-an.
11: Ah, Pinus-an. Okay. Sir, I'm quite interested with what's happening kasi nangyari yung Toboso, Salamanca sa North, ano? And then may reported na attempt sila to reorganize ng kanilang regional committee doon sa Salamanca. Now, this happened naman sa far south, sa Cagayan. Is this any attempt to divert the Philippine Army? Or meron bang attempt for them to recover or at least put up a leadership sa Negros Island doon naman sa south?
12: Palagay ko wala eh.
11: Okay.
12: With what happened, this exposed yung kahinaan ng Kilusan, no? Dwindling or declining yung support ng population sa kanila, ng mass. So, masama na rin at nung loob, nung mass. In fact, yung the information of their presence was fed to us by the community.
11: Oh, okay. Anong sitio po yon? Anong barangay?
12: Barangay yung encounter.
11: Yes.
12: Ang unang mga encounters in Barangay Abaca.
11: Oh.
12: Kawayan. And then yung huling encounter nandito na sa Barangay Poblacion.
11: Oh.
12: So mga 2 kilometers away from the city center.
11: So parang very significant ito, General, kasi from Salamanca to Abaca, the NPA has been met with a series of defeats. 5 ngayon doon sa Cagayan, 19 before doon sa Toboso. And you were saying na yung very important is that wala na practically ng support galing from the mass base.
12: Not totally wala na. Declining, no? Bumababa na yung suporta. And dumarami na yung masamang loob sa kanila. In fact, sa ginagawa nilang continuous killings, no, liquidation, masama yung a lot of families, a lot of those who lost their lives because of their spy tagging innocent civilians are crying for justice. So ito naman yung what we are running after, itong mga responsible for the series of killings.
11: Exactly. Although, of course, you will soon be tagged na naman as killing machines. That's expected sa kanilang propaganda war.
12: Oh, I don't think so. In fact, siguro yun yung palabas nila.
11: Yes.
12: Pero nakikita rin naman ng mga tao yan eh. In fact, meron isang survivor dito. May isang wounded na our troops from the 15th IB treated him immediately on site. And once na bigyan siya ng unang lunas, he was sped away dun sa hospital. So ngayon ay siya ano.
11: Itong wounded, sir, matagal na ba sa Kilusan o bago pa?
12: Iyan ang inaalam pa namin sa ngayon, but yung mga true names and addresses nitong mga namatay nanggaling sa kanya. In fact, umami naman siya. Kasi may tama siya ng sugat. So may tama siya ng wound, no, ng bullet wound sa paa niya. So umami naman siya, nakasama siya.
11: Okay. Pero at least hindi niya sinabi na researcher siya.
12: Hindi siguro malayo tsaka sa edad niya.
11: Okay. All right, I'm sorry, General. I have to ask that one, ano? Now, sir, itong grupong ito, based on the testimony ng wounded na rebelde which you brought to the hospital, bakit andun daw sila sa area?
12: Ito ay nangungulekta, iniintimidate yung community. No? So, that's the very reason why we've launched itong series of military operation in the area. Kasi they kept on liquidating or killing innocent civilians that they are spy tagging. Sinasabi nga nila na informante namin. In fact, pwede ba naman maging informante namin yung lola?
11: Yun.
12: The truth is, hindi lang itong mga tao na to ay hindi supportive sa kanila.
11: Yes.
12: So, hinihinga nila ng kung ano-ano, wala na sigurong maibigay, and yan, niliquidate nila.
11: Yan, yun. Dahil hindi ka magbibigay ng kahit kamote o kamote kahoy, ikaw ay pwede nang patayin at sabihin na espiya ka.
12: That, maaring ganun.
11: Oh my.
12: Various for various reasons. Eh.
11: Mm-hmm.
12: But ang pinaka main reason is pag hindi ka nagsuporta sa kanila, ikaw ay paghihinalaan ka agad nila.
11: Yes. Yeah. But of course, sir, we know for a fact na mahirap ngayon yung panahon kasi El Nino, which is bound to get worse by the end of 2026. Kasi may bagong study na yung tawag ngayon sa El Nino is Godzilla El Nino, hindi na Super El Nino. Do you think this would work to your favor? This would further weaken the remaining rebels na nasa bundok?
12: Mahirap talaga rin ang magiging kabuhayan nila, lalo pat nakita rin natin ano yung area ng encounter site, eh, natuyo na yung tubig doon.
11: Uy!
12: May kanal siya, but wala talagang source of water, no.
11: Ay
12: talk with the local residents going to dun sa ano, wala talaga rin sila nakukunan ng tubig,
11: so
12: hindi na yung drip sila.
11: But
12: yung tanong mo kung magiging advantageous to sa amin, ang sagot ko siguro dyan, magiging mahirap yung buhay ng mga NPA, lalo pat ganito ang sitwasyon.
11: Yes, sir. But I don't know if they give up to the army, at least you can give them water. Would you like to air an appeal sa mga remaining members ng NPA na nasa bundok ngayon, sir?
12: Yeah, oo. Sa mga nandyan pa sa kalihukan or namumundok pa at may nag-aarmas, tigilan nyo na yan. Bumaba na kayo. Maraming programang ating gobyerno na nakalaan para sa inyo. Take that opportunity. So, iwasan na natin to. Malungkot din kami na nangyayari ito, eh. In fact, yung mga military operations namin is designed to pressure them para mag-surrender sila. Pero hindi para ano, para saktan or umabot sa ganitong patayan. Design yan talaga para. Pero ang pinaka-purpose talaga namin is to secure and to defend yung community, which is vulnerable dito sa kanilang intimidation, extortion, and killing. No? So, kaya dapat ihinto na nila yan. Okay lang naman na magprotesta, manawagan sila ng issues nila. Okay lang yun. Huwag lang silang mag-aarmas.
11: Mm. General, I forgot to ask pala. May na capture kayo na mga weapons.
12: Yeah, oo. In fact, hindi lang matataas na kalibre, mga machine gun, isang 60 machine gun.
11: Oo.
12: Limang M16 yung isa doon with M203 attached. Isang M14, meron pang hand grenade, and dalawang rifle propelled grenade.
11: Oh.
12: So itong grupo na to ay malakas yung firepower.
11: Based on the firearms that you mentioned, parang indicative na center of leadership itong nabangga ng tropa ninyo.
12: Yun ang sinasabi actually. Sa aming information.
11: Ah, okay. Pero at least sa front level lang, hindi regional level.
12: Could be some of the NPAs involved could be members of yung regional security force, but that's what we are looking right now.
11: Mm-hmm. Oh, so may possibility na yung Regional Operations Command doon naka-embed sa Southwest Front na dismantled.
12: Yes. Yes.
11: Oh.
12: Ganoon naman yung ano no, yung tawag natin diyan na vertical unit na yan.
11: Mm-hmm.
12: Maakyat siya doon sa taas. Panahon na nag-join siya, they link with the NNF sa CN1,
11: yes,
12: the Central Negros. And then pag meron silang tatrabahuhin, papatayin, pupunta na naman sila dito sa Southwest Front.
11: Mm. So, can I say finally, General, na itong nabangga ninyo could have included members of the Regional Operations Command?
12: Yes.
11: Ah, okay. All right. Anyway, General, I won't ask anything more. Salamat sa time po. At
12: okay, salamat, ay,
11: kamusta pala yung mga tropa natin? Walang sugatan?
12: Wala naman.
11: Ay.
12: Thank God. Wala
11: okay.
12: naman.
11: Okay. Sige. Alright, General, maraming salamat po.
12: Okay, salamat, Julius.
11: Good night, sir. Good luck.
10: Larga,
11: alright, si Brigadier General Jason Humawan, ang commanding officer o brigade commander sang 302nd Infantry Brigade sa Diin Yara sa Idalom sa Siningay Military Unit, ang 15th Infantry Battalion nga nakabase dira sa Banwa sang Kawayan. Now na nung balita suno sa iya una, isa sa lima nga napatay sa engkwentro dito sa Barangay Abaka. Posible amo ang nagpatay sa kay Nanay Nora Anggit yadtong 74 anyos nga lola nga inihaw sang NPA sa Barangay Tapi, siyudad sang Kabankalan. Ikaduwa, posible upod ang mga katapo sang Regional Operations Command sang NPA sa ila na inkwento. Kay may ara machine gun, may ara M203, may granada, kag iban pagid nga matag-as nga kalibre sang hinganiban, mga assault rifles nga patimaan nga sentro de gravidad ang ila na inkwentro. Kag atong panawagan man ni General Humawan, tubig kinanglan nyo, tubig surrender sa army kay may tubig kamo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mga butika. Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio.
15: Mm-hmm.
14: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang pre-tryptophan proteins nga i-produce sa imo nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung pala inom ka D3Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins, isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3Bio, namitulog mo.
15: Namitulog mo.
14: Kaya mo i-manage ang stress.
15: Kung naka-D3 lang.
14: Kung naka-D3Bio ka. Dok Sam?
16: Yes. Isa ka, isa sa benepisyo sang D3Bio, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3Bio ka dadlaw, naghatag ina sang ilatag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
15: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3Bio, pati ang pagtinlo sang aton correct. Brain gindalahi pag D3Bio.
16: Oh, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
17: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa ginasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang modo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagi sang aton nga probiotics, kapila ta nan agid sulit-sulit. Your D3Bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
16: Correct.
17: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imo nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
16: Amak mo na, 50%.
17: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3Bio.
10: D3Bio. D3
18: Tribayo.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
18: D3Bio.
20: Ang D3Bio.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Mabakas, mga butika.
18: D3Bio.
15: Ang nami pagi sa D3Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA.
14: Mm-hmm.
15: Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
18: D3Bio.
15: D3Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3Bio sa balay mo.
18: D3Bio!
15: Sa mga customers namo noon nga Gabi sa probiotics, this is it. D3Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3Bio.
14: Ang pinakanami natin nga, permi natin ang ginabalik-balik.
18: D3Bio!
14: Kung pala inom sila D3Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hala naton sa noto sipon, amo to pag inom D3Bio.
15: Mm-hmm.
14: Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3Bio.
15: Mm.
14: Direko, sir boy.
15: Mm-hmm.
14: Direko.
15: Drakman ko.
21: Oh, saga prevent.
15: Kay hindi
14: prevention
15: lang
14: yan. Na yan.
15: Prevention na yan.
18: D3Bio! D3Bio!
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng hondo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3Bio!
20: Ang D3Bio!
18: Yung may Visio!
20: Ang Visio!
18: Yung may D3!
20: Mabakas, mga butika!
18: D3Bio!
23: Health News!
24: K5 News FM.
25: News FM.
24: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista!
18: Larga Vista!
24: Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbile.
18: Larga Vista!
11: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga para tuntunan sinong Enbonda Diaz dira sa barangay Tangub, karakip na sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Bao dali na lang ang birthday ni nung Edmund sa Mayo 21 sundanay gali sila ni Doc Ramil. Pila ka na nung bakod pa nilawa si nung Edmund eh. Do hindi pa matibagti pagpaugon mo na yung Jesus. Mahuyan katana ni sa iya.
18: Larga Vista!
11: Kaya mo na ganin siling kubala. Kung kaisa ang mga tungaw ngayara gasakay sa likod sang karbaw, dapat magpamahong-pahong.
18: Larga Vista!
11: Mahinggabi man kay Manang Elena Publico, kagtanan nga mga purok officials, dira sa purok Yang Sondos, Barangay Mandalagan.
18: Larga Vista!
11: Bawo isa ko pagid ka amigo nga upod ko permi pangape si paring Erwin Velasco. Mo magapila na sa kunaw, pila pa lang ni si Toto Erwin, 55.
18: Larga
11: at
18: Vista!
11: Hindi pa ganit, daw hubin-hubin babla mo, pagsik pagyapon nawas, solid pa. Katulad ni sila ning kagawad na ni Castor, dira sa barangay Mandalagan, kagsubong man, si Miss Guy Castor. Mayang gabi sa inyo.
18: Larga Vista!
11: Amuning mga kaingod kong healthy body, bala, dala sa kay paring Amit Teruel, Rudy Bato, Johnny Jimeno, and of course sa kay Toto, Luis Peña.
18: Larga!
11: Mayang gabi
18: Vista!
11: Man sa kay Veb sa Lucas, karakip na kay Inday, Kara!
18: Larga!
11: Kag kay paring Alan Vergara, tamyawanay lang kami kisa sa dala nun, kay Ti Sako sa Amuntag sa Tagsa, ka pangabuhi.
24: Larga!
11: Anyway, salamat, salamat gida sa aton mga kaingod nga at the same time tagparapeti taman diri sa Larga Vista.
24: Larga
11: ay,
24: Vista!
11: Sa kay Dr. Incarnacion gali kag sa iya bagong misis mayong gabi ba wala nagid kami kitanay ni Toto Joseph ani Doc Joseph Incarnacion. Ang akon tupad balay nga pogi.
24: Larga Vista!
11: Amo ni ang pinakapogi nga doktor sa balat ng Pilipinas lang ah.
24: Larga Vista!
11: Salamat, salamat gid. Mayang gabi sa inyo tanan. Karakip na sa aton mga kauturan nga mga security guards nga naga-duty subong sa kay paring Norman Black Balinsoy, sa kay Rafi Armonio, Dadboy Mendoza, kag subong man sa kay amigo ko, Unyot Badajos Jr. sa Inigaran.
24: Larga,
11: kay paring Alan Takapan, James Bornales, pamilya Alonsabe, dira sa Hill Montilla, si Palay.
24: Larga,
11: areo pangpuli ko, DTX Premium Coffee, akong timplahon. Nga ah, kay bisan gabi ka na mga pe, wala nagamurarat imo mata. Tungod gusto lang ang iya sangkap nga kape, and ang iya nga patam is amo ini ang stevia, plant-based sweetener nga hindi magpatalbo sang imo blood sugar. And what's more, may ara siya Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sa kagaw sa imo karawasan.
24: Larga,
11: so DTX Premium Coffee, ginapadalundon ko ini sa D3 Bio kag sa DTX 500. Ang D3 Bio, of course, don't ever forget, amo ini ang John Wick sang aton lawas. Amo ini ang kargado sang extra virgin coconut oil nga amo ang ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides. Amo ni ang gatig baliw sa inyo lawas. Lawas, ginagamit agod magpatay sang kagaw. Virus, bakterya o kung fungus, kung wala kagaw, wala balatian.
24: Larga,
11: tungod
24: Vista.
11: Ina sa John Wick sang karawasan, ang D3 Bio.
24: Larga,
11: ay, by
24: Vista.
11: The way, happy, happy birthday. Kag salamat, salamat, gid. I am deeply indebted. Yara ako sa imong nga kautangan kay Dr. Ramil Uy, nga nagasaulog karon nga adlaw, sang iya sini kaadlawan, 47 pa lang siya, I think, today, no? Kay Doc Ramil Uy, ang Chief Executive Officer sang Clinica Alternativo de Medicina and Wellness Center, and of course, sang K5 News FM, Philippines.
24: Larga,
11: salamat, gid Doc Ramil, sa imo sining paghatag kay gayunan sa inyo kubos nga alagad nga mangin panibagong news director sang K5 News FM, Bacolod. Sa tanan nakon nga mga boss dire sa kay K5 Eljan Castaño, Jean Paul Generoso, and kay SM Rods Palma, yara ako in your debt. May ara ako utang kabalaslan sa inyo kag salamat sa inyo pagsalig.
24: Larga,
11: amo na balasin ko every time nga ginapamangkot ako, maayo ka nga journalist, hindi. Ang akon sabat usually hindi, pero upod ako sa maayo nga mga mamantala.
24: Larga,
11: and that is
24: Vista.
11: Exactly my family right now diri sa K5 News FM Bacolod.
0: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
1: They don't know what the hell hit them, right?
2: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
21: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pagkadto merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Ay na, ano ato? Lain na tuyaw. May gabilang kay Toto Cesar Julito sa Panay News. Amuni siya ang akong codename, Mama Lover. May gabi kay Toto Cesar.
1: Lorgo.
0: Ari, aring update ta sa ano panawag ni sa Iran. Ang pamangkot, paano bala nga dumabalda na ang ekonomiya sa Iran? Tungod sa ginahimo nga blockade o kung pagbalabag sa Amerika sa Strait of Hormuz. Ari pamatian ta bala ang isa ka video. As I have said, hindi gali simple nga patyon mo lang ang kuluwaan o oil well nga ginatawag sa aton pa ang bubon nga ginakwaan sang krudo o kung petrolyo, hindi gali dali ini nga patyon mo lang nga daw tubig bala daw gripo. Hindi nga ari pamatian ta ang ini nga video.
2: Trump just said Iran has only 3 days left before their oil lines explode from within, both mechanically and in the earth. And once that happens, you can never rebuild it the way it was. Here's the physics nobody explains. An oil reservoir isn't a giant underground lake. It's oil trapped in tiny pores inside rock, held under pressure that pushes it to the well. When production stops and you shut in the wells, that pressure system collapses. Water from the reservoir rushes in, blocking the old oil flow paths, a process called water coning. At the same time, the rock gets damaged. Fine particles shift and clog pores. Clays swell up when they contact water. And heavy stuff like wax and asphaltenes solidifies and gums everything up. Result? Even though the oil is still down there, it can't flow easily anymore. They might restart production, but experts warn it could drop to about 50% of what they produce now. Shutting in wells isn't hitting pause. It's permanently reducing how much oil you can ever get back out. That's the real pressure Iran is under.
0: Now, amo ni ang gina-explain sa sining video nga dito ginimo sa Amerika. Why ta kabalo kun iya kasi CIA ini? Pero amo na gina-present ko sa inyo ang ginasiling amo ni. Very very simple banwa. Nano, ang langis gali or krudo nga ara sa idalom sang duta, hindi na iya katulad sang ginapinsar tanga linaw o kon suba sa idalom sang duta. Hindi. Ang langis gali, nagdagwa ini ang guwedugadugo bala ang bato from the pores. Magambal ka pores ang buho-buho. Kita ka mo sang inyo panit. Kundi may gatubo nga balahibo. Kada balahibo may araw na pore o gamay nga buho, amu-amu na ang langis sa idalom sang duta. Ang bato may pore, may buho-buho nga gagmay, dira nagagwa ang langis. Now, kung untatan mo ina ang tubig nga gikan sa reservoir o sa talaguan sang tubig, masaka. Ang gwa sina amune, manubo ang presyor, matig-a o masupnan inang ginailigan o kung ginagwaan o ginabalhas bala ang bato. Hindi na makagwa ang krudo. Dimudo, kung untatan mo ang isa ka oil well, ang buot silingon sina, ayawan ka padugo liwat sang bato. Tuoda mo istorya parte sa Iran nga puro bato, no? Uranium bato. Ang langis halin man sa bato, nagligad tong ginistoryanta bato man. Ay pertene ang atong ginistoryan tong rare earth bato man to. Now, ari banwa sa simple nga istorya, ti kumuwala sang barko nga makasulod subong sa pagkarga sang langis o krudo gikan sa Iran, di mudo apektado ang ila sining nga mga oil wells. And that is why nga may nagasiling nga tungod ini sang problema nga hindi makakwa o makakarga langis nga amat-amat mapudpod o mahuyang ang ekonomiya sang Iran.
1: Lorgo.
0: Pero diri kita sa patagya sang inaway banwa. Ariyo, ipakita ko sa inyo nga ang Iran nagkambyo sang istilo sang inaway. And this is because of Russia, of course. May ara sang ginatawag ang Iran nga Shahid drones. Amo ini ang drones, tuman kabarato, kumpara sa eroplano nga ginabutangan explosives ukon mga nagalupok, kag amo ining ginagamit kontra sa barko, iyaman sang Amerika, iyaman sang Israel, unano dira nga mga military targets. Tiyari, subong ang Amerika nagapalibog kung paano kontrahon ang drone sang Iran nga hindi matam-an ila bulsa. Tiway ta kabalo nga ang Amerika gali dito pa lang sa Ukraine nagapaminsar na o nagasunod na sang natun-an sang Ukraine sa ila away sa Russia. Grabe nga istorya, no? Aray pamatian ta bala. Ang video angot sa bag-o subong nga pamaagi agud kontrahon ang mga drones sang Iran. Amo ni ginatawag Leonidas. Aray pamatian ta. Na no nga klase armas ini. Roll video.
1: When cheap drone swarms start attacking million-dollar systems, modern warfare discovered a painful reality. Quantity can beat cost.
0: Agay!
1: That's where Leonidas comes in, using high-power microwave energy against swarms. Instead of wasting expensive missiles on tiny drones, Leonidas basically tells the whole swarm to stop existing. Yeah, warfare somehow unlocked sci-fi weapons.
0: Wala! Grabe, no? Leonidas, nano ini. Ang problema sa gira, muna eh, sa nahambal ko na, kung ang gira pang malawigon, inablang ginatawag War of Attrition. Kung sa aton pa palawig-lawig ginawabla, kung lumsanay ang gira, ang gwa sinada, ang may pinakamadamo, kwarta, natural, may bintaha, tingin mo sang Iran, amuni. Just to put a very, very simple example, amuni. May drone halin sa Russia, kag nag-ubraman siya. Halimbawa, may pulo ka drone. Kada drone, tagpiso lang ang bili. Halimbawa, tagpiso lang ang bilin. Ang bili, atakihon ka sang drone ka Iran, nga pulo ka bilog, tagpiso lang kada isa di mudo, pulo ka pisos. Ti ang problema kay ang Amerika, ang iya ikontra sa pulo ka drone, ang iya missile, halimbawa, ang bili, tag 100 pisos kada isa. Of course, it is in the millions of dollars, na? Pero just to give you a very simple example, ang drone sang Iran, tagpiso, ang ikontra nga missile sang Amerika, tagshin kada isa. Ti, kung pulo kabilog, di mudo ang gaston sang Iran pulo, ang iya ka Amerika, isa kalibo. Ti, kung magpulo katuig abing inaway, ti, sinong mapirdi? Amerika. Because padugon ang iya bulsa sang Iran. And that is why, nga karon dugay-dugay, may ara pagid kita istorya parte sa combat drones. Nano ini. Sa una, abita ang drone makwa lang litrato sa kahawaan. Subong hindi na, ginagamit na sa inaway sang mga armadong kusog. Istoryanta na, pagkaligad lamang sini.
3: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka kaysa sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikis ang nagligad. Sikisakit, kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga!
0: Are, katapusan na lang ang party sa Drone Pabua Santa. Sa katapusan, are, sobra pa ni sa drone. Strategic bomber, ginado B2 Spirit ini. Ang DTX 500 nga. Kay amugid ini ang magapabakod sa inyo immune system kontra sa baratian. Tungod ang DTX 500, amo ini ang nagapasiguro nga hindi malapawan sang free radicals. Amo ini ang radical oxygen species o kun ROS nga nagapatuktok sang inyo selula. Kun ang inyo selula magatuktok, kati ang tanan nga parte sang lawas ta made up of cells. In fact, ang aton kalawasan ginabug-os sang trillions of cells. So kinanglan gid ini nga siguraduhon ta nga indi magtuktok madasig. May ara kita sang pamaagi dira antioxidants, indi ta na manikawan. Tungod ang aton lawas may ara mitochondria gagmay nga makina sa kada selula, kada patubas sang mitochondria sang energy o kon kusog nga kinanglan ta para mabuhi, nagapatubas man ini sang ROS. Kon kay Doc Ramil pa may latak sa aton mga selula. And so the only way nga masiguro ta nga hindi kita madaog sang free radicals antioxidants. Ara ina sa DTX 500 nga kargado sang antioxidants gikan sa disugad sugar cane extract and of course gikan sa dahon amargoso.
13: Larga Vista.
0: DTX 500 D3 Bio and DTX Premium Coffee.
13: Larga
0: sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy nga nagasaulog sang iya kaadlawan today. Wa na kita sang tiyempo. Salamat gid sa inyo nga pagpakigupod. With K5 Adrian Gantalao sa technical side. This has been Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night.
13: Larga
0: Vista. Para sa kampyon nga balita, karingawan kag matuod nga serbisyo publiko para sa kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
13: Larga Vista. K5 News FM. News FM.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: shoot na ga!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
9: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
5: Dakong incidence yan, no?
9: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500, may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
5: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sa na Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500 kag may TC. Laban
9: eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
5: Kadadlaw,
9: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
5: Oy!
9: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa

0: Sir GP, fish na lang gid iya.
1: Oh.
0: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kun daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato kana sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig kamo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang kulang.
0: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka
5: DTX 500?
4: Dina nalas subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ay, abaw.
0: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amun ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
6: May na lang kay lalaki, tiya si Aduk GP.
1: Sam? lalaki, tiya.
6: So, pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo kaadlaw kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan mag-DTX sa 500 kag mighty sige kada adlaw.
1: Mm-hmm. Sir Boy.
4: Importante gid dok sa mag DTX 500 kag mighty sige. Usually dok sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
0: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
4: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Doc?
0: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pinrelievers. Mm. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik. DTX 500, mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score gani?
7: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
2: Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo,
10: Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique,
2: Wantiong Building,
10: Barangay 8, Bagumbayan,
2: fronting Quezano Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
2: Kulasi,
10: National Highway,
2: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina,
2: Kabangkalan Branch,
10: located at ACM Building,
2: Texas Street,
10: Corner Bread Box,
2: Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sagay City,
10: Radyo Bandera Compound,
2: likod sang Pag-ibig Office.
10: And
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City,
2: Ernai Street,
10: fronting Paglaum Sports Complex.
1: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo.
0: Mm-hmm.
1: Paano, Sir Boy?
0: Kailanlan maligo at adlaw. Unang solusyon da.
6: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
0: profesyon. Aha, routine. No? Routine.
6: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
0: Para hamot all the time.
1: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
0: Mm-hmm.
1: Kailanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway na yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
6: Pangapi na, pangapi?
0: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
6: Ginadepensahan ang imong mga selula.
0: Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
1: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka.
1: Halo.
0: Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa serboy, nakabulong, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
4: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa, pagid mga virus kag bakterya sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikrito, sir boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX Premium, ipuga mo lang sa kape.
4: Puga. Namit pa. Akong ara
0: magpamasahe sa ta, sir boy.
4: Ahoy!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di syempre permi na mo ginag ambal nga inom gid ya extend food supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay sini, no, sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kun adlaw-adlaw kag iinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
4: Thank you Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Dr. Ramil.
0: Di ba't pahangop, sir boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
4: No,
0: sala ginaya.
4: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
4: Ngan!
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay isang ano,
4: Santo Plus Herbal Soap.
0: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, sir boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy, kwan na mo, nang late na bala.
4: Late na.
0: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano,
4: ditribayo.
0: Sang ditribayo. Ang ditribayo gaatake sang HPV virus nga among kusang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
0: Inom lang ko.
4: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon,
11: gin-safe mo.
0: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di trabayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di trabayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
4: Correct. Kag inom di tribayo.
0: Kag inom di tribayo. Pahidan mo di tribayo, inom ka di tribayo before double sexual activity.
4: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
6: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
4: Wow!
6: So, way kabalugali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
4: Mm-hmm.
6: So, kung
4: ato white blood cells.
6: Yes, no, ang ato niya T-cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sa cancer cell. No? To, amun nga, hindi kita matubuan siya ng ginatawag klaseng virus o kung tapikan siya ng klaseng virus.
4: Cervical cancer, no?
6: Oo, naka D3Bio ikaw. Kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
4: No? Uy,
6: gamit ka sa D3Bio. Kaya kung naka-D3Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sa ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
4: Uy!
0: Ang nakalamin na, sina, Duksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
4: Ang magiging kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
0: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
6: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
4: Gaanta ka mo proof, gabi ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium. Their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang Balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
11: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, with Physio.
12: Ako si Ana, before problema, kung gidang akon, irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
4: Uy, mga katol.
0: Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
4: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
4: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 bio ka lang. Isang kagat sa D3 bio, hilanat. Tapat.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
10: sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh, available now.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
8: Mga kapamilya, kamusta? Pamutanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, dalayaon gid ang Dios kagdayaw ta siya. Nga sa sini nga tion, sa gihapon parehon kita nga makahimo sa aton nga mga pagtuon diri sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kagkabay pa nga kamutanan, yara man si kayong lawas, kagpadayon kamo nga nagamadasigon, sinapaglagad sa Ginoo, agod nga pababakod ang aton nga espiritual kahimtang. Agon nga kung maglabot sa aton ang mga kapipitan, mga kabudlayan, mga kalisdanan, makapadayon kita sa pag-alagan sa Ginoo nga tutom. Muna nga, sige hapon, padayon kayo kamo sa pagpamati sa aton nga patuntunan. Damo kita nga makatunan o babalaan diri. Agon nga makabulig sa panahon sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kamusta kamutanan? Kabay pa nga kamutanan, sige hapon, yarakman sa ikayong lawas. Kag puno sa mga pagpakamaayo sa Ginoo nga ginabubo niya sa aton ang tanan niya nga mga pagpakamaayo aton gin kinahanglan. Depende sa aton nga mga kinahanglanon. Amo man gina ang Ginoo. Amo na nga mula niya ang aton nga pagpangabay sa aton nga pagmusta sa inyo, pagpanamiyaw sa inyo. Sige hapon, samtang hindi pa kita magpadayon gin sa aton nga mga pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudlog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit ng impilan at ang higit sa lahat ang siyur kamiloy. Pagpalain mo ang pamilya at lahat ng mga kawani, nawa, ang pagpapala na aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, aming matanggap mula sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kakulang pagsala. At pagkaloban mo man kami ng ibayong karunungan upang mapalakas ang aming espiritual na kalagayan, maunawaan namin ay inyong banal na mga salita na ito ang magpapatibay ng aming mga panampalataya sa panahon ng mga kahirapan at mga pagsubok. Itong lahat aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Prayerong tamang uturan ang aton pagtuon sa mga kabudlayan o mga kasakit ni Kristo sa iya personal. Samtang diri siya sa kalibutan, imbis nga ang iya magitutunan, samtang dito na siya sa hardin sa Getsemani, agod nga makasaksi sa mga pagpangamuyo ni Kristo, nga sila tani magpulaw, magobserbar, agod nga magdulot gid sa ilang ilang paminsaron, sa ilang una-una, ilang panumduman. Naaman, kaimportante kaayo nga ang mga nagakaltabo, mahimo nga indi gid na mapanas kag maimprinta na sa ilang mga handumanan ang mga nasaksihan nila sa mga pag-antos ni Kristo. Kaya nga man, kinanglanon ini nila sa pagpabakod sa ilang pagtuo, agon nga hindi sila mapaslawan kag manginbakod kung maglabot ang mga pagtilaw nga ara sa ila atubang. Apang sa baylo, nga magbantay upod kay Kristo, gin bugatan sila sang kasubo. Kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras ang naglingad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kaupo ni Kristo. Kun kinahalanon bisan pa mapatay siya para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo sa kritikal nga tion sang anak sang Dios, nagkinahalan sang ila simpatiya kag tagipusoon nga mga pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Kaya ang importante makuturan sa mga muyo is, kung kita nagapangamuyo, ilakip taman ang kangay to, ilan nasaksihan si Kristo. Ang butang balon nito si Kristo nga, tani sa pagpangamuyo sang mga gitutunan, ilakip man siya nga siya mangin madinalagun. Kag si Kristo nangamuyo man, para sa iyang kagulingon nga mangin madinalagun, kag ang iya magintutunan. Pero wala. Walay moral support, walay bullying nga pangamuyo para sa mga nagkinahanglan. Amo na nga napaslawan si Kristo, na-discourage, na-stress. Dakong ilan nadula paagi sa buong pagkatulog. Ang aton na luwas ng disenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila eksperyensyahon. Maka-eksperyensya sila nga aman kay nakabalo na si Kristo nga indi magdugay sila hingabuton, sila prisohon, kag himuon pang martir. Amo na nga, ginhimo ni Kristo yadtong masubo-subo nga panahon, agon nga mangin halimbawa para tani sa ila. Kun ginhungayang nila yadtong masubo nga panahon sa pagbantay o pagpulaw upod sa mahal nga manluluwas, kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kong tani ginpabayan sa kagulingon nga maluya nga kusog sa pagpanginwala, ginpanghiwala ang Ginoo sa tiun sang pagtilaw. Dito na dayon na disgrasya na. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduhang tiun. So, katulad siya liwat sa pangamuyo, kag nagpangamuyo nga nagsiling. O amay ko, kung ini nga tagayan hindi mahimo nga magtaliwan sa akon, luwas nga akon nga ako mag-inom sini, ang imo kaubuton amo ang matuman. Kag nagbalik siya liwat sa iya magitutunan, kag naabdan sila nga nagakatulog, bugat ang ilang mga mata. Pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia. Kung ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Tuod na siya. Sa subong, delikado katama kung ang mga kaiglesiahan, nag-angkon mga Kristiyano, nagpauyo na sa mga kalipayan sang kalibutan, nalingaw sa mga kalingawan sang kalibutan, panahon sa pagsimba, walay gana ang mga miyembro nga magsimba, labi na kung prayer meeting or bisper meeting ng bisperas kung mga sabatista man na sila. Tani sa Sabado sa gabi, diutay lang katama, bisan 100 pa ng membro, diutay lang katama, bisan 1,000 pa ng membro. Perti ka diutay ang magkanto sa panahon sa Miyerkules, pagkanto sa Biyernes. Pero kung dito sa Kalingawan, abaw, terrible. Labi na kung may mga maskara-maskara. Sabo na nga, di rata makitaan. Nga, kita nga Kristohanon o Kristiyano, kulang sa interes, nagakatulog kita. Kay ginarepresentaran ang pagkatulog sa mga disipulo, sa mga nagakatulog ng mga miyembro sa Iglesia. Isa ini katiyon sa mga panganod kag madamol ng mga kadulom kung sano ang masapuan ng nagakatulog, amo ang labing makatalagam. Isa sang siling sa aton, sininga, pandam. Gani magbantay kamo. Kay wala kamo makaibalo kung sano mag-aabot ang anak sang agalon sang balay. Sa gabi, ukon sa tungang gabi, ukon sa pagpamalo sang manok, ukon sa kagahon. Base kon mag-abot siya, sing hinali, masapuan niya kamo nga nagakatulog. Marcos 13, versikulo 35 hasta sa 37. Ang Iglesia sang Dios, nagakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay o pagpulaw sa gabihon, bisan ano pa ka makatalagam, bisan malawig ukon malibot. Ang kasubo hindi balibad para sa iya mga hindi nga hindi na siya magpulaw. Ang kapapitan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalungong kundi sa dubling pagbantay. Siyempre, kay imbis na nasubuan ka, imbis ka arakas kapapitan, imbis nga tani maghinalungong ka, imbis nga mga muyo ka, abaw, nagkumud-kumud man, nagreklamo man, awala. Ang Ginoo hindi makahimo sa pagbubo sa iya mga pagpagamaayo. Gintuytoyan ni Kristo ang Iglesia paagi siya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang ilakusog sa tiyon sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay kag pagpulaw amo ang pagdisenyo sang Iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda ang mga nagahulat sa pagpatubhay gikan sa kalibutan kag ginapakita ang sila mga pangayaw kag mga dumuloong lamang diri sa duta. Sa liwat ang manuluwas nagtalikod sing masubo gikan sa iya nagakatulog nga mga gintutunan kag nagpangamuyo sa ikatlo nga tion nga nagsiling sang amuman nga mga pulong dayon nagkadto siya sa ila kag nagsiling katulog pa kamo. Kag katulog na kamo, kag magpahuway, yari karon, ang takna malapit na. Kag ang anak sang tao, itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Mateo, Kapitulo 26, versikulo 45. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagtulog sa pagpiyong sang ilang mga mata, kag ang pagtulog sa pagtulog sa ilang mga balatyagon. Samtang ang ila Diyos nun, ang ila Ginoo, ang Diyos nun nga agalon o Ginoo, nagabatas ang amo nga hindi mapahayag nga kasakit sa unahuna. Kung nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kontani, madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Diyos nga nagkapatay sa cross. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kontani nga ginsinya sang dungganon nga mga paghimakas sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Inikontani naghanda sa ila subong nga dapat nila makita ang iya mga pag-anto sa cross sa paghangop sang pila ka butang sang kinaugali sang sobra nga kasakit nga iya ginbatas sa hardin sang Getsemani. Kag mas maayo kontani nga madumduman nila ang mga pulong nga iya ginhambal sa ila na hanungod sa iya nga mga pag-antos, kamatayon, kag pagkamanhaw, kag sa tunga sang kadulom santong makahaladlok, makatilaw nga takna, ang pila ka mga silak sang paglaom, magaiwag kuntani sang kaduduman kag nagsakdag sang ila pagtuo. Si Kristo nagsiling sa ila sang una nga ining mga butang mahanabo, apang wala nila siya mahangpan. Ang talanaon sang iya mga pag-antos mangin isa kakalayo nga pagtilaw saya nga gintutunan. Gani ang kinanglanon nga pagpulaw kag pangamuyo wala na himo. Ang ila pagtuo kinanglan nga sak dagon sang isa ka indi makita nga kusog samtang dapat nila maeksperyensyahan ang kadalagaan sang mga gahom sang kadurulman. Mahimo kita makaangkon sang mahinay nga mga paghangop sang indi mapahayag nga kasakit sang pinalangga nga anak sang Dios sa Getsemani sang narealisar niya ang iya pagbulag si Amay bilang resulta sang pagdala sang sala sang mga tao siya nanginsala para sa napukan nga rasa. Ang balatyagon sang pag-atras sang gugma sang iya Amay nagpilit gikan sa iya nagkakasubo nga kalag sining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtubs kamatayon kung mahimo pabay-i ini nga kupa sa akon. Amo na nga si Kristo daw sobra nila sobra anilang daw pertigid sobra ka subo perti ka subo dayon upod ang bugos nga pagpasakop sa kabuton si Amay siya nagadugang abang hindi sulo sa akon kabuton kundi sulo sa imo kabuton. Amo na nga gininom ni Kristo ginantos niya ang tanan nga mga pagyaguta ang tanan nga mga pagtamay o pagyaguta ang tanan nga kasakit nga ginbubo sa iya. Ang Dios noon nga anak sang Dios nagakalipong nagakapatay kay suno sa sugilanon sa kasaysayan samtang si Kristo sa sina nga simana siyempre sa tunga adlaw hindi mga huibis na Merkulis huibis sa sina nga simana wala siya nagakaon wala muna nga parte niya kaluya muna nga may nagpadala sing isa ka mensahero gikan sa iya presensya sa pagpabakod sang Dios noon nga nagaantos kag sa paghanda sa iya sa paglakat sa iya nadagtaan sang dugo nga banas. Ginpadala niya ang isa ka anghel. Kung nakita sang mga mortal ang katingala kag kasuo sang panong sang mga anghel samtang ginatanaw nila sa hipos nga kasubo ang Amay nga nagapain sang iya mga silak sang kapawa, gugma ug himaya gikan sa pinlangga nga anak sang iya dughan. Mas mahangpan nila kun daw ano kamakahalalit ang sala sa iya panulok. Amo na, nga kung ato mabinagbinag ang sakripisyo ni Kristo, dira naton mahangpan nga perte ka laway, perte ka makahalalit, ka perte ka daw hindi mo na mailaragway kung anugid ka makahalalit ang sala. Amo to, kay siyempre ang ginato si Kristo, amo to siya, kayang sala sa bilong kalibutan, dito siya gindala niya. Ang espada sang katarungan karon magabugtaw batok sa iya pinalangga ang anak. Ginuiban siya pagi sa isa kahalok sa mga kamot sang iya mga kaaway kag nagdali-dali sa hukmanan sang isa ka dutanon ng hukmanan dito agod ya yagutaon kag hukman sa kamatayon sang makasala ng mga mortal. Injustice man ang ginahimo ng desisyon sa kay Kristo. Walay klarong witness, walay klarong mga ebidensya sa mga sumbong batok sa iya pero ginsintinsyahan sang katawhan. Ginsintinsyahan man siya ni Pilato. Nga man, kay nahadlok si Pilato sa mga tao, kay siya ang gobernador. Dito ang mahimayaon nga anak sang Dios, ginpilasan tungod sa aton mga paglapas. Siya gindugmok tungod sa aton nga kalautan. Suno sa Isaiah 53, versikulo 3. Nag-antos siya sang insulto, kay giyaguta, kag makapahuloy, makahuluya nga pag-abuso, tubtong nga ang iya naong mas mahigko sang sabisan sino nga tao kag ang iya dagway labaw sa mga anak sang mga tao. Kay grabe nga mga samad-samad sino ang makahangop sang gugma nga ginpakita diri. Ang panong sang mga anghel nagtan-aw nga may katingala kag may kasubo sa iya nga nangin kamahalan sang langit kag nga nagsuksok sang korona sang himaya nga nagasuksok karon sang korona sang mga tunok. Isa ka nagadugo nga biktima sang kaakig sang isa ka naakig nga kadamaan nga ginpalupok sa kamuangan sang kaakig ni Satanas. Tanawa ang mapailobon nga nagantos. Sa iyo ulo yara ang tunokon nga korona. Ang iya dugo sang kabuhi nagailig gigikan sa tagsa ka napilas nga ugat. Initanan bilang resulta sang sala sang kalibutan. Wala sing bisansin ano nga makatalikod kay Kristo sa pagbiya sang iya kadungganan kag pagkahalang doon sa langit kag magkari sa isa ka makasasala nga kalibutan nga pabayan gintamay kag pagsikway sang mga iya ginkari sa pagluwas kag sa katapusan mag-anto sa krus kundi ang walay katapusan nagatubos ng gugma nga mga pabilin nga isa ka misteryo sa gihapon. Katingala o kalangitan, kag katingala o duta, yari karon ang manugpigos kag ang ginapigos. Isa kadako nga kadamaan nga nagalikop sa manuluwas ang kalibutan. Ang mga pagyaguta kag mga pagyaguta ginasamo sa matigdas nga mga panumpa sang pagpasipala. Ang iya manubo nga pagkatao kag mapainubuson nga kabuhi ginakuminto sang wala sing balatyagon nga mga makaluluoy. Ang iya pag-angkon nga anak sang Dios ginayaguta sang puno sang mga saserdote kag mga tigulang kag ang bastos nga mga pagyaguta kag makahuluya nga mga pagyaguta ginapasa gikan sa bibig pagkadto sa iban pang bibig. Si Satanas nagkontrol sing bugo sa unahuna sang iya mga alagad. Agod, mahimo ini sing epekto. Nagasugod siya sa puno sa mga saserdote kag mga tigulang kag ginhatagan sila sing relihiyoso nga kagumon. Ginapahulag sila sang amuman nga sataniko nga espiritu nga nagapahulag sa pinakamalaot kag matig-a nga mga makaluluoy. Mayara sang malaot nga paghilisugot sa mga balatyagon sang tanan, halin sa salimpapaw nga mga pari kag mga tigulang tubtob sa labing kubos. Si Kristo ang hamili nga anak sang Dios. Gintuituyan kag ang krus, gintongtong sa iyab, mga abaga. Sa tagsa katikang, may nabilin nga dugo nga nagailig gikan sa iya mga pilas. Ginagutok sang isa kadako nga kadamaan kag mapait nga mga kaaway kag wala sing balatyagon nga mga tumalanaw. Gindala siya palayo sa paglansang sa krus. Ginpigo siya kag ginsakit siya apang wala siya magbukas ang iya baba. Gindala siya sa subong sang isa ka kordero sa ihawan kag subong sang isa ka karnero nga apa sa tubangan sang iya manog alot or manog gunting. Amuman, wala siya magbuka sa iya baba. Isaiah 53:3-7. Ang iya, nagakasubo ng mga disipulo, nagasunod sa iya sa malayo, sa likod sa mga manugpatay nga kadamaan, ginlansang siya sa cross, kag ginbitay, nga nagabitay sa tunga sang mga langit, kag sang duta. Ang ilang mga tigipusoon, nagabato sa kasakit samtang ang ila pinalangga, daw nagabuto sa kasakit samtang ila ginalantaw ang ila pinalangga nga manunudlo nagaantos subong sa isa ka kriminal. Malapit sa cross amo ang bulag matiga wala sing pagtuo nga mga pari kag mga tigulang mga ansyano nga nagayaguta kag naga yaguta. Ikaw nga nagawa sang templo kag nagapatindog sini sa tatlo kaadlaw, losa ang imo kagulingon. Amo ni ang ginhambal sa mga nagyaguta sa ila kag sa mga ansyano. Kay si Kristo wala man sila kaintindi sa aton kun basahon ta ang Juan 2:19-21. Munangin siling ni Kristo nga inyo nga pwede gubaon ini nga templo kag akon patindugon sa ikatatlo kaadlaw. Pero wala sila makahangop nga ang ginhambal ni Kristo na hanungod gali sa yalawas. Nga pwede nila pwede nilang gumaon, pero ikatatlo kaadlaw, mabanhaw. Kung ikaw ang anak sa Diyos, amo pa niya ang singgit sa mga pare. Panaog kagikan sa cross. Subong man ang puno ng mga pare nga nagyaguta sa iya, upod sa mga ansyano kag sa iban pa. Siya nagsiling. Luwas sa siya. Hindi siya makaluwas. Ano? Siya nagaluwas sa iban, pero siya sa iya kagulingon hindi makaluwas. Kung siya ang hari sa Israel, panaog, siya karon gikan sa cross, kag magatuo kami nga siya Dios. Amo na ang mga ginmit lang sa mga ansyano, ginmit lang sa mga pari nga dito nagalantaw lapit sa cross. Wala sing binisak, bisan isa katinaga ang ginsabat ni Jesus sa siningatanan. Samtang ang mga lansang ginatulod sa iya mga kamot, kag ang mga tulo sang balhas, sang kasakit, ginapilit gikan sa iya nga mga buho. Gikan sa mga, gikan sa maluspad na kakurog ng mga bibig, isang inusinti nga nag-antos, isa pa, isa ka pangamuyo kag pagpatawad nga gugma ang ginhuyop para sa iya mga marugpatay. Amay, patawara sila, kay sila hindi o wala makahibalo kung ano ang ilang ginahimo. Lucas 23:24. Amo na makuturan ng mas terrible nga gugma. Naman, kay ginigugma niya ang kalibutan mas labi pa kaysa iya kabuhi. Kung sa tao nga kahimtang, atong natawahanong nga kahimtang,

kabungkusan sa katawhan. Kay wala daw sila makabalo sa ilangit na himo. Tuon man, kay wala magigit sila makaintindi. Ang bugos nga langit nagatulok nga may dako nga interes sa talan-aon. Ang mahimayaon nga manubos sang isa kanadula nga kalibutan nagaantos ang silot sang paglapas sang tao sa kasuguan sang amay. Hapit na niya gawaron ang iya katawhan paagi siya kagalingon nga dugo. Ginabayaran niya ang makatarunganon nga mga pag-angkon sang balaan nga kasuguan sang Dios. Amo ini ang paagi sa sini nga ang isa kakatapusan sang Satanas kag sa katapusan ginhimo ang iya sala kag mangin kaaway nga napirdi. Amo na nga si Satanas way nagid paglaom pa nga mabag-o sa tong pagkapatay ni Kristo. O mayara bala nga pa sang pag-antos kag kasubo nga subong sina nga ginbatas sang nagakapatay nga manluwas. Ang pagbatyag sang pagkadisgusto sang iya amay, amo ang naghimo sang iya kupa nga tuman kapait. Indi ini ang pag-antos sa lawas nga madasig nga nagtapos ang kabuhi ni Kristo sa cross. Amo yadto ang nagadugmok nga kabugaton sang mga sala sang kalibutan kag isa ka balatyagon sang kaakig sang iya amay. Kaya ang amay makuturan, grabe siya kaakig sa sala sang mga tao. Grabe siya kaakig sa sala. Way man siya maakig tani sa tao, mahigugmaon ang Dios sa tao. Kag naga dumot siya sa sala. Kay Jesus or God hates the sinner. So hates the sin but loves the sinner. Ang Dios naakigid siya, nagdumot siya sa sala pero nagahigugma siya sa makasala. Karon kaya ang sala ginpatong gintungtong man dito kay Kristo. Amo na ang nabatigay ni Kristo nga base wa ang amay wala pagid makuntinto, hindi pa bastante ang iya sakripisyo nga basin nga pabayaan siya. Amo na nga grabe niya kasubo siya kagulingon. Ang himaya kag nagasakdag nga pasensya sang amay nagbiya sa iya kag ang pagkawalay paglaom nagpilit sang iya nagadugmok nga kabugaton sang kaduluman sa iya kag ginpilit gikan sa iya maluspad kag nagakurog nga na mabibig ang masakit ni pagsinggit, Diyos ko, nga ginbayaan mo ako. Amunon ni ang paminsaro ni Kristo nga sa iya pangunahuna, wala na ang amay maglantaw sa iya, way na maluoy sa iya, way na mahigugma sa iya, kahit nagdumot gani sa sala. Amunon ang nagapilit sa bisan pang nagkurog na, bisan pang luspad na, luya na katamas, Kristo ang lapit na mapatay. Pero nagsinggit pagin siya nga, Diyos ko, nga ginbayaan mo ako. Nga man, kay abi ni Kristo ang amay way pagid makuntinto sa iyang sakripisyo. Lamang makuturan, naubos ng gali ang aton mga minuto. Sa gihapon, tapuson ta siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos. Muli kaming duunulog sa inyong banal na nuklukan at pinasasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa batis sa amin sa pagitan ng iyong bugtong na anak. Maraming salamat po sa mga salita ninyo na aming napakinggan, aming mabulay-bulay. Nawa, maunawaan namin ng lubusan ang inyong dakilang pag-ibig at pag-ibig ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Nawa, ito ay magbibigay sa amin ng pag-asa na bagamat kami ay magsalanan, subalit ang kapatawaran ay nariyan, naghihintay sa lahat na mga magsisisi ng kanilang kasalanan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM, Philippines. Pagpalain mo man ang Sir Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat na makikinig sa pilan pong ito. At patawarin mo lamang kami lahat na may mga kukulat pagkasala ng sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
3: Number one.
2: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung na naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text na itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 09277-448940. May 17, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi, Shemo K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong day off, lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Before anything else, I would like to say happy, happy birthday sa tawo nga nagahatag sa aton sang pagpalangga, pagpaatipan, kapag hatag sa aton sang padayong nga pagsuporta. Happy birthday, Dr. Ramil Oy. May the good Lord give you more health, good health, wisdom, kag more blessings. Kag thank you for inspiring, kag as a good leader sa aton tanan, no? Diri sa K5 News FM, kag sa tanan, nagapalangga si mo, happy, happy, happy birthday, Dr. Ramil Oy. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Eh, basta nainom na okay gid. Importante nga ginabuligan nato ng aton lawas nga maglimpyo. Kaya ang toxins, ang higko sa sulod sang lawas naton amo gini sa kadako gin nga rason. Nga nagahatag sang kalitan sa aton ni kayong lawas kag nagresulta sa kunanong masakit kag balatian. So gani aton gid pasulamihon sa mga panyimpo nga mapaiwan naton ang masakit kag balatian paagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Aton manlimpyuhan ang aton palibot kag sulod panimalay para hindi magtinir ang kagaw. Kay ang kagaw man isa man karason dirili nga nagahatag sa aton sa nga masakit kag balatian. Ang pagpabalhas isa gid kadakuman nga bulig sa aton kayong lawas. Ginaeliminarya ang mga toxins sa aton sistema kag ginahatagan kita sa good health. Ang pagpabalhas kalailig sa balhas naton nagaupon ang mga higko nga ara nga nagapundo lang sa aton sistema. Sumayo ini para sa aton good health mga ka-K5 ang pagpabalhas, no? Ang stress isa ka dapat naton likawan kag bantayan gid siya man ini nagahatag sang tugang masakit kag balatian sa aton kag kalabanan, seryoso kag delikado. Tungod sa stress, pwede magsaka ang blood pressure mo. Tungod sa stress, pwede ka ma-heart attack o kuma-stroke. Tungod sa stress, nagakapukaw ang mga cancer cells. Kag iban pagin nga sakit, pwede nga may tugas ang cells sang ining stress, no? So likawan gid ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress. Kag mag-inom gid adlaw-adlaw, hindi magkalipad sa pag-inom sang DTX 500. Ato na ini oportunidad dyan sa nga may DTX 500 nga nagabuli gid na maintenance sa aton nga blood sugar nga maglubo sa level. Kag ginabantayan nga kung magtaas gid man sa level, ginapapanaog ya. Tungod sa ampalaya extract, papuslanon gid nga depensa batok sa aton nga pagbintinar sa aton normal nga blood sugar. Kaya maipikta man ni siya nga parehas gid sa insulin. Magluwas ang palaya extract, may super antioxidant naman halin sa tubo nga nagahatag bulig bantay kang nagapabakod sa aton sistema nga makabato kontra sa mga free radicals. Ang free radicals nag-atake sa aton nga mga selula kang nagahatag inikahalitan sa aton sistema kag mga tuga sa masakit kag balatian katulad sa toxins amo ini sila ang duwagi ka mayon nga rason kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang mga tawo kag kinagnan dagit sa mga panyimpo ang DTX 500 pangontra sa free radicals kag nagahatag sa aton sang limpyo nga sistema gina-eliminar ang mga toxins pagi naman sa ampalaya extract DTX 500 inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng may tisye. Grabe ang init sa buong mga ka-K5. Daw masintak yung ulo, kuya. Bisan tuon nagapasilong ka, pero once magsulay ka sa init, bisan kadali lang, daw may kalayo sa mabaw sang ulo mo eh. Halalungan, halalungan, halalungan. Ang aton nga klema subong, ang aton chimpo mga ka-K5. Sa subong nga grabing init, resistensya ang kinanglan. Depensa, mighty C ang alkaline nga vitamin C ha. Tungod sang klema naton, pwede kita mapaos. Pwede kita magka-sore eyes. Pwede kita magkaangkon sang allergy, asthma or hapo. Tungod sininga klima naton, pwede ka tangkasuhon, hila naton, magkaangkon ka sang sipon. Kinangla naton depensa kag resistensya. Amog inini ang ginahatag nga kabakod sang mighty C, depensa kag resistensya. Adlaw-adlaw inom kita mighty C ang alkaline nga vitamin C. According sa report sa Pag-asa mga ka-K5, may intertropical convergension. Ang problema kung hindi na virgin. Intertropical convergension pag pagsugat anay sang duwa ka klase sang hangin, mabugnaw kag mainit nga hangin nagatabuay lapit sa tunga sang aton kalibutan lapit sa equator. Diri sa aton magaka-K5 magaka-experience kita sang intertropical convergence zone ha. Ilabi na gid sa bahin sang Southern Mindanao. Amo ini ang chance kag nakuging chance kag posibilidad kabay pa nga magahatag ini sang padamo nga ulan. Kay ang pagsugat anay kag pagsamo ay sang duha ka klase nga hangin, mainit kag mabugnaw, nagatuga ini sang galom kag madamo nga galom, moisture kag ang chance magakreate ini sang thunderstorms. O kung magatuga sang ulan, magaka K5, no? Tuloy-tuloy na, bisan may bagyo, basta may ulan. Nainom ng D3 bayo. Wala po naw yung virus. Ah. Magtugnaw man o kung mag-init ba yung chimpo, doga fiesta sila gyapon. Hawak nila ang meat. Pwede kaya atakihon sang virus anuman nga oras. Especially si mong chimpo nga grabing init kasingkal gin. So kinanglan taman sa depensa para maproteksyonan ang aton nga igayong lawas batok sa inig tawag naton nga mga virus, bacteria kag mga fungus ha. Inom kita D3 Bio every day. Madamo pagid siyang depensa ini ang kag benepisyo ang D3 Bio sa aton ni kayong lawas, no? Ginausoy ang sistema naton nga may kutob dira nga may gahana nga magtuga sa masakit ginatapna iya. Nagahatag ini sa kanami gid sa aton kaugatan, sa aton sirkulasyon kag sa aton memorya. So adlaw-adlaw kinagnatagid mag-inom sa D3 Bio. DTX 500 kag Mighty Shim mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy ha. Sa mga butigan na sinyo lugar, mangkutalang lihog na sinyo lugar ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo nga mga punukto ni Dr. Ramil nga mamakal nga sa mas barato nga presyo, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kag magpakonsulta na lang na yon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. O tawag na kamo sa aton nga linya. Tawag na kamo sa aton telepono, istorya ta. We can talk and we can talk everything and anything under the moon. With clouds or without clouds? Mga problema nga nagahatag ito vlog sa inyo pang minsaron kag balatyagon, komentaryo kag opinion, welcome sa aton programa ha. May caller kita? Jirili?
2: Yes, Lord.
1: Caller, hello, good evening, caller. Sino ni?
3: Si Parin Rindre.
1: Ah, Parin Rindre, may ang gabi na, nainom mo na?
3: Oo, oh, inom mo na ang tatlo ka, classified. UTX, Tribayo ka sa may PC.
1: Ati, good, good, okay. Pari, kamusta ka din ka si Bong?
3: Pari ko din sa Granada, Lulagot.
1: Sa mansyon mo na, be? Mayo lang ni Jirilea si Double Barilea kay si Pari Henry. Why niya punaw? Why niya gabatsyag niya siyang inay kay pwede niya siya kamakal duwak bilog swimming pool niya. O damo ni may makuot siya sa walang kamulsa, sa toong kamulsa, pwede. Duwa niya kamilog yung iyayang ATM niya. Kaya duwak bilog pensyon niya. That's why si Double Barrel ni panahumag ko siya.
3: Nagkakaya ng Diyos. Natingala siya kanina si Double Barrel.
1: Oo. Naparihas mo lang siya. Parihas mo lang siya, sa mga pistola sa kinabuhay mo lang. May gabot nga pusil sa tuo, galupok. May pusil sa walang, magabot, galupok. Mangyapon, tiin mo ya. Ang ginagabot mo ya, ATM, galupok sa ATM. Ang gulok. Ang kanami ganyan ya, no? Kaya wala ka... Ang kanami ganyan pa rin, Henry, kaya ang imo yung ATM, wala ganyan ka kapalso. Permi may unod, loaded permi.
3: Oo, sige, galing ka kung magabot. Damo ka check nga nagamangkot yan sa naman mabot pensyon mo.
1: Bakit ganyan ka kaluan man eh.
3: Ang gagawin yan sila panggakon niya pensyon ko lang hindi ko tindi na sa mo niya.
1: Kanami man yung tao jiriliki kaluan man mula na si Santa Claus man mula o. Damo ni naga damo ni nga mga balok ang mga uyam nga naga pangamigo si Yam la. Kaya hindi siya maka, pag hindi mula niya, wala gin kami tumulatilig angon, nyari kinyinto siya. Kalami lang ang taho, yaway gamuyam lang, yaway makumulang kapanyaga, arino siya, tas makalto jalibi, wa. Kalami lang yung ang taho, jalili. Ha? Kalingiti daw sa, wala na si Pri Henry gusto magnubyay. Hindi siya gusto mga saway. Masingol-singol na lang siya.
3: Pre,
1: ati okay sige. Ati halong kala na pre kay masikon ah, masikat sa lapo, kung wala nga daw pa si kagwapa, kay Cleopatra nga, bisan si Julius Caesar, gani, wala gani ka likaw siyang kagwapahon, kagtemtasyon ni Cleopatra. Halong ka na, pre, kaya ngi mo, pre, nga bulsa, pre, eh, tahiagi na.
3: Pre, oh. Saan na nayado? Kanyan nayado, sa tulaw lawa, wala dito, balita to.
1: Ah, oh, ay na ito, pre, Disyembre, patong tungkong, Disyembre, patong tungkong adana, ito, ti ano na si Mung, oh? Ha? Mayo na si Mung, nugay-nugay, hunyo na, ti, why na ito, ya? Kung si Risha pa, why na ito, chansalo? Ti, kung nagapatahi ka na siyang marumo, pre, tas-tasa na lang na.
3: Ay, ito, ito, tanod, pre. Buena ko,
1: kung naman pagkulat ko lang naman kansa to. Ah, mamakalang daliwat kung ang aton si Mungya Bantayan kung si Inday Ellen sa 2028 mapakasal sa masigulpihon na kita nga imitaron nga duwa matamo kita dito sa Capes.
3: Oo, oh, si Inday Ellen?
1: Oo. Oh.
3: Mama.
1: Oo, ma. Oo. Mamona, gamalo ka man og siya eh. Masok-sok sa tribunal mo. Inam lang mayo nga pangkasal, nga laba yam lang kapa, guro mga isa ka kilometro ang kapa yam.
3: Yawad ako ka, yawad ka nga gano'n nga uyab ka. Ano na ganyan, kan matalaga sa simbahan to.
1: Ah, yung mudlay, mudlay sinapre nga ato na sa silod simbahan, nagaluhod na sa altar, pero ang punta ka ang sinsin sa iya yung nakapas, ang iya nga winding gown, ito ba sila ang saman?
3: Ikaw niya tatu, aton liksyon.
1: Ah, ha?
3: Aton liksyon, popsyon po le.
1: Ati, push lang, bla. Dagi na makanto, pre. Dala-dala ka na siyang minyo, no, naku-naku nga bag. Para no, dismalado, kay kalaway siya ko, dalon na, bla. Oh. Doon nako, nako ka bang? Ang himo niya,
3: si...
1: Dalon to na ang litsyon nila puli ya. Ang ulo himo gin. Ang ulo himo gin. Tapos ang baba sa litsyon, butangan taman siya nas para hindi siya kambal, bla, kapanugin.
3: Ayaw mo gin
1: na sila eh? Oo, eh, kaya ito siyempre, hindi siya kaiyak na, ka, ano ni, ka, piangak na kay may mansanas, baba, yan mo.
3: Ah,
1: makasagi siya, pre. Makasagi siya. Mamanino ita, no? Ha?
3: Mamanino ita nga duwa kay lipsyon nato na.
1: Oy, aton gila yung lipsyon. Uy, na may makaagaw na mano. May pabo pa to gani, pre. May pabo pa. Ha? Siling ko siya iya, duahon mo ka lipsyon sa pabo. Kay tag isa kami ni double barrel puli. Si Simong, sugidan na ka-print re. Sinahilin si Mong, grabing masaya ay si Mong. Kay tungod gusto niya, bungga ganyang kasal. Talag sa lagi ka, isa lagi kaslon. Kinala ko no bungga. Siling ko siya iya, ah, madala kami ni regalo ni Pari Henry. Ah? Anong regalo mo dalon, pre? Akon, guro, pre, ice cream? Ice cream lang ako, nyay mo yan, o. Oh. Gogo.
3: Pala, basta malipay mo ni Ilin sa nga regalo.
1: Sige, sige. Ate, sige, Prenri, ah. May yung gabilan na si mo, ha?
3: Oo, okay, sige, ah. Tamiya ko lang yung mga upog sa tubla.
1: Ah, sige, may, sige, may.
3: Alata.
1: Oo.
3: May yung gabilan si Ilin sa nana.
1: Ate, sige. Wala na.
3: Mula na, pre. Salamat si pre. Yung kasi na liwasin yung Jerry Lee.
1: Okay.

0: ay kasadya manisang situation to subong man. Mga ka-K5 ho, si Donald Duck. Si Donald Trump. Ang presidente siyang Amerika. Kundi siya mga nagligan lang mga binulan sang sugod pribrero to. Hindi hamang ang kinagamo dito sa Middle East. Upod ang Amerika kag Israel. Batok sa Iran. Tungod siyang gasolina, Jirili. Tungod siyang gasolina, kagrudo. Sa likod siyang Israel, ang number one gin nga manugbakal gasolina kagrudo sa Israel, asa Iran, mo't ko silingon, Iran, is China mo. Ang China is number one competitor kiniya when it comes sa military, sa ekonomiya, sa technology. Number one competitor kining China sa Amerika. Di parang hindi makaangkon sa level sa posisyon kagabintaha sa imong kontra. Ang Amerika mga kakaifay ginatingwaan nga maparalyze ang China. May mga sanctions, may kunano na lang sistema ang himuon sa Amerika, pero no, hindi madutlan ang China. Sige Japon ang ila progreso. Sige Japon ang development sa ilayang gobyerno. Bisan pa paano, nag-recover sila kay may mga ara sila nga mga ginabuhat nga hindi sila malupog sa ginabuhat ng mga sanctions kag iban pa sa Amerika. Ang pagbawal sa Iran sa gatong ni Jirileo kag sa Venezuela, amuning ginakuhaan sa China gasolina kag gatong. Wala ka pa usmod sa ekonomiya sa China. Kay tungod sa pagpati gali mga ka-K5 sang nadiskobrehan sa Pennsylvania somewhere in 19th century 1800 plus ang ining krudo nga pwede gali gamiton sa makina mahimo generator kag ang generator na inbinto sa mga Amerikano nga nagaproducer sa elektrisidad. Kaysa ng una, siyang wala pa minbinto ni kag wala pa madiskubrihan ang crude oil sa Amerika, ang mga tao to pres masuna sa atong gamit sa man sila. Nagahimo man sila siyang kandila, mga ka-K5. Mga sulo man nila itong ginagamit. But since nadiskubrihan nilang ining gatong na pwede gali nga makahatag ni siyang energy pagi sa pagpandar sang generator na makahatag sang energy na inbinto mo sa Amerika ang bombilya. So nadula na to ang pagsyado gamit sa mga kandila, mga kingke, mga mitsa kung ano pa, lampara. Tungod ng industrialization na progress na ang kamahin sang Amerika. So sang sugod to nga naibinto ng kuryente, tungod sang gasolina, Jirili, may mga factories ng naglubra na yun. Factory siyang tela, kakinanglan siyang energy. Factory siyang sapatos. Factory siyang mga steel, mga sansalon. Damo factory ang gitukod sa Amerika. Kag ining mga factory, kinanglan siyang mga makinaryas. Kag makapadalagan sini ang elektrisidad. Tungod siyang elektrisidad, namo siyang factory. Nahimo ang mga relay siyang train.
1: No?
0: Nahimo ang mga dlagko ng mga klase siyang mga sansalon nga para himuon sa mga tag-as ng mga building. Kag ang mga building nga kinanglan siyang kuryente nga may suga kag may air condition. See? Ginasupplyan nila sang kuryente pagi sa invention sa kano nga mga generator nga nagaproduce siyang elektrisidad. Kag ini mga generator ginatugungan siyang krudo kung gasolina. So since nga nabalaan sa Amerikano nga isa ini kadako kag major player ang gasolina kung ang krudo sa isa ka nasyon nga gusto gin magangat sa ila ekonomiya, kinanglan sila krudo, kinanglan sila gasolina. Dito ang kano na minsar nga kaptan nila ang mga ini nga mga klase sang resources. Kag dito man dili tungod kadamo sang factory sang sapatos, medyas, bayo, damo lang tanan factory nagtululukod sa Amerika. Kag dito nag-asinsyong Amerika kay tungod sila nag-supply sang mga ginahimo sa mga faktorya nila. Kag ang mga tao, mga ka-K5, dito nagsugon ng kaon 3 times a day. Kaysang una, galing tao, dili, kung saan ka lang utumon mong pagkaon, muyamla. Galing ara na ang industrialization na progress ng Amerika sa amutong at simpo na gabon. Kinanglan maubra ka sa factory, nakakaon ka na. Tapos, after a while, mabreak ka mo ugto, makaon kaliwat, kay para bilungad lang yung obra. Tapos kaon mo panyaga, mabalik ka sa obra mo, matrabaho ka sa gamay, makaon ka man. So, dragali nagsugod mga kakaifal, gindesign sa Amerika ang 3 times a day nga makaon kita. Po siya matuntuon lang yan. Ang tao, yes, ang unta, antes pa din nila ginisen ang 3 times a day nga kaon. Pagusto ko lang kung sanong kaya mga kaon niya yan. Kung sanong kaleng utomon niya mla. Di kita sumong, oy, mamahaw na ta. O pagkaugto, oy, manyaga na ta. Pagkagabi, oy, manyapo na ta. Nagsugod ina sa Amerika tungkol sa industrialization progress sa Amerika. Kadamo sila sa mga liburer. Madamo sila mga empleyado nga nag-uubra sa mga faktorya. Kaya ang factory, isa ini kadako ngayon nga nagbulig sa pagtimog sa ekonomiya sa Amerika, nagmagranon sila tungod sa gasolina kang krudo. Ang isa na dira nga mga nag-discovery ngayon nga mapuslanon sa ekonomiya, kang development sa ekonomiya sa isa ka nasyon, ang madamo ka sang source of energy is si Rockefeller. Si Rockefeller. Mga ka-K5, that was 18-something, no? 18th century. Mga 1840s, 50s, 60s, 8, somewhere there. Sa Pennsylvania. Di tsugod ito, no, halos tanan na gamit na siyang ining krudo, gasolina as main source of energy. Para sa progress, no? Kinanglan mo bumilya. Di patakod ka siyang pustida. Mabakal ka kable. Mabayad ka. So, negosyo, negosyo. Ang negosyo sa Amerika. Now, karon mga ka-K5. Gusto nila i-cripple ang ekonomiya sa China pagi sa pag-bara o kung pag-hadlang o kung pagharang sa supply sang Iran kag Venezuela kag iban pang pungsyon pagkadto sa China, because hindi sila gusto nga malapawan sa ekonomiya ng Amerika mo. Pero even though nga ginubra na nila, padayon ang ekonomiya sang China. Tungod nga daw ang China, hindi na masyado ginang depende sa source ng gasolina kag krudo sa ila energy because nagpatukod na antes ang China sa mga hydroelectric ka mga klase nga generator. Ngayon nagapatiyog sa ila generator, hindi yung ato nga krudo kung diesel o kung gasolina. Kundi tungod sang tubig. Ang pinakadako nga dam, mga ka-K5 sa kalibutan, ay bilim isang dirang ara sa China. Kagadamo-damo sang hydroelectric power plant ang China. Plus, may ara sila sang mga solar farms. Nga halin sa solar nila, gina-harvest nila sa energy halin sa adlaw, nagahatag bulig sa ilang source o kung sa ilang supply sa energy nila. Kag amo ini ang rason nga daw wala mapiang sa Amerika ang China. Sumong ang China mga ka-K5, may ara sila nga ginatawag rare earth minerals. Rare earth minerals. Nga ara sa ila ang 90% subong, no? So far, sa China, ining rare earth minerals nga ginagamit gid sa mga modern technology. Sa cellphone, sa mga relo, sa mga TV, sa mga salakyan, ara sa China, kagwala sa Amerika. Kita nyo sa pagbisita ni Donald Trump sumong sa China, nagbisita siya mo silingon, siyang nagkanto sa China, ang mo silingon siyang may kinanglan sa China eh. Upo niya sino? Si Elon Musk, ang tag-iya entrepreneur nga trilyularyo, trillionaire ni siya, no? Billionaire, super billionaire. Si Cook, tag-iya siyang Apple, tag-iya siyang mga cellphone. Kang iban pagin nga mga dalangko nga mga entrepreneur sa Amerika, amo ni sila sumong ang mga entrepreneur sa Amerika nga nagakinahanglan sa mga rare earth materials sa China. Kag among ining nagahatag supply dugang energy sa kinanglanon sa ekonomiya. So gindala ni Donald Trump sa China ining mga dlangko nga mga new investors. Mga ka-K5 akon panagupno nga ini ang aton nga gato nga gasolina kag krudo nga ginamanipular sa mga dlangko nga mga elite sa Amerika katulad ni Rockefeller, mga Rothschild. Maabot kada chimpo nga may mga bangko naman nga player sa mga negosyante, amo ni kanay Elon Musk, kanay Cook, kanay sino pagida, no, sila ning bangko nga henerasyon. Kaya ang leader nila si Donald Trump nga mag-aalyansa na sa China kag mag-develop sang maayo kag bag-o kag direksyon sa milong nga kalibutan ang partnership sang Amerika kag China nga ma-work sila together hand in hand to improve the technology kag ano pang kinanglanon sang tao sa aton moderno nga sibilisasyon kag sa maabot pa nga sibilisasyon mga ka-K5. So in other words, ang kontra ni Donald Trump ang mga elite sa una ang nagakapot ginsang gasolina mga Rockefeller. Kay ma-convert niya si Donald Trump, i-introduce niya sa Amerika ang paggamit sa mga alternative source of energy. Di as much as possible ini mga tawo behind the gasolina, wala nini lagi na intertinar ini mga solar, ini mga alternative source of energy because gusto nila, padayon lang kita magagamit sa gasolina kang krudo sa bilong kakalibutan. Si Trump nakita iya na ang China amat-amat na nagabuhi sa paggamit sang krudo kang gasolina kang sumong man ang Europe mga kakipay. So kung hindi ni Trump pagmiguhon ang China, masi magsarurot na gin ang ekonomiya sa pilakadlaw ang ekonomiya sa Amerika. Kaya dra na kita pakanto sa robotics, dra na kita pakanto sining mga klase sa makina, nga misan wala sang krudo kag generator, mapadalagan niya puntungon sang source of solar, source sang hydroelectric power plant, windmills, kag iban pagin nga mga source of energy nga pwede mo maharness, makuha paagi sa aton nga nature, sa nature. New thermal plant, halin naman sa vulkan. So, wala siyang tawag naton nga imposible sa sibong nga panyimpo. Di nasuway nga ang pagkanto ni Trump sa Amerika upod ang mga investors. Masi ang muna ni ginatawag nila nga the new direction sang aton kalibutan, sang aton pagpangamuhi, kag kamay pa. Tani maupod na malang ang Pilipinas, no? Nga mag-untat na kita sa ginaway. Mangali na kita sang oil tani. Mamutang na kita sang aton niya yung mga power plant sa mga geothermal. Kay ang Pilipinas nagasabak ini sa Ring of Fire. Sa dalom naton may kalayo dira ara nang nako nga tumuran sang kalayo nga pwede naton gid ma-maximize utilize bilang source of energy. Kag diri sa aton mga ka-K5 madamo makita niya oil. So kita na bilog kay tay sa third world country. Pwede pa kita yaka gamit sini kay new type pa malang yung aton niya yung carbon emission. Carbon naton nga, nga record abe. Mapuslan pag hindi naton for the meantime, for the next 50 years or 100 years. While adapting at the same time sa moderno nga mga pamaagi, how to harness energy from natural resources, from our nature. So nag-ilinaway, sumong sila nirileho. Ang China yung Amerika nang miguhay na. Ang pro-China, nyano ka pro-China kaguro. Nyano kaya pro-Amerika kaguro. Why na nang miguhay na sila? Kita na lang yung Yapon yung inaway. It's about time ka taga-ata na sa mag-ong direksyon ng ato niyang pungsun Pilipinas. Kaya dira na na sumong pakanto ang kalimutan. Mag-amiguhay na kang mag-isa, mag-ungyunanay, pakanto sa katinaran, kakapoy na magpigano, kakapoy na magsigi kita, mag-inamo. Okay, sige, tawag ka muna kung mayara ka muna sa gusto isugpong ang opinion ninyo. Ha? Open ang ninyo na ito, ha? 0928-611-2263 kag 0927-448-940, ha? Tawag ka mo mga kakifay ba? Payong gamina sa tanan natin yung mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kamangkalan, Sipalay, kag Hinumaan, ha? Sa aton nga mga suki na sa K5 News FM kanlaon, mayong gamina, ha? Sa aton listeners from K5 News FM, Rojas Capiz, hello! Di naman sa bahin sa K5 News FM North, Andre sa KFM News FM, Victoria, Scandi, Sagay, kag Escalante. Sa inyo tananda, mayong gabi. Good evening, J. Lolo, kag Jirili. Ako si Rose and Blanza. Inatamyo ko mga family Blanza, kag family Narciso. Sa Purok, Maasin, Barangay, Dulao, Bago City. Kapamatik lang kami, Permi J. Lolo. Ay kanami na na yes, Dulao, malang kung isang na kong gagi na sinyo na. Especially dili sa may antis mag-amot sa Dulao na may mga kahoy left and right na sinyo na kilid highway na bla. Kagtapos sa likod sina, malapad-lapad katamang katalamnan sang humayan. Daw ara ka lang sa ibang nasyon. Pero sumong ang perteng init na mga kakifive na no. Amot, kamusta ang inyo na nga mga pananom nga mga humay? Kay lapad-lapad na nga mga humayan dira sa may Abuanan, di ba? Pakanto na na Dulao, pakanto Lapus, Bago. Di arat din ang mga pila ka namu-namu yung kang lagpan-lagpan ng mga nektarya ng mga duta. Anom sa mga bugas. Bugas, humaygle. Di amos mo kung nag-green-green na ang inyo na humay na. Masi ko nag-gold-gold na kay Laya. Yeah? Kay Kalamanan, nag-brown na niya kung lapit na anihon ang humay mo. O sumong niya, misan, ano, wala bunga, nag-brown na siya tungod kali Laya, tungod sa grabe nga inin. Kag kung magsigi-sigi pa ni ulan o kung ining-init, abi mga isa pangit abi kabulan. Gutom gwa tali. Kay man wala na halabon ang mga ano ni, mga karamaw. Mga baka kag kanding ni way nakaunon niya nga mga hilamol kay tugod puro laya na. Ang mga utan na kag pananom nato na mari-ari na ni kag magkalalaya. So kon magsigi pagsaka temperatura nato kag maglaoy pag ni, ang init sini. Ang aton food supply, mapiktuhan. Magamay ang supply, amot silingon kung magyutay ang supply sa aton nga mga pagkaon, magataas naman ang presyo sa malaklon. Tiamuin na ang sistema sa economics mo. Kung magdamo, abundansya ang supply, mas barato. Pero kung magyutay ang supply, kag dako ang demand. Ang gusto mag-angkon sina nga supply, damo mula kag dako, kag yutay ang supply. Di mahal siya. Di kung nga sige init, magyutay ang aton produksyon sa mga kinanglanon naton yun. O may arayang nga sige, wala inipiktuhan sa tingilinit pa sinisang lubi. Ang lubi ang kabala niya. Di alang-alang ano, makaon na lubi. Ang bugas tagin niya. Ang bugas tagin. Ang kalamay, ang tubo, magkala ano, magkala laya. Ang mga kalabasa, ta, mga balatong tadao. Mga marguso naton, mga

ser El Niño? Nano na naman. Sumong adlaw mga kakifab, ho? Sumong lang adlaw. Grabe ang init, sumong, ho? Di masihan mo pilanan ni Kasimana, ang sige-sige ni. May mga balita nga maulan, may low pressure, pero wala nga ka na yun. Nagligad to, gaparada yung ulan, ang ning bagyo, kang low pressure. Pag-abot, lapit na lang sa duta sa Pilipinas, ay kalatunaw sila yan. Gasubong ismadlini din pa naman naton. Mas importante kang kilanglano naton sa mga chimpo ang tulo sa ulan. Tubig ulan. Di ari ang report sa pag-asa. Nga kabay pa, ini ang intertropical convergence zone nga magabakod para nga magtuga na sa moisture. O kung pag-ulan, mga kakifab, ang intertropical convergence zone, ari ho, maka-experience sa mga pag-ulan ang pila kabahin sa Mindanao bangod sa epekto sa intertropical convergence zone o kung ITCC. Mindanao, di Misayas na dinili. Kabay pa sumaka, di sa Misayas ang ITCC daw. Suno sa pag-asa, no? Magalaumon o kung magalumon o kung magalumon kaga maka-experience sa mga pag-ulan ang Sambuanga Peninsula, Barm, Soksarjen, kag Davao Region bangod sa epekto sang ITCC. Tinda mo man mga mangunguma na mo. Una ganyang Mindanao ba? Ara ganyang tawag ng blessing sa Mindanao ba? Yuni ha, ang ila na yan ngayon na isara taga Mindanao man nga daan. Ano ni blessing ni siya? Ang inyo na yan pinalangga ngayon na isara, blessing ini, taga Mindanao. Ano ni mga sinyalis ni nga may blessing? Ang Easter list naman, ang magandalas ang mapaang panahon sa Misayas ay ang mot. Aray naman si Easter. Easter list. Ako naman yung mapaang hangin halin sa Pacific Ocean. Diri siya nang napiyaya sa Misayas. Ang mapaang panahon sa Misayas kang nabiling bahin sang Mindanao. Samta maka-experience naman sang laptang-laptang pag-ulan ang Luzon, ay may ara sila yan. Lakip ng Metro Manila bangod sang localized thunderstorms. Pamasmo lang niya. Inam lang talithi lang, tapos maigo gani sa init nga duta. Ah? O kung siminto, masungaw na yun. Kag kumahaklo mo gani, matangkaso ka. Wala siya may ginabantayan nga low pressure areang pag-asa. Okay, sige lang. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon diri sa Negros Occidental, buwas ng adlaw. Apang posible maka-experience sa mga pag-ulan ang pila ka bahin sa probinsya sa hapon kagabi. Ay, nami naman. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto. Di ini mga ka-K5, plus mo ang aton nga heat index nga projection. Kainiton sa Negros Occidental yara sa 42 degrees Celsius ang forecasted heat index o kon kainiton nga mabatyagan sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, buwas nga adlaw, Lunes, Mayo 18, kaging naman tani. Suno sa department, ano ni, DOST Pag-asa, ang nasambing nga temperatura yara sa danger level.

nakibot yun sa liwat mga ka-K5 ang milong nakalimutan sa pagbisita ni Donald Trump sa China. Pagpanaog niya sa iya na kong aeroplano, Air Force One, upon ang mga investors ng mga super billionaires sa Amerika. Gina-abi-abi sila yan ni, ano ni, sa mga opisyalis sa China. Kag-ara man mismo ang presidente sa China nga si Xi Jinping. Kag nag-agi sila sa mga military nga sa Amerika, sa ano ni, sa China nga mga tiso-tiso, mga snappy, ginyabla. Katahom nga nagsamtang nga nagalakat sila sa red carpet ni Xi Jinping kag ni President Donald Trump sa Amerika. Nagalakas sila sa tumbang sa mga soldado sa China, ang mga Chinese nga mga militar dyan nila. Tiso-tiso mo. Kag sa pagliko nila, may mga kabataan na mga lawing-lawing na may dalasang pumpom, gatinombo, gasininggit, kaya nag-welcome sa President sang Amerika. Sa iban daw kasimple lang parada kag pagpakita sang akomodasyon sa China. Pero madalom na nakamensahe samtang nagalakad sila ni Donald Trump kag ang Xi Jinping sa tubangan sang mga military sa China nga tiso-tiso gayon magpungko, magtimungko, magtindog. Isa ina kamensahe nga amunay gusto mo sugotaon mga soldado namon. Mainaway ta, magkalamatay ta, pagliko nila, amunay ang ato niya nga palabuton mga kabataan. Nagasininggit kay nagapahayag sa mensahe sa kalimutan nga sila ang future of the world ang mga kabataan. Daw ginapamag-an ang sitwasyon kag ang balatyagon sang tagsa-tagsang makakita kag nakaintindi sa mensahe sa China. May soldado kag may kamataan, ano inabot silingon? Maaway ta, magkinagamot ta, magkalamatay, paano ning mga kamataan ta? O kung mag-obdanay kita, magbiguhay kita, magnegosyo kita, tawayon ta ni. Ining mga kamataan ta ni, silang nag-aspirar sa aton, nag-depende sa aton, kung ano ang buhaton na subong, silang nga mag-binipisyo. Kung kita nga mag-desisyon nga magkinagamo, sila ang mag-sakripisyo. Binipisyo o sakripisyo, pili ka, Donald Trump. Grabing China, no? Pati ila yung psychological nga mensahe, no, kanami? Sa pag-agi ni Donald Trump sa mga kamataan nga nag-cheering, no? Nag-palakpak, nag-tumbo-tumbo, nag-syagit, ginabi, no? No, nagpundog yun si Donald Duck. Si Donald Trump. Kag nag-yuhom siya, kag nanalipay siya mula. So, I don't know kung nakuha yung mensahe sa China, no? Ga, China is offering tanan kita ng mga tao sa si kalimutan nga mag-ugyon. Because this is the only place nga pwede kita mabuhi ng mga tao. Kinanglan na lang, isit aside ta ang mga greediness. Isit aside na lang ang mga paghisaay. Isit aside na lang ang kadalok. I-prioritize naton how to survive. Upod ang aton ng mga kamataan kagang maging next generation to come nga may istaran sila nga kalimutan. Because this is the only place so far nga pwede kita ka-istar nga tao. Ha? Di ka makantos bulan? Mano ka to? Malibon balot? Hindi
ka magkakantor, no, kay Mudlay Man is the only place. So, ang China ga-offer siyang peace offering not only to America, but to the whole world. Tama na rin nga kinagamo naton. Tama na rin nga aton ngayong ilinaway. Ang aton na tubagon, ang hindi yang bugal, kundi let's help one another because we are the guardian of this world. Kakita, mga tao, kita ang mga subong nga mga leaders na kasalalay ang survival sang katauhan sa masunod nga henerasyon.

0: Alas 10:43 na mga ka-K5. Inigabahin na dulong na sa aton sa kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ay kanami, iya siya DTX Coffee Mix. Aga og tugam, imis kan kagahon, pwede kaya kainom. Kapit pagin ko nagabiyahe ka long distance, may ara ka na termo flash akong termos ka gamay. Tingom ka timpla, abeya, lima ka ni taste coffee mix, punon mo ang imo termos ng gamay. Kundi misan layo ka, pa dumagiti ka, pa hinubaan ka na iya, pahuwad-huwad ka lang na iya, kag sige pangapi. Hindi kaya pagtoyhon kung ikaw especially nag-drive, ha? DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nagahatag sang dugang energy. Naway kaya ginakapoy. Dugay kagutomon tungod sang chia seeds. Kanami isang sabor, perfect alanam nga kape. Bisan ang iya ganing nga usbong pa lang niya kung magtimpla ka, kung hakloon mo amat-amat lang abe. No, kanami yan ginilik, ikahamot. Kag nagaparelax sa ako niya utok based on my personal experience, no? May aras siya nga daw, aromatherapy, blayaw. Ginaparelax siyang brain, kuya mo. Usbong pa lang siyang DTX Coffee Mix, daog-daog na eh. Plus, pagin inumon mo siya, pow, suspirte ka na nam-nanam sa bakbang. Kag plus, pagin ko natulon mo na siya, ara, pagin lang the best. Kay maupod na siya sa sistema nato, masulon na siya. Kay i-absorb na sa sistema nato ang mga ampalaya extract, chia seed, kag super antioxidant. Galimpyuhan niyang aton nga sistema. Kung naga-DTX Coffee Mix ka, wala na sa isa ka nami yung experience kalimutan, makariya ka ka-klaro. May ara ko isang hindi ka-kariya sa banyo, yun daw wala klaro ni. DTX Coffee Mix, klaro ya, klaro ka tama, makariya. Bicara wala ng iba na yagliya ng mga kulturan, ano? Problema yung pagpupo, gali nililim. DTX Coffee Mix malang gali ang kinanglan. Try nyo malakon mag-inom ka mo DTX Coffee Mix, no? Kanami siyang pag-ihi nyo, kasagawak niya. Inam lang unod siyang marukan nyo, wala naging sipot, yun malaw. Everyday may experience siya na to, makariya kita, mayo pangihita, jirilay, mayo na yan. Because amo ina ang sikreto na, nga na maglawig ka buhi, ta. Kaya nga, ginapagwa mo si lawas, muhigo mo. Higo. Kaya namin, matyagaan mo yan kung mayo kariya, mayo pangihi mo. Buskan na mula namin. Nami ya. Hindi magalipat everyday, basta kape. Ato rin naman ang kampiyon ginga kape ha. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabala nag aumdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung gali si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalling Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalling Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan din ako sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras naton, we got 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayo ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kadami gid nga habon diri lino, siya way pa nakatry gamit sang DTX Beauty Soap. Try nyo gid. Kay you know what, para ini sa aton nga panit bla. Ang panit mo bla. Amo mo lang ni ang nagatabon kag nagacover sa aton bilog nga lawas mo. Di aton ni panit. Di karon kay may habon nga gapanami sa panit ho. Kabarato lang, affordable. Kag nagahatag sa madamo ng benepisyo. Number one, shadow sa kabukal ng habon. Kag ginapatay ang kagaw kung bakterya nga nagatinder sa aton panit. Ginalimpyuhan niyang mga yamok kaksyon niya ganyanili. Kag ginahatagan niya ta sang tiyansa nga maghipid ang aton guya dirili o. Kung garas ang guya mo, damo punggod, dulaon niya. Ang guya, hindi, ang punggod lang. Mga buho-buho siyang guya, hipido niya na o. Nagamantika, may alapag, kami pikas-pikas, dulaon niya dirili. Kag ang mga wrinkles sa may edad-edad na hindi nahil mo nun. Imagine naman lang kung ikaw isya ka babae. Kag ginakomparar mo ang sitwasyon. Nga siyang una siyang dalaga, kakanami pa man siyang panit mo, eh, no? Why man ka ito, mang ilok mo? Wala man naga tamil-tamil ang muyon. Kag wala man naga stretch mark ang tiyan mo, bla? Karon may tiyansya na kita, nga inatanan, malibyuhan niya rili. Ining aton yung mga kamamainhan nga kagi na pamata, kag may stretch mark siya nagaguray-guray ang tiyan, hipido na niya rili. Sang DTX Beauty Shop, kag hindi nahil mo nun ang stretch marks. Maputiod ang tuhod, ang siko, ang liog, pati ng ilok. Kag iban pagin nga bahin siyang lawas mo nga itom. Hindi na ko maghambala. Oh, hindi yan na ipagtulukan. Hindi yan na ipagtulukan. Huwag ka pagkagani ka gamit. Karoon lang na bukara. Oh, karoon lang bukara. Karoon lang na iakon na kagamit ka na. Kag ang DTX Beauty Shop, hapos sa bundlawan mo lang. Di siyang mabukal siya, hapos sa bundlawan. DTX Beauty Shop, subong at chimpong ang init, presko yung pamatsyagan mo. Kag hindi ka basta-basta mag-itom, kagamatsyag sa sakit sang init. DTX Beauty Shop, kung may mga pilas-pilas ka, may bagras-bagras ka, dasig lang magpali, Jirili. Sa mga nanay nga may mga kamataan nga nagandinalaga kang ganasinol tiro, ang baho sa malhas nila daw panos ng iboso. Ang ibanda yan daw may ginasipit ng mayabas. Which is normal ina sa mga teenager. Kay nag-transform ang ilalawas mo. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent. No? May mga chemical sa atong sistema nga naga hatag siyang epekto kung kaisan nagagawa sa panit, bla? So kung may bata ka nagadinalaga kag nagasinultiro, buligan ta sila. Nga maghamot ang lawas nila, pagkaladula mga punggod nila, na nagamantika nga guya masolusyonan. Because ang epekto ni Sheila hindi lang physical mo kundi mental kag emotional aspect sa mga kamataan. Especially kung nara sila sa teenager stage, sensitive ni sila. Kaya nag-develop ang ilang paminsaron kag malatsyagon. Karong confirmi sila makamati isang negative ng mga komento. Hindi mayong nga sugilan nun. Tungod ng maho ilok nila, maho lawas yung punggurol sila. Ang development sa kamataan, sa ilang emosyon, kag sa ilang paminsaron psychological, somehow may negative effect hina, no? So bilang ginikanan, masi na miss out naton kay kalamanan sa aton ginapinsata nga ma-provide sila pagkaon, miste, pagtuon nila, no? Pero gatubo ang ilang physical nga aspeto bilang kamataan ni mo, tao, nagaupod gali ang ilang balatsyagon gatubo man. Nagatubo man ang ilang paminsaron lang. Kag kung kinanglan nila yung makahatag sang positibo nga mga feedback sa palibot, kinanglan mayong presentasyon sa kongalingon nila. So bilang ginikanan, buligan tang si Toto kay Sindaya. Baklanta ni TX Beauty Shop ah. Hapos ba lang ni Maclone ang DTX Beauty Shop? Kanto lang ka mo. Sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkutalang palihog ha. Kag kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors ha. Libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi ko bahin man London laman sa aton loss ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa sa mga importante nga suplemento man sumog sa aton panahon, amuning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gina... Hangaan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule tungod sa ka-epektibo niya. Kay man kung may araka gout arthritis, bla? Ining mga joints na to, no? Dute lang nga sakit, gabanog, may sakit mo. Tungod sa grabe nga uric acid, bla? Di, kung magainom ka sa Dr. Pinoy, ang unang himoon, nulaon ang ngot-ngot. Ikaduwa, kupuso niyang banog sa gout arthritis mo. Ikatatlo, tunawo niya matamat ang mga uric acid nga ara deposito na sa aton ng mga joints. Nga mo ining rason kung nga nagabanog, kung nga nagangot-ngot ang aton ng mga gout arthritis. Kag sa dalayo naton nga inom adlo-adlaw nga sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginarepair yung mga tais nga mga joints naton na mga tulaan la, ginariglar yung jiriling. Ang kanamigin, kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mapuslan mo gid sa sumong nga panyimpo. Nga kadelikado sang heart attack, sining high blood pressure, kag stroke. Ang isa sa mga rason na may inflammation ang aton nga ugat. Nagabanog ang ugat naton somewhere sa sulod sang lawas naton. Kag nagagamay ang alagyan sang aton nga dugo. Inflammation di ariglahon ina pakupuson sang Dr. Pinoy. Kitungod may anti-inflammatory properties ang Dr. Pinoy mo. Tanan na gabalanog sa sulod sang lawas naton. Pakupuson niya. So kung mag-amo sina, makaagi ligwa ang aton dugo. Isa paging karason nga amaradong ugat naton, tungod may build up sang bad cholesterol. Tungod may plake, ang buho sang aton dugo o kung sang aton ugat, nagamay na. So may tendency nga may taas kita nga pressure sa nga aton nga dugo, blood pressure, high blood pressure. Kag may chance nga magkalatas-tas na dinilay. Kung mag-traffic kag marado na again, posible nga may heart attack o kung stroke mga kaki-five. Kung nagainom ikaw adlaw-adlaw Dr. Pinoy's Qualine Capsule, isa sa aga, sa gamay, o kung gusto mo, 3 times a day mo. Tunawo niya na matabat inang mga bad cholesterol na sa ugata, marama ka ligwa aging dugo ta. Kaya Dr. Pinoy, bisan 5 kamilog, 6 kamilog, 10 kamilog inumon mo, wala problema kay ti food supplement sa mo. Wala siya overdose. The more mo damo inom sa Dr. Pinoy, the more dasig pagit ang alibyo niya. Ginalimpyohan niya ang aton dugo, ang kidney, ginapakupos siyang mayuma, ginabalansi ang hormonal imbalance sa may mga menopause nira, problema. May mga irregular menstruation ginakorek siyang Dr. Pinoy. May dysmenorrhea nga kalumpawan niya rin. Ang kanami kay aprobado siyang BFAD. Agtapos ang Dr. Pinoy, nagabato sa cancer niya rin. Oh. Mga leukemia, pneumonia na o. Oh. Mga early stage siyang cancer. Ah. Gabato ang Dr. Pinoy. Diabetes, gabato man ang Dr. Pinoy. Oh. Damog isang dalasaon niya ng mga masakit sa lawas na nga nagatubo sa isa kakapsula sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw. Dako ang diferensya kag dako gin mabulig sa ato ni kayong lawas, no? Sa may dinggi, kamalo kang dinggi, delikado, patyon ka sa dinggi mo. Te, amudlay, kay virus man ang dinggi na. Ginapanubo yung blood platelets daw. Pero kung nagiinom ka Dr. Pinoy, 2 capsules every 4 hours bla. Dasig ang production sa aton blood platelets mo. Ari pagidong depresyon. Delikadong depresyon ay. Tungod siyang tuman kasubo. Siyang imo paminsaron kag malatsyagon. No, why ka mahadlok siyang tawag naton niyang pain? Ang iban tamaan ka depression, ga suicide nila. Iban tamaan ka depression, ga buang mo. Ang Dr. Pinoy, ina-activate sa lawas naton ay ning happy hormones. So amo ini ang makatabang, makahatag bulig sa depresyon. Kung ara ang aton nga happy hormones sa lawas, maumpawan ka sa depresyon. Di amo nang ubra sa Dr. Pinoy. Ina-promote siya nga magdamo ang aton happy hormones para maumpawan kita sa depresyon. Safe, natural, no overdose, wala side effect. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ara lang sa tanan ninyo ng mga butika na sambahin sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Teresa Morcia, Talisay, Silay, Victorias, pakanto na sa bilog na ito nga kamanuhanan ng kasunaran din sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa bilog nga panay, available gate ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule sa mga butika nyo da. Magkuta lang ha. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, kinanglanon tani. Okay, kasi niwat naman sa may mga problema na gusto gini palabot kay Jay Lolo. Tawag na kamo at context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung may ara ka mo na opinion o kung komentaryo, pati sa mga balita ka mga issues mo, text ka mo sa aton nga o kung tawag ka mo sa aton nga Globe number
4: 0927-448-940.
5: Kada sing sang susan ulan to ng New Year ho. Subong almost halfway na tasang 2026 no.

Ate, lapit na malagi na. 228 days na lang labilin sa tuig sa 2026. Kag magasulod ng 2027, ha? Advance happy new year. 228 days na lang, no? Damo pa ni matamo ni. Mapakasal pa daan si Inday Ilin sa 2028, yaho. Yung countdown na to, 228 days na lang kag tapos ng 26, 27 na yun. Di 28 na yun pagka 27, di ba? Less than 2 years mga kakipay, 2028 natin, ano ning direksyon sa ato niyang pamulitika. Boss, I think siguro may mga update kita sa ato na Senado. Tutok lang din sa K5 News FM para makahatagin sa riktang informasyon sa inyo. Bisitahin nyo gid ang aton nga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, no? O kung pamatik ka mo din sa aton nga mga programa para updated kita sa mga itabu bus, no? Kag sa nasun nga nila sa Martes mga ka-K5, no? Presyo ang gasolina kag diesel. Amo naman ang schedule nila mo, no? Every Tuesday. As ilan din ang projection o kung ilan pang estimate nga ano masaka o manong mo, ame, sa Martes, ang diesel expected to increase. Ang diesel gina-expectar nga magsaka halin sa 2 ka pesos hasta 3.20. 3 pesos kag 20 centimos sa diesel. So kung di ka mong kapatugong nga diesel nga mga gasoline station, between 2 pesos ang sakaay hasta 3 pesos kag 20 centimos. Per liter ang saka. Sa gasolina, masaka man nila natya. From 75 centavos to 1 peso and 40 centavos per liter. Amo nagsaka iya sang gasolina. From 75 centavos to 1 peso and 40 centavos per liter. Okay lang mga amon lang asaka po, sakit nga po. Ang amon gusto niya manaog, nataning nga manaog. Ah. Pababa ng pababa, mla. Hindi kayo may pababa, may pataas. Pag pababa, ibaba, mula lang ibaba. Pero aring good news ay, may rollback, na? May rollback. Sa gas, kerosene. Di mayuntani ko na muna ginatughong ta sa aton mga slakyan, gas. Sino, ano, sumong ginagamitan, gas man? So, nanti ang muning uso sa mga tiyanggi, may gas ka na, kay makal kami sa lapi. Tingin na tigis na dinilimo, no? Sa una, mga tiyanggi, blani, sa mga palibot naton, uso pang kinky, uso pang mitsa. Pagkal ko ni gas. Pila to, lapi. Ang iba nga kamataan, may kachinis ang salapi mo. Kaya sa una, may salapi nga 50 centavos, bla, bilog. May bilog niya sa una nga 50 centavos. Lapi, chay. Kunti kon wala siyang bilog nga sa lapi, duwa ka 25 centavos blang nga coins.
Di makal ka sila peso na damo na naguro ba si tungan na sila Pedro, no? Kay mamakal ka to yung isang, ano ni, isang gasa tiyangi, may lipid kang nadalam. Tapos may imudo na yung gamaligya sa tiyangi. Kagtapos ang iyaman to yung lipid, yung may talaksan. Ang una nga guhit, pilamina, ikaduhay, katatlo, naan. No? Makakada iya sila pimi, hasta sa duha ka guhit na, no? Tapos, hindi, kuao niyang imbudo, butang si imbudo, sbaba mo. Imbudo, yung makma, siyang imo yung lipid. Ang tapos, ihuwa na itong itako, siya mo lang may guhit to nga si iya lipid man. Sa ilo, si imo, timayan ka. Pati sa unayang mga suludlan sa bulong sang oh, mga suludlan mo tindas sang bulong mo lang ginahimo niya kinky. Inipagin ang chiswish mo lang niya palaman sa tinapay. Oo, mga ladies choice ah. Suludlan kapatis.

tino ay naman sumong na uso, no? Siguro somewhere may gagamit giman gas, no? Iban ka bakal gas na parang pang ano ni, panghugas sa mga side table, pro para sa konsumo sa mga pamuluyo abe sa balay nila. Why na guro gagamit gas guro ni? Kaya may kurente na ta, may solar na ta. Ha? May mga mobilya na ta. Di pa sila marulbak yao. Istidi na lang ng presyong ano mo na kay gamay mo lang nagagamit na da. Di kaya sige ya panubo sa ga-diesel o kaya damo gagamit. Kung di ito yung damo gagamit, no, dito kayo kapamahal, tinigosyo ilan mo, no? The more damo gamakal, the more nila yung presyo hakin akong demand mo. Di kasaka pa naog dinili, no? Mayutani ko na kanamulan kasaka pa ng suldo sa tao, wala? Dugay-dugay June ho. Ma-break klase naman. Sumong makita mo sa mga department store ka tinaksalay ng largo mo. Nag-ibay ka pamakal na gadaan sumong sang school supplies. Kay base kon mag-abot naging lapit ang break klase, magtalalaas pagin ang mga lapis, bla. Ang mga tahal, guro na, masimag mahal naging. Mga envelope da, mga notebook da, bullpen, tanan ka mga school supplies, iba ka matamat na sumong pamakal. Mga uniform sumong, ho? Ara na, makita mo sa mga department store. Puting iba niya yan. Ang mga kuderno yung, I don't know kung ara pa na sumong, bukaro ni na mga notebook yung wala siyang sulat. Kagpaon ang ilahigot na kung spring kaga tipunon ang mga wala sulat ng mga bahin sa notebook. Kagahay, tahio naman na siyang nanay o kung butangan spring para maghimo siyang notebook abe para makakinot. Pero sa mga kamataan nga porsigido, kag sige ni kanan nga sige motivate sa bata nila, amo pwede kong kaisa ang rason sa kapiganuhon nga nagahatag sa kamataan motivation lang nga maghimakas, magtutom, para makakuasang katinaran sa pag-abuhi sa pilakadlaw. May ara man niya kamataan nga ginahimo niyang rason ang kapiganuhon nga para nga mag-untat eskwela, magbulakbol, basulon ang ginikana, no? Misan na gapaninguha ang ginikana, no? So, depende sa tawag niya po, no? Puti ara ang direksyon sa ginikanan. Kung kamalo ka mag-istorya sa kamataan mo, halin sa gamay sila, i-motivate mo sila. Kang iupin mo ang ilang panghuna-huna sa realidad sa inyong pangabuhi. So, makabulig eh, no? Samtang nagatubo sila. Anyway, alas 11:27 na mga kakay-5, may ara kita masahon nga isa ka problema.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Sa nagligan, first time ko nga makapabati sa inyong programa, Jay Lolo, sa last Thursday. And tonight, gusto ko ipa-angot sa inyo ang akon madugay na nga ginaangkon nga ginahuptan nga problema. Kadalom kay Chayma. Ginahuptan. Ginahuptan. Ano ginahuptan gani man? Naiman siya? Ano nimbo silingon? Madugay na ginaangkon o ginahuptan ka problema? Ginataga? Nahanungod ini sa akon bana? Tatlo na katuig. O kung tatlo katuig nga nagaluyag siya sa akon, kaga tapos si na Jay Lolo, ginsabat ko siya, kaga tatlo katuig man nga nag-girlfriend, boyfriend kami. And after that, Jay Lolo, nagpakasyal kami. Yehey! Nagpakasyal kami, 5 years na kami nga mag-asawa. 5 naman amon mga bata. Oh. Kada tuig, busong. No, parehas, mas tupad balay ko sa una, Jirili. Mas tagani mag-inaway na sila nga duwa. Sigurado, gina may bata, gina may mabuo. Kada away ka, busong. Kanina, wala siyang guranay. Noon na gusto guranay, sila malaguro ha. Ano, wala siya pakanay ha. Tapos kung mag-uli ay sila kag medyo, hala? Gabusyong na yon. Nagpakasal kami, 5 years na kami nga mag-asawa, 5 naman amon nga mga bata. Sa pag-upod namon, amat-amat kong nga nakita, gabag-on ang iya pamatasan, Jay Lolo. Problema ko lang, Jay Lolo, ang hindi niya makuha ang pagpanigarilyo. Ari na! Sang boyfriend, girlfriend pa lang kami, wala na nakuha na niya totally, no? Wala na nakuha na niya totally. Umaga pa siyang nubyo, hanay sila. Nadula na ni siyang nubyo niya. Subong Jay Lolo, nagbalik naman kay ang hambal niya. Kung magamit lang siya ka CR, ah, kung

Ah, okay. Sindihan ko na. May mga tao nga mo, sinin mo, no? Mag-CR sila, kapag ni-grillyo gin sila, no? Yung si-grillyo mo na, kumayo lang, kumayo ventilasyon, kundi may mayo, bete. Mapuot na yung masulod na yan. Okay. Oo. Pasensya na, J-Lolo. Kag may ara man siya nga matasan, nga wala gasugid sang matuod, J-Lolo. Pariho na lang. Sang 5,000 ang syeldo, ang ipagwaon niya, J-Lolo, hambal niya nga 4,000 lang. Kag permig na, J-Lolo. Di mo chilingon nga ang sakalibo iya man eh, no? Hindi man chiling ang bana mo kuaan mo gitanan niya syeldo. Kay depende sa inyo nga ang reglamentuhan ay na yung bilang mga asawa sa inyo pinansyal mo. May ara ganyan yung inyo yung pag-itsindihan ay surrender ganyan mo. Surrender ganyan tanan niya nga kamot nirili, tanan nga syeldo ihatagin sa asawa, kang asawa ang mga budget. Di may ara man niya nga makuha ko din na isa kapanid, dua kapanid, no? Di imo man niya siyang balay mi. Hindi gani, sumahon na daan. Pila ang daily expenses. Tanan-tanan, pati inyo na yung mga snacks, no? Pagkaon ninyo, no? Pila kamukbilog na, sumahay na. Pati ang makal niya siya ahos na, oh, Mumbai, tanan. Itiron mo ginaya kay amo ginang tsakto mo, no? Ang iba naman niya yan, doon nag sa sina pala nga punto, no, ginaway na mula. May ara man niya, dayo, araw, ikaw na mahala mga budget, no? May ara na nga ginaway man na, niya, ti, kulang man eh. Amo na gani, yung ikaw mga budget, kay kulang na. Di ang asawa ay awan kahilot-hilot, dirili. No? Kung gisa mo man ang inarason nga kalindad sa inaway, siyang kaglalisay siyang mag-asawa mo. So, wala nagkasabat ang problema kung mag-inaway ka mo. Dapat tikulang niya nung imuon naman. Mag-asawa ka niya, guru mayo, guru para makakinot, ha? Mabutang ko ni guru kapayas, oh. Kabatis. Malunggay. Para ko na alang-alang sudanta, mamuksi lang ko yan siyang kapayas. Kag may malunggay man ami, saan ko nung pamagi na makalaswa-laswa na ginagmay may sudanta? Kay man mo mga ka-K5, no? May ara ko yan gani kung kaisa jili ko na buton kumla. Makuha ko na 3,000 kamatis, blao. Tapos, isa ka Mumbai, kag ining ahos. Gisahon ko na ya. Gisahon ko na, matangan asin ko na doon na, may black pepper pala. Ha? Gisahon ko na, pagkihadon ko na ya. Gisahon ko na. Nga daw, pinaw, gisang nga daw. Ang pag-isa mo, saan daw madunot, sabla? Daw lapit sa madunot. Tapos may ara ka na tamagak, blaw. Ang tamagak, makuha na gamay, kag buka man to sang imoto yung gingisa, kag itong tomos tamagak, kag damunan mo kanon, kag kamuton mo dyan, pusperte ka namin damit. Kung mamakal ka pa, kung pwede mo matanom na sa masitira mo na, kung sa mga improvise mo na, mga galunan na bida, no? Kung isang asawag, dapat hindi lang magdepende tanan sa mana mo. Dapat may diskarte man lang kung paano makatabang-tabang

0: problema. Kagsama naman, hindi man magpabaya. Kag dapat ginaistoryahan kung paano mapilapan ang madugangan ang kakulangan. So ang asawa naman niya, no? May malunggay na may garoon daw, may bakal na isda na may sa kamilog na kag hiwaon mo daw. Mutangan mo balatom, mutangan mo dahon malunggay, kamatisan mo may Mumbai. Bow! Yung ako, ganyang tamaga, ganyang liho. Tamaga ka may ginisa ka na, oh. Kanamit mo. Tistingin niyo wala, may Mumbai, kamatis, ahos. Doon medyo dunot-dunoton, masya ka pag-isa, wala kanamit lang pag-isa. Kag may, may arak ka na isang tamagak na, oh. Kag, ah, bagong bakit, pag-inbinga ka noon, ah, kagalupo ka. Balik ta sa problema sa aton letter sender. Di ari ho ga problema sa kay do ginataguan sa sang manaya. Tenday, 4,000 lang syuldo ko po sa magkamatuod, 5,000 gali. So ginahimo ko nung reklamo sa aton, ginapabalo sa aton, sa aton letter sender. Napirme ni ginabuhat sang manaya. So, nag-question mark, ikay way mangurus ang saktum lang nga koordinasyon kang istoryahan, ay, day. 4,000 lang ang biyatag ko si Iman, ay. Ang sa kalibo ni, panghapin ko ni sa wallet ko man, ha? Para may jutay man ko nga kumpiyansa sa kagalingon ko, eh. May ara man ko siyang kuot-kuoton. Depende lang na siguro sa tawag naton nga honesty, transparency, kag maayo nga pag-plastar sang sugilanon. Dindra medyo nga daw hindi namian ang asawa, kag posible maghahatag ina sang duda, o kung sa nanuman nga mga pwede makahimo konflikto sa inyo pag-itsindihanay. So kinanglan na plastaran na igina. Nay, plastar! I-plus target ang tanan, kinanglan na Quintas Claras, gino? Para hindi mag-create sang pagduda o kung ano man hindi pag-initsindihan ay. Kamay pang matagaan mo ako, Jilolo, sang kulang, sang advice. Thank you, get in advance and more power to your station, ha? Okay, sige. Salamat gin sa pagpadala, no? Sa imo yung problema. Ay, dinili, ah. So, amuin na, no? Hindi lang tanan na kwartang problema, mga kakifay mo. You know what? Kinanglan number one gin is may maayong teamwork ang mga asawa. I-plastaron gid, kag i-define gid kung pilang kinanglan nga kwarta to operate sang inyo panimalay mla. Adlaw-adlaw. So, kung masampula mi, para maka-operate ta normal sa isa ka bulan, kinanglan ta sang 10,000, labi. O 15,000, kung pila da, no? Base sa inyo yung mga immediate lang kang importante nga kinanglan nun. Dala na na yung mga pamiliti, alang balon sa kabataan, ang inyo pagkaon, ang balayran sa suga, o kung sa ano pa na nga mga balayran. Dapat ilista gina yung dirilim. Ang iban may galista tungon hadlok. Aman sa sumas, punta kulang yapon mo. Pero hindi ka dapat niya maghadlong. Tanawon naton, katumago naton ang kamatuoran, kang realidad. Kung pilagin man ang sumatotal sa katon nga kinangladon nga pinansal kada bulan, at least mapalaan ta kung pilang kulang ta. Yaday, mau ka nakugali siyang kulang ta ho. Na pilagi kinanglan, mi pa? Kulang ta, short ang mga 5,000 sa aton nga ganar. Base sa sweldo ko, Kati maminsan, tami kon din ta makaminir-miner. Nyang suga na ton, ngoro, timprano ta papatyon ay. Hindi lang, nyang ahaw, nyang masimang busong naman ko. Nyang uman, no, hindi lang mamatyon, timprano ah. Eh, buhinan talang iyang suga. Kung sa una, apat yun ka bumili agasiga, imuon talang isa. Kung din ka na makaminir-miner eh, no? Load sa cellphone. Sa kanasimana, guro, kaisa lang tampalod ah, no? Tapos piliin ta guro, diin ang mga network na barato ang ilang package bilang pag-load. No? Ara na na sa diskarte, troubleshoot ninyo. So sa pag-dutay sa kurinti, siyempre gamay man malayaran ninyo. Same time man sa load, gamay man, makaminir-miner, no? Makaminos. Tapos dahi, ang imuon na guro, matanong-tanong na naguro siya siya ano na o, ng kapayas. Kay man magluto ng kapayas na dahil o'y labos na may makaon kita, pwede na pa na ibaligya, no? Yung extra income na. O, oh, di ba? Niya may ato ko itong anubla, bisaya ka manok to ho, dahil kagsulog yung simigo ko, taga niya ko kono, makal ko gurok ko rong ay. Yanon mo ho, paitlogon ko manok, para may kwaon ta itlog. Kag para ikaw man, kung may tasundan, may kot-koton kang itlog. Kapag ita ka mo sa mga alternative mo, gastrihanay ka mo, hindi kay kung kulang, inaway na yon. Basulay na yon, tudluanay na yon, songguranay na yon, way siya makanay, hasta na maglabot na sa minulagay. So sa tanan nga bagay importante, may maayong komunikasyon, may mayara ka mo sa isa ka direksyon sa inyong pangabuhian, sa inyong pagpangabuhi, I mean. Kag importante gid sistema, no? Kay man ang sistema, amo ini maghatag sa inyo sa resultable, kung maayo, kung hindi. So kung hindi mayong inyong resulta, nga short ka mo, ang sistema taguro may kulang. Di ba? Tundra mo na mabasihan, may sistema ka mo. Sistema sa pinansyal, sistema sa inyo yung gawi sa panimalay, sistema sa inyo na yung ugsaran nyo na may gusto mo yung sistema na yung damo lang basura. No, ang iba niya sistema nila yan ng wala basura. No, may mga kada kita, may marak na dapat i-implementar ng sistema. Sa halos tarang nga mga angulo kag aspeto sa pagpangamuhi. Because amo ina makahatag sa aton sa maayong nga paminsaron kag malatsyagon. Kag dira man na naton nga kinanglan mamalaan, i-adjusta o kung i-improve naton. Ang sistema amo na siya magiging check and balance naton. So, ang iba na hadlog maghimo sin eh. Tungod nga, balan man ilang kakulangan mo, pero lain ginda ko ni aktual mo para makita mo gin ko nung klaro, gin bla. Kang importante sa tanan, imitaron ta ginaya ang presensya sa mahal nga Ginoo. Because siyang nag-provide sang tanan sa aton eh. Kag may relasyon kita sa iya, ginagahidan kita nga makakita kita sa kasanag every time may mga kadulom o kung may mga pagtilaw nga nagaluntad sa aton pagabuhi. Ang mga mabugat kang mga moonlight tungod sa imo yang rikta nga relasyon sa Ginoo upod ang imo asawa kag panimalay. No, hindi o matyagan nga kung isagli nagakasolusyonan. Di ba? Kay may, siyempre may ara kita ang tawag yung limitasyon bilang tao. Pero kung may ara kita sa mayong relasyon sa aton na ising kapariho sa aton mga upod sa pangabuhi, kang especially nagaugyon kang motanan sa inyong pagtuo, ang blessings niya rili nagapanultol gid kag nagasulod sa tagsa ka panimalay. Kung upod nyo gid ang espiritu sang gugma, mahal nga Diyos. Okay, sige. Kamay pa nakahatag tayo tayo nga advice o kon opinion o kon inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati kaga sa aton nga letter sender for tonight. Okay, ma break tayo ng kaliwat. Tan, okay? Let's go away, mga ka-K5. We'll be right back.
1: 101.9 K5 News FM.
2: Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
16: Paano kung iba lang lusutan lo?
14: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
14: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
16: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, siya ba? Jimo! Mga K5 mo, Bas Gros, sadyang gining mga hitabo sa Senado, ne? Okay, no, balantayan ang kada inoras posibleng matabo, Bas, no? Ano ay, hane? No? Basta, balantayan gin man ang sitwasyon, eh, no? So, halong kita, no? I don't know kung toon yung balita nga tong driver nga nanakpan, to lang nga naglusob, to sa... Driver sa NBI ito mula dirile. Nogin atong nabili ng bag yung mula. Nga kono driver na so according siya kay Matibag, ang chief sang NBI niya, driver na siya na mo niya. Di kay may pusel gali ito. Di gincheck dirile kung may kagagi sa palupok mula. Sang arma siya, dito mismo sa building siyang Senado, daw nagpositibo ni Jilin na nakapalupok siya. Nagpositibo sa gunpowder nitrates ang umanoy NBI driver na inaristo kaugnay sa insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules ayon sa Southern Police District. Bauti sadya gini. Karon si Tilianis naman niya dirili. Gusto ko na ipabalik si Soto para mapanagot o mano si Aplaska among amuning sergeant at arms tumla. Kag si kayi tanong bago nga sinin president. Ay, sadya ni sila. So, bantayan ta mga ka-K5 ang mga hitabo drilang sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Macolod 101.5. Kag siyempre diri sa mga programa kag mga balita sa K5 News FM ha. O ini nga bahin na nadulong sa aton sang Gina Seafood Restaurant para sa inyo nga mga seafoods na ni na magkanto sa kundin pa. Para wala masulay kag wala hinulsulanay. Kanto na lang tarikta sa Gina sa sigurado kaya nga mayong ilay ang servisyo, akomodasyon, friska nga mga seafoods na may baw ka namin. Lukos, gino? Lukos, pasayan, kasag, bati mga isda na may nga mga friskada, tinula, sinigang, butter, garlic, shrimp na may, kinilaw nga tangigi kag damo pa. Huwag natakantuan ah, Ginas na lang kinlapad man parkingan. Hapos patultulon, likod langit sang 888 Chinatown Square. Open sila Monday to Sunday from 10 o'clock in the morning hasta alas 10 na lang sa gabi. May function room sila. Dasik ang lutuan, 10 minutos lang. Ginas Seafood Restaurant, mga ka-K5 ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa mga gabi. Tanay kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Nila sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: nakabase ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
2: Pabahang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Las 4:36.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Isipon na nyo silang mga orasan. Last 4:38 na. Para pareho kita.
8: Sibo, sibo.
6: Sibo na, sibo na.
8: Hindi, huwag ka sibo niyo.
6: Huwag ka sibo na mo, ilan-lain ni mo oras.
8: Sibo na, metropon ko.
6: Pareho, sabla.
8: Lucky go.
6: Nagpapaliwanag lang. Areglado, aga pa mga ka-K5. Aga pa sang banwa. Makaihon kita sa mga bulobalita karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga ka-K5, sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Huwag pagkasulod aga kon nga mga bukuan. Ang akon nga mga pinakaali, mga ali-ali ko ay pagsulod. Pagkaali. Kamusta ka mo, tanan? Lunes subong adlaw, ha? Pitsa 18 na sa sinimbulan sang Mayo, tuig 2026. Sa kinandan, upon sa inyo, mga lagad, ka-K5 Babes, ganda na, oh.
8: Kung naman si ka-K5 Robert Pacardo.
6: Sa mga balita lokal, mga ka-K5, sa ato sining mga suki nga mga tagpalamate, di rin nakita kapin na 40 milyones nga smuggled cigarettes na confiscar na naman sa Negros Oriental.

0: Samtang tatlo ka mga o kung 44 ka pamilya nagbakwit mga kibay matapos ang nagluntad nga engkwentro sa Kawayan na naman.
1: Tatlo ka mga posers nakuhaan sa isa ka kilo nga syabo. Di naman eh. Uy, di rin naman eh sa sunod sa Bacolod.
0: Samtang Bacolod local government unit nagpanagtag sang ayuda para sa mga nasunugan.
1: Commander sang Southwest Front sang NPA, isa sa mga napatay sa encounter na naman sa Kawayan.
0: Naglabutan sa 5 ka mga NPA sa napatay sa operasyon sang militar sa nasambit nga Banwa.
1: Amo naman niya ang madason kag nagsunod niya sa Banwa Santo Boso. Ang Banwa Santo Boso matapos nga 19 ito yung patay. Mga kagibab gin na sabat man niya sa pilag ka mga area man diri sa south Southern Negros. Enkwentro sang kwan ligados diya sa Tiling Kawayan. Asa Masaling Kawayan mga kagibab may enkwentro man. Tapon mga kagibab may enkwentro man. May allegation man nga 5 ka mga katapos ang NPA ang nagkalamatay. Inisuno sa mga balita sang Philippine Army. Kariwi ko himo ko ta nakaron na gaanta nakaron sang pagtamod mga kakifive. Hindi ka dyan maubuso boss. Hindi po to yung daw nagadamo ng nagkalamatay. Doon nagdamo pagin sila yan o. Massive subang ang ila sininga recruitment mga kakifive. Hindi yan nga kung mag liso yung bagol ko pang ma-apply na lang ko to sa ila pa.
0: Gusto!
1: Ha?
0: Gusto!
1: Dodo, pasugtan mo man lang ko.
0: Anytime, anywhere. Kung diin ka masaya, suportahan kita.
1: Grabe, no?
0: Todo suporta.
1: Grabe, todo. Pero ti... ang kikibi sa nga K5 News FM Bacolod sa Porok Active Barangay Mandalagan mga ka-K5 kadungan sang selebrasyon sang kadlawan sang aton nga CEO Dr. Ramil Oy kagang presidente sang K5 News FM Palavins sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Patigayon ang kikibi ang kasadyahan sang barangay. Amoni ang purok sang barangay Mandalaga ng in-pilot subong sang ginatawag nga Adapt Community Program sang K5 News FM Bacolod. Kahapon na dungan sa selebrasyon sang kadlawan na sa aton nga CEO kag presidente sang klinika kag K5 News FM natigayon ang aton sininga kasadyahan kag ang kasadyahan sang barangay Mandalagan. Congratulations sa aton sininga mga porok officials sakay chairman TD De La Cruz kag sa iba na ton nga mga purok agawads dira sa purok active Mandalagan mga kakifay. Congratulations kag madamog yun nga salamat sa inyong akomodasyon kahapon.
0: Kanami kakifay babes, no? Ilabinagid kon ang birthday mo. Ilabinagid sang sa aton si Oga Dumdum. Bisan pila lang, pila ka mga pumuluyo ginadumdum sa barangay, no? In short, kakibay babes, si Doc Ramil bilang successful nga businessman kag suman isa ka makabig na itong radio man kakibay babes, ang iya birthday ginasilibrar upod sa mga masa kakibay babes, sa mga pigado
1: sa mga pigado.
0: Ako kakibay babes, kung damo kwarta ko mo manayimuon ko pero hindi man malayo ano ini pagbukas sa mga huna-huna sa mga kauturan ta nga mag-share sang blessings sa mga pigado ka kay babes.
1: Kaligiti amo na ni ang ginashare niya blessing niya ang tanan da do do sino ba lang tao nga why maka-avail sining blessing nga gina share man sa nga atong CEO. Pero pilit nga dagdagon, pilit nga butongon para dalong mga kakifight. So pilit nga ginapakalain. Ay, haboy diri, haboy dito. May tanay yung paghaboy nyo, blam bato, blam balik sa inyo ulo.
0: Lala sila. Amugod man na, may mga tao nga pareho siya na. Happy, happy birthday, belated. Sa amon nga CEO, Dr. Ramil. Uy, nagpadala ko sa iya sang mensahe, kakipe babes, personal, direkta sa iya account. Kag nagpasalamat ako nga bilang empleyado kakipe babes. Dako gid ang utang kabalaslan, dako ang pagpasalamat. Wala sang iban nga although nga may mga employer man ta before, but siguro nangin dako lang nga bintaha pagit si Dr. Miloy bilang akon nga employer ka kay
1: babes. Ako sa totoo lang kung wala ko di kay Dr. Miloy, din man makatapos mga kabataan ko man, din man makaobra kabataan ko man. Kag din ko ya makatapos ang balay ko man, makapobra sa balay ko, kag makaobra man ang mga ara sa ibang nga planeta sa unay, diriya sa stasyon. Ako ya pasalamat kay Kuya buong buo. Kag halin sa una ti mo man nagyapon subunga.
0: Yes.
1: Wa isang lamangay na lain gid sa si boss kay si Dr. Miloy. Eh kun anong ginahambal niya sa una, ginapati na ginatuman niya na. Ambo siling uti my word of honor bla. Kag sa pa may utang kabalaslan nagaulikid kag nagalantaw sa ginatawag nga utang kabalaslan mga kakifay. Yang iba niya kay ti way man utang kabalaslan. Bisan ginadaho na kay nahungitan na gina ambot ha. Amo diapon mga kakipay. Pilit pa kamalauton mga kakipay.
0: Happy happy birthday kay Dr. Miloy. Nagikan sa amon sa balitang K5 sa umaga kag sa amon nga mga sulit yung mga listeners, nagapanamyaw sang belated happy birthday.
1: Tipa to karanta, nay?
0: Kabay pa nga madamo pagit sang birthday, ikaw Dr. Mil, sa palabuton.
1: Tipa to karanta, nay?
0: Pwede.
1: Birthday greetings. So,
0: pwede. Pwede, kid.
1: Makwanta, nay? Ma, ano na? Ma, namyaw, tanay? Tapos, ano na, nang aranahan ta sa? Aranahan ta sa?
0: Aranahan ta
1: sa? Sige. Kay parang
0: Nanghingagaw ko kahapon sa akong nga gift kay Dr. Mil halin sa Gimaras, but pagbalikin na lang ka kipi babes.
1: Limayo. Sakop mo ko to pang.
0: Oo, ato ka to.
1: Paginugay kay gani.
0: Ato ka to. Ato to picture mo sulod.
1: Gali.
0: Oo. Pagbutong nag-ambar ka niya. Happy birthday Dr. Mil.
1: Gali ka pang.
0: Belantayan man karon Jackie Babe sa hapon kun bala may pag panawagan kun bala islan si Chief si Senator Alan Cayetano bilang Senate President.
1: Ara naman.
0: Sa nagligad lang si Mana.
1: Nakapungko.
0: Nagalin si Soto. Subong may mga bati-bati naman nga may kudita man sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Grabe na nga lang sanay ni mga kaki five ni. Kay Luya Ginilaya nga especially yan. Tignan, Waynes Bato.
0: Waynes Bato.
1: Ari mo ay. Dali lang, sige. Ari, dali lang kid, ha?

0: happy birthday, Doki. Dari lang kami, happy birthday lang. Kaga, kabay pa nga masadyahan lang kaga. Happy lang ang birthday mo. While nga nag-bakasyon na po ng pamilya dira sa Korea.
1: Happy birthday!
0: Madamog yung salamat, Doki, sa mga blessings nga ginagayin mo sa akin. Kapon ba pinyaga? Mm. May panyaga gapon?
2: Oo, di wala
0: pero
2: ko.
0: Pero igo sa pon, why nabilin? basta mag kuang gani basta mag tigang gani away gid sa puno.
2: May mga bad side tig, may mga side lights sa gidya wala kang ibay
0: bisyo. Dito na.
2: mga side lights. Side lights yan pag tuwag.
0: Basta gani.
2: By the way, kaki pa babes. Ano kita dumduman mo, grabe nga igo to kay Kwan. Uh-huh. Grabe nga igo to kay Senator Soto, mm-hmm, nang nagligad.
0: Uh-huh.
2: Nga ginpapanaog siya.
0: Uh-huh.
2: Amo ni karon ang balantayan man kay Kipay Babes, uh-huh, kon bala. Ano ang mga reaction man? Grabe man to reaction ni Chess Cudero sa ginpapanaog, di bala?
0: Mm-hmm.
2: So, ano naman karon ang mga reaction, no? May ginfocus diri nga kamera kay Kipay Babes kay Soto.
0: Uh-huh.
2: Oho. Talaon to bala. K5 Itan, isend ko bagulang. Isend ko da, bagulang kay Kipay Babes. Ang reaksyon ni Soto sa palipitan gali ni si Senator Alan Peter kay Itano, nakita mo na. Mm-hmm. Daw hindi mo to matalupang dan, di ba?
0: Doka sekreto.
2: Doka nasig lang to. So, para makita mo ginang mukha, kung anong mukha ni Jesus Cudero dati, mm-hmm, amo maning mukha ni Tito Soto. Oho. Di kung ano kasadya ni Soto sang una, mumaning kasadya ni Alan Peter Cayetano. Pero kung anong kasubo ni Chess Escudero, amo man tong kasubo ni Kwan, ni Tito Soto. Grabe yung kilain bote, patagin pa butyag ya, ngaglain niya bote kay Loren Legarda. Di babasol niyo bilang isa, si Senator Loren Legarda, kung naglumpat, kaya ang bata niya, ginabirada man to ni Executive Secretary Ralph Ricto. Gabumbahan na man si Libeste kag si Secretary Ralph Ricto. Ano yung reaksyon ni Senator Soto kakipay bitan? Hands up naman. Way pataja po nudyo. Kada sa anong Way kasulod?
0: Way pagkasulod yun?
2: Mm.
0: Oh. Balantayan ni. Balantayan ni kay man kabalo ka. Wala pa manginit ang buli ni Peter Cayetano nga nagpungko bilang Senate President. Matapos nga nagbulos sa kay Senator Tito Soto mga kaki 5.
2: Isla naman siya. Tanawon tani karon
0: last
2: three tapon bantayan gid ni.
0: Mga kudita naman nga matabo ni.
2: Oo.
0: Daw may pagpili
2: naman. Kinuna man yan nga senador mga makwan matipyok.
0: Daw may
2: kun may ara gid man.
0: Daw may ginalantaw naman sila nga amoy ang magabulos kay Peter Cayetano sa Senate President.
2: Oo.
0: Tiko ni ba nag
2: daw ginalantaw si pangilinan pero hindi siya pamalibad siya.
0: Nagreor na to dayon. Pili dayon sa mga committees dayon si Kwan, si Alan Peter Cayetano, senator, mga kaki 5, si Loren Legarda siya ginapili bilang Senate President for Minority o pro tempore. Mga kaki 5, sino naman kag may posibilidad nga sang ligado do ginakuno-kuno nga mabalik kag ibalik nila sa Blue Ribbon Committee si Marcolita. Nagpungko og si Marcolita bilang
2: wala pa ti isa pa lang kasi manaw away pa gani may simanahan.
0: Plano-plano lang do pero na medyo may kulita naman. Mga kakipan.
2: Ari bilang reaksyon nyo sa ni Soto, nga pirtigid ka lain sa buhot ka, nagpatagid siya, kinasurprise agad siya. Amo gin man yung reaksyon ng tao kung may isahan, no? Ari.
0: Abe?
2: Itsura ni Senator Soto.
3: Hindi hadlang upang tumakas ka.
2: Kapanghilaw-hilaw ka pro, no? Kulang na lang magam. Kung ako na yan, kakipay, sabi mo ko na, no? Abi mo kuno na ako ng reaction. Tanaw lang reaction ko. Are ang sok ng katapusan ng baden mo.
0: Do dona speechless. Ay.
2: Pagwaan mo kino. Angin mo na.
0: Logo pangakroy siya. Ay, grabe. Ano na ninatabo sa Pilipinas tayo? Daw din na sa mismo ang senador kag ang aton nga mga lawmakers daw din na may tsindihan sumong. Mga kikibay, tingwaon ka nila yung madagdag at magpapas ng mga Duterte. Kaya mati mo man sa gabal sa mga presidente, sa kampo sa mga presidente mo.
2: Di sumong man magahir ang senado, sa umpisahan man nila sumong ang impeachment sa ginpadalas ang House of Representatives.
0: Di ko di, ginpadala na to. Ara na sa senado mga kakifive. Ilan taon ta naman ikaw? Hindi ko na nung matabo. Balantayan eh.
2: Siyempre si Nato de la Rosa at hindi sa 3, si Dusi na lang mo. Di mabuhinan sila 11. Dapat duwagid makuha ni Kwan. Ni Soto. Di kon magduwa kuha yan, si makuha yabi si Rapi Tolpo. Kaya nag-abstain to ng ligad dyan si Rapi.
0: Hindi mo mabalan yung duha ka Tolpo ni? Tolpo brothers ni?
2: Erwin.
0: Si Erwin kag si Rapi? Oo. Hindi mo balang kasi abstinas ang ligad ni
2: 23 minus ang 12 pilabilin 11.
0: Hindi ayan nga nagalantaw sila kay
2: akin ang lantaw tatlo gajili tatlo gajili kwaon nila kakibay
0: dapat tatlo
2: kay siyam lang sila mo pila
0: 13
2: 11 bilin mo no 11 buhinan mo 12 11 Japon
0: at
2: 2 lang galing kakipi
0: hindi 2 okay na sila ya
2: 2 lang
0: tipro mas namin nga
2: bastara na si Tolpo sa ila kag si Irwin
0: kung naras Tolpo sila tipipiho na eh tingin kung naras si Tolpo sila 2 abis sila 13 mabuhinan naman yan kay Alan Peter Caetano
2: bali 11 12 sila
0: Dose. Ibutang na lang ya dose sila abi.
2: Onse sa piyak. Dapat sa dose may mahalin gid.
0: Kasi kung may magalimbawa kung
2: may mahalin gid.
0: May mahalin gid ya. Man ka balo
2: kaya. Bisa ibutang ta si Tolpo do brothers ila na. Ang kuha nila, ang score nila, onse lang ka kibay baby.
0: Onse.
2: Kung masailo ang mga Tolpo sa kay si Soto. Ti onse sila to, 12 din sa piyak, kaya nabuhinan kay Bato. Dapat na yung matipyok sa 12 para nga magsailo to sa kwan. Duwag ni dapat.
0: May lang tanay kung madala nila, kung kinala na siguruhon ganun nila sa admin. Nga makakuha sila duha. Nga makadugang sila. Hindi ganun isa. Kung isa, makadugang sa isa, ti ang Senate President, amo na mga ma-break sang tay.
2: Yes.
0: Tisi uno yung sobrang yapon sila.
2: Depende ni karon, no? Mang limpyo tabla na kakipay, babes.
0: Limpyo hanta.
2: Amo na nga daw mahuya kita sa iba niya country, kakipay, babes. Bangod sang bisan sa basura lang uliuhi kita yung kakipay, babes, no? Kakipay, bitan, mamasura tabla na, yaga pa, subong adlaw, ang basura, gid. Subong ka pa masura man to sa Japan. Dili sa aton sa Pilipinas, di ka pa masura. Mandungan na yung nakakipay, babes, mong uras. Lipot ang uras, ha. Mamasura tanay, unahong ta sa Japan, mamasura ta.
0: Abe, Japan.
2: Goodbye.
0: Ara, Japan. Grabe, oh. May Korea pa na.
2: Asim to, Philippines na Philippines. May ngalan pa ng asinto. Ang Japan, wala ngalan ng asinto. Liwat, mamasura ta sa Japan.
0: Japan!
2: Sa Philippines. Hindi ka mahuya kasi na. Doon ka dito sa Japan, kita natin nila. Muna inami nila pang ano.
0: Sa mga kwan, sa mga humayan.
2: Less pa ang manpower to sa ila.
0: Less pa ang manpower. Isa
2: lang. Dinadang mudamo sa lilduan.
0: Isa lang kaya ang kwanto siya. Kaya hindi mas sinatanan mo. Mga heavy equipments na yung ginagamit sa Japan. And then sa ato niya, tagin na to siya kay mga membro sa kwan mo. Sa stupad. Para nga makatrabaho. Para mamasura lang. Mga kakipay. Dito yung ako puro na isa kaya ka kuan container ban.
2: Oo. Ang clip lang for clip lang.
0: Kay giula to sa iya kuan to ha.
2: Ang dump truck ani may diyahan kag ipay babes no. Ang balas kag bato may diyahan gani kag lupa no.
0: Diyahan
2: eh. Pero ya basura ya manual mo. Diri hindi mabakwa ang basura. Nga ang balas ka ba ito mabakwa man? Pang-contractor lang niya kakita. Hindi ka na pwede magamitan ng basura tas ang musin ha?
0: Lain ka dyan yan.
2: Hindi ito dilap ta sa Japan. Ari pa gina. Hindi tanan nga si Man Kakipay Babes. Hindi tanan nga kwan. Hindi tanan nga si Man, Chicks Boy Kakipay Babes. May loyal yan nga si Man. Kadaga, may vlog na tadi nga ipakita. Iyan naman kasi Man, nagligad kapitan.
0: Subong niya
2: si Man Kakipay Babes. Matianta kay loyal gid ni siya sa asawa. Bisan dito siya sa barko kag sa panglugawan sa iba niya country. Kakipay Babes, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.
4: Pag umakin na po yung mga babae sa barko, talagang nag-uunahan po yung mga kasamaan ko sa pagpili ng babae. Yung iba po, tigda dalawa. Yung iba, tigda tatlo. Tapos ako naman, lima. Imang daliri ko lang yung katuwang ko.
2: Liwat. Loyal sa asawa. Liwat, Mickey, pamitan.
4: Pag umakin na po yung mga babae sa barko, talagang nag-uunahan po yung mga kasamaan ko sa pagpili ng babae. Yung iba po, tigda dalawa. Yung iba, tigda tatlo. Tapos ako naman, lima. Imang daliri ko lang yung katuwang ko.
0: Subo, no?
2: Subo, eh. Hindi lipay ka kayo na i-hard siya sa asawa ka, Kipay Babes. Mayon eh. Mga die-hard sa asawa. Pariyo, tabi. Ikaw, ako. Mga die-hard sa asawa.
0: mga huluwaran.
2: Huluwaran yung ninit. Huluwaran yung ninit.
0: Mga huwaran. Mga huwaran
2: ni Ninit.
0: Mga huwaran ni mga klase bana.
2: Amuna mga siman, ihimplo ini buhat bantayan ta naman ay vlog. Para bang ihimplo sa siman, nga ginaduo-duo anyo lang pirmi nga Chicks Boy indi tanan. Sato nya pagbalik kay Kipay Babes.
0: DTX 500 anay kamoda, mga Kakipay, sa atong sini nga mga suki ginabuligan nya. Ang pag-flush ang toxins kag waste products sa lawas sa aton ginapagwa yan eh. Mga Kakipay, may mga natural nga sangkap ini ang DTX 500 mga Kakipay. Nga amoya ang nagadala sang kabakod kag ka-epektibo sa sining kampiyon nga produkto para buligan ang lawas mo mga Kakipay. Naghatag man sang enerhiya, ginapahayag nga makahatag sang mas maayo nga vitality. Hindi lang kapahayag kundi proven and tested na mga Kakipay, tested and proven nga sinin ang nagagamit sini sang DTX 500 kung ano ang epekto sa ila sining lawas mga Kakipay. Kaya mo na sang nagasiling naumpawan sila kag amog gini ang ginagamit nila since pa nagligad ng tuig mga Kakipay, no? So DTX 500 kampiyon para sa atong sining mga diabetiko mga Kakipay, kay amon isang nagapahagan-hagan kag posible nga mag-ayo ka pa sa diabetes mo kung sigihon mo inom ang DTX 500 mga Kakipay. Ang D3 bayo naman dasig sa atong sini nga mga tulan, ngipon, mga Kakipay ginapabako dyan kay man once kanina mag-take sa D3 bayo kadasig nga mag-absorb sang calcium sa tiyan kag sa pagpaligon sang tulan kag ngipon mga Kakipay kag naga-prevent sang osteoporosis mga Kakipay. Siya mo na ang D3 bio. Of course, ang aton sininga mighty C alkaline vitamin C ginapabako yung aton nga immune system. Tanan mga Kakipay, nagawyango ka man kabalo ka, masyado subong kainit sa panahon, ara kita sa 44 degrees Celsius mga Kakipay. Tiko magsaka kag magsulod ka diyan sa aircon sa opsina pagwa mo masyado kainit tiko pigaw immune system mo kundi linaton ka ubuhon ka kag sipunon ka katarohon ka mga Kakipay. So kinanglanon naton ang Mighty C alkaline vitamin C.
2: Power 3 yo gid importante. Sana siling na lugod ang lawas, toothbrush ang ngipon, kag shampoo ang buhok. Pero base nalipatan mo ang sa sulod nga parte sang imo lawas nga wala mo ginamintinar sang DTX 500 mighty say kag ditribayo para sa atay mo, sa liver mo, kag sa tanan mo nga internal organs sa kipay babes.
0: Ah, sige. Last 5-6 sa mga kakipay, balik kay kita matapos ni.
5: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Guha kaklase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
12: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
14: Ako si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
15: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
22: 66th Palarumba Bansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Areglado mga K5 sa atong sining pagpangalagad la 5:13 na. Ini nga bahin dolon sa kaluwan sa Dr. Pinoy's Quiline Capsule. Dr. Pinoy's Quiline Capsule mga K5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati ang way pa makatesting sinitry niya. DTX, ako na Dr. Pinoy's Quiline Capsule, ha? Ginapabako dyan aton sining immune system. Ginabuligan niya man nga maproteksyonan ang aton sining maproteksyonan ang aton sining lawas, mga kakipay, batok sa infeksyon, kaga ginapabako dyan aton sining resistensya sa aton sining lawas, mga kakipay. Kaga kamainsang cardiovascular health, mga kakipay, ginapahayag nga nagasuporta man sa mayong blood circulation kag nagakontra sa cholesterol build up, antioxidant protection man, mga KK5, nagakontra sa mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress kag premature aging, pagatag sang enerhiya kag vitality, ginatag sang kabaskog mga KK5, kag nagasuporta man sa kabugusan nga wellness ang Dr. Pinoy's Quiline Capsule. Kasarang mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy dira sa syudad sa Silay kag Talisay, mga KK5. Ang Talisay, mga KK5, arad ang mga butika ng available ang Dr. Pinoy's Quiline Capsule. Ay dira gali sa Silay kariya ang amigo ko si Kuya Jezreel Bilonio kag Ati Chris. Narada bago nang ilang venue kag bago na ang location sa ila sining hideout. Ang hideout Restro and Grills. Ang mga KK5 sa Silay ara ko ni arada sa isa kada akong mall. Sa Tubang dito sa Unan arada ang hideout Restro and Grills, mga KK5. Ni Kuya Jezreel and Ate Chris Delonio. Ariglado, sige. Uy, mamugno ta, mamugno. Sandra Dizon, Haro, Maying Agalang, Susan Gillian, Christine Henubia, and Brian Alegre. Mayong agalan da si inyo. Aha. Ara na si Kwan? Ara na si Patrol? Ato sining Bantay Mercado update. Si KK5 Vincenzo Banikbidi na Coralde. I-check dato mga KK5 ha. Sa sining mga tinion, KK5 Vincenzo Banikbidi na Coralde sa Bantay Mercado play update.
2: KK5 Bantay Mercado update.
0: Oh? Why pa? Ay? Ay, Diyos. Doktor! Etek Etoriaga sa Silay, mayong aga lang. Dok, mayong aga lang, Dok. Supportive gali si Dok Etek Etoriaga sa ito. Mayong aga lang na, Dok. Kag mayong aga man sa migo kung upod ko sa hunabla, sa piyak. Si Attorney! Winnie! Aha, si Attorney Winnie. Sige.
3: Wepa, kibabib sa dumduman nyo agin kwan, si Rimbulyan na pupanaog sang suspension order sa kay Aplaska, ang Sergeant at Arms sang Senado. Sili nga, pariyo mo law enforcer, palokpan mo. Suspension ni suspension, 6 months. Automatic, nagligad lang si Mana. Pero isa ka na kong balita, hindi pag i-implement sang Senado ni si Senator Alan Peter Cayetano nga i-suspend si Aplaska. Sila nga, nag-warning shot lang siya kay ginsulod sang NBI ang Senado. Dapat ang si Kwan, si sino ka ng NBI director?
0: Si Matibag.
3: Oo, si Matibag, dapat suspendihon man. So, kasunod lang nga balita kay Kipa Babe sang driver tunga nadakpan bla sang Office of the Sergeant at Arms nga kuno driver lang sang NBI ginpagwa nila positive sa gunpowder nitrate.
0: Ambot sila nga may nakitaan to, may mga powder burns sa botko niya sa kamote sa awas
3: siya. Nakapalupok siya kay Kipa Babe o kung nasikan sang pulbura ang iyang kamot.
0: Amo na mga kaki five ah. Sinano ka denied eh, pero ang mga aparato ay nagagasugid sa insakto mga
3: ang video man niya sang OSG kaki babes ang sang usa gin-preserve nila ginapagwa sang NBI ang ila kaki babes sa gwa dito sa nagkinarankaran kuno sila sa GSIS pero ang usa wala sila yung nagpagwa kundi gin-preserve nila as evidence. Surprising.
0: Ay, terrible. Kasadya subong, no? Mga kwanta, mga aton nga mga OFW sa abroad, mga kaki-five katinawag sa aton. Ganun tabo na sa Pilipinas, man na sa aton, man. Doon na nagigyamayo, no? Gabi. Gapanawag sila sa aton, gapamamangkot. Kung kamusta ng sitwasyon rin sa pungsod Pilipinas, kaya daw mabalitaan na permi ito pati sa abroad to mga kakibab, nalilain nga pungsod yan. Lampot ang mga balita to. Mga kakibab, nanano na tabo ni sa Pilipinas, kaya daw hindi nagigyaman chindihan. Sige, ara na. Kaki 5 Vincenzo Benek Bidina Coralde.
2: Kaki 5 Bantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang. Okay na na.
4: Okay na ba?
0: Okay.
4: Dito sa mga sa may libertad sa public market.
0: Kayuhatan. Sa imo nga control ko natan. Abebe, kwan, palapit-lapit ang baba mo sa mouth face ang imo cellphone. Ara na. Kay kalayo sa imo babay kan ipis sa imo nga tingog. Ara. Pigaw sa imo microphone siguro mapalapit-lapit guro ba mo ang mouthpiece mo sa mic.
6: Wala sa subong audio sa call 25x kaya dito makontak niya no sa Viber ni Subong Kage.
0: Hindi ka makontak sa cellphone mo?
6: Hindi makontak.
0: Ay?
6: Wala sa subong audio. Hindi mapalapit ko sa aton na cellphone na ginalive. Kaya ito dito lang sulod sa Viber.
0: Nga man, hindi ka makontak ako?
6: Hindi makontak. Ang atong rep, ang atong phone number.
0: Hindi makontaktan? Nga tanang? Anatindid ka? Basi ko naka-block ka?
6: Nang check ko man kay Kipibig, siya mo na ganit na
0: O naka basi ko naka call barring ng imo yang cellphone.
6: Gina kon ko gani kina ko baton cellphone ko pa kita guys. Transfer ko sa gamay. Ati amo ni goro gamay ang SIM di ma kon. Ma ESC ko goro. Di masigo ko. Ati amo nang hindi amo contact ni kasi 5 8. Baton ko ko nga cell number. So far mo lang kay Vibes ang aton nga presyuan ay diri kag ang aton nga mga produkto nga ginalawag sa matagad daw ining bilabol sa may barangay sa Angrasya na trading kag sa barangay Pedemonte, barangay Takuling dira sa may Jember Marketing kag sa aton mga amigo dira sila ni Taki ni Kid Rivers of Babylon arada sa Jember Marketing, kasi nagpapakapit sa DTX Coffee Mix at sa aton mga soke diri sa may Libertad, si Adelpa, si Arnel, si Giovanni, si Nani Maria Fe, kag sila ni Paday Rulin, sila ni Nunez Siloy, sila ni Medvin Guapo, Ron Ron, maka-monitor kag Coffee Mix, sila ni Friendry, kag ang aton mga kotoran sa may Burgos Public Market, sila ni Kasipi Family Dra. Nag-monitor gate 45-55 sa ato mga pagkuran na hindi makalipat base mission Mr. Bros kagang aton nga Parinius Eatery kagang aton nga Consing Eatery Public Aids Eatery dahil sa may Dinis Pilibertad Public Market available dito rin ato mga produkto sa ginapanglawag na aton nga mga makarindiya hindi lang ka mo magkaon dahil sa inyong gusto nga pagkaon pag order nyo kape may haraman dira kag mga supplement mga kasay 5 na tondra sa kanilin nyo ma bakal sa mga produkto nga ginapanaman dawag dira sa may mga karinderiya nga amon nga ginakatuan kagi 5-8 kagi 5-8 so para mo na ha ang aton nga konsumong kagtaon wala ko sang diya subong ko na nung aton kwan eti ang aton cellphone live subong kakita
0: Rage. Sige. Okay lang na kay adjust kita kay may mga technical adjustment kita di.
6: Oo. Okay. So para mo na ha, may nga agada kayo na maninimanipila mo kay may mapariente na ton. Local bossing, Toto Kinit Oy. Kagang aton nga mga kotoran nga hindi pa matamiyaw kay kita Rage, kita Robert na bahala sa inyo mamugno dira. Mga ka-kipay. Salawat, hindi magalipat. ang atong mga base lechondra, Mr. Proch, kasi pag-HK 5 karong. Library sa may Libertad Public Market, upon si KK5 Wilson Villena. Ini naman si KK5 Vincent Corradio para sa kampiyon ng Brita, Servisyo Publiko Kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News Appel.
7: K5 Bantay Mercado. K5 sa umaga.
0: Waita, Kwan, waita anay, ano?
3: Waita anay kay malawag tas ang nagdaog ng mga nag-judge, mga kilala ta. Dauli man ni ka mga judges, naglingin kitang uilulo nila.
0: Naglangan. Naglingin ang ilaululo?
3: Ang uilulo nila, naglingin kitang K5 Babe sa pagpanumdom kay nagaling-ilingi man. Ang ilaululo, nagaling-ilingi man kung sinugid mo daog. Pero ari na Kakipe Babes ang nagdaog sa isa ka DTX nga box nga coffee mix. Kakipe Babes, ano ni isa ka DTX coffee mix kag isa ka magukon duwa ang madaog.
0: Isa lang ka DTX. Isa lang ay madaog ibdaog.
3: Eh? Isa lang madaog. Okay. So ang madaog ginbudlayan gid ang mga judges.
0: Ang madaog ya makabaton isa ka mugs.
3: Oo.
0: Kag isa ka DTX coffee.
3: Duwa gid gali. Oo. So congratulations Kakipe Babes sa nagdaog. Maayo nga mga tingog si kag consistent damo ang entry magluwas pa na hindi man ang ginabasihan ang consistency bisan kay isa ka lang kon igo dayon no bisan kay isa ka lang participar kon daog ka dayon wala gina problema
0: na.
3: Galing ang nangin in advantage nga damo ka mapilian niya kanta para ikaw na daog kon damo ka entry no. So congratulations kay
0: pero kung nagdaog ka hindi ka na pwede the sooning
3: kwan na lang siya, guest na lang
0: guest
3: siya.
0: Guest na lang siya.
3: Himuonta na siya nga pang kwan, pang pinali naman sa quarterly. Quarterly final naman.
0: May quarter final galing
3: ni mga. Bali ang matabo. Mang matabo din eh, mabuslot bulsatas ni. pinali pro entry hatag lang Japan sa entry ka Kipe Babe. Bilang suporta, bilang guest siya kada semana. So waiting for quarterly finals and we are announcing the winner for the week sa aton nga balitang K5 sa umaga segment away kita sang chat-chada nga kwan
0: dahil lang
3: nga doga lawag ko do kalain lang tang tang tang tang tang tang tang
0: tang tang ikaw na nabala tang tang
3: na. Congratulations. Tatagid ya hindi pang ano pero pang announcement bla.
0: Tan tatana. Ara de no formal in the matter ke background natin. Ning iban na. Ano lang mga
3: na na na na na.
0: Tatatata.
3: Na na na. Ana and the winner for the week sa aton balitang K5 sa umaga segment makabaton sang mag nga way pag ginakwatsot sa printahan ang DTX Coffee Mix available na pero ang mag
0: ako ginagaling ko rin matamaan eh
3: igol ali paubra ko na to ang kay Neil Black kay Paul Neil ari lang di gali sa Bangga Puntibilya iba ka lang yung mga machine so amo tong gusto ko nga maubra kaya namin ang agis ang machine na ang manog Xerox mula itong manog Gcas to sa Bangga
0: ara na siya na, kilala ko na eh
3: kilala mo na so dira ako mapaubra so congratulations
0: sa kay Gerald Bantilanda
3: na congratulations ladies and gentlemen sa nagdaog sa aton balitang K5 sa umaga segment karaoke ang ngalan niya English ka Kipa Babes kung Englishon ko ship chon ship ship chon kilala mo si ship chon chan ship ibutang tabi anong iligay nun sa ship anong iligay nun sa ship
0: si kuan
3: ang ship hindi nasakyan sa mga timan
0: ship hindi hindi manugluto
3: hindi ship chitchan ship chitchona barko taga Mantilingan ang nagdaog sang isa kamag kagsang dito
0: that's yan yung si John Ship
3: Chanship.
0: Chanship. C-H-N.
3: Di pa chanship ka pa. Chuna barko, good lang po. Sige.
0: Hindi shipyard.
3: Congratulations, kid, ha, sa inyong kapagpunta ko. Boss, i-announce natin kay Kipay Babes. Ang kanta naman ni Kwan, ni Freddy Aguilar kay Kipay Babes. Kantahon niyo, boss. Pwede ka padala mga 1 minute, ano? 45 to 1 minute. Kag pwede man ka mo makastart sa chorus, hindi nga daw puro lang tanan sa umpisa.
0: Puro mga, pwede mga Ilonggo songs.
3: Pwede mga Ilonggo songs. Pero subong, i-feature to lang, anay, request gid ni Kwan, ni Kipay Vincent para sa ato yung mga listeners, ang larawang kupas ko nung
0: larawang
3: boss.
0: Kupas.
3: May background, ha?
0: Sige.
3: Okay, thank you.
0: Sige. Grabe yan. Pero sa kung ano, sa panukoy sa mga patire-dires kay Marilo, kaga Dots Libuon, maing agalanda. Isel Garcia, da sa Enmelinda, Mansilingan, Bacolod City, maing agalanda. Nagapamati sa atong subong. Si Ryan Alegre. Ara si Kwan, si Kaki 5, si Kaki 5, Joseph Bulhano.
3: Iwan niya reporter.
0: Iwan.
3: Wow, nahidlaw naman si Bilyaran Erbito ni Ruina.
0: Ara siya. Kaya may duha to ang patay sa may Kwan, may banwa sa isang bila, kag duha man ang pilason. Sa pagpangluthang mga Kaki 5. Ari si Kaki 5, Joseph Bulhano. Sir!
3: Duha ang patay sa pagkita pilason. Kipen Joseph.
5: Duha ka mga persona maang kumpirmado nga napatay samtang duha naman ang pilason matapos ang insidente sa pagpanglunthang sa Sindanuning, Barangay Matubig, Banwa sa Isabela Negros Occidental sa tuwing Biyernes ang gabi. Ginkilala naman ang napatay ang Masanday Roger, 58 anyos, Landry, 34 anyos, kagpilason naman si Julito, 64 anyos, kag Harleen, 57 anyos. Suno sa pahayag sa kapulisan, nagainuminom ang mga biktima sa balay ni Harleen sa nagabot ang mga suspects nga Sanday Jory, Jomari, G.E., kag Adonis, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Hinali na lang nagsulod si Jory kag ginutang ang mga biktima gamit ang wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas lutang. Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Kagilayo naman nga nagpalagyo ang mga suspect matapos ang insidente samtang ginala sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital ang kuna sa diin naginbawian sang kabuhi ang duha sa mga biktima sa pagpanglutang. Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Nakilala naman sa mga kapulisan ang mga suspect kag padayon ang hot pursuit operation patok sa mga suspitsado. Ato papatian ang dugang interview sa bata sa napatay nga biktima sa pagpanglutang.
3: Grabe, Joseph ba?
8: Araw nito ko, bas mo, balay ko pa,
0: Lowdown.
8: Matulog ako ito pa, no?
0: Muna na yung bulyong.
8: Andan na... Hindi
0: pa.
8: Kala mo sa mga nai. Hindi pa. Stop. Ako na mo na guanda na

0: biktima sa insidente. So far may ning aton nga nakuha nga mga balita kag informasyon diri sa Banwa sang Isabela. Ining balita gidadulon sa sang klinika Dietri Vayo diri sa 500 BTC kag DTX Copy Mix para sa balitang K5. So maga ko padto si K5 Bibs Gantalo kag K5 Robert Picardo. Kag ako naman si Juan nga reporter. Juicy Bulhano para sa kami nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Palakpakan, palakpakan.
2: Ariglado, sige, salamat kayo kay K5, iwan ng reporter Joseph Bulhano, mga kay K5, ha? Purumayo, ha? Ha? In fairness? Ako naman may upodas, ha? Ang ito ang balit ko, ano mga nang hot pursuit?
3: Uh-huh.
2: Yeah, hot pursuit, presyon. Ang iyong ligatom la?
3: Oh, grabing delivery sa mong
2: ligatom. At porsyo,
3: grabing delivery sa mong
2: ligatom. Pero si Joseph Bulano. Kampiyon si Joseph Bulano.
3: Kampiyon, kampiyon.
2: At porsyo to para isyo.
3: Sige-sigihon mo no yan. Sige-sigihon mo no
2: yan. Isa to ay hot porsyo.
3: Sige-sigihon mo no yung balita niya. Sa balita ng Kipay Pumaga. Kay buhing-buhi ang balita ng Kipay Pumaga. Masara ka. Andaman mo lang kung buwas absent ka naman, ha? Hindi ka na iwan buwas, ha? Ito ka na buwas.
2: Kaki-five, Wilson Villan, ha? Naka-stand up may na mga kaki-five sa patrol. I-check na ton mga kaki-five ang pilag ka mga nagapanguna ng mga balita sa patrol. Upon kay kaki-five, Wilson Villan, ha?
4: News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
2: Son? Kampiyon, kampiyon. Pamatong ano yan, hindi ka na yan mga, kung ka na yan, Hall of the Fame, Hall of Famer ka na yan.
3: Professional singer ka na yan.
2: Kung sa mga karaoke, congratulations! Yeah, excellent singer! Paamo na blaw?
3: Hindi na mo. 1-1-1.
2: Hindi blaw mag-dial ka blaw niya. 1-1-2-2. Zero, zero.
3: Okay na yan kung sa video kiyan. Ang budlay kong sa cellphone ay antes mo i-play. Masuludan ay nga. Masuludan ay komersyal.
2: Sige. Ano mga padala ko ng balita, Wason?
5: Hello, pangapiyos kita na yung mga motorista, mga drivers na doon, mga social public utility vehicles. Medyo uyak kita na yun, no? Kasi may pag-apagpigayuno na naman yung oil price hike tomorrow.
2: Gani man?
5: Kasi sa diesel kag sa gasolina. So sa diesel, kamay malami siya, protect at sabon mong ginigapon kay 5 Roberts. Ang ginalauman niya mag-asaka sa 2 pesos to 2 pesos point 50 centimos ang diesel. So, posibleng mag-saka inigwas. Kanyang gasolina naman, masaka man kay 5 Roberts sa 0.75 to 1.25 centavos ang kadalito ng gasolina kay 5 Roberts. So, namutikan na ito, no? Kasi pila na kasimana or actually, apat na gulo, may isa na kapulan kay 5 Roberts. Ngayon, nag-asod-asod ang pagpanaog, no? Sang presyo sang katong, no? Dari sa Pungsod, Pilipinas, kag na-notice na ito, dosubong langit ni amo naman ni nagdurunga naman saka ang diesel kag gasolina. But as ang last nato, yung update, kung matandaan nato, ang nagsaka lang din so far to that time is ang gasolina, but subong nag-upot na kita diesel, so ipaloon ta naman ini next week kung na magtayo yun, ini ang pag-saka sa gasolina kay Ferris and kay Ferrover. So ibugang po na lang man si Nino sa mga motorista na ito na nag-arabay, dala sa may Dala Lacson, to be specific, dala sa may Rosario, Lacson Street corner, dala sa may tubang sa nga pangpo, sa BDO, so halong-halong, kita dala kasi kila na kadlaw, kita dala nga nag-cover kay Ferris and kay Ferrover. Tuhoy sinipala sa nga kwan, sang linya sang tubig nga nag-awas dira sa tumasang dala. Actually, 2-8 na ko na dira ang problema kaya ginalumutan na kasi 5-5 Robert kakapon may isa ka panda rider kuno rider no nga nag-deliver delivery rider nga nag-motorsiklo ang nakadadlog na kasi 5-5 Robert.

0: Robert Cagilli ilang first time nga may rider nga nagpapaliskat na. So kadamo na sa insidente no nga nagatararambling ang mga motorsiklo dira sa naglabay sa nagadalan. So actually gin call out naman ang prime water at the same time ang city engineering office, but ang ba sa city engineering office iya ay nakalinya sa prime water ating awaon ta naman nga malapot na naman ang prime water at kung ma-address ini problema pala sa mga guba nga tubo kay Professor Kevin Robert nga nag-cause naman niya sa aksidente sa tunga sa dalan. Kasi arang siya sa tunga sa dalan kay Professor Kevin Robert kung makalangalangan ka nga sa motorsiklo ka madalog ka ganyan ka ng lumot niya perti ka taas hindi siya yan damol dubuho ng siya ni Professor Kevin Robert. So that log sa motorsiklo. So far mula na danay ng aklong sining updates gikan din sa patron yung ginagulo sa inyo naman sa Calwan sa Mighty C DT Bio for BTX 700 punta to si K5 Vincent Coralde din naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita servisyo publiko ng Kalingawa sa Negros. K5 News FM. K5 Balita
1: FM. Maraming kong salamat ka K5 Wilson Villena. Dapat aksyonan gina mga ka K5 sa Prime Motor ang inang galik nga tubig sa ilalinya mga ka-K5. Morning na nagka-engineer Sandro Sales mga ka-K5. Si engineer Sandro Sales marang ato ning amigo sa bus group mga ka-K5. Sir Vic Duenas may nga galan. Sige! E-check na mga ka-K5 naka-standby na ato sininga mga sister stations ato lang K5 kamustahan sa sininga mga tinion. Nakatabid na ang Iloilo. Unaw na to ng Iloilo, mga ka-K5 with Sir Ray Espria. Umalay, Iloilo, Sir Ray.
2: Nakatabid na kami di. Katabid nga nagatabid gid. Upod ang klinika DTX Coffee Mix sa ka-K5 Babes Gantalaw kag K5 Robert Pacardo nga nagayumyuhom samtang nagatawag si Yasuki Subungak.
1: Dumayog daw ginaulit sa iyang kwano. Sige, salamat gid Sir Ray sa imo sininga kampiyon nga signal diri sa mon mga ka-K5. Klaro pa sa pla button Sir Ray. Kato na to mga ka-K5 ang Iloilo. Ah, Iloilo ang Ruhas. Ang Ruhas Kapis. Hindi gani Antique. Antique, ara kan Antique.
3: Good morning, Daddy Babe and Sir Robert. Ang energy namon kadya nga gagaparang lapaw kay nakapangapiren kami kang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Balik kaninyo diyan mga gwapo.
1: Salamat gid Sir Melmar pangapihin na Sir Nestor. Katuan ato ng Ruhas Kapis mga ka-K5 with Sir Jobert Laco. Sir Jobert La Ruhas Kapis.
4: Good morning, K5 Boys of Visayas. Nakatabid na ang K5 News FM Rojas. Aton sa mga kaubdanan, aga pa na ka-Mighty Sina. Nagalagumpa ng signal sa Bacolod, Sir Babes. Back to you, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Jobert. Katuaman na ito, mga ka-K5, ang kalimo with Sir Michael Celorio. Sir Michael.
5: Good morning, K5 from Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal. Manayanaya ang amon pa niyo yung pwede sa Banuas ang Kalibo. Naka-DTX Premium Coffee na ako. Balik sa imo, Sir Daddy Babe, Sir Robert.
1: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo. Kompleto na ang barkada. Ang samahang tunay na aawit sa iyo, mga ka-K5. So, anong mga awit sa Iloilo? Tinguan na ito mga ka-K5 ang mga latest updates sa Iloilo with Sir Ray. Sir Ray.
2: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga ka-K5, lalaki patay matapos malumos sa Banwasang Lamburaw. Dead on arrival ini ang 26 anyos nga lalaki matapos nga lumos sa suba sa barangay Misi, Lamburaw. Pasado las 3 sa sang hapon, kahapon nga adlaw, Mayo 17, 2026. Ang biktima mga ka-K5, banging kilala kay John Peter Makilan, residente sa nasambit naman nga barangay. Sa pagpangusisa sa K5 News FM, kay Police Lieutenant Vincent Garcia or Garcia, epis ang Lamburaw Municipal Police Station, iyagin payag nga naglangoy ang biktima upod sa iya abyan kagimata sa diin nagainom-inom ang mga ini. Lonsay na ka, turos ang agwa di pataranta Dugang pa sang natungdan nga natalupang na lamang sa iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nila nga gipangita sa iya mga upod kag dito nakita sang iya mga mata si Alia nga si Alia Zet nga yara ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Ginhingagaw pa dala ang biktima sa Dr. Ricardo Ladredo Memorial Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nagpahanumdom naman ang Comelec Iloilo City sa mga magaparehestro subong adlaw kay subong adlaw ang katapusan nga pagparehestro sang aton nga mga utod para sa palabuton nga eleksyon mga ka-K5 sang mga barangay and SK elections sa mabot nga Nobyembre 2, 2026. Suro sa Comelec mga ka-K5 last day sang voters registration subong adlaw. Sa payag ni Mr. Jonathan Zaino, Assistant Election Officer, ginalauma nila nga magatimbuok ang mga pumuluyo nga luyag magprestro sa adlaw sang Lunes mga ka-K5. Ginalauma naman sang natungdan nga magabukas ang ila sini opisina alas 8 sa aga kag mga cut-off sa mga hapon mga ka-K5. Kapin 100,000 ang ginalauman nga aplikante nga magaparehestro subong nga adlaw sang Lunes. Kay kani kung gusto mo nga maisla ng barangay kapitan kag mga barangay kagawad nyo sa inyo barangay pagparehistro na kamo subong nga adlaw. Amo na mga balita naman diri sa Maysulad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
1: Salamat gid sa Ray mga ka-K5. Importante na mga ka-K5 ang registration ha subong adlaw katapusan na mga ka-K5. Diri sa amo na mo man. Katuan ito, mga kakibab, ang tambalang ni Smar sa Antique, tambalang ni Smar with Sir Melmar and Sir Nestor. Antique!
3: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, bawo kang Biyernes may nadakpan dyan na 4 bilog tao, tos may banwa ka Balderrama, nagpakuno-kuno nga mga army. Ang daranan da, may mga pusil sa nangakargada kang mga armas. Tunay na sita kang police sa dakpan at to kadya sa lock-up cell kang Valderrama Municipal Police Station.
2: Sa dugang pagid nga mga balita, nakabaton rin kang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa Lisa Department of Social Welfare and Development o Condias WD6 ang 434 ka mga miyembro kang Jeepney Operators and Drivers Association regya sa probinsya kang Antique. Ang distribution kay diyang ayuda ang gin panagtag kag nagligad nga Sabado Mayo 16 sa may EBJ Gymnasium. Ang nasambit nga assistance ang kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga miyembro kang transport sector nga naapektuhan kang nagapadayon nga energy crisis.
3: Para mga balita naman so far sa probinsya, balikan ninyo diyan Daddy Babes and Sir Robert.
1: Salamat kid tambalang ni Smar Santike mga kakibab katuan ato ng Pilar Capiz with Sir Jobert Lago. Sir Jobert.
6: Good morning once again mga kak-K5. Good morning sa ABP kag sa kay Sir Michael nga may mid-year bonus subong adlaw. Mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa Sudan sa Rojas duha ka nagkalain-lain nga ginpatigayon nga bayba sa operation ang ginpatigayon sa ato mga kapulisan sa Pontevedra. May isa ka persona na kuhaan sang armas lutang, isa ka granada, kag 204,000 pesos na balor sang shabu sa tinalikdan lang gid nga gabi. Ining si alias Jeff, 34 anyos, mga ka-K5. Samtang, din naman sa Roja City, isa pagid ka driver ang nadakpan man, no, mga ka-K5, lalaki ining ginkuhaan man sang armas, kag illegal drugs mga ka-K5 sa may bahin niya sa Barangay 7 or Barangay 2 Roja City mga ka-K5. Si Arias Gari may ara ni kapin sa 102,000 kapesos nga balor sang drugs, may ara nga 38 kalibre nga armas mga ka-K5 kag may ara pagid nga mga propernalias nga recover ato mga kapulisan. So pong atlaw, kahapon na interview sa K5 News FM si Assistant Regional Director sang Comelec, Attorney Will Arsenio, ato sa ding Provincial Director dito sa Roja City. May kapina sa 11,000 ka mga SK ng mga kabataan ang nakaparehistro dito sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod!
1: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Gatuan na ito ng Kalibo. Sir Michael Kalibo!
5: Good morning, Liwat, kay Five Sir Visayas, Negros Island Region speaking sa registration. Last day na subong diri sa Banwas ang Kalibo kag sa kabilugan ng nasyong Pilipinas. Nagapanawagan ang COMELEC diri sa Banwas ang Kalibo kay Attorney Christian Itulid matapos nga ma-interview naton mga ka-K5. Last day na subong ha. Kag ang registration ginasuno kay Attorney Christian Itulid na nakita nila nga ang laban nga nagaparehistro subong transfer diri sa Banwas ang Kalibo mga ka-K5. Ang mga dati nga nagpa-transfer sa ibang banwa nagamat-amat balik diri. Banwas ang Kalibo suno sa iya kay ang justification sa mga nagabalik diri kay ginasugin mga ka-K5 nga may ila kuno nga mga business o kon franchise nga dapat ang requirements butan tigid. Oh, that's why nga nagbalik sila diri sa Banwas ang Kalibo mga ka-K5 no. Pero subong last day na sa registration diri sa Banwas ang Kalibo kag para ma-accommodate ang ginasaligan nga magadagsa ang mga magaparestro. Ara sila subong ang COMELEC Kalibo sa idalom sang ground floor sa ground floor diri sa LGU Kalibo sa Magsaysay Park mga ka-K5. Dugan aton yung mga balita construction worker na dakpan sang homicide shotgun kahapon sa ginpetigayon nga pag-apply sang search warrant ang suspect si alias Rowan 31 anyo sa Barangay Rusal sa Banwas sang Libakaw pero temporaryo nag-start diri sa Barangay Puok sa Banwas sang Kalibo. Pagi sa search warrant sang Provincial Police Office gin halughog ang iya panimalay na recover ang homemade shotgun kag lima ka mga bala sa kilid sang pader sa ila kusina pero suno sa iya ginapamalibaran niya ini kay may mga kabataan siyang lima ka bilog puro pa minor di edad suno sa iya imposible nga ibutang dirang armas ko may armas gid man ako no kag bisan mismo ang punong barangay naghambal nga wala sang record ang nasamitan nga suspect sa ila barangay sa sulod sang tatlo ka tuig nga pagpuyo sa Barangay Puok diri sa Banwas sang Kalibo. Ano mga balita di ba Kolod? Balik sa imo Daddy Babe si Robert.
1: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region matapos ang 19 ka ang mga persona nga ginapatihan mga katapos sang New People's Army ang nagkalamatay sa encounter dito sa may Banwas sang Tuboso. Ang Banwas sang Tuboso karon naga ang mga residente nagapatigayon man sang ginatawag nga peace rally. Bangod sang sitwasyon kung kaysa nga daw hindi na maintindihan nga daw nagapabilin patob-tob sa buong ang pobya sang atong sining ang mga pumuloyo dito sa may Banwas sang Tuboso. Pero ini tanan mga ka-K5 apisan nga tiyara pa sa priska pa nila nga paminsaron kag nabatsyagan kag ang pobya nga pabilin pa sinabat sa pila ka mga areas mandiri sa may Banwas sang Kawayan ang ining encuentro hanay naman sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army mga ka-K5 nga ginakamatay naman sa lima ka mga persona kag lima ka mga ginapatihan katapo sang New People's Army nga natabo mga ka-K5 dira sa may Banwa sang Kawayan suno sa Kalinaw News mga ka-K5 sang Army ginapatigayon ang operasyon matapos makabaton sang report gikan sa mga residente nga may mga rebelde sa lugar. Naka-recover sa encounter site ang matag-as nga kalibre sang armas. Subversibo nga mga materials kung dokumento kag explosive mga kagibay ang mga katapos sang Philippine Army. Dugang pa nga nagpatigayon sang clearing operations kag validation ang 15th IB kaupod ang sense of the crime operatives kung SOCO Philippine National Police on PNP kag mga katapos sang media para makonfirmar nga halit lehitimo ang operasyon kag ang na-recover nga mga kagamitan.
7: Isa pa ka commander sa NPA din napatay no? Samtang na-recover smuggled cigarettes sa barangay Nagbuaw o kung Nagbualaw Basay Negros Oriental sang Sabado sang gabi. Grabe di sa amon patyanay kag ang piki nga sigarilyo. Grabe man nila. Panay suno sa information nga ining mga smuggled cigarettes halin pa sa Sambuanga City nga nagtabok sa Negros Oriental.
1: Amang mga balita lamang diri sa Negros Island Region kag sulod sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inuway kita panahon mga kakipay. Salamat kini Liloro sa Antiki kag Kalibo sa atong sining mga sister station. Kita ay tabwasa sa atong sininga pagpangalagad. Wag gina panahon, may panahon pa prundi na aton. Salamat gin sa kay Mama Meros Lingaya dira sa may Totong Store. Ang DTX 500 Morning Newscast masulod na with Kaki 5 Colin Cobia and Sir Banalbay. Sangalan sa amon nga birthday boy, Nagamon nga CEO and President sa K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicine Dr. Amiloy. Ako si K5 Babes Gantanao.
7: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag ng DTX 500 Morning Newscast sa mga anos ng Lunes, Mayo 18, 2026.
6: Mga kita, kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
5: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
4: Bahagitang Regional.
5: Konduktor sang Ceres, ginbuno sa terminal sa Sara, Iloilo.
6: Construction worker nagkuhaan sa armas, arestado.
5: Senado mag-convene bilang impeachment court subong adlaw.
6: 80 anyos nga lolo sa Laguna nagtaliwan bangod sa rotating brownout.
4: International.
6: Pinoy nga manunodlo sa UK ginatagan sa award ni Prince William.
4: Balita Sports.
5: Alex Ayala sulod na sa WTA 500 sa France.
4: Balita Entertainment.
6: Ramirez bukas na magtupad sa pamilya kaupod si Dominic Roque.
4: Balita Negosyo.
5: Pag-asa naghingyo sa publiko nga magkinot sa paggamit sang tubig. Sa detalye sa mga balita.
4: Balita Regional.
5: Sa balitang regional, K5 Kalingawan sa barangay Mandalagan, Ginpatigayon, kadungan sa kaadlawan ni Doc Ramel Uy. Ginpatigayon ang K5 Kalingawan sa barangay sa Purok Active, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, kadungan sa pagsaulog sang kaadlawan ni Doc Ramel Uy, President kag CEO kon CEO sang K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated. Ginkalipay sa mga residente ang mga pahampang kag papremyo nga ginhanda sang K5 News FM Bacolod. Naglapad pa ang mga yuhom sa mga nakadaog sang cash prize, radio kag mga produkto sang klinika, kaangay sang DTX Coffee Mix sa ginpatigayon nga raffle. Kabahin ini sang Adopt a Community Program sang K5 News FM Bacolod sa pagbanguna sang station manager nga si K5 Rods Palma. Una nga nagpatigayon sang feeding program kag clean up drive ang K5 News FM Bacolod sa nasambit man nga lugar.
6: 40 million pesos nga smuggled cigarettes na kompiskar sa Negros Oriental. Maa din nalagon nga na-intercept sa kapulisan ang ilegal nga kargamento sa smuggled nga mga sigarilyo sa ginpatigayon ng operasyon kung sa riin na aresto ang pulo ka individual sa Sitio Labugon, Barangay Nagbu Alawa, Basay, Negros Oriental. Ang mga arestado among duha ka truck drivers nga residente sa Balansya, Negros Oriental, kag Zamboanga City. Anum naman ang mga taga-Sulu samtang duha ang nagalin sa Tawi-Tawi. Nalakip naman sa mga nakumpiskar ang kapin 700 nga kahas ng sigarilyo nga may tatak sa Bosco, isa ka motorbangka, duha ka cellphone, isa ka Ford Explorer, kag Mitsubishi ng L300. Gindala naman sa Basay Police Station ang mga akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional conductor sang Ceres, ginbuno sa terminal sa Sara, Iloilo. May balita si K5 Reggie De Mayo.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Mga K5, pila sa Abaga ang naagom sang isa ka konduktor matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa Sara Ceres Terminal sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, pasado launa sang hapon Domingo, Mayo 17.
3: Ginkilala ang biktima kay alias Jetmark, 40 anyos, kasado kag residente sang Barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Ronnie, 34 anyos, isa ka gasoline boy, kag residente sang Barangay Domingo, Sara, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Jose Nixon Villanueva, investigador sang Sara Municipal Police Station, nga halin sa Iloilo City ang Ceres bus kag padulong kuntani sa Banwa sang Concepcion sang naghapit ini sa Sara Terminal para magpanaog sa mga pasahero. Dugang pa sini samtang nag-assist ang biktima sa mga pasahero, aksidente ini nga nakasandad kag naigo ang suspek nga amo ang ginhalinan sang ila pag binaisay. Sa tunga sang ila diskusyon, golpe lamang nga ginbuno sang suspek ang biktima. Nahibaluan man nga ang suspek ang nagahulat kuntani isang iya asawa nga mapanaog sa among terminal sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Villanueva, yara man sa impluwensya sang makahulubog na ilimnon ang sospek sang nagluntad ang insidente. Ang gingamit naman sang sospek sa pagpangguno, amo ang isa ka jungle knife na naglapot sa masobra 11 kapulgada ang kalabaon. Gilayon nga gindala ang biktima sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang gilayon man nga nadakpan sang kapulisan ang suspek. Na-recover man dayon sa mga pulis ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa pagpangbuno. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Sara MPS ang suspek para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa suspek.
0: Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa
4: Pan. DTX 500 Morning Newscast.
6: Construction worker nakuhaan sang armas, arestado. May kampiyon nga balita si K5 Leonardo Viray.
4: DTX 500 Morning.
7: Arestadong isang construction worker matapos ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang isang homemade shotgun. Kinilala ang akusado na si Rowan Ilig, 31 anyos at residente ng Barangay Rusal, Libakaw, Aklan, at pansamantalang naninirahan sa may sitio Talipapa, Barangay Puo, Kalibo. Sa bisa ng search warrant, inalubhog ng Provincial Intelligence Unit at ng Kalibo PNP ang bahay ng nasabing akusado kung saan na-recover ang isang homemade shotgun na may limang bala na nakalagay sa gilid ng pader malapit sa kanilang kusina. Todo tangki naman silig na sa kanya ang na-recover na armas. Ayon sa kanya, may limang anak ito na pawang mga minor de edad, kaya imposibleng ilagay doon ang nasabing armas. Ayon kay Kapitan Lodi Pinos, walang record sa kanilang barangay ang akusado at halos 3 taon pa lamang ito sa lugar na naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay nasa lockup cell na ng Kalibo PNP ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Ganda sa is ka mga butika sa Antique, nag-apply agud mangin providers sa gamot program sa PhilHealth. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Dugang na 26 ka mga butika sa Antique ang nag-apply ng mangin provider para sa guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o kung gamot. Sang ka-component kang yaman ng kalusugan program o kung yakap kang PhilHealth. Suno kay PhilHealth Social Insurance Assistant 1 Lisa Joyce Sung Kayawan na ang diyang 26 ka mga butika ang nag-apply kasunod kang paglunsyar kang gamot program sa Antique katong Mayo 1 sa diin na regeneran sa proseso kang pag-comply sa pira ka mga requirements agad makapaidalam sa live testing agad makaumpisaran sa pag-dispense kang mga bulong. Mamanan na pira sa mga butika nga nag-dispense rin kang bulong sa idalam kang yakap among San Vicente Pharmacy, Essentiales Pharmacy, Barbasa Rural Health Unit and Birthing Center, ang Health Salazar Memorial General Hospital kag Aptec Pharmacy. Naangat ka jogging pahayag ni Sung Kayawan nga magalunsyar sanda kang massive information dissemination sa pira ka mga local government officials, barangay officials kag mga stakeholder sa bulan kang Hunyo para makabulig sa pagpasanyog kang programa agad maka-avail kang kinahanglanan nga bulong kag libre na konsultasyon. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: Babae patay matapos naging bunos ang 13 kabeses ang iabana sa Olongapo. May balita si K5 Eileen Sanchez.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Patay ang isang 56 anyos na babae matapos umanong pagsasaksakin ng 13 beses ng kanyang asawa sa barangay Istapinak, Olongapo City, kamakailan. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:40 ng gabi sa loob ng kanilang tahanan habang may brown out sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa bago naganap ang pananaksak. Nagtamo ng 13 saksak ang biktima na umano'y gawa ng suspect. Nakatanggap naman ang tawag ang Police Station 3 mula sa barangay Istapinak hinggil sa insidente. Agad rumisponde ang mga barangay rescue personnel at isinugod ang biktima sa James Gordon Memorial Hospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Captain Melch Chor Katigday, officer in charge ng Police Station 3, may isang kapitbahay na nagsabing nakita umano nito ang suspect na may hawak na patalim at sinaksak ang isang improvised wooden table isang gabi bago ang insidente. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye ng krimen. Tinukoy ng pulisya ang kaso bilang parricide at inihahanda na rin ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang Iloy patay matapos nga gin hit and run sa Palo, Leyte. May balita si K5 Carlo Arisgado.
8: DTX 500 Morning Newscast.
11: Patay na ng matagpuan ng isang babae matapos sagasaan at takasan ng isang pampasahirong van sa Barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Noong nakarang araw, kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ugayan na residente rin sa nasabing lugar. Sa ngayon, gumugulo at nananawagan ng pamilya pamilya ni ugayan sa driver ng van na sana ay kusa ng sumuko sa mga otoridad upang mabigyan ng katarungan ang pagkawala ng kanilang ina. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM at kay Police Captain Fidel M. Tresti Jr., ang officer in charge ng Palu Municipal Police Station, sinabi nitong patuloy ang kanilang pagsisiyasat at paghahanap ng mga kopya ng CCTV footage upang matukoy ang identidad ng hit and run driver. Batay sa inisyal na investigasyon, may nakuha ng CCTV footage ang mga pulis malapit sa pinangyarihan ng insidente, ngunit hindi gaanong klaro o malinaw ang plate number ng sasakyan. Dahil dito, nakipag-ugnayan na rin ang Palo PNP sa mga terminal ng sasakyan sa Tacloban upang matunton ang driver. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pasahirong nakasakay sa nasabing van na makipag-ugnayan sa kanilang istasyon kung may alam silang impormasyon ukol sa insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko, kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, A5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: 142,000 pesos nga balor sa smuggled diesel na kumpiskar sa Rizal, Palawan. Apat arestado. May balita si KK5 Gilbert Basho.
8: DTX 500 Morning Newscast.
12: Arestado ang apat na katao habang nakumpiska naman ang tinatayang 142,000 pesos ng halaga ng smuggled diesel sa isinagawang joint anti-smuggling operation sa bayan ng Rizal, Palawan. Naaktuwan ng mga sospek na sina alias Rome, Noel, Jr. at Joey habang nagbababa ng 46 containers ng diesel mula sa isang hindi rehistradong motorized bangka na walang kaukulang dokumento at permit. Pinangunahan naman ng Rizal Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office at ng Philippine National Police Maritime Group ang operasyon sa baybayin ng Barangay Punta Baja sa nasabing munisipyo. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang mga sospek at ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso, habang patuloy naman na pinaiigting ng mga otoridad ang kampanya laban sa mga smuggling sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
13: Balitang National.
5: Sa Balitang National, Senado mag-convene bilang impeachment court subong adlaw. Ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga pormal na niya ang ginapahibalo sa mga kaupod nga senador nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court subong adlaw sang Lunes, Mayo 18, last tres sang hapon. Sa sulat nga ginpadala ni Cayetano sa opisina sang Viante Restaurant ka mga senador, ginhambala niya ang mga ini nga mangin present sa Senate Session Hall sa mga petsa kag oras kag maghan handa ang suksukon ang mga robes. Una na naging pasiguro ni Cayetano sa publiko nga pagasundod sang Senado ang ila constitutional duty kag indi nila nga ipadelay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang 80-anyos nga lolo sa Laguna nagtaliwan bangod sa rotating brownout. Isa ka 80-anyos nga lolo ang nagtaliwan sa Laguna matapos wala ini nakapaidalom sa nebulization bangod sa rotating brownout nga na-experiensyaan sa Luzon kag Visayas sang nagligad nga semana. Sunod sa report, gindala sa ospital ang biktima matapos mabudlayan sa paginhawa. Payag pa sang iya bata ang iya amay ang regular nga nagausar sang nebulizer kada alas 3 sang hapon na good ma-manage ang iya balatian nga asthma. Apang ang ila barangay ang isa sa mga apektado sang rotational brownout kag naka-interrupt ini sa pagpabulong sang iya amay. Nagbalik ang supplies ng kuryente pasado la sa isang gabi kagilayon nga nagpa-nebulize ang biktima apang naglala ang iya kondisyon, rason nga gindala ini sa ospital kun sunin gindeklarar ini nga dead on arrival.
6: Balita National, bato ginbuligan sa isa ka politiko agud makapalagyo sa Metro Manila. Isa namang politiko ang ginatumod nga nagbulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agud nga makapalagyo sa Metro Manila. Ginbulgar ni Ramon Tulfo sa social media nga ginpasakay sa yate sa Senator Bato, kaupo naman si Senator Robin Padilla gikan sa Manila Yacht Club padulong naman sa Batangas sa Mayo 14. Gikan naman sa Batangas nagsakay sa chopper si Senator Bato padulong sa Mindanao apang indi na nakaupo na si Senator Robin. Sunod naman sa mga netizen sa ginapanigyahan naman ni Chavez Singzon ang yate nga ginsakyan sa duwa ka senador. Sa karon wala pa sa opisyal nga report angot sa ginamtangan ni Senator Bato de la Rosa.
8: Balita International. International.
6: Balitang international, Pinoy nga manunudlo sa UK ginatagan sang award ni Prince William. Sa Pilipino nga manunudlo kag head teacher sa United Kingdom ang nakabaton sang award gikan naman kay Crown Prince William sang Windsor Castle sa Mayo 13. Sunod naman sa report nga gikilala ang Pilipino nga si Edison David, residente sang Tarlac kag ginaman na baton ang medalya nga Member of the Order of the British Empire bilang pagkilala sa iya kontribusyon sa sosyedad sa mga Briton. Si David ang yaraman sa honors list ng UK para sa 2026. Ang MBE ang isa sa mga prestigyosong award nga ginahatag sa UK para sa mga tao nga naghatag naman sa kontribusyon sa edukasyon, public service, charity, kag community leadership.
8: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala sulod na sa WTA 500 sa France. Nakakuha sang pwesto ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa main draw sang WTA 500 International de Strasbourg sa France. Ini matapos nga nag-withdraw si Hailey Baptiste sa United States sa nasambit nga kompetisyon. Ang Strasbourg Open ang maokon ang mangin ikalimang clay court stint ni Ayala.
8: Balitang Entertainment.
6: So Ramirez, bukas naman na magtukod sa pamilya, kaupo naman si Dominic Roque. May balita si KK5 Ivy Cordova.
13: Ginpahayag sa aktres nga si Sue Ramirez nga bukas ini nga magtukod sang pamilya kaupod ang longtime partner kag aktor nga si Dominic Roque. Bangod makita niya nga mangin maayo ini nga amay sa ilamangin kabataan. Suno kay Sue, nakita niya ang maayo nga pamatasan nga iya ginahandom para sa amay sang iya mangin anak sa palaabuton. Dugang pa niya, nakita niya ang pagpalangga kag paghatag sang importansya sang iya nobyo sa kaugalingon sini nga pamilya. Suno pa kay Sue, maswerte ini nga si Dominic ang iya nga partner. Kagdako ang iya pagpasalamat sa Ginoo bangod wala siya naglaom nga makakita sang partner nga tuman kabuot. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Rebusyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang Negosyo.
5: Sa balitang negosyo, PAGASA naghinyo sa publiko nga magkinot sa paggamit sang tubig. Posible nga maglawig pa tubtub sa 2027 ang El Nino phenomenon. Bangod siniginhinyo sang PAGASA ang publiko nga magkinot sa paggamit sang tubig. Suno sa PAGASA maeksperyensyahan man ang mga pagbubo sang ulan sa Pilipinas, antes nga maeksperyensyahan ang paghagan-hagan sa mga rainfall events, gani kinahanglan sa gihapon nga maghanda sa epekto sang El Nino. Ginklaro sang PAGASA nga ang mataas nga temperatura sa pila ka bahin sang Pilipinas hindi pa makabig nga direkta nga epekto sang El Nino. Ginpalayag ni Analisa Solis, chief sang Climate Monitoring and Prediction Section sang PAGASA, nga posible sa bulan pa sang Hunyo magasugod ang pag-release sang El Nino advisory. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
6: Pabayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News sa Pampalapin.
5: And belated happy birthday sa amin nga CEO nga si Dr. Mel Uy and happy birthday, May Hekelan. Bantay naman sa doon nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 Eljan Castanio, ka-K5 Eric Tenerife, sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Dr. Mel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay.
6: Pantay naman buhas nga daw ang panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3
14: D3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: O galisyari, nagkanto sila yung kisang nagligad, kasakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ngapon tutunan. Salamat sa Mighty C!
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
17: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
27: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: 101.5
5: K5 News.
7: KK5 News FM. News FM. Oras sa KK5 News FM Philippines, las 6:30 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. KK5 News FM.
8: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. KK5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
10: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
9: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
10: Kita nyo? Puwerte ang abilidad
9: sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
10: Sobra!
5: Objective and analytical.
9: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
9: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
10: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
10: De. Ano nang resulta sang kaso?
11: Hulat-hulat lang!
10: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With KK5, Aljan Castanio, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka mayroon ng morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5? Kanagupod sa aton sa igad sa Baybayon. Duka sa kamari, Babawsan, Kabukira. Lakip na sa Binuga, Provincia sa Negros Occidental. Anak Banwa sa Bacolod, Negros Island Region. Kagbilog nga Pilipinas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kamigya pa rin yung sa mga Monday friends. Ay yung sa ding men and Monday. Ha? Men on Monday. M-O-M. Mom.
12: Bawa dumayo. Hi, Mom.
7: Ako naman si K5, Aljan Castanio.
12: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
7: Now, welcome sa inyo naman nga paratuntunan. Ang paratuntunan sa tarang kag paratuntunan sa pag.
9: Foro.
7: Ari kita sa anong pagparagan sa Petsa 18 sa bulan naman sa Mayo tuig 2026. Din magmong nga bahin sa kalibutan kami ni K5 Arika. Nagatamayaw sa inyo sang more night. Good morning. Good night.
9: Pagkamainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los
7: Pueblos. Now, sa Facebook Live, makita kita sa ating social media platform ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. At the same time, makita sa aton sa ring YouTube channel. And sa ire, ang nagasagana nga signal sa Southern Negros sa 102.9, Northern Negros 89.7, kadri sa Bacolod ang 101.5. Well, ano mang ginahibo ninyo abroad, kami ni K5 America, just like to say, more night, good morning, good
9: night.
7: Oy, ha, nagbalik na sa normal ang Bacolod, ang Tubuso, pero ang Negros Occidental, why pa, no? Ang province. Bali back to 5-day work na sila. Oh, nagligad to 4 days work lang. Subog yung 5 day na. Oh, lima na kadlaw sa isa ka semana. Balik sa normal. Mm. Di, ang ibang yung may importante, kilikuton, may mga kaladtuan, kag may mga transaksyones ng importante. Basi ba lang ibang sa inyo, manami, patraya ba rikutot nyo? Kaya iba ka rin nyo, basi gatuan-tuan pa, basi ang ibang sa ilang kakipay-meri, gahuragok pa, yaman ang gatuan-tuan pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Hibos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gihapon ang inyong power do every morning and you're riding in tandem K5 Eric and K5 Elgin. Ering adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
12: And let us remember that we are in the holy presence of God.

0: teach us to trust you even when things are uncertain. Hatagi kami sang wisdom, unity, kag courage para malampasan namo ang ini nga mga pagsulay. Keep our loved ones safe, healthy, and hopeful. This Monday, fill our hearts with faith instead of fear, peace, and instead of anxiety, hope, and instead of despair. Kabay pa nga pinaagi sa imo bulig, makasurvive kami kag makaluwas sa sining mga problema ginatubang namon. In Jesus' name we say, Amen.
1: Amen kag Amen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sa DTX 500, ang New Superior Antioxidant. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Sa balita lokal, 5 patay sa ginaligar inkwentro sa tunga sa militar kag mga katapos ang NPA. Tingwante may baruan ang bilog history with K5 Aubrey Suspenye. Tingwante marabot karon ang commanding officer sa 15th Infantry Battalion. Isa ka kaso sang abduction kag ipaberik. This is a K5 News FM exclusive. Isa ka abduction sa din na isak minor di edad. Ginapangaluyagan niya sa naglibod blasang malunggay pandisal. Bangon sa pandisal, guro pero may ginatagaan ni pandisal ang minor di edad.
2: Kuyon,
1: hasta di nalayan ito sa sumag, kagimpilit yan yung gintinuntuhan kag ipaberik. Ang nagpreparar ng kapailan yun siya sang kaso, gingkantuan niya ni sa balay ang minor di edad kag ipaberik, dalaan niya taksi. Puebla kung usa kag kargas taksi. Kag naglinagsanay pa sila sa mga polis, dito yan idinala sa Tubuso.
2: De Romeo and Juliet ba?
1: Pagdala ito sa Tubuso, sang dumadakpan sila, kumadto sa Dumaguete, hasta nga nagkanto sa Agusan del Sur, una pa sila sa palaro.
2: Nagano?
1: Nagpagusan del Sur. Una pa sila sa palaro.
2: Ako na namin ako kung masigway mo.
1: Una pa sila sa palaro. Kundi kita yung mga black hat lang. Nag-una na siya gali. Karon, paano siya nabisto? Kundi siya, ang bata, nagpakigangot sa ginikanan. Gutom lagyan sa bata itong.
2: Tiyo, pandisa lang sa bata.
1: Ti, ang yaya, ang sarangan, huwag naga-underestimate sa pangabuhi nga muna. Pero punto ta ni Noy, minano mo pakambal kay minor di edad eh. Mambarikutot kay Gidias Prison. Damo sa pwede mo na iya nga paulagan yung minor di edad niya kakipay balik among iya di balawang tali karon ang gipadalaan sang sa Palawan sang ginikanan hindi mo na pwede kung address mo ginatag ang bilog address di ko nila tultulan sila ko din ginoperate exclusive nga nakuha sang K5 News FM po lang itong investigative team K5 si K5 Berto Gakit tutukan sa ito kapagpakalagad on the other hand mga kakipay grabe ka delikado ha. Hindi lang tracking ang nagareklamo o nagakabuka ang ilang windshield kaki pa meri. Kaya kung maglabay sila dira sa bagong dalan. Ang bagong dalan, is this the circumferential road na po sa Victorias?
2: Going Victorias.
1: Kundi alin ka ni sa aton sa Lopez East now?
2: Tadlong.
1: Duro day ka pa kanto sa airport. Lapaw ka to pa kanto na sa Victorias. May nagapangaboy. Buka ang windshield sa isa ka tracking. Kag ang pinaka-worst may nagamotor nga bata. Gay skwila din sa Victorias. Si Roland Aligarbes, nagpost siya sa nagligad nga sa bado. Nga nagpabalo, nga naglabay siya, ang ginobra nga ginabalabagan, naglagko nga bato sa karsada.
2: Sa tunga, oo.
1: Kundi mabahar ka, pagbahar mo, paulanan ka, nagbuka nga butilya.
2: Dira na siya dapit siya, ikang tay-tay, blang nga dugaluhob, nga gasaka mo na.
1: Tiyan mo ni, kakipaymerik, paborito ko na da nga agyan. Kadilika. Balugali, why pa ko yung nag-decide nga mag-ride gabi?
2: Kay Pebel dyan, basta gani gabi, you know, ako gapon, nalingkos ka pangkalan, lamay ko sa Magalyon, Makastilyana. Pagpuli isang gabi, why ko, may laktudan na sa Murcial, lang hindi ka okay. Namagagi. Why ko na gagi? Basta gabi, avoid sa mga detour
1: shortcut.
2: Areas.
1: Hindi kit- ining laktudan sa Victoria, asa may Murcia, ining bypass road. Kay Luay na
2: pero, avoid it.
1: Kagapon, naglabay ko to, damo di sa karsada kay Pista. So may mga nagabaliga na siga dalan, dumdamo. Pero galing kay Dulom.
2: Dulom.
1: Pwede ka galiabo yun, no?
2: Basta gabi. Ako nagpagutok lang ko, tigabi na ko.
1: Tatensyon ka mo, ha? Kay karon istoryahon, tali ko na nung ginatabo, kay exclusive.
2: Tinang
1: the man who posted.
2: Ay, grabe.
1: Mangin kaupod na sa itong program sa mga
2: daan. Kag, wala. Labot sina nga si Aligarbes, inigo. May mga truck, mga K5 nga nagabiyahe, na ginabato, maglabay.
1: Amo na nga itong tutukan, kay isa inikang kataktali, nagahimo na sa police visibility ng Ibi Magalona, Joint Forces, guro sila sa Victorias. It's because very dangerous. Kinanglantagin police visibility.
2: Correct.
1: Na-notice mo rin aton. Sa una, halika ka ni Bakulod, Patalisay, pa sila airport. May kapangaboy na ba ito? Ang ginubra ka ron sa gwapong servisyo sa Talisay, nagbutang sila sa ilang patrol car na gatambay gin. No? Titinunto ka pa na ako ni Dasig kaila

0: talaga blinker na para pamalo may police day, No? So, amo na pila ka mga police visibility. Nung duman mo man kakipay, Eric, nga dito sa babaw, bag-uman nga dalan, drikagis kabog.
1: Okay.
0: Pakanto to sa bagong nga dalan, ginatapukan sa mga ginapamatay. Ginbutangan, detachment.
1: Why na?
0: Nadula.
1: Kaginas yung una, may kapanghaboy mo na dalan.
0: Kalika, may tiso mong wala na because may presence ng police.
1: Sir Real, dyan, avoid detour areas. Pamati. Every night, di avoid yun na.
0: Oo, sa tanong nga bagay, basta detour, delikado, gikipay Eric, no? Sa pala.
1: Sa pala.
0: Ah, basi, matabok, blasin mo, basi kung ma, ano kaninang pelikula, nga muna wala, detour?
1: Drive straight lang.
0: Ha? Delikado. Sa piyak kabahin mga kakipag sa ibang pa nga mga balita. Mayong mga sigwitos mong, no?
1: Mayong matira, dapat mo, ano sudan mo gabi man?
0: Ha? Why ko ganin nang yapon kagabi?
1: Isa pa na.
0: Ay, kagabi gali, ginbaklan lang ko ni May kay Andre ko di mas ako nilas Jess. Kay bala mo nag-fill in tas ang oras to lang. Ah, si May birthday na panihog nila ko pabakal siya sa kwana.
1: Chak pa nila ko.
0: Napabakal sa chowking.
1: Sino naman niya si May na?
0: Ang news center to si Bla.
1: Amo nang bago nga nag-birthday.
0: Nag-promote na Bla. No? Pero kita yung nag-birthday kayo, itak malo ko birthday. Ulihin na nato, nakita ka po sa to birthday na gali. No?
1: Si, tabi naman ko, kung sino naman ito, no? Niya sa ato na news center. Niya gabi, hindi mo na maglalaki. Ibang gabi na sila yan.
0: Sa iban pa ang mga balita sa ato ng pagpakalagad. Grabe pag hindi balita to sumong. Grabe star study na balita sumong. Amo na bigdigi ka mo magadinali na load na gadaan. May isa kay Loy nga nagakugos bla sang bata. Okay. While ginakugos niya ang bata kay Kipay Berik. Ginbuno makita mo ya kay Kipay Berik sa video, live video ang pagbuno kang suno sa report ang suspect. May depression. Kadelikado ang ginggamit yabi mo na no. Screwdriver.
1: Ikalay na ya.
0: Walang iwanan mga Kipay, tutok lang ha. And of course, sa iban pang balita, ang manaming balita kay Paberic for the month of April, sa bulan sa Mayo, no? Okay. Hindi si Attorney Mark Mayo, ha? Hindi nga bulan sa Mayo. May 1,000,000 na financial assistance naging panagtag sa mga nasunugan sa bakulod. I-check talaga ron, ha? And may iban pang mga information na tutukan taman.
1: Hindi mo dayon kasal mo?
0: I do. Tuod yun ba lang, hindi mo dayon ang kasal ni Bia Alonso kag ni sino ganito?
1: Kaluwa na blan ni si Bia Alonso, mga paltos. Dumdum kay Toto Dominic to nagligad. Huwag matumdayan kasal na.
0: Sige kay Sir Ramirez, kay just Toto Dominic.
1: Oo. Huwag madayon. Lasa nagsailo kay Sir Ramirez. Subungara naman, Toto Vincent naman.
0: Gali ka?
1: Huwag naman madayon.
0: I-check ano, talaga karon. Ano man, may ara ko nung prenuptial agreement. Ganun ginisulan niya.
1: Ginisulan niya. Kay Dominic to man to, may prenuptial man. Sa prenuptial sa
0: kadamo. Doon sa Permiga Kabalda, no?
1: Abi dili ka mo samon, blaki way kami ya prenuptial, prenuptial lang.
0: Delikado. Ang ginungod nila nila guro ko di ano mo. No. Nakakas advance to mo, nakasiin na sila.
1: Isa pa na.
0: Pagka-cas advance dito. No?
1: Wait lang.
0: Nga wala na diya.
1: Di kay si Bia Alonso kay Pebel Jan, hindi niya Pilipina nga 100%. Britonian tatay ni.
0: Guwapa si Bia Alonso.
1: Ang real name ni Bia Alonso, Luwig Lawig, Briton siya iya.
0: Briton?
1: Briton tatay. Galika. Nanay Pilipina.
0: Kaya makita mo man sa itsura niya.
1: Ang nami ako kay Bia Alonso, ang kwan, ang tingog.
0: Ay, galika.
1: Kapira sa tingog yan? Dokalain gid sa tanan.
0: Aga mo ka?
1: Domidyo punga nga daw ka namin.
0: Hindi mo maintindihan?
1: Hindi, ka namin
0: sa sabi mo na yung punga doon si Sasha Padilla na isal ko magkanta. Kita mo na si Sasha magkanta ya? Na isal na siya magkanta mo?
1: Lain ng tingog. Bia Alonso.
0: Sila na yan ni Kwan, ni Gisa Saragusa magkanta nga pang na isal.
1: Gisa, muntik ka siya, Peng?
0: Ha?
1: Ala ito yan, no?
0: Si Gisa, bla, sa matigdong nga badyado. Ang masayis na mo yan, hindi niya mo.
1: Nagmasayis ato, nagigagad lang lang niya.
0: Nadala pa ko. Nadala pa ko. Sa piyak kabahin, ang send-off sang mga atleta sa probinsya, ginpatigayon sa Sabado, 11 million ginatang ayuda ni Governor. Tapos yan ni Mayor Greg, yan 18 million. Apila, 18 million?
1: 18 million something. Yung nakumplito naman itong complete package.
0: Ti parariya sila. At least, para sa ako namin yung ginobra sumog sa ngatong LGU, ha? Full support yun ang ginatag nila.
1: Namian ko kay ang hatag ni Mayor kag ang hatag ni Kong Dogalip and Right ng Haboy, bla?
0: Gali ka? Ni Mayor Greg kag ni Kong...
1: Ni Kong Albi.
0: May ara man si Kong Albi, ha?
1: Oo, di magahaboy si Mayor, gahaboy si Kong.
0: Hindi man line?
1: Uy.
0: Hindi, isa nakapamatuod.
1: Magamuli, hinabuyan na yung permido. Okay naman lang, ha?
0: Magamuli niyo. Magatag bulig si Mayor Greg. Gatag man bulig si Kong Albi.
1: Di kita mo ang guaya daw complementary effort.
0: Tibot siguro, gabuligayang doa.
1: Gabuligayang.
0: Mina, no, pakatingwa nila nga pabunggoon ng doa. May mga buot kidis lang doa. May pinagsamahan kidis lang
1: nga dalong. Hindi,
0: Oh. At tariyan mo ng ila, no? Kaya kung magpadala sila sa panulay, mabuslot ang gripo. Aplikado dapat na dili gid magpadala sa mga panulay. Ha? Ay, ang maayo nila nga sinung nga ginsugdan niya kag fiberic padayunon lang. Diba? Damo ka pa ka muyo ka mga oh, kalaw ay mo na yung imo ya panulay gid daw ka kadamo sang pwede mo na yambal nga panulay gid. Ha?
1: Kidamo gid. Ha? Damo gid ya kay Benjan. Giala dusduson nga dusduson labugayon nga labugayon.
0: Para nga mag
1: para nga mag
0: sungayay ang duha
1: para magsungayay.
0: Tigaling ang duha niya kay malugid ya magistorya.
1: Pag sungay sang duha nya to nan hi.
0: Ha.
1: Ya. Yeah. Sang duha nya part gid na pasungay ito sa mga panulay oh.
0: Dumdumain ko na sa una, chimpo ni Mayor Bing kag ni Mayor Monico. Pag-abot ko din, nag-meetings lang mo. Sus, duha lang ka-meeting. Pag ikatatlong meeting, why na?
1: Why na?
0: Sumpa, nga,
1: sumpakil man.
0: Ang nag-meeting, hindi si Mayor Monico, si Congressman Monico, kag si Mayor Bing.
1: Mayor Bing,
0: oh. Ang ilang ang mga,
1: mga
0: leader. Ikabalo ka naman ang mga leaders. Kapag magbigway ni Slaya, why na tani papayin?
1: Sila isang amo itong meeting, nag-meeting. Tapos dahil na part-part, hindi lang ta magbigway. Awayon tani, kasi niya manihon tani.
0: Grabe, tiyan kita mo. Amo pero sa ulihan, namiguhay gid yung doa.
1: Di namiguhay sila po, tapos ng tanan.
0: Oo.
1: Why not?
0: Isubong yan, henerasyon naman, nara niya kay Mayor Greg, kay Albino, na, kay Congressman Albino.
1: This administration sang doa is better tungkol kay complementary effort.
0: Kagabuligay, ah. Kaya mo na pinag-importante, kag nakita mo, labugal mayor sa Bacolod, kabaluman siya makisama sa congressman ta sa Bacolod.
1: Kapiyar kasi nga, at time lang.
0: Do parehas
1: si na? Mayor si Congressman Albi kita mo.
0: Mm.
1: Lexus ang ginapanoogan pero ga t-shirt.
0: T-shirt
1: may kag uniform.
0: Lexus si, kag isa naka Tesla pa eh.
1: Oh, si Mayor Albi, si Mayor Greg pagpanaog naka t-shirt mo na pirmi ka maglakat-lakat lang do sa ula lang.
0: Itud ka?
1: Hindi sila para si Iban lang do si Kamputok na magbiste. Si Kong Albi, I'm not a fan of Mayor Albi kasi ito why gagarikot lang interview
0: na siya. Kagilbaw sa lang do hindi siya pa interview gawa sa ato niya kay
1: lain
0: na yung group. But nonetheless we just
1: an lang ko kay the way he carries himself in public bla hindi
0: na notice mo kay Fabric ang mga tutod gidya nga mangranon nga tao pero si Albi okay mi Congressman Albi ba Congressman Albi sipsipan ay di ang
1: tutod na kadani ha tuduhan ta gid ni subong
0: ko may magtuhaw Congressman nga isyo ma discuss mga
1: minire tuduhan ta gid ni subong tuduhan ta gid ni Fabric
0: yang natabo kay Fabric amo ni. At least ko manawag siya doon kasi simple lang yan sila, no?
1: Wala gamo. Wala bugal, wala gamo.
0: At sige. Sa piyak, kabahin sa ibang pang mga balita nga dapat natin tutukan sa karong adlaw. Kaki Five Eric, subong adlaw is the trial. Makonvena into an impeachment court ang Senado.
1: As scheduled. But, there is
0: ang question, madayon na yan?
1: Madayon na yan or hindi?
0: Amo rin dapat naman
1: dapat.
0: So, sadya na ni Subong because as of the moment, si Sara Duterte has the number. But the question is, hindi ay yan makamang kay nagaba, nag-notice mo, may tumbuyanay na Subong mo.
1: Ara na. Pero may swing pangid ng isa, madlaga madugang isa. Ang isa ka...
0: May swing pangid?
1: May another one, ma-14 na sila.
0: May tambok, no?
1: Oo. Matambling siya.
0: Tud ka?
1: Matambling na siya.
0: Pati kani ko no itong isa nga daw sa una, eh, Senate espito sa una. Do matumbling man.
1: Matumbling na. You know,
0: kabalo ka kay Pabiri ka muna yung ginatanaw.
1: Sakit, may sakit nga igo sila mo.
0: Number one, based sa mga survey, why pa sang may isa nga makapalapit sa kay BP Sara?
1: Why? That's one.
0: That's why nga ang iban nga mga senador ga pang alang-alang. What if karon nga dus-duson nila ni kag dus-duson hindi ka not have the number.
1: Correct.
0: Kag pag-eleksyon hindi mo lang nila madus-dos si BP Sara Duterte. Kag dumaog ni karon nga presidente inanonima tuis naman yung agi nila eh.
1: The difference between the senator and the congressman is ang congressman may iya siya nga teritoryo.
0: Ang guaya for example sa Iloilo. Kita mong tanan nga ng Iloilo tiya buto again nga pabor sa impeachment mo. Why sila kulba kay may distrito sila ya?
1: Iya na yan may iya.
0: Pero mga senador ya bilog ng Pilipinas.
1: At large.
0: Ti karon pag-abot mo to sa Mindanao karon manoka.
1: Pustakan ka sa Mindanao manoka.
0: That happens to Marcoleta.
1: Ah.
0: Nga ti wala wala gid sa Marcoleta eh may ina gid eh pero pag-abot sa Mindanao to kay sila ya karon na kamakon mo nga ang 12 kasi na dorto sa Mindanao sila lagi tanan.
1: Oh. Ang kagang Marcoleta, may pundo siya, iglesia ni Kristo siya mo.
0: Kagway labot siya na may distrito man siya.
1: May distrito siya, congressman siya, may Mindanao siya, Duterte Black, may Cebu siya.
0: Diyan mo itong baskog niya?
1: Dito siya humano to, no? And Marcoleta naglusot, eh, may built-in siya ng iglesia, may Mindanao siya, may Cebu siya,
0: isubong ano,
1: Largabula siya.
0: Sino ang, kundi isubong 13 sila.
1: 13 sila.
0: Sino ang mga ginatanaw nga posibleng magkambyo?
1: The good one and the bad one, ha? Maupod.
0: Makambyo doag?
1: Maupod to sa ilan ni
0: Kayetano. Yung magwa sila, yung makambyo sila, gilisang duwag nila.
1: Makambyo duwag sila. Ma-green na sila.
0: Tita, naman na ito na. Isa-isa hon talaga ron, gagiplastar si Noning 13, kag si Noning 14, permission diyan. But, trial must go on. Madayong giniyang trial. So, ang pabangkot sini, kung madayon ang trial, kung sa presentation of evidence, luwas abingad you will have the majority in the Senate, may mabaskog ayan nga presentasyon ng Office of the Vice President to defend the Vice President sa akusasyon of improper misuse of the intelligence fund. Amo nang pabangkot. Di, galing pag abot sa sining nga klase isang doon nga sining naton, this is a part of the process. Pretty political process nga po impeachment, whether you like it or not. No? It's still a numbers game. Sakto ng kipagari.
1: Numbers game. Gagamo gina yung hampang. Numbers game.
0: Paano may rogin day?
1: Kay...
0: Hindi niya kailangan pabakon-bakon ni Bidensya.
1: Oh, ay niya. To acquit Sara. Mabuto niya.
0: Di siya malang kinanglan.
1: Siyam lang yung nanglan. May pito siya nga daan.
0: May 13 naman sila.
1: Ang 13 na tiba si magkambyo pa ng iban. But she only needs 9. May pito siya kapundo.
0: Dua lang kinanglan
1: niya. Dua lang kinanglan niya. Maski magkalambyo pa ng iban. Kung may dua siya nga steady, acquitted siya.
0: So pamangkot na sino ang dua yan nga pwede nila mahagad?
1: Di amo ni dira na kay Pebel dyan.
0: Kay basing iban siniya maupod. For the purpose kay siling hindi kanya maupod.
1: Survival ng iban?
0: Masurvive or even maupod to sa kuyog para may ara nga leak eh kung anong mga depensa kag anong mga plano eh.
1: Hindi kag ang problema bla. Ining si ilan ni Remulla Brothers. Kita mo si DILG Remulla? Si John Beck Remulla?
0: Balbala na yun na silang ni Trillanes.
1: Oh, kita mo nag-away nila ni Trillanes?
0: Siling nga kay Trillanes. Nga muna kung pila na kay-eleksyon nag-agi. Why kagigagi? Daog balda kagig kay nga. Why pagani? Dayong na palak. Daw mo na yung iyan?
1: Nga, subong
0: laban
1: ni
0: ko no angas.
1: Ang guwa ni Remulla, subong ni John Beck, nga daw nag-aapin siya sa Sara Group ng aking to Trillanes. Pero ang utod niya naman nga Justice
0: Secretary. Naman, bira-bira naman.
1: Bira-bira naman, amuning kaya diferensya. Kay ginaipit niya ang mga senador nga may mga kaso. Di simpre mag-gravitate pa kanto sa kay Sara.
0: Di ba si Doug Prosman na sa mga hampang sa magulutod at senador eh?
1: Na muna.
0: Tanobla si Pia, nag-abstain nun to?
1: Abstain pero nag-upod siya kay Kwan. Kay...
0: Si natural, magulang mo to yan.
1: Yung Bilyar brothers and sisters, yung upod ba may mga kaso sila mo? Si Chisis Kudiro, lang alam ako mag-upod to kay ginaipit siya ni Justice. Lang. Hindi upod to sa Spiak.
0: Dali lang. Di ko mo maiptanay di. But if karong dulao ng kaso nila pero may kontrata abing maupod sila tapos biyaka mo nang dako ang delikado.
1: That will be a big swing.
0: Kag whether you like it or not, survival niyang ila?
1: Survival niya. Survival
0: niya. Siguro sini, hindi kayo kaya kambala sub the moment because ang color nila depende sa interest nila sa Senado.
1: Correct. And that is the Senate.
0: Amunang hambal sa mga publiko, pati kami hindi man.
1: So, hambal niya si Sara, kayo home lang. Kami pito na siya, dua lang kulang niya, acquit siya.
0: Yung jutay lang ang tikdol ni.
1: Jutay tikdol niya, acquitted siya.
0: Para pinaka mga balantayan sa program ta mga kaka-K5. By the way, panahon na ni para mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Ang oras sa K5 News FM Philippines mga kaka-K5. Alas 6:54.
2: Standby. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
2: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom? Sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka, sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubalang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
5: Correct.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
1: D3 Bio.
7: Ang isa na basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mayga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dok Ramil. Kon hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Inflammation.
1: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagid additional vitamin D in the gut. No? Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagpigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Secret Spot. 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:08 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman ka panitutunan. Now, ang inigabahin na sa inyo sa kalawang sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Siyempo na ni Kinidlaw, tas mga kontraktor mo. No? Bitira, here we go with the official photo jingle.
1: Up.

0: Donnersprungs. Foro de los Pueblos.
1: Oras sa K-Pipe News at Philippines, alas 7:11 naman sa aga. Balik na mga ka-K-Pipe, sa inyo naman nga panatuntunan, K-Pipe Eric, may video nga nag-lapta gabay sa ka-tracking, ga-reklamo, ga-travel sa may circumference road, K-Pipe itan, ready ta, no? Aryo, atensyon sa tanang nag-abiyahe. Hindi lang isang sanon na tabo, ha? Very fresh pa. Sang sinilang ni na tabo. Ano tabo mga ka-K-Pipe? Nga ining nasambit yang kaso, ang tracking nagreklamong driver nga may nagapanghaboy isang bato kakipaberik.
2: Yes, mugi ng lain sa nan. Mugi ng lain sa nan.
1: Grabe, no?
2: Nga galabay ka lang. Ano abi, Sir Jan King, na notice ko lang, ha? Ang aton nga mga highways, kung nangligad, tuga bagang-bang tong mga solar lights. Ang mga solar, tablado may mga lifespan. Ha?
1: Muna, no?
2: So, ang nga ito, yung mga kwado may mga lifespan, yung kakapatay ng mga sulat, tapos subong dulo
1: may way. Nagligan ko di sanag to.
2: Oo, subong dulo may way.
1: Subot si ganun siya na, nga temporaryo lang. Hindi sa lasting blow.
2: Tika dako siyang gastos ng sular-sular na.
1: So, nga masular kita, way, nabutangan tayo ng elektrisidad, dabi.
2: Tika, kwan mas lang sa gasto mo, mahal mga daan magpower.
1: Pero dapat minti na ron ta. Hindi talang pag-overprice tani ang solar panels.
2: Paano kami karon?
1: Hindi ang namin ko. Kay kung saan ang kangatun nga mga dalanon, kanami kagipay berik mo.
2: Nami, si una, kita mo na daw runway na dang mag...
1: Kita mong taga-talisay, kapamati sila subong sa aton. Oo, oo. Tingin ginadala na mo ni because na appreciate. Tadulong na nga porsyon. Because kami patrol car na naka-standby, para wag tala mga borderlines, ba? Mga boundaries
2: sa naka-standby na. Yung talisay na nga kwan nga.
1: Sa panahon pala ni Ibrio, so nag-implement yun na ng tanan ng mga boundaries, dapat may patrol para in case may emergency, hindi sila siya-sikagwa.
2: Kay i-close mo na yun.
1: So mga kakipay, eyes on the board while we're trying to contact ining si Roland Algarbes nga nag-post mga ka-K-5 nga samtang hindi siya nagasakay sa iyang motorsiklo. May mga nagabalabag sa dalan lang ang mga bato, gibutangan. So naginainay mo ng pobre, nag-bahar. Sos, delikado yung naboy ni sasang bat, mga buka, yung kabutilya, ka-K-5, yung kagbato, pilas gito mo.
2: Kalain, no?
1: So Ario, eyes on the board, tanawan nyo ni, kaya nga mo ni ka-K-5, kinadala na mo ni, because we want to alert. Para aware ka mo, bla, i-inform ka mo nga hindi luglahog maglabay na subong sa circumferential road. Ilam na kung gabi. Why kami gapamahog? Kundi dapat nga nakaaman ka mo kagpreparado. Actually, nami ginambulig bla sa amunang adalan kay Kipaberi. Kaya ka shortcut lang na sa biyay mo.
2: Dako lang yung nga kwan nga bulig.
1: Timidyo na subuhan lang takay may iba niya nga mga busador. Namunang gila sila pag-imon. Abi, pabati na ito kay Kipaiba.
2: Ipakita, blatan.
1: Itan.
2: With Odjotan, ha? With Odjotan.
1: With Odjotan.
3: Mayong gabi mga badi. Alo ka muli sa Bagong Dalan, no? Gibato nga kontrak. Buka ang windshield. Bago lang yan.
1: Imagine, halitan mo yan. Okay lang na kay windshield digo. Muwatip ko ng tao, abisulod digo mo sa bato kakipaberik.
2: Kag-ultimo nga driver, ha?
1: Natabo ina sa Iloilo, dumduman ko pa. Isa ka nursing student, kasakay sa bus.
2: Okay.
1: Karon na kalabay sila na sa Marine Capiz, may nagapangaboy bato, igo siya kay Pamirik. Nakumatos ang bata. Manograduate pa sa nursing, ha? Imagine mo sa katuntuhan nyo, kung nagapamati ang ato mga otoridad namin, isang bantayan ta, dakpunta kang tagaan leksyon ng mga tunto nila.
2: Ining mga panghaboy bato sa dalan, sa mga nagabiyahe, siguna pag-abot mo na di sa may daan nga taytay, siguna sang bago lang.
1: Hindi siya ka porsyon na tabo kay Pabirikman, ining ginahambal
2: sa... Ining ginahambal nila sa may...
1: Malapaw ka na niya sa Silay, Talisay mo. Lapaw Talisay, na. Silay. Lapaw Victoria's na. Area na ni Halos.
2: Victoria's area. Nang doon may taytay na da siya nagpadalom.
1: Dragged?
2: Napit gina...
1: Feeling ko, ining nagapangaboy ba to, tripping lang niya kagipay, Berik?
2: Tripping lang na, kag...
1: Gapadayaw-dayaw, guro, eh. Gapot po, siya, pre. Put on the blah part. Abuyon, taba to. Okay lang kung windshield may go. What if ko ng driver nga nag-drive?
2: May natabo na na, sir, simuna. May igo ang tao, kasakay sa bus. Ang series to simuna, hindi pa na muna katahom.
1: Damo na na biktima ka na gabi,
2: damo na da.
1: So, amo na itandi ka na yung mag-ride pa kanto da.
2: Amo na nga da, pangang advice na lang anay si Real dyan, pending in, sa amune, avoid anay sang mga sugar roads ta kung gabi lang.
1: Kay masyado ka delikado.
2: Delikado, delikado. Dulom na subong, siuna ka na ami pa na sa mga dalan, tagi siliga pang mga kuan, mga solar. Subong ang solar, kung kasiga pa, gakipaw-kipaw na. Do isa lang katuwig ang lifespan niya, nagkipaw-kipaw na. So, amo ni nga ang nagkakadulom, no?
1: So, para may tsindihan natin mga ka-K5, no? Sa aton silika pagpalagad subong adlaw.
2: Kakomentaryo.
1: Wala ni isa. May ara na subong. Actually, may pulisto nga nag... is it, grabe, gina pa sabat mo. Gusto mo guro, kanon na...
2: Maprogram.
1: Maprogram. Do, parehas lang ito sa technician sa nabang getim lang.
2: Maprogram.
1: Gaga pangaking pala yan kay... Gusto niya ba sa awan gin? No?
2: Hindi,
1: K5-Itan. K5-Itan, yun, hindi tanah, ara na siya, no? Itawgan tanah, si Rolin Aligarbes.
2: So, amo na, ang makagadlagan ang salakyan.
1: Ari, ang pinaka-latest K5-Erica, ipakita si Rolin, gani K5-Itan.
2: Ipakita ng po siya, naiblatan.
1: Nagasakay siya sa motor niya, daw naka-long sleeve na bilang sweatshirt yung ginagamit kisa sa magmotor-motor na sila. Di karoon pag-aboy isang botilya, guro, naigo kay nipis malang na mo.
2: Nipis na na.
1: So, ice in the board ka mo, ha? Tanan-tanan yung motorista, atensyon ka mo. Kay masyado, ini ka delikado. Abi, pakita na tuntan. Ari siya, amo ni si Roland Aligarbes.
2: Ay, grabing iya nga ba yun.
1: Actually, kagipay, Merik, sulod na pramo ng dugo. Mm-hmm. Kung buksa, tan, ang pakita, nag-uba sa sambayo niya. Si Roland, tawagin na tan, tawagan talabi kagipay ba?
2: Ano niya siya? Estudyante pa lang.
1: Estudyante pa lang. Uh-huh. Guro na gabihan, blang pobre na mapuli, o may gingkantuan siya. Naglabay sa circumference. Salon, kabalo ka,
2: na-notice
1: kong mga kabataan, subong kagipay, Merik, halin sa Talisay, mausos na sila pakanto sa Banoche Road, wala pakanto sa Grenada. Huwag gawas, lakyan mo. Either mga barkada nila da, mga miga nila, dalan nila, kasanay nila sila.
2: Sa pala.
1: Tapos na sila siga dalan. Ara ka kipay, Merik, tanong ha.
2: Uy.
1: Amo ng pilas nga gintuga sa katuntuhan nila. Inaboy na iya, kwan, buka nga butilya.
2: Buka nga butilya. Kasakit man, no? Ang
1: basic di karoon ibang, ng ibanda, nagkakarira pa na sila.
2: Na amo ng punto ko, kabasik iba, nagahugdan man. Kaya basing niya kagahod si Jok Sabad.
1: I-tracto yan, labayon mo.
2: Katutuho lang ito yan.
1: So sa ninyo, tapos mo may kopod. Pakita mo yung sitwasyon. May kopod tayo yung nag-post. Gid kayo nag-viral ni siya mo. Nag-viral siya, bangod gusto ta mag-create sang awareness sa publiko kakipabiyari. Nga may mga tao, galing na nagpangaboy niya sa buka ng butilya kagbato.
2: Kadilikado.
1: Sa linya live, in kopod ta, ining nag-viral sa post nga si Roland Aligarbe.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: On the spot, Rolin. Good morning. Live ka sa K5 News FM. Mayong aga.
2: Morning.
5: Mayong aga man, sir.
2: Morning. Oh.
1: Rolin, upod mo si K5L dyan kag si K5 Eric Tinrefe. No? Rolin, pwede mo masaysay. Kundi nag-viral ang imo-post sa social media. Naka-sweatshirt kag inuba mo, may pilas ka sa tuo mo nga baga, isa ka gamay, isa ka dako. Can you please tell us paano natabo ini, san o natabo?
5: Natabo ini, sir, sa May 15 Webis nga adlaw.
2: Nagligad lang adlaw.
1: Sa sinilang gali?
5: Sa sinilang adlaw, sir.
2: Sang, okay.
5: Natabo ini sa kaagahon, mga around 12:30 sa kaagahon. Halin ako sa Bacol, papuli ako sa Amon, sa Victorias. Kay nagdulong ako sa akon nga bayaw. Iyang obran sa Bacolod. Kami nagapapuli, upod ko ang akong nablos. Gasunod siya sa akon.
1: Gamotor man siya? Gamotor man?
5: Oh, sir. Si isa kami kamotor.
1: Okay.
5: Nang papuli kami, sir, before kami makalabot sa Bangga, Alakaygan, may truck dito nga nakapark, nga nagahazard. Nag-ano ko, sir, nagbusina ko, kaduwa. Tapos ang hunan, sa una na isang truck, may gabalabag na bato nga dako. Paglikaw ko, sir, paglikaw ko muna ako, gintudlo ko sa ako yung nablos. Nga likawan niya man, sir. Tinagduko ko, sir. Nagduko ko kay gintudlo ko sa iya. Timing man, pag balik ko tubang, amo man pagpungkoy sa akon, ang nagpungkoy sa akon, sir, ng butilya kag bato.
1: Makita mong itsura sa napungkoy si mo, bata, dako na nga tao, whatever.
5: Way ko nakita, sir, kay Bloom, sir, nang ara si Laguro sa kilid, blasang pika-pika, blasang dalan.
1: Okay.
5: Gimbalikid ko man, sir, nga kung basibla kong mitawo, ginman nag, ano, wala man hindi sila makita, kay ara sila siguro sa dulom.
1: Pero pag pananaw mo, lapit lang sila distansya sa imo, nga igo kagin nila, lapit-lapit lang sila?
5: Mga lapit lang, guro, sir.
1: Anong ginaboy si mga napilas, ginabaga mo?
5: Ang ginaboy sa akin, sir, butilya kag bato. Bale, ang butilya kag bato, gadungan, sir.
1: But si ganun sina, damo sila eh, hindi lang naisaktawo.
2: Oo, damo na. Oo. Duwa ka klase mo.
1: Ang inablos, mo ya, wala maigo? Wala ginaboy?
5: Kay, amo na ganit, sir, nga ginabalaka kung man nga kay base, blaser, kung punduhan ko, sir, ang inablos ko daan, gasunod sa akin, basiblas siya man pasundan, kang naigo sa.
1: So naguyab ka to do?
5: Oh, bale, ginging ubra ko, sir. Saunan kay ko nagpundo para ang ako ni Nablos nga gasunod sa akon. Pero ang mga kalayoon niya, guro, sir, sa akon, mga duwa lang man ka-span.
1: Wala yung inablos mo, mahaboy? Why nila yung ginaboy?
5: Oh, sir, wala.
1: Ikaw, giguro, ya ang natimingan sa tripping nila?
5: Oh, sir, ako gid natimingan.
1: Wala ka man kontra na sa nga lugar nga one time naglabay ka na, nagsinuyaay, nagsinggitanay, whatever, ganagin kausa nga ginaboy ka nila.
5: Ah, wala man, sir. Why, kuya? Why, kuya, kontra, sir? Per, may ko gadulong, sir. Amo lang gito sa kadugay kong gadulong, sir. Amo lang gito natabo. Nataymingan lang gito siguro.
2: Okay. Ang alakay, gandi in the pit ni man?
5: Sakop. Nasa sang AB Magalona, sir.
2: AB Magalona. Okay.
1: Grabe. Okay, bali,
5: sa... hindi lang man ako da sir na tabo sa damo man da nga ilanging ubran nga
1: kundi amo to ano oras alas 2 ang kagahon alas 12 imedya ang kagahon
5: alas 12 imedya sir
1: anong ginubra mo after nga pila ka bilog nang igo si mo batyagan man ay eh? Pila ka igo
5: igo sa pagpungkoy
1: oh pila ka igo
5: nang kaisa lang man sir bale ang butilya amuning sa baga, ang bato, amuning sa helmet ko, sir.
1: So, ang helmet, kung amugali, kung wala ka helmet, kakipaybiri, ulog, hindi yan, delikad.
2: Oh, grabe, man.
1: Tuntunin ka ba?
5: Kung wala ko helmet, sir, buka, guro, tingguya ko, sir.
1: So, ang helmet mo na damage, may picture ka na sa helmet mo na damage?
5: Wala ko na picturean, sir.
1: Pero anong helmet mo na gupi, gid?
5: Nang wala man, sir. Way man. Ang kay bakod man, guro, ang helmet.
1: Pasar sa standard. Hindi China. Now, from 12:30, right after the incident, pwede dugoon ka? Batsagan mo nga may pilas ka?
5: Nang, sir, nabatsagan ko.
1: Anong gini mo? Mo din ka nagdiritso?
5: Bale, amo ni, sir, napaminsar ko, sir. Kay, kung, way ko yung napaminsar, sir, nga, mapaka yung lawas, bla, sir, nga, kano, kay, amba ko base masarangan lang man eh okay lang man. Kasi kami lang ang inablos ko lang na dressing sir.
1: Dressing. Saan ka nag-report sir, sa police?
5: Pag-aga na lang sir kay pag-aga sir nang may exam pa ko. After ko na lang exam sir. Amo na pag ano ko? Tigako ako exam sir anto sir eh, kay
1: kagut mo
5: to padaan.
1: Now. Subong ang pilas mo sakit pa. Kay pitsakin si plan pinaplan ka daw kadigan tatlo. Saan nag-report ka sa pulis? Ano ang balas ng pulis mo?
5: Ang pag-report sa pulis, pag-report ko sa pulis, sir, nang ging interview ko nila, pagkatapos sa interview, nagkadto kami sa Alakaygan barangay, ging pablatter ko, sir.
1: Okay.
2: Kaya anong hambal taga Alakaygan sa barangay? Anong hambal nila? May na-identify sila? Anti sa imo, may na-report ng mga nagkakalatabo, dira?
5: Kaya ang ila, hambal, sir, nga... wala sila karubing sir kay ang gapasaway lang madakag ang ga-report mo nanda sila sir nga mega drug race da
1: ati abugin ni ano yan ang ginatanong mong rason niya naboy ka nila
5: ang ila guro nga rason guro nga ginaboy ko nila ang pang ano lang guro sir
1: tripping
5: tinlablaw kay base kung mapuruan nila sir ang ilagi pungkoy o matumba or else da i-hold up po nila
1: kung akong pagjindi amo ni kagipay berika Habuyon ka nila, tagpunapundo ka, base agawon ng motor mo.
2: Hold up na.
5: Kuhaon ng motor, hold up ka sir.
2: Namuna na.
5: Kuhaon ng motor.
1: Delikado nang kayo.
5: Mga kay kung may ara, da sir nga gambal man sa concern nga may prospect man sila nga or kay ging tagbuan ko da sir nang sakop na sa tunga-tunga na sa
1: sang?
5: Sakop na sa sang asinda ba to. kag Alakaygan.
1: Mm. Asin da ba to yak ano na?
5: Iya man kay Ibi Magaluna sir.
2: Ibi Gabon.
5: Kita lang na sila. Oh. Mm.
1: So amo na galing bagong dalan da Ibi Magaluna nandang apart?
2: Ibi Magaluna sa Victorias na eh. Amo na siyang may utod nga dalan amo na dadapet. Antes.
5: Utod na. Hindi nang before after na sa sang taytay na blaser nga
2: inang gadulugon
5: lang na paliguan na season abla na
2: nang gadulugon
1: hindi ba siya dulugon kundi taytay na da nga sa kilid da do may ginapaliguan no amo na
5: puro sa unnan puro layo pa na sir sa unnan pag ito
2: unhan pa
1: kailan man niyang nagadulog diri na niya sa do ang taytay da do bago na lang kayo
2: okay
1: so ikaw lang ang first time sini na biktima o may iba naman na biktima sa gligan
5: nang hindi laman ako da sir mas damo na da sila na biktima damo na madang reklamo sir
1: may napablatter man magluwas sa imo may nagblatter man sa barangay ng iban
5: well lang ko idea sir kay ambal to dito sa barangay ang report mo lang to sa ilang ang mga sabad na lang ang mga gadagrace da mga gaw dila kamutso
2: na muto ang balgoy kini
1: tisiling ko ba si, bala sila niya na dapat ang target sa mga tao to nagpangaboy kinatakan niya kagahod sa ilang motorsiklo
5: Awa na lang way ko kabalo sir kay ako be nang gadulong laman ko sir sa ang kadugay kung gadulong amo lang man to na
1: first kabu- time to no
2: oh, pero ang ano nang siling mo kay na noy nang tunga sang dalan may mga bato sila pinamutang
5: oh sir gimbalabaga nila nga dako
1: anong purpose para maglikaw ka
5: paglikaw siguro sir kung hindi kung gatanga ka beng gadala ka sir te malapakan mo matumba kay
1: Tapos laban-laban may plano nga lain.
2: Tiyag bilong nga dala na nga isa ka wagon balabaga nila. Ang mga sen mga truck ni kalabay.
5: Kumbaga sir nang sa kay ko mo sir conferential sir kung one way na sir nang duwa nakadalan sir mo.
2: Oo.
1: Two lanes.
5: Oo, two lanes na. Bale ang natabo sir may truck sa kilid ya sir nga park nga hazard. Sang unna na sang mga isa ka span goro or duwa ka span kalayon sa ulo sang truck may amo na pagbalabag sir.
2: Oh. So ang truck to, ang truck to nga naga-hazard, basi amo to nga naga-hazard, saka hindi sa katabok kay may batos dalan.
5: Hindi man sir nang hindi man sir kay nang dako lang man isa lang makabilog, puro dako.
2: Mm. Makalikaw siya.
5: Oh, so galbo ga paminsan ko ganit sir nga anahimo to nila sir sa akon nga pagpungkoy nga may truck man nga ga park nga hazard.
2: Ano, tripping guro eh.
1: I-check tani. Dumdumama so na may ramang truck driver nga. Anyway, takbalo pero imbestigaran nila sa pulis, no? Tapos nagdigat maging post ka man nga may truck driver nga naboy ang windshield siyang bato?
5: Oh, sir, nang bali, dungan kami to, sir. Dungan, git kami to. Bali, natabo ko siya, sir. 12:15 sang kaagaon.
1: Do, isa ba?
2: Dira man ang lugar?
5: Hindi sir sa unnan pag isa sir sa siding si sir paka dobla gawahon sir.
1: Okay, take karon.
5: Amo gingira mato sa sir.
1: Isa lang ni grupo.
2: Naano man ay no. Kun amo sa piyak nga side may ginbira sila sang bato, ang piyak di nga papuli sa Victorias ginbira ka Manila.
1: Ila ni grupo sa ilo ni sila gamotor ni sila.
5: Sir, wala ko kabalo sir ay kung ano ang ila na toyo na.
1: Laban-laban ni
2: oh, grabe
1: naman. May either halit lang ng ila or may intention sa mga agaw motor, no?
5: Oh, amo lang na ila, sir.
1: Kung pagtapos sa tosang insidente, may kita ka na nga police visibility das lugar?
5: Why, sir?
1: Asas bong? Tikwaan tari guro. Sakop na rin sa Ibi Magalona?
5: Oh, sir.
1: Sige. Tingwaan namon, karo palabot sa provincial command, kung anong mahimo nila, nga at least masecure na galalabay da, or basi kinanglan sa LGO, butangan na suga para magsanag?
5: Ano sir, nga dapat, sir, nga kung kadagabi, kaya sir, hindi lang hasta alas 10 ang ila bantay sa tanod, sir. Dapat hasta man alas 12, sir.
2: Danay, ano ang sitwasyon sa highway dira? Sanag o kundulom?
5: Nang sanag man sir pero ang ila nga street light nang kumo solar base ga dulo man blas
2: kipaw na okay now dasol nga pamangkot sa imo noyare nagkadto kamo sa barangay Alakaygan agod nga magcomplain abi sa barangay ano ang resulta sang inyo pagpablatter sa Alakaygan may investigasyon ang barangay may investigasyon ang pulis
5: oh sir may ara sir ang barangay pagkagabi sa to sir nag ano man sila sir nag roving man sila
2: okay
5: amo man ang patrol sir
2: nakita mo
5: oh sir oh gim kita ko man ging post ko gani sir
2: okay ti pero waay sila sang suspect nga ginkuha nga mo to ang dakpon kiti may krimen na nga natabo.
5: Waay pa sila sir nga, waay pa sir, waay pa nila nabalaan din kung ano, amo pa na ilagi na panilagan sir.
1: Sige. So Rolin, thank you gid kabalo ko may klase ka 7:30. Thank you gid sa pagatag mo sa Bundigwa. Anong panawagan mo sa atong mga otoridad, sa mga barangay official, sa mga tawo nga nagahimo sa niya, Rolin?
5: Sa barangay official, panunan ni sa, nila sir nga mabandayan nila kada gabi, marubingan nila sir nga mas safety bla ang mga riders para hindi na bla mas madamo nga mahalita nila. Auman ang mga gahimo na maghalong man kamo nga hindi nyo na napagsigiyon nga inyo ginaubra ay para hindi na mas madamo nga madisgrasya sa inyo ginaubra.
1: Sige. Okay. Rolin, thank you gid sa time ha. Salamat gid kabalo ko may klase ka pa, no? Rolin, thank you gid. God bless.
5: Thank you,
1: salamat.
2: Okay.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: On the spot. Sa ato naman yung program ka Kipa Beric, yan tong nag-viral na labo tagid ha. At least na interview ta, kag siya mismo nagsaysay sa aton na sang Mayo 15, nagdulong sa tugad isang bayaw na kayo nagtrabaho
2: ni Smakulog. Naglabay ka lang yan, tapos batuhon ka.
1: Kung wala siya helmet ka Kipa Beric, amuto yung aton yung ginagkabalakan. Muna nga that's why kung nagabiyahi ka motor ka, regardless may haboy ba to, bisan tulutumbal ang helmet, makabulig si mo.
2: No.
1: Basta full face gidya. Ako yung kakipa, Beric, hindi kayo mag-nutshell.
2: No. Kakabudla namin full face, ha.
1: Full face, gid.
2: Kaya yung sungad mo, blama, dipinsa niya.
1: Oo. Hindi kisang mga half niyo. Kung pababaw kisa, malang-alang, amo pa na mahalit si mo gani.
2: Oo, kay noon niya tudo ni si mo.
1: So, dapat halonggi kita sina.
2: No? Ang kwan lang gidre is one, dulo mga hiway ta. Ang mga solar lights na gidya, ang nanotice gid subong is nagpiraw-piraw na. Number two, ining nagabutang sang bato sa dalan, hindi na sila mag-standby na ka magbutang kung hindi na kabisadong lugar. Laban-laban taga-diralas ng area, sino man yung katunto kung mag-standby na kaya hindi sila taga-dira man? Oh? Si taon ka na karoon sa mga lalabay na taga-dira, kung hindi disrasya ka pa. So, most likely, taga-dira. Number two, number three, kung butangan niya bato sa tunga dalan, ang iya sinanga intensyon to slow you down.
1: Unang delikado sa talang kagipay, Beric, to slow you down. It's very dangerous, ha? So sa mga polis, taga-panawagan ta sinyo mga sirs, kag sa mga barangay officials, including the mayor, Vivi Magalona, in the area like Victoria's, na dapat mag-isugilan nunay sila kung paano maproteksyonan ang aton mga motorista nga naglabay na sa...
2: Sino mayor si Vivi Magalona man?
1: Nagkakita ba ito? Malakon eh, no? Malakon eh.
2: Malakon nga bata, guru
1: bata
2: eh.
1: Na. Ang bata. Kaya yung tatay na ako tapos na termino, no?
2: Mayor Malacon nga bata kung
1: mayor nga Tondria. Ang namigig kong preempted, ano preemptive measure si Monta. Kay kabudlay abi nga sano pa ta magulag abi kag ipaberi kung may mag tadlong na nagdapa-dapa niya. Kag ini nga mga tao nga nag-obra ni dapat lagsun ta ni. Kay nga ang ilaya tripping-tripping niya kabuhi ka tao kataya di mo. Sus, what if kung kabon lang habuyon abi da? Para mintindihan niyo kung ano ginimo niyo katuntuhan da. Delikado.
2: Muna dangerous sa rel dyan ang diversion road. Kung gabi. Muna nga advice ko dyan, hindi gid
1: magagay. Di ako dahil may lingkos sa diversion road kung gabi. Mo kapit ba ako magkanto kasi na Port Midulong?
2: Don't divert.
1: Sa Banoche Road ko yung ganito.
2: Kung magdulom na sa rel dyan. Ang,
1: basta tanda ako lang ang balmo, don't divert.
2: Don't divert.
1: Don't divert.
2: Don't divert.
1: Because
2: divert.
1: When you divert,
2: don't divert but just diversify.
1: Diversify, correct.
2: Ang alin din sa aton pagkanto sa airport sila, okay na. Maglapaw ka bla, kay dulom to.
1: Correct. Ang aton na diya, hindi ka gigka magkinunto da kay nga may gastan by da nga patrol car ka tarisay.
2: Oh, kag tidamo galabay mo.
1: Oh, correct. BC na yang dalan. Ito di ka banot si tagwapo ni diyang dribble hali sa Granada. Damo ya tao.
2: Damo tao.
1: Sa igadalan, may mga tracking, may mga tsanggi ka na naman. May nagalala. Kung gabi, may gublo baligya na mo.
2: May gadate na gani. Kaya hindi ko tamo dalan.
1: Hindi na na. Kaya iso ilan. Noong mga day ka rumabot na nagkaroon niya kung sino nagadate na.
2: May gublo palk. Eh hindi no. Why isang kapalk?
1: Hindi lang bala.
2: Tubla?
1: Hindi na naman nagay iso ilan.
2: Yung mga kanami sa slack. Kaya niya nga daw sa banas ang kamputo yung nagparking ako.
1: Aragay.
2: Ang damgi kita mga K5. But,
1: dyan. Dukla, sugano na ito na yun. Kag delikado na yan sa mga banas sa kampo. Kaya hindi na kaya isunod, delikado na.
2: Nakalock mo na. Kung may delikado kita nga highway, mas delikado yung dalan ta sa Rosario. Lakso, no? Adlaw-adlaw, may gakamukmo.
1: Grabe, no? Standby ka rin kay Obre, kaya alas 8, may update, ha? I-check tanay si Kipa Wilson, no? I-check ko si Kipa Wilson, ha? eh, balikan taning dalan, mm. pwede tayo makumpile na ng kala disgrasya.
2: Oh.
1: I-ready na. Madumduman pa rin yung mga ka-K5. Gindala naton sa inyo yung talapangon din yung isa ka-insidente nga sa rin may isa ka-motorista nga nagbalintong ang e-motor. Kaya nagdahog. The right term is nagdahog ang e-motor. Ang karsada sa tubangan sa isa ka-bangko, BDO Lacson, no? Rosario.

0: Slippery. Hindi na pabutang yung wet.
1: Tanara na tan.
0: Slippery. Mm. Ha? Mm. Antinatural. Basta nakabasa na, danlog.
1: Basta basa na, danlog.
0: Danlog. May nagay pahawid.
1: Natamsak na.
0: May nagay ka pahawid guma. Ito kita. Lampay mo lang.
1: Slide na lang gulpe.
0: Slide na lang gulpe. No.
1: Okay.
0: Pirmiga report ang aton yung mga gwardiya dari because
1: naluoy
0: concern sila.
1: Naluoy sila.
0: Ang aton na be concern, kakipabalik intersection na mo. Wat ni pagdahog mo kung may naglabay pakadto mo na.
1: Okay. Or abi may sugata, abi kag dito ka nag
0: malapakan kaya kagipaberi.
1: Or may gasunod sa imo kag gulpi ka lapakan.
0: Ang hindi ko lang maintindihan na muni. Nga kadugay na nigi palabot naman ato ni sa Basiwa Primoter. Nangaway gapon sila yan nagahulag kay ang base report ila ni. Kagang pamangkot ang City Engineer's Office gano ko mo. Pabayaan yun na di, white ka nilabot or ang DPWH man kagipaberi kay highway na.
1: DP, I think it's the city engineer and DP. Pero dapat gid ang promoter i-check nila ni sir.
0: So, grante, pamangkot ko mo ni kung magpabungol si promoter, sino ang makusukot? Dapat LGU guru ni may person siya kay because at stake diri ang welfare ng tao. Kag kun highway na, base ka labot na sa itanapangod.
1: Ang masubo lang kay almost every day ha, may gadahog tanaran na tani pakita
0: ara, sila. Ara, abi pakita tan.
1: Almost every day may gadahog mga
0: so, pamangkot ta sano pa sila magiho?
1: Di kun may naklaba ay
0: naman,
1: no? Eh.
0: Bag-o naman niyo oh. Sa nagligad tong aton ara naman no.
1: Ara man.
0: Aga.
1: Na siya, nakadaan talaga kita na kay kwa akong date dire. Ina siya.
0: Pizza?
1: Natabo na siya sang Thursday.
0: Anong natabo na sang Thursday kay Paberic?
1: Oh, Thursday. Nang pilakman lumabay ta sa tumong pilakman.
0: So attention na paliog sa talang motorista tanaw abi kamo subog sa amon presentation ni Kay Paberic.
1: Ina pa,
0: so
1: that ni.
0: Kuna ko ni gani kay Paberic, oh. Butangan ko na lang na the early warning device mo. Parang hindi na magyan. Inabla butangan mo na lang the billboards to nga.
1: Correct. Ini Friday duwa ka incidente sa Friday.
0: Kung hindi ba lang nila mat uy, ara naman. Tiba oh. Tanong, may truck ka kay Paberic. What if karon abi?
1: Sabado naman eh.
0: Sabado ni. Eh?
1: Sabado naman eh. Adlaw-adlaw ya mo. Adlaw-adlaw ya. Sabado naman ya.
0: Pero sigurado iya ka promoter ni.
1: Uy, takbalo kung kay sino natin, sino abin natin sila
0: ang pamangkot namon si Nino, kung kapamati man ang aton mga opisyalis, nagapanawagan kami kay number one, hindi lang ni Kaysa, kundi pila na kabisis, nagabalintong. What if karoon di malason ka na kami dasig ng salakyan kag madulapakan kay Kipa Beric?
1: Ini, last week si Vincent kag si Kuan.
0: Eh, ambal, talas tubangan sang Star Pension Plus. Tubangan BDO.
1: Tubang BDO, tabok dalan, kinsang BDO.
0: Para may chindihan yung live sa lugar, barikanta, kaysa nagligad kay Kipa Beric, ginusnusa nila para makuab lang ang lumot.
1: Lumot to.
0: Pero gabasa gaya po ng dalan. Gabasa, danlog, basa gaya.
1: Danlog, pag nabay mo yan, madahog ka gaya.
0: Di para may chidihan, tari mga K5 mo. K5 Wilson, anong sitwasyon subong? Gabasa gaya po ng K5 Wilson. Son, morning.
2: K5 Wilson, K5 Eric, tuwing pakitalig ko subong sa area. Pero, nasubo-subo ka na K5 Wilson, K5 Eric. Ikabalo ka mo, sila pa na ni Kadlaw mag-broadcast, no? Ining,
1: ni Rosario naman yun.
2: Na may nga may lumot kay Pagodan kay Severe. Kagkabalo ka mo kagapon, isa na naman ka food rider.
0: Uy!
2: Ang nagbukaman kay Pagodan kay Severe.
0: Sa di namang area? Dito gapon?
1: Video?
2: Dito gapon kay Severe. Diyan sa Lacson, Rosario Street. Sa,
1: sa video.
2: Lacson, Rosario Street. So sa may tubang, isang video. Karoon kay Pagodan, i-confirmar ka naman ni through Miss Carla. Ugo, ay kita naka-interview kino. Pero tingin confirmar via message ni sang City Engineering Office, ya inang linya sa tubig kita sa dyan, kumpirmado, may hindi na yan kasudat, iya, hindi ka prime water.
1: Tikantuan lang abing City Engineers.
0: Hindi pwede mo inspeksyon ng City Engineer da, para talawo nila, kag sila mismo.
1: Tawag sa prime water eh.
0: By the way, tanan lang man, sino pamati, sa tanan nga pamati sa ato, no? Sino ang nadisgrasyada sa Rosario Lacson? Kung kamo na disgrasya, pwede ka mo di ka, pwede ka mo sa amon makakontak ni Kipa Beric. Kay tipuno na mon ka mo, pagkatapos mahimo kita opisyal nga sulat. Ngayon pabalo, abi, padala taguro kay Mayor Greg sa taya, pabalo nito si Mayor Greg sa taya.
1: Correct, correct.
0: Kay tikon, pagi na ton sa muni, basi si Carla karon no, idala na ton sa story konta, na si Mayor nang ginang kuanta reaction. Padala, hindi mga footage. At ano natabo sa rider to sang ang food rider? Ang iadala ng pagkaon? Basi nagkalaula to. Kung hindi naman laida naman itong pobre.
1: Di siya ginamayad ito si Rilian?
0: Tud ka?
1: Siya namayad ito? Kitigo na wasag ang pagkaon? Why siya ka-deliver?
0: Ining ginapakita mga video sa Bong Wilson din eh.
2: Dito na niya po kasi Rilian pero sa aton itong duwa ka dilaw.
1: Hindi pero sa Rosario niya side.
0: Ari Rosario, ang lakso na mo ito sa babaw. Aristo

0: Pangan siya guro sang nagabaligya sang ano gabaligya ano daga bligya slakyan RMK
1: dra na yan ato yang dito sa piyak ang lakso na mo tiyang may diferensya
0: basiwa man ang nagatubod na da prime water man nga ponso kaki pa very imagine na bala ari lang yang ato no sa pabigo ta sa prime water kung gapramati kamo amonyo ining nagatubod di sukto nyo na kami mo padawag ta sina systems loss. Ang tanan nga systems loss, i-divider mo na sa tanan nga mga concessioner nga kung gitipigan mo na, kilapatan ni Kausol, nakagamit siya na kagipabirik po. Mm-hmm. Pinakakubiko, ayan nagkakausik na da. Mm-hmm. Ito ay lang ginatatapa na sunaw.
2: Abgani nga tipa dyan, no? Basi ganito sa reply sa City Engineering Office, gin-report na ini nila sa may basiwa kag prime water kag nag-reply na sila na may schedule na sila kag ito sa dyan kay Faberic.
0: Tiro, Europa, saan mo pa na sila yung mag-ihoda?
2: Saan ko?
0: Ang ipangamoy, Aryo, kalaw ay manihambal ta, pero what if kung sila abi ang madanlog na kamabunggo ang ulo nila na skarsada?
1: Kamay pa. Hindi, dapat wala si may maksidente, da. Sorry.
0: Hindi di guro sila mag-iyo. Ati kung sa bagay, naka-four wheels guro sila tanan. Hindi, pero kung nila mga empleyado ang nagamotor, nabi ka rin magbalintong.
1: You know, basiwa prime motor, ang ilang systems loss or non-revenue water, panawag siya na.
0: Systems loss,
1: non-revenue water is 43%.
0: Ha?
1: 43%.
0: That is more than almost katunga sa ginabaydan ta.
1: Half.
0: Ipabaydon. Imagine mo kung ang kabilugan na ginabaydan tagali na sa aton bill. Katunga sila usik.
1: Usik.
0: Tipabangko ta nga usik na Wilson. Why gina nila gina-address? Kaya nga, why sila yan nag-abagas na? Why sila gapasaan? Kita yung gapasaan ng mga konsumidor kag ipabiyari?
1: Sir, dyan medyo relax na tanay.
0: Hindi, nakakapina ko DTX.
1: Relax na.
0: Gagusto ko man mag-relax. Ang problema kay mga... Why na lang
1: ah. Ako naman.
0: Ikaw naman ba?
1: Ang basiwa prime water, may
0: aras kabati sila... Kabati ka to, Sol!
1: May aras sila nga leak, finding, and repair section.
0: 43%!
1: 43%! Non-revenue water.
0: Sobra katunga sa nga itong ginabaydan.
1: Amo na siya.
0: Diyos mio. Wa, isa mga tunto nila ni Kiway Gari, kung nagbalayan tubig nila.
1: Sir, dyan hindi sa akin pangakig, no?
0: Why ko ga pangakig? Ang nga kundri, hindi po ako nagsisigaw. I'm just tracing my point.
1: Dumabasi si Robin Padilla
0: naman. Amo ganilan. Nugay ka mga bustala ko na. Kaya katilaw ko yung ikron. Huwag mo hawa ka na kamay ko.
1: Ha? Maniwala ka.
0: Maniwala ka. Sasapakin kita. Ha?
1: Babaging kaptan. Maging kaptan mo ganyang haw. Ay kasadya.
0: So na
1: grabe ni.
0: Ang aton seryoso niya kay nga kabuhi diya sa taong nakataya kag kapila ta na naging dala sa ila tension do mga bungol kag kabala naging diyang taga promoter daw. Pero ka pabungol kamo di nakabutang na sa disgo kabuhi sa taga Bacolod kuno kamo ya.
1: So inang corner sang Rosario Lacson along Lacson Street damo nagatumpila kay danlog ang dalan.
0: Natumpilak naman.
1: Along Rosario Street ang dalan basa tungod kay may leakage ang prime water.
0: Kag naga-create lumot.
1: Lumot naman.
0: Ang lumot amo na nagakos ang pagkadanlog.
1: Meaning in that same area, in that vicinity, two problems on two streets, one common suspect prime water.
0: Ari plus tarta sosto nga perspektibo. Ang usik sang tubig adlaw-adlaw da. Amo ding naga-constitute sa 43% nga systems loss or no
1: non-revenue,
0: non-revenue water. But si ganon, wala na siya nagsulod sa mitruhan sang tao na usik bangod lang ginsang kapabayaan sa basiwa. Kami ang pabaydon nyo! Ay nano! Ang katamaran nyo yung kakauyaya nyo! Kami ang pabaydon nyo!
1: Good boy ko subong yung aga ya.
0: Ha?
1: Good boy ki kuya.
0: Nga,
1: good boy kuya.
0: Nga pasaway ka mo.
1: Di kayo manuglakat kuya mo.
0: Ang siling ko lang.
1: Kalain, no? Magamuni.
0: Hindi ang punto ko lang kagipay, beri ka muni. Luwas sa risgo, da. Hala nyo kami ang pabayad sa mawala na mo na gamit ka tubig. Nga ang inita ni ka problema, madres naman lang ni kun kay uho nyo ang linya sang tubig nga hindi mausik, nga hindi maglabot sa 43%.
1: Gabi, no? Kung na ginaya, this is total negligence and amo na ni makita mga wala-wala gid ang prime motor.
0: Ang punto na ton kakipabi ari kamo ni. Nga nga gahinay sila mag-akto nga dapat tani dasig ni sila sa mga muni mga bagay kay usik sa tubig nimo.
1: Tikay kon may sige
0: gahinay sila kakipabi Eric because why man sila gabayad? Ang nagabayad sila mga konsumidores. Sang prime motor sa Bacolod.
1: Pamatsyag ko doon ginamain conditioning tan lang kinanglan tan naman bago nga supplier sa tubig. Kaya kulang kita tubig. Amunin na pabayaan lang
0: mga kidyos. Kulang? Tapos sa karsadam lang gosek?
1: Para ma-justify nila yung pagsulod.
0: Hindi wala nagmunong si Congressman Albi nga matipid na tubig. Congressman, ang prime motor yan mo yung way naga... Congressman Albi, ang prime motor yan way katipid.
1: Ang lain kaya pati tao ka kaksidente.
0: Ang lain pa yan kaya usik nila yung tao nagkakadisgrasya pa.
1: Sabi ito na wala, ultimo nga tao, nagkapangabuhi isang patas.
0: Diba si Kalabot man sa opisina ni Mayor Albi, kiti sila ni Atty. Mayo nagmunong nga dapat matibid na tubig. Ti ano tabla ni katipid, yung ginong sikan lang gani kabasiwa kag premotor tubig nila.
1: Diba si katipid man, takay ang imbis nga maligo ka sa swimming pool, di ka lang makutaw-kutaw ho.
0: Ay? Oo. Ina, ano mo nang imugso giladon?
1: Sulusupton tabin lang ni kag butangan host kag may kantos balayta dra lang guro ko masag ubon gabi ay no
0: mayo pag ani ko na mo na lang na bukol lang ng karsada pag tapos ano dar mo na baldi tapos lang mo pa Dibla Wilson saan ka paligo ka naway ay paligo ligid sa karsada ko gusto mo
1: kisi-kisi na na
0: do karbaw kag tubog ino
1: butangan mo lang sa sang gamay nga daw lipod bla para magsaka ang tubig kag magkisi-kisi pwede na guro ah
0: tisige ah. Son, thank you, Gid. Kung pwede, tani kantuan taliwat ang basiwa promoter ka.
2: Actually, gina-try gid na ito, no? Kasi, akita ito sa Virginia, niya, kita yung untat sa pagbalik-balik to.
0: Pero, dream mo lang makita, no? At paano, anong pag-describe, mamangkot tabi sa tagpalamatita, paano nyo ilaragway ang pagkauyaya, ang pagkakabalance ng taga-promoter, abi? Anong right word, abi, yung balo kay kami, hindi kami yung magambal, kakabalance lang, bo? Laway na, bo?
1: Laway man na.
0: Oh? Hindi pala kipay, Berek?
1: Hindi na pwede sa radyo.
0: Kulay sa amon, hindi kaya pwede, ang balo mo yung promoter, kabalance, kagpatayuya.
1: Hindi niya pwede.
0: Hindi niya pwede. Kaya niya sa lugar mga muamo na mo.
1: Kag hindi mo man namambal on the air.
0: Kag wala kita gambal. Kay amo niya ginambal sa tagpalamatita.
1: Tawo na gambal galing.
0: Ginbasa ko lang ni.
1: Oo, tawo na gambal. Why man ni okay mala nila. Kuha ni mo amo ang...
0: Ano, son? Si Wilson.
1: Son? Oh, mabasa ka man.
2: Hindi, ang 43% na kasi sa dyan na system loss ay ginambal nyo. Apat na kabilog, sinasang 43% niya na ang ako nasaksihan nga system na ng ano nga mga nangalikid dyan sa tubig kaysa na dyan yung kaysa Derek. So ako makatestify gid ko sa nga amo na sa mga amo nag-ausit ka tubig kaysa na dyan yung kaysa Derek eh. Ang interes sa may barangay takuling pila kalingya sa tubig nga nagsagawa lang.
0: Sige.
2: Adlaw nag-ausit lang kaysa na dyan.
0: So pwede abiso na bini amo ni atri mo no?
1: Kanto
0: ka sa city engineer's office. May interview kita ya.
1: Interview ta ako sinong in charge.
0: O sinong in charge.
1: Ireklamo na siya bilang.
0: Si Carla makuha sa reaksyon sa Vice Mayor kag sa Mayor regarding sa nga bagay. Ha? Kaya para at least may tingog tayong din kung may tiyempo sa rin ayun ta makanto sa DPWH kay highway ni mo.
1: Para nga daw isa na lang black pag pamangkot.
0: Isa na lang ka pamangkot tapos na tabong giturot na yun.
1: Aka kang lain si Neko di Lunes subong damo naman malabay dugay-dugay mapadala naman picture si Balbusada sa akong
0: magkabal.
1: May
0: nabalintong
1: naman, naman diyo.
0: Sige. Son, thank you, Gidson.
2: Sana mo lang tanay kayo sa Gazen, kayo sa Venik, no? Ape sa itong nakuwagi ka rin sa patrol nila doon. O naman sa iyo sa Kalwan, sa Mighty CD3 Bands of Detects of Adel. Punta ko si Kaysa Vincent Corralden, naman si Kaysa Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News Center.
1: Batriya Village, mo man ah.
0: Grabe. So, kang K5, very ka nga ton, rin nga kapanawagan lang ta. Sa mga amigo na ton sa Prime Water, no? Ang among concern number one, ang inyo sininga non-revenue water gadako, kanugon ba'y damar gyapon sa mga consumidores? Second, ginubutang nyo sa risgo kabuhi sa tao. Tiambalon nyo pa yung schedule nyo. Saan nyo niya schedule nun? Bukat kinangabukon nyo lang karsada. Na pagkatapos, ikayo ng dalam. Kasi siya kamus DPWH na. Muludigan nyo. Kaya nga, at risk ang kabuhi sa tao mo.
1: I think it's high time to focus on prime water. Kaya no? Nalipatan na ni sila eh. Nalipatan na.
0: Hindi na malipatan doon lawan na sila ya?
1: Ang dalan nga damo kakatumba per me is Lacson Street. Butangan talang na bago nga karatula, butangan talang ko bago nga signboard, this is Lacson Street, Balintong section.
0: Ha?
1: Balingin nga Balintong.
0: Pero nga ko na yun, samtang tamad pang siyang prime motor, kaya masyado gin sila kabisi, abi. Busy, pas na kayo, kaya wagin sila kuno chimpo. Butangin nyo, anay na billboard paliog. Danger, ano na, slow down?
1: Slow down.
0: O, slippery ahead?
1: Slow down. Pass at your own risk. Doon mo na lang na guro ah.
0: Apat na slow down. Slip, ha? Slippery?
1: Ano pag slippery na kung dry, kundi kung wet gina siya.
0: Erge, hindi na pumutangan wet eh.
1: Dapat na slippery
0: kaya
1: nga, road.
0: Kaya ang bali lang siya ng slippery wet witty witty pero ay, no? Ang punto na to naman ni kagipabiyari
1: dapat katandaan na maayos ang prime motor.
0: Ang prime motor ginapabaydan yun na sa tao wa inyo yake wa makamugabayads na
1: pero first step guru dapat si engineer anay talaw ta kay sino lang leakage kay mambalaman si prime nga nga hindi na yamon
0: may text message pero gusto tambal gid
1: oo
0: interbyuhon ta sila
1: oo
0: kag dapat ani inspection sila da sa lugar ka actually gin report na sa bitaw
1: sir diyan ka init mo inspection imo nga aron sa opisina ka tugnaw di ya may aircon ya may init ato ya
0: ang cable mo na magdalamol sa bulay ya mo gid mo isa ton nga mga kauturan pag click naton may kaupod ta standby jong may kaupod ta si Aubrey Suspenye, lima patay sa inkwentro sa Kawayan.
1: Yes.
0: Paano mo nalang tapong encounter yung kaupod naman ng ilang commanding officer nga si Captain ano ito pang pangalan niya? Rom.
1: Basta.
0: Hindi, basta mo to.
1: Hindi, hindi. Kwaunta.
0: Basta makigantar ka ron.
1: Lieutenant Colonel Roberto Maduli.
0: Lieutenant Colonel Roberto Maduli.
1: Commanding officer sa 15th
0: Infantry Battalion. Ibalon tara karon na natabo may kaupod naman exclusive. Isa ka minor di nadin abdak sang manugbaliga balung malunggay pandisan.
1: Hindi dako istorya ni. Bantayan load na kamo load na.
0: Kagbaba load na. Nanay gakung pumpasang yalapsag. Binuno sang screwdriver. Walang iwanan, mabalik kami ng bahayin dala na sang DTX 500 ang superior antioxidant. Maayos sa high blood, maayos sa pag-regulate sa inyong sugar level, nagapahubin DTX 500. Last 752.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Dugang pa, Dok, ng mga benefit, no?
6: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
5: Isa na diri ang pag-prevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon. Irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sang intestine ang pagtumara sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
6: Mabalaan mo lang nga may IBS ka kay imo diyan bloated nya gakutoy na Sir GP tapos sige ka utot-utot tapos sa imo pupo basa no. Kisa gindaw gina-constipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amo ni sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
7: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
6: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da. Kaya pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, detoxify niya ang imo nga liver cells. Agud, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Mm-hmm. Di kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: TTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: TTX 500.
8: Ang TTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: TTX 500.
8: Asal rika.
9: Epic.
8: TTX 500.
6: Sir boy,
10: ma DTX 500 kid, because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas sa oxidative stress.
5: Gusto. Ang imo anal sphincter, nga mo ang naga-control sa release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sa DTX 500 kag Mighty C, nila sa imo nga mga tinaiya.
6: Para layo ka sa almoranas.
5: Gusto, ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, naga-cause ini sang paghuyang sa sining sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
6: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Ang dugay-dugay bla po po. Dugay-dugay po po. Te, ang gapalala sang almoranas, dira nagasugod ang ito ang painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. May Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: See?
6: Eh?
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapangluya imulawas
9: tapos magtrangkaso,
8: mag D3 Bio ka.
9: Ang D3 Bio,
8: uno sang MCTs
9: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik
9: ang pagkabagsig sang imulawas.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
9: Rason nga pigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka,
9: mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
9: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
9: Biskan pigaw ang imo immune system,
8: mag D3 Bio ka na.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing yari eh, nagkanto sila eh, kisang nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
8: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas